0: Oras, alas 8.
1: Kining oras, hatod ka ninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Magnum 45.
0: Pabot ang mga isyon kaya doon ay gikabot kag nga may lokso sa Jarmura Bridge. Dire sa ato bayan, sa tawar ato ugun sa nikakonfirmado, inigkabot siya nga doon may lokso sa nasgutan nga tunay. Ato may namin ang isyon karabuntaga si Father John Balsamo, kinsama ay Padre Pio, Spiritual Advisor, ukura paruko sa San Antonio de Padua Parish, Nazareth Caginoro. Father, may muntag.
3: Hello, may muntag, Magnum John, Magnum Aileen, o sa mga naminaw, may muntag.
0: Father, unsa na nga level ang kapreparado karon alang sa gitakda nga konferensya, besides midra nga konferensya, karon July 18 and 19, Father, diri sa ato nagbayan.
3: Yes, salamat kay Magnum John. Nag-conduct nami og series of meetings, series of reportings sa nagkadaiyang ang mga komitiba nga ginahimo, more or less ani ang nakita karon sa 80 ngadto sa 85% andam na kaayo Magnum John.
0: Okay.
3: Napigibili nato ng mga 20 o 15 tungod kay dito naman na sa actual gayudayon, Magnum John.
0: Ang

0: Βγήκα την κλαούσα.
1: Δεν είσαι από πού θα το λάει. Δεν είσαι από πού θα το λάει.
0: Ω, γράτω.
2: Σωρόν βραγκεκτόν τον Σασαρίλη.
1: Όνα, αν είσαι παπαθή να είσαι παραστήρα, θα παντού. Να είσαι από...
3: Σαν δείξε τα ρίλη.
1: Όνα, σαν δείξε τη ρίφρα, που θέλω να λαούσα με την ουσία.
3: Α, θέλω, δεν πιέτσε τα ρίλη.
1: Όνα, αν είσαι, να κάνω.
3: Dito po doon na bala na dayon nga na inahulog ka tao kay gireport din itong lalaki nga nasa ilalong sulay nagpahulay. So inoono, luwas na noono, makita ka rin ultimation no nga pasaka na din ino itong user team na kinilukay nga tulay nga agisra nga hagdan diri sa kilid magdumajun. So ilahan ang dala ang maulog nga victim. Ma'am, dili ni familiar sa'yo. Ma'am, kinsa ni siya, ma'am?
1: Sa'yo nila taga-pamigin daw. Sino nila dyan sa utoso?
3: Ayaw ako kayo.
1: Taga-pamigin daw. Mulag istudyante or...
3: Estudyante pa siya, ma'am, na? Bata noon pa?
1: Estudyante siya. Estudyante.
3: Wala siya ipagdala, ma'am?
1: Wala, namalit ko siya. Una yan, isang palito.
3: Una yung mga pagkaon, magdumdun. Ganun bitang makita sa magdum live na yung mga noodles. Ito lugar nga makita, no? Muna, ang iya halugar yung dala.
1: Yan ang dala. Yan ang dala. May kapi.
3: So, pero wala yung nakabalo, ma'am, nga. Basi nag-boarding house siya dili sa ubos tulay.
1: Wala yung nakabalo nga po nag-boarding house. Eh. Patulong man siya, anak.
3: Wala pa hinton da ni abos?
1: Hmm?
3: Wala hinton da ni abos, familia?
1: Wala, ma'am, pero nasa'y babae, oo nga. Wala familia daw niya.
3: Babae nakaputi. Babae nakaputi, mo. Salamat kayo, ma'am. Sige, pangalim lang. Adili lang, quiet lang kasi. So, sincha kayo, ma'am.
2: Madam Jane?
3: Yes, Madam Jane.
2: Ang specific nga area nga iyang sandigan, sandigan ba sa tao nga normal ang pagbati? Normal ang una-una niya? Sabon ka na.
3: Ina magdumdun, ang iyahag yung gibuhat, kibali, nakatalikod lugar siya ang trilling, pagsandig din siya magdumdun, nagbiad, matutpada yun siya siya hanga likod, nga nagresulta yun na una, ang iyang ululugar pagkahulog.
2: Lagi, ang gisandigan niya ba? Sandigan ba sa usaga tao nga naa sa normal ang pauna-una or normal ang pagbati? Sabon tanaw lang.
3: Posible kung pahangin nung tiyang gibuhat magdumdun, pwede ragit kayo. Kay kung gani kita magsandig din eh, posible mang po yun, no, nga makapahangin-hangin po ta magdumdun, no. Makasandig lang magkita kasta, pero kung tuyoon lugar nga pagkahulog ni mo magdumdun, mahulog yun ka. Pero kung malang atindog, di mo kadiritso mahulog magdumdun, kung wala yun kay ka ng intention, bitaw.
2: Kaya matingal naman kang kapalitan ng tuyo mo ang paghunos ang kinabuhi, Magdum Jane, nga nung maghunos niya magdala pagpagkaon. So depende pa rin sa sitwasyon, but lugar may buwan na ito na basing na iparinti niya kauban o kung ganang estudyante na nag-board na basing na kauban sa iya mismo nga boarding house nga makahatag ang detalye kahit may ito siyang kahimtang.
3: Sa pagkakaroon, nag-imagine, no, wala pag hintundan nga ni abot din ni Katanggingo nila nga familiar lagi daw sa iya ha. Wala man po siya ni take it pa mag-imagine, no. Naikini nga ni abot, wait lang mag-imagine, no. Kaya nagdali-dali man suog, suog-suog na ito. Oo. Hintundan siya?
4: Itong bay nga, kalaw.
3: Ay na, di ayun, ay nagilak-ilak. Oo. Pamilya niya niya, sir? Sige lang, tawad lang mag-imagine. No, dili lang ang tuduulan kay Gailaka si ma'am.
2: Kung saan na siya batanon?
3: Murag mama niya. Ito sigurado.
2: Ah, okay. Di, parang edad. Ba't pasabot dilok na sila? Dilok na sila,
3: ma'am.
4: Pag-asa mo na siya, ma'am.
1: Pamigin.
4: Marasa ba sila sa kateri?
1: Sa ako, kaburde. Pag-ayaan ko niya, pero sa ako, kaburde.
4: Asa ba madapit natin?
3: Ah, ayaan niya, mag-imagine.
4: Abi Castro, Carmen. Kung saan kira sundang mo nung
1: hibunan niya? Hindi sa gabi, hirag yung minas. Ako na ibaluan niya nga na siya.
4: Nga, ang sama.
1: Hindi wala sa mga
4: bangay.

0: So na chance sa Magnum Jane nga may depression ang nasgutan nga estudyante o niya may pusok may puruhan nga tinuyo ang pagkahagbong niya sa nasgutan nga tulay. Kay murag depress siya kay dunay bagsak sa iya mismong grado nalakbitan na di ba?
1: Magdum John?
0: Nalakbitan na nga dunay bagsak sa iyang grado?
1: Na siya bagsak magdumadyo no. Usa ni siya pa criminology student sa usa ka tunga Andre sa Barangay Carmen niya second year nga ni siya niya nagkabagsak siya magdumadyo mo tong kwao no ta siya inginahan padulong sa Kamigin kay dito na siya ipa-transfer kay ga depress siya bitaw diri magdumadyo tungod lagi siyang bagsak. So kali no kini lugar nga naiskutan usab lugar nga biktima paghuman lugar ani kwao na gyud siyang inginahan yabang ante ang naadre si Mama Lenny no og gali ini kaya ipa-adusan niya sa ospital magdumdum para po lugar no nga ma-check sa po lugar nga lawas. Karon magdumdum no, isakay na siya sa ambulance ang naiskutan sa lugar karon nga biktima. Okay. Kauban po no, ang ihapong nga ayaan. Yung ayaan si Ma'am Lenny, kay laka paghihapon karon magdumdum kilagi. Wa siya nagdahom no nga bukato ni ini hanga pag kahulog lugar diri po no sa maong tulay. So di pa kumpirmado kung gituyo pagid magdumdum pero alang kaniya nga depressed na gyud ano na naiskutan sa lugar. Biktima, may lalaki niya buti.
2: Wala, salamat niyo. Wala pa lang siya ngayon. Wala pa siya digon nga mag... Wala pa siya mag-iun.
1: Saan ka niyo mo siya, sir?
2: Hindi ka depresan. Hindi ka problemalo lang eh. Wala po ka kabalupon. Pwede po sa saba. Ako si Ignan nga magsaba o may problema kayo naroon ko. Sa ngayon nga salamat doy.
1: Okay. Okay, magdama. Pero... Oo, sige po siya. Halukan ka mga classmates, magdumadyon, no? Nakaanhi, gahapon, dinik. Lagi doon lang mo niya nga to sa mga andri sa Carmen, ang kining lugar nga, niskutan po nga to, like. So, karon magdumadyon, no? Dalon na niya sa Balayatang Balanan, ang biktima. Kung ante mo, uba na po lugar dito. So, gali, ingon po siya ang ante magdumadyon. Gali, dito na niya ipa. Check up po, no, sa maya kamigin pag humalugaran nga italoon siya sa ospital. Dito na siya ipa-check, ipa-counseling kay sinati of depression nga naisigitan na biktima. So, gali ka itong mga nakasinatig depression magdumadyon, no, na may city social services po na to magdumadyon. So, social services, diin na pwede sila makapangayo o tabang dito para mag-ihan sila sa mga profesional. Oo, niya, kinilugar nga mga dool-dool po sa simbahan. Pwede kahapon magdumadyon, no, sa simbahan, dool sila. Yung mo po na ako sa accessible kayo, nga mo at doon sila no, sa mga naiskutan po ng mga lugar. Kapagawas po sila mga gabahat, umutambagan po sila sa mga professional gihapon o sa mga tabang sa ilahapon sa spiritual. Kaya sama din yung magdumadyon, dilikin, no. Tubag ang kinilugar nga pag o sa kinabuhi magdumadyon para po lugar nga humalang ato ang mga problema nga sama ni ini. Sa criminology student to sa usa kada kong tuhaan din sa barangay Carmen ang gituuhan no mo no sa pag ambak din hilugar sa maya Chera Borja Bridge tungod sa yahapong lugar nga sa tanga depression tungod sa yahapong bagsak niya no siya ang great sino ang magdumadyo no overall po siya halugan ng lantahon magdumadyo no wamay ang ngayon ng kablakan luwas lang po noon ang naisigutan usap nga biktima makalihok mo dyan siyang ulo makaistorya po siya magdumadyo na lang din siya balik siya ang kamot kabahin at ang kapulisan magdumadyo no makahatag po karoon ang mga dugang mga detalye kalabot lugar ni ini labi na sama ni ini ng mga insidente magdumadyo no dili naman din sila mo hatag o mga dugang Italia ni magdumadyo na sa mga itong RTA karon magdumadyo na nagpadayon sa lanas pagman sa dagat sa trapiko din po sa area o ka itong mga user magdumadyo pabiya na po din yung lugar sa naisgutan ang gatulay pabiya na ang itong ambulance din magdumadyo no, para okay. Dalon sa biktima sa pinakadungol na balay na pala na matuti ang sitwasyon na ni Amy ang karoga panahuna ang din sa may Gerald Borja Bridge din itong syudad sa magdaba 45, kini si magdang hari 24, chino na sa bitaw sir Pusho, magdabrajo.
0: Mga eksyon, si Magnum Jin Luna, nagigikan sa usak dito mismo sa Jarbora Bridge, din gikabot siyang doon ay gituan. Gituan pa lang ha, nga milukso. Ang naiskutan nga batanon, gituan nga doon ay depression, bunga sa bagsak bato sa grado, o ginay nga una itong gikabot siyang hayan na outbalance, o nahagbong ugiya, pero doon naman pagluda karon mga pagtuo nga, migituyo ang paglukso niya sa maunga tulay. Karon sa ito Magnum National, gikalipay sa Malacanang ang desisyon ni Senator Jingo Estrada, ngamutan sa Motordad, gumikan sa kasong Graft and Thunder. Mato ni Palace Press Officer, Ado Sekretary Cleo Castro, nga dalay ko ng imo ni Estrada, ugunta sundugon kini ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nga inay padayon ang pagtago-tago, samtang gibatikos usab ni Castro. Ang kasasyon sa mga miyembro sa mayoriya sa Senado, nga doon ay bulok sa politika, ang kaso sa pipilan nila kama miyembro sa majority block.
3: Ano maganda ang ginawa, no? Magandang ginawa ni Senator Jingoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Is it not the other way around? Dahil ngayon ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. Hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
0: Ang inyo nabati, mao si Palace Press Officer Cleo Castro.
4: Mihatag katinawan si Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rebulla sa rason nga sila nagkainitan ni Senate President Alan Peter Cayetano atol sa pag-serve sa warrant of arrest batok ang Senador Jingoy Estrada. Matod ni Rebulla ang mailang gilalisa ni Cayetano ang mahitungod sa separation of powers sa legislatibo o ehekutibo.
5: No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi nila, merong, sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice, kasi umakit na, sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped.
4: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Dismayado si Senator Erwin Tulfo. Sawa pagtambong sa mga membro sa majority bloc sa session sa Senado kagapon dawa. Mato ni Tulfo nga makauaw ang gihimo sa makaubang senador labi na ang sila gisulan sa katawhan.
6: So disgusting. Another waste of taxpayers' money. Ordinary government employee, suspendido, si Sandy pag hindi pumasok, police, military, AWOL. Pag kami, ganun-ganun lang. I mean, walang penalty, walang violation.
7: I heard and I think the reason why they didn't show up is support of Jimbo Estrada.
6: And as sinasabi ni Senator Cayetano, independence. Hindi naman kami under sa executive. Hindi under sa amin executive. Under the executive, we're not over the executive. I mean, sinasabi ng reason why they didn't show us, because parang mga nangyari at mga sunod-sunod, kahuli kay Jingo, parang they're supporting the man. The ombudsman's just doing his job. I don't know if it's a boycott or whatever they want to call. Sarang mahiya naman sila. We're paid. I mean, you guys are paying us, our salaries. Then you don't come to work.
0: Pahayag ka to ni Senator Erwin Tulfo, no? Sila sa ilang pag-book out.
4: Makaulog
0: yapon kay sudan yapon sa kita pero workout sila
4: parehera sila
0: imbis nga mo dapat magpabilin sila para makidebate dito ni workout man sila
4: nabaslan sila magdum jan murag lain
0: gibalusan sila.
4: Nagto si kani Senador Franklin Drilon nga gawas nga makaulaw nagkaperwesyo na sa pag-ayo ang Senado sa mga Pilipino. Matod ni Drilon nga walay gihimong trabaho mga senador karong panahon na ug may ilang gitutukan ang panagbangi nga walay nakatabang sa katawhan.
8: Talagang nakakahiya na. At hindi lang nakakahiya, napiperhwisyo ang taong bayan dahil may mga ilang panukala dyan na nakabitin, hindi maaksyonan dahil sa bangayan ng ating mga senador. At ang bangayan ay dahil rin po sa napipintong impeachment trial. Yan po ang katotohanan. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maiwasan na lahat ito ay politika nagawa dahil sa impeachment trial. Dahil kung kontrolado po ng grupo ni Senate President Cayetano yung impeachment court, wala pong ebidensya requiring a subpoena na mailabas. Wala pong testigo.
4: Ang pamahayag ni kani Senate President Franklin Drilon.
0: Nagto si political analyst Attorney Paulo Tamasi nga dysfunctional ng Senado karong panahuna tungod sa mga gakitabo sa mga Bible oranan. Dinwa na mahimo sa mga senador ilang trabaho ug daga mga committee hearing ang nakanselar.
9: Mahalaga na tignan niya yung larger view na in the last few weeks, napaka-dysfunctional nung Senado natin in the sense na nabalita naman na may mga committee hearing na na-cancel, consideration ng bills na hindi na itutuloy dahil dito sa ligodon sa Senado or core, kung ano man yung gusto natin tawagin. So, nakakabahala yun kasi hindi natin yun na-expect sa ating Senado. Yung expectation ng Senado ay mas senior, mas mature siya na body, yung na walang galang mo sa House. But parang nakikita natin recently na actually nag-meet ng expectations kung paano dapat tumakbo ang Kongreso ay mukhang yung mababang kapulungan. No? So, objectively lamang, malayo yung nangyayari sa Senado ngayon doon sa nakasanayan natin, especially sa mga nakaraang dekada.
0: Ang inyo nabati mo si political analyst Attorney Paulo Tamasi.
4: Andam na ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga siya depensahan ato sa impeachment trial sa Senado. Maato ni Attorney Michael Pua, usa sa mga legal counsel ni Duterte, nga nanginaot gihapon silang mabasura ang reklamo batok sa Vice Presidente, apan andam gihapon sila nga kini magpadayon. Gidugang pa ni Pua nga mapabiling business as usual ang Vice Presidente og nagpadayon gihapon kini sa iyang pagtrabaho.
10: Well, of course, first and foremost, gusto natin ay sana ma-dismiss no, itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ang ating vice-presidente. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating vice-presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, in-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team. Nang sa ganun, no, kahit may impeachment, ay hindi po hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President.
4: Ang pamahayag ni Attorney Michael Pua sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
0: gitawag ni House Prosecution Panel Member og Bicol Saro Partners Congressman Terry Ridon nga rihas lamang ang tubag sa kampo ni Vice President Charo Duterte sa writ of summons nga gi-issue sa Senado alang sa impeachment case niini. Matod ni Ridon nga wa siya bagong tubag nga nakita sa dokumentong gisumiter sa kampo sa Vice Presidente.
11: Ang sabi ko nga, karang rehash po ito, noon po nga non-answer na atin pong pangalang pangulo, so wala akong masyadong bago, raise pa rin siya ng constitutional questions doon po sa validity ng proceedings, House at ngayon po dito sa Senado na. Pero alam po niyo, very curiously, hindi po binabanggit ng atin pong pangalang pangulo, yung pong usapin po ng threats na ginawa po niya laban sa Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay isang bagay na nangyari within yung pong term na atin pong pangalawang pangulo at nakita ko ng kaumbayan dahil inilunsad po ito sa isang presko, no? Nung pong panahon po na yun. So, curiously, hindi po ito nababanggit. Lalo tigit, maraming sinasabi ang kampo na atin pong pangalang pangulo na marami daw po doon sa mga aligasyon, hindi daw within the term of the Vice President.
12: That will be proven in court, no? In the Senate Impeachment Court. So, we will see them, no? In the pre-trial proceedings and during the trial proper sa July 6 po.
0: Ang inyo nabati, Mousy House Prosecution Panel Member o Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon. Karon sa Tumagum International sa Hungary, nagbaad si Hungarian Prime Minister Peter Magyar nga mahimog legal nga aksyon batok ang Presidente Tamás Soliuk kung dili kini gyapon muluwat sa pwesto. Kini tungod sa padayon nga pagmagay ni Soliuk nga magkaraog sa iyang pwesto bisan pa sa mga panawagan nga to kaniya. Bato ni Magyar nga di na haumpa sa iyang posisyon ang Presidente labi nang wa nini mahimo ang iyang trabaho ingon man ang pagsulbad sa mga isyo sa nasod. Una nini, napapahawa sa pwesto si kanhi Prime Minister Viktor Orban kinsa kalyado ni Soliuk atong sa eleksyon ni atong Abril nining tuiga.
4: Sa Iran, gisuspenso ni sa Iran ang ilang paghinabi tali sa Amerika human atakiya sa ilang kalyado nga Israel ang nasod sa Lebanon. Kini si pagpakita sa ilang potensya sa gihimo sa Israel gutosab nga gikondenar sa Lebanon ilabi nang epektibo pa ang ceasefire. Una nini gimaduan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang iyang kasundaluhan nga targeton ang Dahiyeh district sa Lebanon nga giing usa sa mga kuta sa militanteng Hezbollah. Sa pagkakaroon wapa nagkomento ang Amerika kalabot ni ini.
0: Karon sa tumagdong business, nagtuo si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa nga posibleng mag-double digit ang inflation sa Pilipinas sa pagtapos sa tuig 2026. Mato ni Africa nga kini tungod kay walihunong ang gubat sa tuwa tuong sinikan ingon man sa walay klarong ceasefire tali sa Amerika, Israel o Iran.
13: Hindi namin pinaforecast on a month-to-month basis, pero ang tansya namin dito sa first 6 months after pagtaas ng oil prices noong March, ang tansya namin at some point in those first 3 months, abot ng 8%, tapos posibleng umabot ng double digit by the end of the year. Right now, ang tansya namin, I think with marami, aabot ng at least, you know, 7.5% to 8% dun sa next inflation figures. Depende kasi, hindi mo pagkatiwala itong si Pangulong Trump. Sasabihin, may napagkasundo na, sasabihin ng kabila, hindi. Pati yung Pakistan, nalilito na sa pag-mediate ng kanilang talk. So, every time na may announcement na malapit na, tapos binabawi siya, actually, it worsens the forecast kasi lalong yung pagkakatiwalaan, yung anuman na pinag-uusapan. Worst case sa amin, magdo-double digit by the end of the year. But I mean, lahat naman ay variable, pero ang sigurado, approaching 8% siguro.
0: Ang inyo nabati, Mousy Ibon Foundation, Executive Director, Sunny Africa.
4: Giagat sa Department of Labor and Employment kondolid Northern Mindanao mga nagpangitag trabaho nga magpa-pre-register alang sa pagayong dolid trabaho agad job fair karong Hunyo 12 ning tuiga dungan sa Independence Day. Kinimo sa 5th floor sa SF Cedeo Downtown sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Nagkaday ang mga kumpanya o mga bakanteng pwesto ang itanyag sa mong kalihukan. Kung ikaw interesado, bisitahan lang ang official Facebook page sa dolid Northern Mindanao aron ma-access ang pre-registration link. Samtang giagat usab katong mga job seeker nga sa iyong modalikit sa venue, dala ang inyong daghang kopya sa resume, yun man kaugalingong ballpen o pagsulob sa presentable o komportableng mga sanina. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos ang 15 centavos na balor sa sakayos dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 50 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 65 centavos sa pagsira sa trading sa milabay sumana at noong Biyernes. Nanonsarap ka rin yung tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Ang kasamdamang presyo sa Dubai crude oil karon ang nasa 103.15 US dollar per barrel. Kinimisaka o 0.59% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 102.54 US dollar per barrel.
0: Karon sa itong Magnum Sports, gyang ko ni Barangay Hinebra, San Miguel, import Justin Browning di ang aking kumbiyansaan ang abilidad di TNT Trupang 5G import Chris McAuliffe. Nagtuo si Brownlee nga malungtad pa ug taas nga panahon ang karira ni McAuliffe sa Philippine Basketball Association kung PBA.
14: 100%. He definitely got the talent, he got the ability. You know, as far as when it comes to an import, he's just, it seems like he knows the league very well and he know how he needs to perform. He will be back even before the 7 years. I didn't even know that long, but 7 years, it's been a long time since he's been here, but definitely understands it. You can tell by the way he played his last couple games.
0: Ang inyo nabati, pamahayag ni Barangay Hinebra San Miguel Import, Justin Brownlee. O mga adlaw ang Miyerkules, gitak na magtigit ang Barangay Hinebra o TNT sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals.
4: Giagat ang mga mahiligon sa sports na salmutan ang ipahigayong Kuryente Sports Fest Monday 26 karong Hunyo 12 ning tuiga alas 8 sa buntag halantod alas 5 sa hapon sa Alwana Sports Complex Barangay Kugma ning syudad. Itanyag ang mga nagkariyang paugnat sa kusog sama sa basketball, pickleball, darts, chess, billiards o wall climbing. Doon na lamay 700 pesos nga registration fee alang ni atong butmusalmot o lakip na niini ang snack o paniuto alang sa mga player. Alang sab ni atong mga interesado, pagparehistro na pinagi sa registration form nga makita sa official Facebook page sa Electra Cagayan de Oro. Isaran nga kinikalihukan gipasigdahan sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter.
0: Sa itong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, kagahapong adlaw, may surrender, pero ambot kunon sa gitinood, kay matod pa ni Deljo Sikitawi John Vic Remulia, giaristuman daw nila si Senator Jingo Estrada. Ang siguradong tinud karon mao nga naa na sa gamanang kamot sa gobyerno ang maong senador. Human sa iyang either pagka-aresto or pag-surrender, si Senator Jingo Estrada namulong nini.
15: Walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito, kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block, kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block.
0: Sa mong higayon hugot ng gipasalig ni Senator Jingo Estrada nga magpabilin siya sa majority block o di siya magpadaog sa mga pagpanghadlok o uban pa. Aron lamang i-surrender ang iyang gawas ng paghukom.
15: I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan.
0: Igso ang tingog pagpagkabana, i-comment o i-message ang mga opinion kalabot sa pag-aresto o pag-surrender ni Senator Estrada. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timani ayo kalimti nga sa gawas ng katilingban katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
4: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alin sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
4: Magnum Radio.
16: Nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life.
19: Itali mga igsoon sa May San Antonio Spurs versus New York's Knicks. May gala ang mga schedule, by the way, ito, no? Alang niyang tumakang magulat, may gala sa coverage sa Magnum. Una, may gala is ang game number 1. Adlaw na siya, may gala nga Webes, pizza 4. Karong Webes na may gala, oras sa Pilipinas, alas 8, imidyan taklas buntag, game number 1. Then, ang game number 2, may gala, adlaw ka na nga Sabado, June 6, may gala, adlaw na siya nga Sabado. Gap lang may gala, gusak adlaw, game 2 na din may gala. Di same gapon, alas 8:30 ang taklas buntag. Dayon ang game number 3, sunod simana na din may gala, Tuesday, pizza 9 na may gala. Game number 3, pizza 9, Tuesday, alas 8:30 ang taklas buntag. O ang game number 4, adlaw na siya ka Huwebes. Huwebes may gala, pizza 11 na siya, mga egson. Dayon ang game number 5, may gala, adlaw na siya ka Domingo. Game number 5, adlaw nga Domingo. O niya, kung doon ay game number 5, may gala. Depende lang eh. Kaya kung straight on may gala sa usaka team, ang upat, kaya game, nga iyang gidagan, wala na number, game number 5. Pero kung mabot sa game number 5, Sunday na siya may gala, Domingo, June 14. O niya, pag doon ay game number 6, muna siya may gala ang adlaw nga Miyerkules, June 17. Dayon, pag mabot yun siya sa game number 7, adlaw ka na nga Sabado may gala, June 20. May gala. Pag doon ay game number 7, pulos na siya, alas 8:30 ang taklas buntag, may gala. Okay? So, alam ba ka sa nagulat mga Ixon sa NBA Finals? Balik ko na to ang game number 1, mga Ixon, adlaw nga Webes. Hunyo 4, oras og adlaw na siya sa Pilipinas. Okay? So far, may gala. Alam na niyang to mga Ixon gahulat, mga Ixon, sa dula sa NBA Finals. Labi na kay mura mga Ixon o kini nga game karon may gala. Medyo unique po ni or pinakakulbahinam sa gihapon kini may gala tungod kay both theme may gala sa San Antonio Spurs o sa New York Knicks. Pareho na na mga Pinoy, mga Pilam nga nadya may gala. Doon ay pulos kaliwat sa dugo sa Pinoy ng mga saligando niya mga Ixon sa mong team. O niya sa taon-taon sa nila may gala nga panagtigi, sunod may gala sa pilang ka mga dekada, nagtagbo na sa andalan karon sa duha ka mga team may gala para sa NBA Finals. Makita sa dato niya may gala ang pinakataas nga tao may Ixon. Nga din may gala pagkatagasig diil. Tagasig kamot, murag sila stick man. Pero bata pa kayo may gala. Bata grabe na kakursunada kayo. So makita na to na karon may gala. So hulatin ninyo mga Ixon ang game number 1. May gala andaw na siya nga Webes. Pizza 4 may gala. Para mga Ixon sa Meligon sa dula, mga Ixon sa basketball. Okay, so kana may gala para karong si Manaha. Then sa ato mga Ixon mga Pinoy, mga OFW sa tanang na karon sa abroad, may gala mayong buntag kanyang tanan. Naka-lagon ka dato, naka-monitor ka dato, pinagay may gala sa itong live streaming. Inyo makita na may gala programa sa Magnum Rapido sa bisan asang sok sa kalibutan basta kayo may internet connection ka. Sa tanan nga mga Ixon na mga Pinoy nga nakamulitong ka na to sa itong streaming live, mayong buntag mga suking tigpaminaw. Salamat sa Maygala sa itong mga viewers, karumatag na sa kamuntagon nga nakamulitong ka na to Maygala pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya Maygala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kayo, kanyong taran, mga suking tipabinaw. Nga na nakamuntol ka na to, baya sa ato may galang Magnum Live sa Facebook, inyo makita niya mga gala ang atong programa. Live mga igsoon. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio. Dini magala sa ato sa rakbas kagan ni Oro. Assalamualaikum, kanyong taran, mga igsoon, taka mga Muslim. Mahag sa iyaldo niyong tanan, dias bukid sa ito mga igsong lubad, mga mag-uma, sa talaga na kanos kumukiran. Maupay non juan sa iyong tanan, dias may probinsya sa Kamigin. Maupay, maupay na buntag. Samantala, balik sa sarong sarakbas kay Gandioro, niya may galat tong kahintang sa itong lakaw, sa itong parahon, o gakinigabahin sa itong programa, ito galat ni Kagawad Alan Magsayo, sa barangay Tablo ni atong syudad.
20: Magnum, rapido, rapido.
19: Sa kahintang may galat sa itong lakaw, sa panahon, karong adawa, never mind na, sa bangyong sinuming. Hingpit na siyang migawas.

0: untom ay gala sa Pilipinas of Responsibility. Apan nagpamiling mikusog na usab may gala ang hanging habagat nga mao sa nagpasulabi karon may gala sa may Luzon area apil nas may pinakaporsyon din sa ito sa Mindanao sa Wisting Bahin sa Pilipinas. Maula nun, pagdaa may gala si habagat, but remember, wala pa hindi klaras pag-asa may gala ang rainy season may gala. Si habagat pa ang iya mga igsoong gidiklara karong panahon. Diin mga igsoong, despite may gala naapagihapon may gala ang sinatit ang mga pag-uwan, but doon na pagihapon mga lugar may gala nga medyo init-init pagigahapon kayo. In fact, may gala nagpadaan pa ang mga heat index nga grabing kainit. Ang pinakainit karong adawa may gala pizza dos, dito na pita may gala sa may Tugigaro City Cagayan. Muabot sila may gala dito og 43 degrees Celsius. Apil na may gala ang Baler Aurora, Infanta Quezon, Pili Camarines Sur, ang Burungan Eastern Summer og 42 degrees usab. Ang heat index sa may Dagupan City Pangasinan, sa may Apare Cagayan, sa may Ichagi Isabela, 42 degrees Celsius. Dinis ato may gala nagpabilid gyapon ng atong kainiton mga igsoon. Duna ta may gala ya. Temperatura ang yang aktual may gala is 32 degrees Celsius. Atong heat index din may gala is 40 to 41 degrees Celsius. Init kay kayo, mumaak may gala. Ang kainit yun. Di naging gani sumbra pagkainit may gala mamaak, kundi manakmag yun. So muna may gala ng atong kainiton. But din sa ato sa pulo sa Mindanao, alang may gala na ito mga kaigsunan na ito, ang Tibuok may gala Luzon area, including Metro Manila, karong adawa ang maulanon. Especially unya sa hapon may gala. Labi na sa Metro Manila, of course. Maulanon sila may gala. But din sa ato sa pulo sa Mindanao, may gala ang mga lugar nga mga makasinatis mga pag-uwan. Of course, yung napit na may gala sa may Isting Bahin sa Mindanao, sa may Davao area, o lalawigan sa Bukidnon, kusog-kusog ng mga pag-uwan, o gumamba mga lugar. Din sa ato sa Mindanao, may gala. Kuna nga mga masinating mga pag-uwan, mga gala, ipikto lang na sa ginatawag may gala ng mga localized thunderstorm. Dagang ulan is Mindanao unya may gala sa tuwa kay medyo epekto na sa localized plus napa may gala ang south westerly wind flow hangin may gala sa bagat gagikan sa westy nga nagkapaingon usab di panpanis sa tuwa may gala. That's why Luzon sa may Bisayas gamay ra ang makasinitos pag-ulan. Ang daghan is ang Luzon o ang Mindanao area. Wa pa gyud kabut ta tumatinigan sa pag-asa kadto na may gala lain pang low pressure area sulod sa Philippine Air Responsibility. Negative pa na wala pa may gala. But dagang lugar ang maulanon mga igsoon. But remember mga kaning bulan na hinahina na sa gabusulod mga igsoon si Il Nino pinuminon ang mga igsoon. Napagya po si Pangutana sir. Uso pa ni Il Nino mangka niya ano na may ulan gyapon lagi sa Hunyo. Balik ko na sa lato, balik-balik ang tubag. Mga igsoon, wa magpasabot gatungod kay dunay Il Nino nga sulod sa Pilipinas. Makansil ang ting ulan sa Hunyo. Dili kansilado. Naagi hapon siya bagat may gala. That's why napagyapay ulan. But ang atong priprahan, ang pagpamaak sa hingpit sa Il Nino Pinuminon, labi na sa tunga-tunga ning buwan ning tuiga, hangtod may gala pa sa sunod tuig mga igsoon. Sa first quarter sa 2027, paday mamaak may gala ang gitawag Super Il Nino. Kana may gala itong itutong kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon karong adawa. Din susamang higayon, ganigkapan yung alagans kanginan. Kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan may gala sa itong panaguban karong kabutaga. Niya na karong may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Gikabot niya mag Sean Pinosilay sa kapulisan o sa mga kawatan dito Central Mindanao. Si Bilyan ang bursay, patay. Samtang People's Day. Karong si Manaha. Dili Merkules, kundili Huwebes. Huwebes ang People's Day kung adaw sa katawhan diha sa City Hall Quadrangle. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kining abahin sa itong programa ito kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay Tablo ng atong syudad. Sa mga balitang nasunod, may gala padayong search and recovery operation sa mga empleyado sa nahugnong usa ka gambalay dito na pita sa Angeles, Pampanga. 17 na ang na-recover. Patay! Samtang presyo sa mga produktong petrolyo nag-rollback og dako-dako karong adawa. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang internasyonal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa balitang internasyonal, may gala karambula sa mga sakyanan dito na pita sa Virginia, USA. Lima ka mga tao ang nadyakpatan, patay. Now standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutang ha. Sa itong programa nga itong Magnum, rapido ning adlaw karon may gala nga Martes, Pizza Dos. Sa itong magbalik, stipot lang oras mga ginikanan, alas 9:12.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Tanang bills, jukarun!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino, Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapadakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mighty C na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C, gabupaubo sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mighty C, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Rilodi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilodi Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next time.

0: yard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandaro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
1: Panirang doble init ng araw, magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
0: Oras sa alas 9:19.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik tayo sa pinag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, standby may gala sa itong mga butang, mga follow-up sa itong iskutan. Karong kabutang may gala sa itong pinag-uban. Mabuta may gala, kaya itong i-check karong mga eksyon kung unsa na yung medical status may gala. Niyag itong usa ka batanon may gala. Either may ambak ni tulay or nahulog sa tulay. Duha pa man gid may gala ang paragar rason may gala sa iyang paglagapak to sa boss. Unya na karong sa buntag. Kay gikabutyag man may gala nga kining na iskutan ka biktima, mga igsoon nga batanon, matod pa may gala nga depressed daw ni. Tungod lagi may gala sa iyang pag-eskwela mga gala o doon ay mga failure sa iyang subject mga igsoon. But di pa na may gala ba o ikapa rugar makapadiskurahe ka na to, hinoon, makapachallenge pa ka na ka na to, may gala sa doon at mas grabe na itong pagtuon pa sa mga inada may gala. But I don't know mga igsoon kung tinuod ba yun siyang rugar aksidente lang siya nahulog or doon na ba yun siya may gala intention nga mag-muambag dito sa ilalang, dito sa ubos may gala. So, hinoon ang naskutan ka biktima, pasalamat tas gino, kaya huwag yun siya maintimano. But medyo doon na siya danyos yung lawas may gala after mga igsoon sa pag-abot sa ubos kasi bintano man. Mabuta lang may gala katong kauban si Magnum Jane Lona. Ato yung mag-follow up karon may gala kung nun sa nagkahimtang in town sa usa ka batanong lalaki na karon siya buntag may gala, gituan nga miambak or nahulog o nakahiagop usab may gala sa kadaot siyang lawas may gala human miabot siya sa ubos. Dias tulay may gala sa Jarburha. Pabuta na may gala sa ito mag-follow up karong butaga. Samtang sa pikas kabaon sa mga igsoon pabuta sab kay doon na siya may gala ay manag-live-in mga igsoon. Tungod lagi may gala kay kaling relasyon, kaling relasyon lagi. Usahay lagi tamis pa man iba sa primero pa. Mura man siya mga igsoon og tubo nga gipapas tao may gala. Primero ni mong papa niya ni medyo tamis-tamis pa. Pero maduga ni mong papa may gala butamang man. Mausap ko nung gihapon ng usaka relasyon. Mula na tabo may gala kasi niyang nagpuyo na kining managinigugbay. Nag-action na may gala ang neskutan mga igsoon nga lalaki nga gusto nang mutaliwag mga galang gatos babae. Binig muhawa, rugar, ilan ang putlon ang ilang relasyon. Tungod kay matod pa, nawala ba niyang gana may galang gatos sa iyang gikaipon. Pero, ang babae ko no, matod pa may gala, dili gusto makig, rugar, buakon ang ilang mga isong relasyon kay nagpuyo naman sila. Ang naitabo may gala, gipalayas, gijas lalaki. Gipalayas may gala hinungdan nga grabe ang kasubo nga gibati may galas babae. So kini karon mga igsoon naghatag og problema kay mura man mga igsoon gidulot nang atos pagka bayolente na. Bisag kinsa man siguro lalaki man og babae pag ang inyong mga partner gani wa nay gana ninyo ayaw ipugos inyong kogalingon. Nganong ipugos man ninyo inyong kogalingon nga rugar useless man gyapon nga mag-uban gihapon kamo sa inyong relasyon anyet ang usan ni ani wala na may gana. Siguro nakakita nagbag-o or nakakita bakag mas alegre pa niya kanimo. So it's a puwira ka na. Ba't ka na mga igsoon, muna'y dili tinuod gagugma. Kay ang tinuod gagugma, matod pa may gala, maging sino ka man. Unya dayon may gala, wala mga igsoon, condition ba? Unconditional. Pero gani mga igsoon, kung usaka sa inyong panag-uban, makakita lang may gala, medyo dunay mas busok pa kanimo. Biyaan ka, murang dili na siya gugma may gala. Ikaw po, laki or babae ba ka, ayaw po ipugos mong kagalingon. Walay, mamakuan ka diha, malumural ka diha, mabarato ka diha, nagaipugos mo mong kagalingon.

0: Ngayon, bisag wala na gusto ang lalaki niya nimo. Disimpos mga lalaki. Kamuswa na mga lalaki, pag wala na ganang babae ka ninyo, ayaw pong siya. Babay pamugos ang inyong kaugalingon ngayon. Wala na kailaing makita ang inyong tao, diskalimutan ka, ipugos mo yung kaugalingon ka ito kaniya, nga wala na siya ganan nimo. Ayaw, walay, mawala ang atong kademokrasya niya. Mawala ang atong kaugalingon kagawasan niya, kung mutanta sa pagpili, kung kinsa ang gusto natong iuban or atong bakang itakdo sa atong kasing-kasing. Nakana mo nitabo, may gala. Nag-abot yun sila mga igsoon sa mga turilad. Now, doon na sa usa, may gala, pun ka opposite sab. Doon na sa usa ka lalaki, may gala, nga lugar ang iyang kaipon, mga igsoon, ang lalaki, nasakpan, may gala. Nasakpan niya ang iyang kaipon nga babae nga duna na siya may galay lain nga gikadula nga team. So, lasong san may gala. Opposite san di siya. Pero mula gina, balik na gihapon ta sa common denominator nga ayaw gipugos yung kagalingon kung wala na gana ang imong partner nimo. Aka grabe mo siya kaya ipamugos yung kagalingon yun. Unsa magin na kaniya nga wala sa uban. Pabuta na sa magdumaan dyan, may gala. Kay medyo na ipagka-love story sa kini mga igsoon ng pang-icebreaker nato karoon may gala sa itong mga iskutanan karoon gabutaga mga igsoon din sa itong syudad. Dayon, pabuta saan may gala kay karoon sa butaga doon na saan mga igsoon good news. Tungod kay may rollback o dako-dako may gala at itong presyo sa kiniabang diesel o apil na may gala sa gasolina. Ang diesel may gala, krudo, karong adlaw nag-rollback. Ang rollback may gala sa krudo, karong adlaw miabot may gala og 9 pesos og 26 centavos. 9.26. Dako-dako na mga igsoon. 9 pesos og 26 pesos centavos per liter. So nagbuwasan siya almost 10 pesos. Sa gasolina usab, may rollback sa may gala o 4 pesos o 76 centavos sabton. Hapit na may gala mag 5 pesos ang rollback plus gasolina. Inana, unta may gala. Unta mo balik na unta ta sa presyo mga igsoon. Kaya wala na may gira. Kanyang itong ipangrason sa mga gasoline station, sa mga oil companies, na misaka sila tungkol gira may gala dito mga igsoon sa Iran. Na taon-taon, wala naman wala na gira, may gala. Ang Strait of Hormuz, laos-lahos naman sila. Pero naon siya maning krudo, may gala, gasolina, gasige, magyapong saka. Giayo naman kitang tinunton niya ni mga igsoon. Anyway, pabuto na, kaya tumakaoban na karang gabunitong dasgawas. Kalabot na may gala sa pag rollback, may gala sa presyo sa diesel. 9 pesos o 26 centavos ang rollback sa kininga krudo. Ang gasolina, may rollback sa may gala og 4 pesos og 76 centavos. Ang kerosene mga gala gaas 10 pesos og 86 centavos. Pero di kita concern ang gaas may gala tungod kay ang atong yung usual basic ang kinanglanon kadadlaw gasolina man may gala og krudo. So pabuta na kung pila na presyo karon may gala kay ang mga uban nga mga gas stations na nag-rollback na, na ipoy uban, unya pa sapon, madaginot pa. Na tanaw tanay pila na lang may gala kay Dias Agusan, ang mga presyo das mga produktong petrolyo may gala, like diesel, gas, krudo, sa wala pa sila mag-rollback na may gala, 78 man sila niya, o 79. So, may nusan tanay may gala siya, o 9 pesos, basing mahimo na lang 60 may gala, 60, or 69. Or si Tinta Plat maka. At anong tala ni karon pila ilang i-rollback may gala kay din sa atong syudad, gahi para makayaw ni mga gas stations ni mo iparollback may gala. Pero gani o ga-increase, kadlaon pa, murag mga balbal. Nag-change na may gala silang mga presyo. Pero gani rollback may gala, siyam-siyaman pa. Bumbahirdihuan pa ni mos kahanginan may gala, aya pa mo rollback.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby na ng mga igsoon diya sa ato magkauban karong ganaan na kamonitor may gala diya sa gawas. Samtang pabutasan may gala kay kanang atong kustal gadalan ba? Kanabang gikas gusa paigod diya sa Lapasan, Agura. Mabani atong kustal road. Kabatapasuman, kustal highway. Kada kaniya to may gala, bawal gyud na dia ma-marking. Bawal gyud na dia may gala kada bang istanbayan. Pero karon, mura man may gala og gipiyungan na lang siguro na may gala ang bawal. Og bawal na may gala mamaligya. Kaniyanto karon medyo gipiyungan na lang na, pwede mamaligya. Bawal mag-standby kaniyanto dia, gipiyungan na lang na, pwede ka na mag-standby dia. Bawal dia mag-parking karon, gipiyungan na lang na. Nanagin nag-ali dia may gala sa duha kalin. Mga gala, piot na kindalan dia sa kustal. Ang nakapait, pagin mga igsoon, kaya dahi sugal dia. Naay sugal dia may gala o sa nakabuhan, kapin. Dayon, ang naitabo may gala sa atong coastal road. Panahon may galas gabi, nanay riot niya. Naay mag-riot niya ang mga batanon. Naay mag-dinunggabay niya ang mga batanon. Naay mag-sinilabaay niya ang mga batanon. So, klase-klase na niya. May galang son nga aristohon. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Okay? Sa korte sa Pilipinas. In the custodial state. So, asa man ang custodial state sa Pilipinas? Ang korte. Sa usa ka nasod. Which shall be determined in accordance with the law of the state. So, asa naman eh? Ang warrant, may gala, nga ilang gi-issue, diretso gidakop, gi-deliver dito sa dahig. Wala na muagi sa unsaktong proseso. So that's why, may gala, ang usa sa mga judge dito sa ICC, nga si Judge Johanna Corner, nag-question, asa na? Usa na to pag, usa na to paglihok sa korte? Usa na to pag, paglihok sa iyang kaso ani karon? Ikanuha, giingon niya Corner, may gala, nga kining supposed di unta ang Pilipinas yang i-question nga nung naaman is Duterte diri nga ang Pilipinas di naman membro sa ICC pero nga nung inyo po man ang gidala ang tao diri gidala yung tao wag ay mga dokumento walay ikapamatuo ninyo kung unsay decision sa ilang korte dito aning tawhana kung ipadala ba diri ikatulo asa nyo mga ebidensya? Sige, gahiring na ta. Sige pa mo pangitag mga ebidensya. So may gani kay may gala sa despite mga igsoon sa mga allegation nga mga ang personay sa ICC nga mianis Pilipinas giwidruhag kwarta may galag malita-malita gipa-convert nga tos dollars gipadala kanila pinaagi mga igsoon yag to mga Marines nga nag-testify gipang record pa nila na medyo matinod siguro ning giingon may gala kay ngano man nga medyo nahimo naman ning gihimo namang political kiniabang taming or hinikiban ang ICC may gala sa mga politiko dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Wa na gyud magkadibao pagayo. Wa na gyud magkadibao mga igsoon. So muna karon may gala ang kanabang mga hilisgutanan kalabot na may gala niya ni karon sa kiniabang atong atong hukmanan karon may gala. So medyo bibo karon ang atong may gala nga Senate murag wa na ni magkadibaw gyud wa na gyud magkadibaw may gala kun unsa man ning lakaw ani. So natulaton ta na lang gyud eh kita nga mga ordinaryong tao hangad-hangad na lang kita hangad-hangad kun saon wa man tas gahom wa man tas posisyon wa man ta may gala sa administrasyon. So kun ikaw na sa administrasyon muna gingon imo ang tanan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So mo ni may galang na itabo. So pabuta may gala sa ato pagbalik. Ang ato na may galang rugar mo ni may gala ang mga lakaw na iban panungutan na sir. Ang hearing sa impeachment, wala pa. Hulat lang, mabot ang taniha. Kay ang gilantugian karon ang paghawid pa sa posisyon sa magdumala sa Senado. Pero as to impeachment, wala pa. Sunod pa to ng mga simana, bulan. Kay na-schedule anak may gala sa hearing. So, daghan pa niya mga development may gala. Daghan pa niya siya. Okay? Basta kay ang kawat sa kwartas tao may gala, until now, wala pa niyo'y nangasilutan. Ang gipang tumbok sa mga witnesses na ang utok matod pa may gala sa kanabang insertion, kawat sa kwarta ng billions-billions, si Martin Rubaldes, gitumbok may gala si kiniabang Zaldico, gitumbok ang mga congressmen, pero ang gipailang kaso, si Jinggoy. Si Jinggoy may gala. So si Jinggoy Estrada karon, magreunion na sa Minsan Dua, may galang karon sa anak ni Dardong Putik kasi

0: rebel dia. Kay sibong rebel dia, naa naman karon dia. Na, magkita sila, tulo unta ni sila, may gala, patay naman in town, kato mga ingson si Juan Ponce Enrile, ang giingong gibansagan, gusto ko, happy ka. So, duha na lang ni sila mag-reunion karon may galas presuan. Si Jinggoy may gala o si Buong Rebilla. Maura man ni permiti magkapailag kaso mga ingson. Magkakalamit may gala, magkakrossfire sa politika. Pero doon na pa kuno'y lain pa may galag musunod ani. Nga mga senador, nga naagihapon may galas majority. Kay kining mga senador sila, Tito Soto, limpyo man ni sila. Tito Soto, nag-ingos mga Marines, nga lima kamalita ang ilang gideliver. Dito siya opisina. Limpyo man eh. Limpyo ni sila. Kining mga senador may gala, like lang Tulpo. Si Tulpo, giingon matod pa may gala, ga unom kamalita ang kwarta gideliver sa mga Marines, ganto kanila. Limpyo man eh sila. Huwag ilabot sa kaso, limpyo man eh. Nga ang iyang anak may gala, nga si Congressman Tulpo, sa Quezon City, walay baha dito sa Quezon, walay mga suba niya ang dagko kayo. Uy, naka 1.1 billion man nga flood control. Di pagkabot dito may gala sa gawa sa nasun sa Las Vegas, la inom tamas ginawa. Sos, ginoo ko may gala ang balor sa kipang inom. Gilala may gala, 7 million. Sisiyo. So, kinislaan lang lang. Tulpuan nila yung mga sala. Wala nila yung mga sala, may gala. Kinisla, Antibiros. Wala man nila sala sa Antibiros. Mga inusinti ni sila. Mga Ingson. Wala man nila, wala man nila yung mga flood control. Kato may gala nga pundo kanya to may gala sa PhilHealth. Nagi watas-watas may gala ni Antibiros. Man. Limpyo man siya. Limpyo siya. Kinsa pa ni mga kauban niya tanan, may gala limpyo ni sa tanan. Mga Ingson. Ang bulingin, bulingot, ang mga bulingit lang ng mga senador, kini nasa administrasyon. Pero kini nasa mga minority, kini nasa administrasyon, limpyo ni sila, may gala, limpyo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato pagbalik, limpyohan taning mga butang at iskutanan, oras maginikanan, alas 9.50 na may gala sa buntag.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Na pagdugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mari, ngano naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom
6: TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
9: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment.
10: Kaya nga nga, mahulog ang halugan nga lawas. Daniini, magdumani na naapagyapon karon sa emergency room si Jack-Jack. Kamulo pa, nga giatiman po no sa tulugang mga medical professional, sugod po lagi, kaya naaman siya mga naangkon po nung mga sakit-sakit yun siyang lawas, sugod po lugar daw siya pagkahulog sa may Gerard Borja Bridge. Gali, no, ang desisyon mismo siya ngayahan, o siya po nga inahan, ipapauli na gincho dito sa Camigin, aron kini matambalan magdumaman yung matutukan. Siya ang mismo nga ginikanan, aron nga malikaya na ang sama niini nga makahambak siya, diya lugar sa may Gerard Bora Bridge, ito po siyang nasanatihan nga depresyon. Alam sa mga nakasunating depresyon, magdumani, pwede sila sa mga psychosocial services, SWD, o nika sa mga simbahan sila mutangok, aron kini sila matabangan sa mga profesional, sila ang gibate nga depresyon para sa magdumarapido. Kini si Magdumari 24, Gino, na sabita o sirbusyo, magdumarado.
11: Magnum, rapido, rapido.
12: Salamat Magnum Jane Luna nyo na bati may galang. Pag-update lang nato mga egsoon sa usak batanon sa kalalaki may galang estudyante. Ang kansa may gala may nag-suffer sa depression, ang nahulog may gala na stulay. Huwag mo na tuyo na doon, nahulog lamang na siya mga gala. Dito pag yun sa simintong bahin, pero munag-ingon nga di pag yun di mo panahon, buhi siya may gala. O nadala sa ospital, bali yan kamot may gala. O apektado yan likod, ganito may unang dapat mga egsoon siya pagkahulog. So but depressed ka ni siya may gala, tungkol siya ang pagtuon. Okay? So, careful yun. Labi na mga gala. Pag doon na tayo mga inana, nga gibang bati mga depression, mula gina, gibalik-balik na to, nga kinahanlan yun mga gala, nga muhimo ka sa pagduol sa katao, nga maistoryahan mo sa iyong problema. Sa ato pagbalik, pila na ba ang precious gasolina krudo karon human nag-rollback o dako-dako? Kaung adawa, nag-rollback na ba sila ang mga gas stations? Sa ato pagbalik, oras mag-inikanan, alas 10, Unsis buntag.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsog gatay, TJX 500. Suno sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. TJX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TJX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: TJX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Golden
15: Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
16: Init kayong panahon? Palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt. Jelly Yogurt. Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
17: Tanang bills, Jukarun!
18: Chill lang!
19: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: GCash G-Bills.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo mga pragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Grabe reklamo karon sa mga motorista may gala kaya naay mga buaya mga igsoon nga nangatang karon diya sa Agusan area. Ang traffic may gala taas kay Willio ka mga igsoon gika sa Agusan paingon may gala desperto padulong sbugo. Nagsumpay ang problema diya sbugo may gala nga tulay-tulay na napita may gala nga gibungkag gaway klarong kinumanan. Ang dinisan may gala sa may Agusan kaya naman diya mga buaya nangatang diya sa mga sakinan. Gikas Agusan pa ingunis baloy may gala taas kay mga sakyanan way liho ka asab. So alang nito mga motorista baka ayos sa magpapahinaya kay unta kani mga buaya-buaya may gala kadabang dito sa musalaylay yung lugar ayaw nining sus kino kung naapagid sa sentrong bayan sa Dakbayan may gala so nakahasel na hinoon pag ayos mga motorista hangyo na to sa mga buaya be kinsa ding mga buaya kada karon sa Agusan. Grabing reklamo may gala in town yon sa itong mga motorista karon kay dili isla makakuan may gala di isla makalahos paingo dire kay napuno ang traffic sa sakyanan may gala tungod kay nay nangatang ang mga buaya amot sa mga buaya di may gala di sa Agusan. Kung naminaw man ang mga buaya karon diya padaplin sa mobe ato sa mustubig kadyot nakakos mong traffic na napitas katawhan. Grabing reklamo may gala wailiw ka ang mga sakyanan. Ang dinigikan po sa Cagayan padulong do sa Puerto area gikan na ng Agusan nga naadya may gala nagluko ang mga buaya grabe siyang kataas may gala sus ginoo ko sa nalang kalinya may gison magian dagkontrak munay presyo gikayo may gala pag ang may maning mga buaya diya sa Kongreso may gala kay hilom kayo glihok hilom ba pero grabing dulot. Buaya na ganis kawas may galang mulihok basta kay puresyo kendalan may galang
0: Magnum Rapido Rapido
1: padaplin sa mo mga buaya be koy ginoo ko may galang kahasil ba sa tundalan yan eh mao pa kay mga igsoy wa pa ay magkadibao kini ang tundalan may galang dugangan pa ginoo ng binungaya dito siguro mo nabit sa ibabaw spirito dito siguro kay luwag ng dalan niya diha pa ginoo na nag mamara ng sos ginoo. Sigurado ni may gala ang gapamparano ni kanimaning target ani gyud kaning karga may gala og mga saging ng mga forward mga fish car karga mga baka gabaw magkadamay tanan mga igsoon
0: Magnum Rapido Rapido.
1: So hangyo natos mga buaya dia nga nadas dalan lugar-lugar sa inyo ng highway dato be kay grabe reklamo sa mga tao mas awatin niyo ng mga buaya dia sa Congress ba tanawar ko ni mga buaya sa Congress gakurbata hihilom kay mga awat. Pwira lang siguro sa mga tarong ha. Pero kining buayas kawas may gala purisyo kayo. Kadyote biyasa na ito ng buaya may gala. Kaya din isa ta mga igsoon sa presyo sa itong mga produktong petrolyo. I-check tas Magnum Persib Blanca ha. Nag-roll back maya mga igsoon. Kaloy sa Diyos o nako-dako kanong adlawa mga igsoon. Ang presyo sa gasolina ang krudo. Ang krudo 9.26.

0: naman ni tama gano, grasya ka isa karong adlaw kay nagsige na og rollback, paspas na og rollback ang kinibang ato mismo nga kinibang mga gas station.
1: Oh.
0: So at least lugar kadito kay bukas sakit pa magduman ang iguman na to.
1: Oh.
0: Salamat to Ginoo kay tama to imong giingon nga pag rollback mao na to ang presyo.
1: Mm.
0: Ito na gisuroy na yon ang kinibang mga gas station.
1: Unya.
0: Barato na kayo magduman ug patubli ta karon sa may dalan Osmania.
1: Oh.
0: Ang atong kinibang blue energy di barato. Kalang kaya nga diesel kadiyanto nga ga hilak magita kadiyanto kay mahal jud ka.
1: Oh.
0: Kanon ina ka mahilak dapat happy na kagaron magdumani.
1: Happy na.
0: Oh, happy na ka kay 77.50 naman lang ni.
1: Pila na?
0: 77.50 na lang ni.
1: Pila lagi rollback ni ay?
0: Ang hilak rollback mao gyud pato imong gimension kagadina magdumani.
1: 9.
0: Ang imong gimension kagadina.
1: Pila mo dai landaan na nga tag 79 ba ni sila? Pila ning gisakadaan siguro.
0: Maana man mga teknik.
1: Mo ang teknik magod sa mga unscrupulous kung mga gas stations di tanan, kaning mga busawan, pag mo ingon nga rollback o magkala og 9, karon pa lamang, musaka daan sila o pila. Aron pag rollback,
0: mawarag
1: nga po ng presyo. Mawarag nga po.
0: So, ang diesel rollback karon is 9.26 man, dahil ang gasoline 4.76.
1: Oo.
0: Versus 10.86 lugar magdumani.
1: Unya?
0: Sumaw na ni ang ilang presyo. Pag 70 na lang yun, magdumani. 70 na lang yun.
1: Pastilan ba?
0: Namay, di magod pari-pariha sa uban niya gas station kay namay uban gas station na kinibang dili sila sa presyo kay kaling ato din sa kinibang syudad karon. Will ka mang katanan. Bisa kung sa'yo mong gustong i-presyo, will ka mang ka.
1: Huwag may magbuti mo.
0: Huwag may problema. Kung gusto ka nga mauni mong presyo, so, huwag man tagalugog magdumani nga na ay gas station nga gisangsyunan lugar. So, ang diesel, 77.50, regular gasoline. Magdumani, diesel, 77.50, ang special gasoline.
1: Oh.
0: 77.85, then regular nga gasolina. 76.85, magdumani.
1: Oo.
0: Oh. Only ang kilibang blue energy, while lauban mga gas station like Velox.
1: Oo.
0: Oh. Huwag magdumani, pariparehas lang mo, 77.50 ang kilibang diesel.
1: Ang barato kayo, magdumpersi, diya sa Shell, oh. Shell limkit kayo, 70 pesos sila. Ang ilang diesel diya, 70 pesos.
0: Pagkayaay yung kaya na magdumani, no?
1: Oh.
0: Nalang galing presyo sa produkto petroleum, pagkayaay yung kayo magdumani, pero oh. Na, yapo mas mahal-mahal, yapo na.
1: Ang kanang agusan dia muna yung mga kwan kayo, mga espantador kayong dagko ba? Di ni sila ga-rollback, kaya tagkaroon adlaw rollback. Di ni sila ga-rollback, dito pa ni sunod adlaw mang rollback. Kunya, mula gina, gamay po kayo.
0: Malagi mo, style ka uban na gas station, no? Sa ato nabantayan ka ron. Mga gas station nga, dili na sila magbali-bali, magdumani. Bahala na dyan, unsa pa na dyan ang mga rollback-rollback. Dito na sila sunod adlaw. So ila sa yung ipakuan sa ba, ipainit sa nila pag-ayo.
1: Oh.
0: Ang ila mismong kinibang pag-rollback. So dito sila mag-rollback. Dito na sila dahil sa pilag-adlaw. Like karon nag-rollback. Dito na sila sunod simana or sunod adlaw. Ayaw pa sila magpatuman. So managinot pa sila magdumani.
1: Mm.
0: May mga technique sa uban ng mga gas station. Maningin daginot sa sila para nga pag-abot o hugba o runya magkahabag dumari na pag-abot sila yung daginot pag-ingyapon o kaya wa man sila basta-basta na may ibo lugar sa pag-rollback sa presyo sa produktong petrolyo.
1: Mm.
0: So, sorry magdumari okay. Nga ito mismo nga pag-ibo karon magulagway sa presyo sa produktong petrolyo gika sa location ng presyo blanca sa balita o servisyo
2: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Salamat magdum.
2: Rapido.
1: Salamat magdum present sa mga location. Balik ko na to may gala ang diyan napita mga igsoon sa may Shell sa Limkit kay nagrollback na sila diyan may gala. Ang ilang karong ang ilang present karon diyan nga presyo sa diesel nila is 70 pesos og 60 centavos tinta. Oh. So abot lang ang uban nagrollback na baka. I-check ta may gala si Magnum Angie sa location pod. Pila karon diyan be? Magnum Angie, go ahead.
3: Mga maninon sa itong pag-monitor karoon sa presyo sa mga produkto ng petrolyo, dinita magnumamaninon sa may Bulua, Batag, Carmen, o Upton area ng atong dakbayan. Ang ato po nga ipang monitor ang mga presyo karoon sa produkto ng petrolyo. Pasalamat na magnumaninon kay naagin nga rollback. Kay kung wala pa ning rollback magnumani, daghang gid na ang magpingit sa kalisod. Kung palitan mo sa akin na po ang presyo sa produkto ng petrolyo, daghang po na mga ayuga tabang. So karoon, kung mayon sa itong magnumani, dinhino sa may kaning tung nagian na una din sa may kaning barangay Nazareth naman siya magdumani no kaning din sa
1: Nazareth na
3: oo Nazareth sa Petron Akaus kaning din sa may Kugon likod Hay Street ang ilaha din magdumani ang ilahang diesel 74 pesos and 60 centavos ang ilaha din pong gasolina ana sa tag 76 pesos and 10 centavos og 77 pesos and 10 centavos. So, barato-barato na siya magdumani kung itandi sa niya agi po, no? Abot yun ng tag 100 o 90 plus ang mga presyo. Dahil yun din po sa Shell.

0: po magdumani sa may kanintapag pala niya, dalampung apilon, 71 pesos and 10 centavos sa ilahaw nga diesel. Mm. Then, ilaha din pong kaning gasolina magdumani na napod na sa 77 og 82 pesos and 70 centavos. Then, dinita sa may Kaosuagan area magdumani kaning suti fuel na sa tag 75 pesos ang ilahang diesel, samtang ang ilahang gasolina nasa taga 78 pesos ang mataga litro. Samtang dinipod sa unahan magdumani kaya Petro na Kaosuagan, 74 pesos and 60 centavos ang ilahang diesel. Dahil na ilaha din pong gasolina, anahan po din po magdumani na sa taga 77 pesos and 30 centavos. Dahil nasa taga 70 hangtod no sa kaning 76 pesos ang 30 centavos. Dayon, din po da unahan po da magdumani sa Maya Shell, inaha po din po ng fuel save diesel tag 70 pesos and 60 centavos. Oh. Ang ilahang katong mahalon nga diesel nila 76 pesos and 50 centavos, samtang din sa gasoline nasa 81 pesos and 70 centavos o 90 pesos o 50 centavos. Ang Blue Energy din sa Maya Barangay Carmen nasa tag 78 pesos ang ilahang diesel. Ang regular din nilang gasolina nasa may 76 pesos and 25 centavos. O ang ilahang din pong kaninga premium o ilahang gasolina po magdumani ng kaninga special 76 pesos and 65 centavos. Mm. Ang jetty po din po din ni Carmen din doon no, sa may Jesayas, ilahang gasolina, ilahang diesel 78 pesos and 90 centavos. Ang ilahang gasolina nasa 80 pesos.
1: Wala pa siguro sa Karulbak.
0: Oo ba? Kapag guru magdumani kayo, kani sila late, delayed man nila kausahay. Mm. Pero tadugay po ni kayo sila ga change po magdumani na once mag-rollback. Kaya mag-barato-barato po din sila din doon sa may Jesayas. So 80 pesos and 10 centavos ang ilahang kaning gasolina. Ang premium dayon kay nasa 81 pesos and 10 centavos. Dayon, dinipunta sa may Phoenix magdumani, doon sa may barangay Bulwa, no, Apoville, 85 pesos ang ilang diesel, ang ilang din gasolina, 81 pesos and 60 centavos, o 82 pesos and 60 centavos ang ilahang special. Ang Petrogas po sa unahan magdumani, dinipaduhol na sa banga, tag 73 pesos and 50 centavos ang ilahang kaning diesel, ang ilahan din pong gasoline, nasa 78 pesos and 5 centavos. Nakadalikit po dati ni sa may Petron Aptan magdumani at bang sa kaning atuang Hall of Justice, ilaha din ni magdumani ang diesel anasa tag 74 pesos and 60 centavos, samtang ang kaning ilang gasolina nasa tag 78 pesos o 77 pesos and 70 centavos. So, hindi gini sa area magdumani no kung aha ka mapalit, pero at least naman lang karon barato-barato na gid ang gasolina, almost 5 pesos mo pud ang gibawas, ang diesel almost 10 pesos pud magdumani ang gibawas po, no. So kani nga fuel adjustment karon bintahan ni para sa to pud po mga mamalintay magdumani, labi na ato nga dunay gyud mga sakyanan nga gusto pud no nga magpatubel o gapul tang samtang magdumani ato lang po lakbita na dinhi pud no sa may Carmen area ato po nga nasayran magdumani nga laing criminology student ang nabiktima pud karon po nga labot magdumani sa laing po nga insidente tungod kini lagi siya no da kaniha ni ambak karon pud magdumani sa atong balita kani gidunggab
1: namo
0: o pag agi na to sa mugs kaganiha mugs magdumani dinhi sa may Pila Sports Center daghang mga estudyante nga mga criminology student nga nag national activity sa sulod. Mm. Ang kani din siyang biktima magdumani paingon unta din siya din ha sa kaninga Pila Sports Center kay lagi aduna sila activity magdumani silang mga criminology student, pero wa na gidin tao nakalahos pa na hiskitan nga biktima kay karon padayo siyang giob sa barangay dinis mga doktor sa Northern Mindanao Medical Center. Mm. Ang usa ka fourth year criminology student nga babae human kini gidunggal sa wala mailihing lalaki ni sayo sa buntag mga alas 5 na magdumani no sa 50 ang report na nga nadawat sa mga awtoridad kalabot kini pong kaning pagpanunggap nga nahitabo din na sa may Upper Zone 11 Upper Carmen ni atong syudad. Mm. Giingon nga kini nga biktima

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in Action.
1: Oras alas 6:45. Oiga, la kumusta may ngutong antena. Welcome para ko bandri sa atong tulumanan ng inyong tulumanan. Ang ato may gala Magnum in Action. Karaman lawa may gala. Adlaw may gala karon nga Martes sa Pizza 2 sa may gala sa bulan sa anyo tuig 2026.
0: Magnum in Action.
1: Kumusta, kumusta? Mga ginaot na may gala nga namo sa mga panglawas. Labi na sa itong tala mga naminaw.
0: Magnum in Action.
1: Labi na may gala sa mga kaigsunan nga kanunay nagsunod may gala din sa itong programa. Sa itong 80 ka mga barangay, rin sa Dakbayan.
0: Magnum in Action.
1: May ngunto kayo na sa itong 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na may gala diya sa kadiya may gala sa Misamis Oriental.
0: Magnum in Action.
1: Diya may gala sa Kamigin. May ngunto kayo na welcome sa panagoban din sa itong tulumanon.
0: Magnum in Action.
1: May ngunto sa tanan na labi na sa mga tumakaigsunan nga anak ka sa nagkirang kamerikaduhan.
0: Magnum in Action.
1: May ngunto kaninyong tanan.
0: Magnum in Action.
1: Bina sa itong tanan mga Amerikado may gala din sa itong Dakbayan. Naghangin na minaw may gala karong panahon sa mga Amerikado.
0: Magnum in Action.
1: Usa kayong tanan may ngunto. May ngunto na mo sa mga panglawas karong panahon.
0: Magnum in Action.
1: Masalabit na magpanahon sa mga gala itong kalimtang karong na itong pagpasalamat sa itong labaw nga gagahom. Salamat ginoong Jesu Kristo. Salamat Diyos sa mga media. Akin sa itong mga nakadawat kaya po og dagko nga mga kumpanya sa katong mga mainstream media nga dadala na balikalang mga malita.
0: Magnum in Action.
1: Uguban pa mga iksoon, nakanapoy ilag yung usa nga actually kining sa impeachment may gala. Wala naman ang impeachment kay nakita naman yung nga di yun makalusot. Di yun makalusot may gala. Muna ang isave may gala nila nga kung mahimo mapunggan lang nga di yun makahistorya kini mga testigos kay sila ba nagdala. Labi na saldi ko kay nanabay ya may gala na mag-outgin siya may gala nga muna ang tinuod ngayang istorya bisag to sa gawas na sud. Mao ni may gala ang usan ng tanaw sa nakita sa uban kini gyud ang kaning investigasyon. Mao na nga taranta sila kinahanglan before may tabo na kinahanglan may gala nga before may tabo kinahanglan nga mabag-o gyud ang liderato diha para mapulihan pud may gala ang mga chairman sa mga committee diha sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in Action.
1: Pero ang impeachment layo pa mangukay ni. Unya nakita na nila, ilan na nang gikwinta mga igsuon nga ang impeachment, lisod may gala, lugar, dawato na. In fact, karong gani nga sa kampo ni Sara Duterte, ila gani nga gi-motion may gala nga kung may mo, ibasura may gala kining impeachment nga gi-file niya, kay hinangal talan may gala ang mga hinangal, ang testigos niya, ang mga ebidensya, hinangal. So kana pa lang, ilan na may gala nga gi-paningwa nga kung may mo, i-dismiss, ibasura. Nabisan pa may gala di mabasura, malahaw sa siya may gala, dugay pa man. Abda pa siya nag, mga before maumaneng tuiga may gala. Siguro, I don't know, kung si Daga na, pero nakita na, na nila nga,
0: Magnum,
1: ikwintan lang, 16 biya kabok, no naagod, 16 may gala, kama nga, pila ka ba senador Carlos Pilipinas? Pila ka senador? Pila senador Pilipinas? 24, di ba? Sa trifa, wakaling 2/3 may gala votes, ang ikinahanglan may gala, 16 ka mga senador ang mupirma. 16. Na, kisa may pirma ni size kung katong si Bato, itago mas Bato, makapirma mo si Bato. Usa lang to siya nga wala. Si Jinggoy. Wala si Jinggoy. Tatala si Jinggoy, wala. So, duha na. Nakay sila siyam na gunaan. Nya, kada karon be, karon. This is size. 24 minus, kuan? 24 minus 16. Pila man, nabilin. Walo. Nakay siyam na gunaan sila. Kining sulid. Si Bato, di na makapirma. Di kaya ang kikinanglan, dili maningon nga, bot ko, ana, pataas ka mo. Pirma gini mo, pinmanship, God.

0: Ya kana pa may nakadugang sila ni like po sample subire kay bisan tudog diya sa menu ya karon nga bisan nga Sara Duterte gapon ko na ginana. Ikaduha si Juan kani si Jingo Estrada. Si Jibir si to daan naman nag-iingon sila nga dili. So, lisod may gala makuha. Napa si kining Alan Peter Cayetano. Di ba? So, kung tanawin yung maigsoon, lisod may gala gin makuha mga igsoon. So, ilan na nagkikwenta? Kanang na yung mga upat, lima may gala nga lugar wala diha. Lisod na kayo na may gala madala ni mo. Bisang kani o 15. Yun yan na kulang pag-usa. Di ka po na siya ma-impeach. Muma na ang usa nga di kayo sila mabalaka sa impeachment. Kaya total, ug dili ma-impeach, pwede pa sila mag-file sunod, pero wala na kay mag-election naman. Mga igala, mag-election naman. Pero, ang usa may gala nga ilang ipaspasan karon nga dili giyon ma, kinihindigin makapurma, kining ikabalakan nila may gala karon pitsa 4 nga, kinibang Senate Blue Ribbon Committee hearing kay, mugawas ko itong mga testigos. Paggawas sa testigos, may gala, itudlo na kini mga tawhana mo ni nakadawat, appeal ganin na sa Manurya, nanay mga nakadawat, diag balita, gapon mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Diba, ang nadya, klaro nga, duha karon may gala nga nakadawat o balita, nga gidbulgar at mga sundalo kani, si Tito Soto. Nanakatakot muna, kani address asa na gidala. Katawa Soto, may gala. Sa kadako ba kayo ng kwarta? So, kung nana, ihata ko na sa inyo.
1: Magnum in action!
0: Erwin Tolfo, appeal! O abot kaysa pang uban diya, na ito no sa majority, kung kaysa nakadawat sa majority, o malita mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Kanamoy ng biruan nga tuyo nila, nga bungkagon gin may gala before ang Huwebes. Kaya bisang pag duwakanda, makatingog na sila, dako kay na may galang kalaw niya, siyempre muriak ang tao, kamo de gid ang mastermind din eh. Unya, grabe ang mga tao nga way mga sala, istorya lang, inyong pailag kaso, ipapriso. Ang tinuod nga mga tulisan nga nasa Kongreso, di nung tanan kaya naghamantarong di agapon, o niya sa palibot, wala ninyo pailag kaso. Ang kato mga tao nga, duda-dula lang, ay ipampailag pag-ipaspasan niyo kaso. Pero kining ipang tudlog yun, nga nakadawat, wa magin niyo ipailag kaso muna, may galang uban dismayado sa atong sitwasyon.
1: Magnum in action!
0: So kining may galang uban, tagas, pagtagamigas, panaguban sa atong tulumanon. Ang oras, alas 11:05.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does work. Wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells gamay at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamay hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamay hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumat agadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Madugod kagbalay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Oras alas sa 11:07.
1: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan, Samis-Samis Oriental.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Pagkalapit na sa pragubante ni Sato nga tulungan may gala ito nga Magnum in Action.
2: Magnum in Action!
0: Kaya mga text reaction may gala din no? Ang ato nga palibot. Grabe may gala ka kwangi kayo. Grabe may gala ka init kay may gala karong panahon na. Doon na pagwanuan na. Pero katis kini normal may gala nga panahon niya ito na sinati karong panahon na.
2: Magnum!
0: Sato pragubante ni Sato tulungan nun. Sato may galang iso itong tagas pagtagad may gala karong pabuta kay mga eksyon na itong tiwason. Ato may gala nga tagas pagtagad may gala sa Tupraguban din sa ato nga tulumanon.
2: Magnum in Action!
0: Kini may gala ang kagapal tuminabi yung takiriba nga pagtransfer sa City Hall. Kaya wala ko sa nato na nga isyo sa Senado. Kaya parang mabuang tagunahon na may gala din sa ato nasod.
2: Magnum in Action!
0: Na nakatulong na may gala karon nga klase nga kwanin. Eh. Nga rin pagitabo karon nga medyo dismayado ang dagang kay mga Pinoy mga gala.
2: Magnum in Action!
0: O pero sige lang, kaya mahuman na mag-iapon. Hindi lagi mga kwanin, mahuman lagi ni sige apon.
2: Magnum in Action!
0: Diba? So, pero din ito may gala, no? Din ito sa ato sa lokal sa ta. Mga ikso na itong tagas, pagtaga, ito inabio na itong inabio may gala niya si Kagawad Alamlim. Kalabot na gininin kay Saman ang lugar usa sa kinang chairman sa itong appropriation, finance may gala diya sa itong konsiyo sa Dakbayan. Kay sa ato na sabdan, doon na may gala usa ka committee may gala nga gi-create ang atong special committee, ang atong Dakbayan para isgutan may gala. Kini laging plano nga ibalhin ang atong na lang actually dugay ang plano. Diha may gala sa pag-transfer. In fact, na naman ganyan tayo luna nga pwede na may gala itong
2: Magnum in Action.
0: Kung nabayaran na kanya ito, pwede na may gala nga nagsugod na ito ang hinahinay ang pagtukod may gala sa bagong building. Kaya dili man eh dito. Hinahinay man eh kay tungkol sa kadagan na kay sa mga reklamo sa katawhan, kalabot may gala nini.
2: Magnum in Action.
0: Now, mana may gala itong gingon nga kung di na ito may gala, ibalhin ang City Hall. Nugara ambot sa sunod nga administrasyon, napapakasil ang plano may gala mag-transfer niya. Ay, kanuha, kanasang yuta may gala nga lugar gi amoy kabalhinan diya. Karon may gala kung imo siya kay private man, di man ang gobyerno. Kung imong i-compare may gala sa palibot diya o nagpila ang per square meter, kana may gala muraga nakabintaha pagay atong syudad ni anak may gala. Pero mo lagi nangot ang uban ang utok, duhara ang utok sa uban ng mga daligdikog utok. Labi na kaya siyempre kaning presesyon mo ni siyang ananing kamot. Unya dunay usa may gala nga kontra po sa presesyon mingo nga og aton din ato na babagan karon. Musikat na siya ikaduha. Nasa lang una na may gala nga makakwarta po na sila. Ano mga daligdikog utok mga eksyon ba di ba?
2: Magnum in Action.
0: So muna nga napugna na karon ang ato niya kay ang tao puro bagot-bot lagi. Puro bagot-bot may gala ambot kinsa may ni daig may gala na ng sitwasyon na ato niya nga ilabi na ikaw ga transak kag negosyo niya kada ba mga papers. I don't know kinsa may ningon kinni mo chada nga lugar at least mga banggaan ta. Di ba? Kinsa may ingon na nga lugar nga musalat may gala may gani kay ang mga pamilya sa kinakasaad na sila nga para sa syudad na munang wa na gini lagi tugot may gala. Kung naay mo palit niya na ang mga developer, kaya daghan man.
2: Magnum in Action!
0: Daghan may gala gusto mo palit lagi, daghan. Pero wala may gala kay medyo naawa siya, kaya pasalag sila ang ilang ipangilang kinala na nga unta na anay, mabayaran lang sila. Mahal ka na, sa tunusap na murag 6,000 per square meter, sa syudad, sa sentro karon di ka na makakita niya, kaya kanang gani ang kilid niya, tag kapin sa 10,000 lamang gani ang per square meter, kanala sa minabilin, nga barato mga gala, kaya nasaad naman na kanya to. Nawa man may gala, wa man tumadayon tong loan unta kay para direktang paliton. Wala magin may gala kay gibagan mas mga main laki sa pangigsoon sa atong syudad.

0: nagkaroon ng tao puro bagot-bot. Sumona nga para nato ato ning lugar atong lugar sundo ni siya para may bawa na tumigala ko sa pagyod kaya ng ato di amagod nga at least na yung mga interesado pa kaya na pa itong mga official nga krusunada kaya nga muhimu ana kaysa wa na unya kaya once nga dili tanaw sa tagiya wa may interes di ka itong mga developer nga sige hangyo mo ito may galang ilang i-offer dito o di ba susayang kanya asa man ta mga taglayan layo na samot may gala ang atong palibot, grabe ka crowded na sunada yung lugar ngayon ta dapat timingo nila ni sumunan nga
1: Magnum
0: ato ning isgutan gid mga ekso dili anong unsa kung wala ang ato may gala nga kita lugar isip Cagayanon nangandoy na may gala nga kung mahimo nanatay saktong lugar City Hall ba nga una presentable ikadua may gala dili ta may gala kanabang mapurisyo o muna-muna ang atong atuyo mga ekso na future ato na kay basta kanay mga tao nga nagpasiugda ni mga matay naman sila kitang tanan, mamatay man kita, pero ang City Hall may gala, lugar magpabilin siya may gala nga nagbarog nga mo'y atong gamito ng balay sa atong ato may galang syudad. Ang kanamay nyo sila nga, dako, sakti lang na kay total, kaya man kung mabayaran ang bangko, di musugot man ang bangko, tanaw lang nga di makaya, di man na musugot. Nakiwa matay direktang anak dako, nung sao man ato ni, mura ko ni kung natay kwarta, di, palita, pero watay kwarta, mura ko sa balay ko simple nga, natay gusto ipaliton pero wa man tay cash dito. Utangon tala na. Ana ra total mabayaran man. Kaysa dita may gala kadang prinsipyo bitu nato nga kinilukoy ba nga dili ta kay mo gasto ta. Normal man sa ang kalibutan gasto man kita. Gasto kita ilo mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Diba? Binana may gala anyway tagad dan pagtagad o ga atong lugar pa nato may gala. Positive ta may gala niini kay City Hall man gud ni balay sa atong syudad unya para sa atong mga kaugmaos sa atong mga anak ni muna ila makita kay kita wa na sahop naman ta mga igsoon.
1: Magnum.
0: Ubang mga upaw na magaling uban may gala, di ba? So muna mining nga nga upaw na mining wala na sumasalop na gilhapit. So inana may gala ang dagan mga igsoon.
1: Magnum. In action.
0: Samda may gala pabuta sab kay atos ang dagas pagdagad may gala. Asa naman tong kitawag na AI? Katong electronics sa katong AI may gala nga kining traffic lights. Ambo tong madayon bato kay murag nga karong semana ha sunod semana na lang sunod semana basin may gala og katong na nag-offer may gala basig lugar katong ila kala nga di na to sila madayon
1: Magnum
0: nabuta kay tinay na bio si Kagawan Salcido kay sila man may gala ang lugar na nagpasiugda na ini nag-offer so testingan nato may oldok to di mo raman to murag ibutang dia pagtanaw may soon nga lugar oy epektibo siya oh. Ayan ito may gala mo mag-decide ang city government nga kani atong kwaon. Ibugasto ba tag milyon gapon? Pero pagtana ito nga, di magyapong epektibo, mara magyapong daan, kani nani, di na ito idayo, tol, di mo man ako may bayad, di ba? Kaya kana ko na may gala, at least mag-control siya, pagtana nga, wala sa kanan. Automatic siya mo istapa na, kaya wala ko sa kanan. Sige, lago may gala niya, wala na yung makita ni mo sa kanan, iro na yung kaya ito kage. O, so mugo siya mo, automatic stop. Kaya wala may sa kanan. Dito rin sa sunod may gala nga linya. Kana may gala mo itong kapagitaon nga klase. Muna yung excited ta kay dinisato, nabatigda na to. Taas kay may gala, wala may sakinan niya. Sige pa mag-go. Dapat pagway sakinan, automatic mo stop siya para matagag chance ang uban. Ano ba nang gimo sa manumano sa RTA ba? Pagtana nga wala na yan, wala sakinan. Automatic siya ipadagan yung usa. Kay kung imong saligan ang kanang ilang traffic lights nga karaan diya, lugar magbagot-bot ka may gala, para ganoon sa highway, tanawa sa highway. Labi na ka ng crossing niya, mulugan ka ng Isabador.

0: dahil labi na sa atong city charter. Okay, sunod simana, murag mag-start na may gala ang Kaliukan. Hangtod na ato nga sa logon kanong pitsa 15 may gala atong City Charter Day Celebration. Diretso na may gala sa atong kapista ni Senyor San Agustin.
1: Magnum in action!
0: Pista na magiging may gala, hapit na. So ato na lang yung bibuhon ng atong syudad sa atong fiesta may gala kay ato maning syudad. Di ba? Balakin sa mga nagdumala di, importante, taga-Cagayan ta. So ato may gala nga tanaw nung sa mga Kaliukan labi na sa coming fiesta. Pero announce na ito atong City Charter Day Celebration.
1: Magnum in action!
0: Hindi may gala gubas na gas, pagtagan may gas, panagubas atong tulumunon. Labi na may gala, kining na itabo karon may gala, diya may gala sa Senado. Natanganta karong hapon na unsay may tabo may gala sa Senado karon lugar mailog ba ang corona may gala, doon ba'y kulita nga may tabo karong hapon? I don't know kay, doon ay question may gala, unsay-unsay na kung sila, kaya nawala naman si, karon nawala si Bato, di ba? Si Bato de la Rosa may gala, nawala. Si Jingo Estrada, kipriso na. Ang sunod siguro priso na ni si Chescurero. Basta dili busugon sila sa lugar suman. Piso o kwan? Balhin ka. Agay-agay mga igala. So kangilad na bagi kay Matuba. Kangilad na bagi kining kininga nasun ba igala.
1: Magnum in action.
0: Wala na mamuraga. Wala na hiniraba na gini mga igsoon. So ngilad good kay mga igala nga nasun gini karon.
1: Magnum in action.
0: Now, doon na istorya mga igala. Unsi-unsi naman sila. Now sa ila kung imo tanawon mga igsoon. Wala na si unsi-unsi na. I don't know mga igala kay kung lugar unsi-unsi may gala, kung mamatay may gala, kung siya kaning unsi-unsi, ang majority may gala, ang presiding officer, pwede ba kung tay sila, ang kinsa may mubreak sa tay. Kaya mubreak ba nga? Uy, ay, oh man, tabla man, tabla. Kinsa man ang mubreak may gala sa tay, or didlockin sila, wagi sila mahimo. Diba? So, naman ang presiding officer kay pila man ni kabok, ang nawala karon si Bato de la Rosa o si Kwanman, si unsi naman ang pikas. So unsi-unsi na may presiding officer. Kompleta unsi-unsi sila. So unsi may tabo, may gala ang presiding officer mo ba mo break sa tay? Mga igsoon, mo ba na siya?
1: Magnum in action!
0: So di man, kay duha man ang nawala. So unsi-unsi gina sila. Kay 24 man, unsi-unsi. So wala mo break sa tay, mga igsoon. So meaning, ang ilang aprubahan, may gala nga usa ka, kung na ilang mga ipa-aprobe, resolution ba ka o unsa ka balao diya, na muna ang pirmi may gala mag-sakripisyo kayo ng tao tungkol ano yung mga iso. Kaya ang ila, wala naman sila tanaw ka, unsa na, maayo ba nagdili ang ila diya? Ayaw, kaya di na, sakop na to. Dilita mo support na. Ang ila, bisag maayo, kay di man sila sakop, so di lang mo support sa usa ka balaod nun, kaya ilang ipalabang diya.
1: Magnum in action!
0: Kalisod ba, spilingon may gala ng grupuhan eh.
1: Magnum in action!
0: Kini may gala, gubat na gas, pagdagan, may gas, paraguban, dinisato, nga tulaman na, oras, alas 11:24 na.
2: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan. Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimon si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa

0: panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng aptik. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Party ready? Lechon ready na pod sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapadit sa mga butika.
1: Oras, alas 11:26. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Sige na pwede sa panagkuman din sa atong tulumanon at sumaygalang Magnum in Action itong oras alas 11:27 na may gala. Ito sa itse ito yung ito pag-ulagoy sa palibot karoon sa nakbayan. Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid in ito nga pag-ulagoy. Kumusta ang palibot?
10: Venezuela tong panahon garon sa magyapon ka gahapon o lahi tong gahap dili sa lugar magdil di angay kabalakan kaya may mga dagom karon pero like kagahapon magdultin aw magikay tuwa tong langit gahapon ni ulan gani kusugay pagkahapon magdultin pero kani karon nga adlaw init sa pero makita tas mga kilit-kilit karon dagan kay gahapon no daga kay gahapon magdultin nga posibleng mo ni uni sa dagom pagabot sa hapon nga posibleng maawat tong gahapon nga naglupad magdultin tong mga tent dito sa areas magasandig.
1: Mo ba?
10: Naglupad kay grabe kusog kay hangin. Unasok po kay hangin kagapong nga dawa, din ay sapat sa may upol. O paingon na diya magdujul sa ilabi taong nga kiniwang panagatan areas upol.
1: Oh.
10: Grabe kayo, magdujul ka kusog, yung kay hangin kagapong nga dawa. Tingala ka magdujul kagapon kay tungod lugar magdujul sa kiribang bulan. Bundag bulan kusog tayo kagapong nga dawa. Niya makita po na to karon nino ng atong kawanangan. Pindot na magdujul kay kiribang init man. So di lang na kumpiyansa. Kaya basi ko niya sa hapon.
1: Pero kung makita niyo kagahapon, lahi man to, kay while nag-report ka, tanaw niyo sa Lumbiang area, mamanang
10: Lumbiang. Tinaw
1: man to
10: kahapon.
1: Init ko to, braga, lagom-lagom naman dito.
10: Okay, pero kung magdunsel,
1: karon,
10: baga mga sa kilid karon makita niyo sa mga bukit-bukit, baga ang mga kiribang gahapon.
1: Diyas so, Lumbiang, gahapon.
10: Oo, oh, nahilang kapundo nga gahapon ba. Mga delikado kay pagkabot, alay sa hapon, oli ha. Hapon, kasi matong kilid sa mga banabana, mga alas 4 hapit, kasukang kilat. So ampo lang tanga karon walay mo lasad nga pagulan like kagahapon nga kusog kay hangin daghan ng tao lang na damage lugar magdunsuel. Pagbaga sa panahon para sa magdominasyon magpresyon lang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Jerbate Miguel Pusongaba Miguel Pinay Magnum First Aid Blanca.
9: Magnum in action.
1: Mo na Miguel no although tingulan pa karon pero ang kainit Miguel kaning il ninyo atong kapaboton palay lang unta Miguel dito na ni sa mga July August no mo na ang mga estimate nila. Although sa uban, nagsugod naman. Dinis ato atis ang atong cycle, may gala. Murag ato pang kaka-feel karong panahon na. May naot na may gala nga unta. Murag inani lang gapo. Normal. Kaya pala di kita mapurisyo pag-ayo mga egzoon. Sa ato pala gumawa sa tulungan. Kadyot lang may gala.
9: Magnum.
1: Kayo na hon ta may gala. Kining iskutanan. Labi na sa... Daghang kayo mga text reaction ninyo.
8: Dagang kay mga text reaction labi na kini bang isgutanan sa transfer sa City. In fact, do na man gani na naman ko dinhi nga gibabagan mo nimo kani, do na sa iban nga gibabagan kay gijakapan ko no ang presyo, pero na mo man ang mo man atuloy ang isyu. Kani adto bigal lang uban kanang kasina bang dalikdi ko kay gunahuna nga agoy ayaw kay na, labi na kato mga dalikdi ko no naanan sila kani adto nga kada na ilang paliton nga yuta ang presyo may gala tagaliog pirmi. Kaya ang syudad may bayad, pero kini sa ato na sabtan, kaya imong ikumpera lang diha may galas palibot. Mahal kay may gala ang kilin, ana. Ana kaya yung adjustin ka ng kural na ipagitan niya, lugar ikumpero may gala. So at least ka na karon, ang presyo may gala nga ginegosyate ka niya to, wala pagit sa mausap. Bahala na ang kilin niya, o gahalos, tagaliog na. Kaya mao, tatala, murag ang tagiya, murag kakaawaw siguro may gala nga iyang panakang kay muna yung sabutan. Nya mo lagi na ang uban so pamamasaon lang kwarta may gala mga sapian naman kayo nya to sa Amerika may gala kini pamilya sir sa ato na sabdan ha sa ato na bawan nawa mo na timing na siya nga kung mahimo di mausap bilang unahon na kung mahimo mapalit na siya kay kung dili basig dito na kwa paingon sa kinibang lugar kining mga developer
11: Magno in action
8: na speaker siya si kagawad alamli may gala kay usama siya sa membro sa Osaka create may gala nga committee para mag lugar mag lugar tuon ini sa nasangpit nga lugar kiribang lugar kini nga plano sa pagtransfer sa City Hall. Naspeak siya si Kakay karon man tong murag bulana nga magmeeting sila para ma-finalize onya walay sibugay na makon ni ilagi ipadayon ni kaysa mamina pa sa mga politiko may gala na wa tay mahimong project kay kanang uban di sila gusto kay nakita man nila nga musikat may gala ilang kontras politika puro man na kagawad lalamlim kagawad bayngod to nimo
12: bayngod to Magnum Joel, may utos sa atong mga kahuman sa 21st Council o sa atong pinalanggang Mayor, Mayor Orlando Clarex, Vice Mayor Bibo Rodriguez. May utos sa Tatibok Cagayan de Oro.
8: Aha. Okay. Kining kagawad, bungutan na taong sana i-update to na itong inyong usaka committee nga gi-create para isgutan kinibang atong pag-transfer sa City Hall. Of course, kung mag-i-transfer ng City Hall, dili man na basta-basta, kilala ng tag-kwarta na para yun nga may itong gamiton sa dinilihan pag-transfer sa City Hall para mahumana ng problema traffic diya sa City Hall, kagawad.
12: Ato pang yun ang recommendation sa Department of Manager sa Treasurer kung asa ta kutob kaya umangutang ta, asa kutob ta makalibel nga makabayad ta o kanang unsaon nato ning daan na City Hall mamanahimo siguro sa Baray Paladonggan City College no
8: uh-huh.
12: Og angay unta nga gusto gid sa katong tagiya sa yuta nga ibaligya dili purpose pangwarta ang ilang purpose is nahadumbanan sa ilang pamilya nga baligya sa City Hall kun bena kanang isabi na ka honor nga tabang ka sa atong kagalingon taga siyudad na kita, di ba?
8: Oo.
12: Wala na may lain nga doon ngayon. Tadino ka sa pagkonsa. Mula gina, nga imbes nga wala yung like corruption niya, nagdudahan na corruption. Makasiguro ka mga ang kayuhan gud sa siyudad. Kaya ano, ato na yung taon, highly organized city, na ang atong city hall traffic kaayo, pero may mapunduhan.
8: Akalang yun noon.
12: Oho. Like racing me, nato na lang sa ang open court, no? Mekanik karon kay atop na temporary lugar pero kinahanglan gyud nga ang plano ni Mayor nga Mayor Clarex uy nga one stop shop
8: aha
12: dili kay unya convenient ang parking dili makatraffic dako atong space no og presentable sa mga investor kay kana karon di makipresent presentable
8: ah, wala
12: magparking sila maadto sa courtesy ka mayor aso sila sa magparking, malukawan na mga empleyado sa City Hall, magparking magyabon sa atubangan. So, dili kay presentable na mga ambassador na ito muabot, kanang magparking, na mga security, maglisod sila.
8: Lisod.
12: Kinala, i-close traffic, upad, oh. Di ba? So, unta, dili rama sa pag-unsa, kita, mag-alusyante man ta, kayuhan din sa siyudad sa Cagayan de Oro.
8: Mm-hmm.
12: Kanon lang, ato lang kita na itong label na recommendation sa sa other department nga asa takutok
8: mm-hmm.
12: nga kaya makabayad.
8: Uh-huh.
12: Hindi man mabalaka kaya wala may government na nabankrupt
8: Wala na bankrupt. Wala sa ipuhunan nga ang gobyerno. Pero wala na bankrupt.
12: Presentable, pareha sa Quezon City, ang ilang ganing building dyan, pila ka floor, Makati. Diba? Kaya ito panggod, ang ay nagkita nga, naanagkita yung bagong building para sa kaugmaon sa atong mga anak nga. Dili lang sa ato, negosyante o kinsa man na mga investor mo anis kagayon. Presentable kaya ato ka sa Malugan. Mm-hmm. Diba? Presentable. Ato ka sa uban dapit, Malay-Balay, Bukid nun, mga bago na.
8: Ah, mga gwapo ganyan dito.
12: Oo, remember, kung dili na ito tagaan opportunity karon daghan kay sa Malugan sa El Salvador, nag-offer sila nga ang mga regional office, ibalindad to. Dili na mo ipik sa ato. Kay pila ka yes, mo ipik mo na sa Cagayan de Oro.
8: Mm-hmm.
12: Mamingaw man, no? Especially doon na kayong airport. Why not karon atong ibutang atong city hall? At least ang mga region office, pwede nila mag-list ang yuta o pa-outland sila sa syudad at ayuhan sa taatong Cagayan de Oro mga katawahan.
8: Uh-huh.
12: Mo lagi na ang political colors man doon, magduda, permi, pasigigami sa election. Maguna-una sa negative, wala kita asinso.
8: Mga diba? Pero,
12: Inapunta atong masaptan sa mga politician. Why not?
13: Ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand-side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy-saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa ligon nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action.
8: Magkita pa sa ato para kumanda sa ato nga tulungan mga ato Magnum in Action. Dito sa lang isyu mga ato tagas pagtagad.
14: Magnum.
8: Ella kay na speaker sinya for currency kagawad Eric Salcido ha kay atong i-follow up lang tong mga katubang na asa naman tong AI nga generated traffic lights. Excited ta bigala na to kay maka-control ba kato? Although kini demo pa man may gala kay plano sa itong syudad nga pampulihan may gala itong mga traffic lights. Mga ay pamana, no? Pwede magamit pamana. Pero mula gina, kinaraan man nga klase, unya kini nga matulpan nila, GI kuno may gala, AI, generated traffic lights. Usan yung makatabal sa pag-control may gala, bisag walay traffic idea nga tunga-tunga na sungas dalan. Pwede siya mo-control may gala ang nasangpit nga kining nasangpit nga traffic light sa dagas sa atong trafiko. Amo na itong gusto may bawaan may gala kalabot ini.
14: Magnum in Action!
8: Yes, because niya may gala si Kagawad, may ngunto na mo.
15: Ito Magnum Joel o may ngunto po sa katawas na bayan sa Cagayan de Oro.
8: Aha. May ngunto Kagawad, no? Kumusta itong Kagawad kay Pulmero? Karong si Manaha, itaod, wala. Sunong si Mana, itaod, wala. Niya karong laing si Mana, lain naman po ng semana. Uso may plan, uso may atong pasalig Thursday, sa kontraktor.
15: Kining Magnum Joel, nag-commit yun ang kontraktor. Kaya nanawag man sa ato. Na nag-commit yun nga atong wibis lugar na. Nangayo sila og 10 days lang yun. Dikat atong wibis lugar. Kaya tungod lagi atong kulang nga ilapag order ba. Tindis ilang ipangayo kay ako manginan sila god ako gipunta na ako pagsaba mo kun dili madayon in sila madayon gituno Magnum Joel tungod kay na nakaperma naman sila sa kontrata sa ato ano memorandum of understanding mo tong nagcommit gid sila nga madayon gyud Magnum Joel.
8: Okay, so kung nakapirma sila sa memorandum of understanding, so ano magpasabot nga unsa man para kuha na gina final lang nga lugar kwaon or kasabutan na sana nga magdemo sila og maangayan sa syudad og lugar ang satisfied ang atong gobyerno ang katawhan. So kana nga project ipadayon pero kung tanaw nga murag mura gapo karaan kay style so dili na lang nana.
15: Dili dayon ko panalitan dili magamit sa syudad Magnum Joel kung dili umuom lugar sa adtong traffic diri. Magnum Joel.
8: Okay, kini siya lugar ilang gi-offer ni unya mas siyempre ilang gi tanyag nga maayo gini siya So kaya ang mga feature ani niya lugar mo control kay siya kagawad mo control gid siya sa kwan sa control okay. Kontrolon gini ang dagas trapiko.
15: Ay magud ni ay magud siya mag-Joel ko pananglitan galing niya.

0: na sa kinang pikas niya pikas wala automatic dili gud ta pras kini karon nga ulatan ta gid nga buhin siya or oh. Mo
1: mahom man ang minuto seconds oh pila ka seconds
0: oh eh bag si tawag ani manual pa kani
1: manual
0: oh
1: ya kani siya murag automatic siya nga kuan mo pero di ba kani siya oh pero
0: mo detect naman siya
1: ha
0: Muditik naman siya.
1: Naisensor siya, naisensor, di ba?
0: Naisensor, o. Oh.
1: Although iyang program ani kagawad, borag yapon nga kaninga lugar, borag tag 45 seconds, one minute.
0: Wala, no. Dili na. Wala na yung program nga 45 pila ka seconds or pila ka minutes.
1: Oh.
0: Kung dili, tanawon lang niya kung panalitan traffic niya, ipaguna niya. Kung taas na kayong linya.
1: Oh.
0: Oh.
1: Ay, ipaguna niya. Dabi kung taas kayo niya, murag at layo pa kayo, so di siya mundang pag-go kay naghan pa man kayo.
0: Hmm, ipatiwa, sige niya.
1: Ah, okay, so unya, kining pero na siguro yung limit ana niya nga kay ug imong ipatiwa sa big, di maputol, kagawa, di abtar kag pila ka minuto at ang-atang, masiguro siguro na yung maximum niya nga pag-abot sa mga 2 minutes nga lugar 2 minutes ang iyang lugar ang iyang limit niya so mo stop siya
0: oh pananlitan kining pikas lugar mga 5 na lang kasakinan
1: oh ayan ang
0: iyan ang ipa-stop
1: ah
0: dito lugar kay taas naman siya di pikas mo
1: oh.
0: Katong taas sabi na sa ipago
1: ay pago niya
0: mm.
1: O pero na siguro gwapo ang nagin siya karabang maximum niya nga time niya nga kay siyempre, karang, like for example, kanang sa bulwa, niya, dugay man kayo na, abtang ka mga 10 minutos niya, di pagi ka maukang. So, at least ang maximum niya, after sa pagkabot sa 3 minutes, i-stop lang siya kaya na yun para matagaan pong chance ng uban.
0: Hindi man siguro magnum duel kay AI na mag-uni siya.
1: Mm.
0: Depende na dahil niya sa kadaganon sa kuhan, sa sakinan.
1: So, bali, hurot-hurot ka rin siya. Hurot-hurot rin sa kanay, hurot-hurot.
0: Adi lugar yung hurot-hurot. Tanahon niya kung unsa na itong pila dito ng sakyanan.
1: Ah, kung tanong nga, dagan na po kayo. So, yung stop ni Nini, dito na po speaker siya.
0: Mm.
1: Ah, mura ginana ang dagan.
0: Pero ay, agin na ito, may buwan mag-nunggel pag tara, ma-install na nila ang pilot.
1: Kaya nga ito, ato sang obserbahan po na sa kagawad o sa pagka-epektibo git siya. Kaya kung epektibo git siya, so, at least, ma-recommend. Pero pag tanong nga, ay, so, mag-gasto na ba ang sudan na? Unya, inanan na ka po. Murag, gamay lang kayong diferensya ay kumpara ni mga daan. Di ba?
0: Ang magtanaw, ana, Magnum Joel, ang atong RTA, ang City Engineering, City Planning.
1: Oo. So, muna ang matanaw, ana. So, at least, karong semana ha, or karong semana ba to? Mga pitsa 4? Ilan ang ita? Ilan
0: basta,
1: ang
0: pitao na to, Magnum Joel.
1: 10 days.
0: Nga, 10 days. Kika na itong Webis last week.
1: Oo. Ah, 10 days. So, din yan nasunod before sa kwan din eh, before sa atong Independence Day.
0: Ato pa, mag 1 week man karong...
1: Ah, karong Friday. Weeks. Friday o Saturday. Muna muna.
0: Oh, di agad. Di agad.
1: So, atong atanganin, no? Oho.
0: Okay. Ato lang at ngan Magnum Joel.
1: Okay, mag-demo sila. Murag, pila ba kabuhan na? Pila kabuhan, i-demo nila?
0: Wala. Kahit kung kabalo kung pila ka... Pag sila ka bulan sila mag-demo, Magnum Joel, lugar, depende na dahil yun sa atong mga departamento.
1: At least makita mo na rin, pa sa demo nila, paobserbahan na sa mga tao, mismo mga tao na yung makaobserbahan na kung epektibo pag dili. So, mga tao na pwede mag-recommend nga ka na, may patsada, pero tanong nga, ay, mag-apoy pulos di ay gapon. Muna mag-apoy kining karaan ng style, so ayun niya gidayo na, kaya nakuha na ba kayong presyo na, di ba? Rugi na ang daga. Anyway, so atangan talang kagawa doon ato. I-follow up talang kay naghala mga excited aning gusto nga makatilaw po ng AI lugar kay para tanahan itong makatabang-tabang ba sa pag-karabang control sa dagas trafiko diha mismo sa ato mga traffic kanyang mga junction mga traffic lights area. Anyway, kagawa direkta doon kagawa. Salamat kanyang mo.
0: Salamat kay Magnum Duel o sa Magnum Radio sa pag-ataw.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum in action!
1: Inabati Miguel sa kagawa direct sa Alcido, mga Exxon. So, at least Miguel, ano, mga magigang karoon, mga itong Huwebes, natindi sa so, mga kwan Friday or sa Saturday. Ay tawad na, dali na makini kay naa naman. So, dali na makini mga Exxon. At ang antan nalan muna yung mga pinago Miguel Asab sa ato ang arakbayang karoon panahon.
2: Magnum
1: sa ato, Braguan, Dinesanto, Tulo, Miguel, itong oras, alas 12 na.
3: Mga hi- gala. Kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon naghimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika
8: ka sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer Dep Ed Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
14: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar mulimpyo sa dugo o ga makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o ga panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagindiolog Misamis Oriental. Paimunsi usab ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
16: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
17: Magnum Wanted Job Hunters.
18: Ang Magnum Radio na kinanglanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
17: Magnum Wanted Job Hunters.
19: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
20: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
21: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
1: Oras sa alas 12:12. Gala, kumusta maingot na karon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal NTC 10, nagpasidaan sa publiko nga dili ihatag ang sabisan kinsa ang ilang OTP sa itong Magnum National Camera. Mingong resulta sa ilang hiniusang trabaho ang mas dakong pagsalig sa publiko nga ito kanila sa itong Magnum International. Upat ka mga tao patay, ubay-ubay ang sabaran sa bagong pagbangatake sa Russia nga ito sa Ukraine sa itong Magnum Beses DOA. Mugayon og 30 bilyon pesos alang sa tanke nga gamiton sa reserba sa lana sa ato Magnum Entertainment Suite nga hulagway ni Atasha Mulak. Trending karon uban ang negosyanteng si Jacob Ang sa ato Magnum Sports kani askal sa goalkeeper nga si Neil Etheridge muritiro na sa National Football Team.
21: Magnum Noontime News.
1: Mga Ikson, kumusta maingot to? Karong adlaw daw karon nga Martes, Hunyo 2, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
22: Ug Magnum Aileen Akurin.
1: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Nagpusirang karon na si National Telecommunications Commission kon NTC Regional Director Attorney Charisma Canyus sa katawhan nga dili ihatag nga Division 15 ang mga one-time password kon OTP. Aron na dili mabiktima sa mga mangingilad, maduman ni Canyos nga kuna mahimo batasanan usab ang pagbaton sa card verification value kuna CVV sa mga credit cards labi na kun mag-withdraw o gasalapi.
23: Gina-remind yun na never share your OTP. So ay ang baller ba yun nga mga reference or mga promo pa na masilaw ang kuan, recipient. So hindi ko na siya ihatag. And aside from that, sa credit card po, pwede ninyo i-cover itong CVV. Kaya mo nang importante kung code po sa likod, 3-digit code. So, pwede niyo mong put out sticker para di makita po sa kanang maasa ka ng pasoy. Eh, pasi picture ni Alcalator na sila scanner dito.
1: Ang payag ni NTC 10 na OIC Regional Director Attorney Charisma Canyos.
2: Giangkon Integrated Bar of the Philippines kon IBP Mr. Chapter President Attorney Greg Palyog na nga dismayado siya kon makadismaya ang panghitabo karon sa Senado. Mata ni Palyog na nga nagtuo siyang kinahanglang mahunong na ang grabe kayang pagpamulitika sa Senado karon. Hinon giingon ni ini nga wala paghihapon mawalay ang paglaom nga mohupay ang tanan.
3: Makadismayar gyud no nga ingani ang nahitabo no, and I'm not just saying this a minority or sa majority, pareho sila tanan no, medyo political naging kaayo imbis nga magserbisyo alang sa katawhan na sobrahan na ang pamulitika nga. Pareho sila tanan naman ko yung mga political preferences no, pero looking at what they are doing now, pareho gyud sila tanan na mulitika silang tanan. So alang kanako angay naging ni maundang na kung moingon kag aduna pa bay hope no, aduna pa may chance nga maupay pa ning kagubot iha, wala pa man sa kunawadaan sa paglaom. Kay Senate historically medyo independent gid ni onya kaning mga membro sa Senado to some extent no, matawag nato ni sila institutionalist no, sila ang kanang usually dili maapektuhan sa administrasyon, dili maapektuhan sa presidente kung may preference no, kay independent ni sila elected at large.
2: BP Mizor Chapter President Attorney Greg Palyog na.
1: Alas 12:17 na samtang ipambit karon sa Differently Abled Women Network Condon City Chapter and the kung papel sa mga ahensya sa gobyerno alang sa kalambuan o inclusivity kung inclusivity sa PWD sector. Ilabi na ang mga kabayanan. Matuman ni Don City Chapter President Milagros Makiling na kagihunan kining ihatag alang kanilang adunay kabilinggan nga makapadayon gyapon susama sa normal nga katawhan.
6: We kind of believe that it is the government agencies who has the capacity and the responsibility, no, nga, mo help out. So this is an opportunity wherein the women with disabilities coming from the different areas of the region are converged, no, to be able to, of course, makakuha po sila og mga takeaways after the gathering. Mga nangahimo, magnakong laudi na graduate sa Xavier, nag-join sa ato sa women, and now she became a president also of the youth, no, so these things. So that's why we encourage others, no, to come and join and develop. So this is our initiative.

0: Magnum Weather Alert.
1: A las 12:21 na.
2: Time check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
3: Pre, na ako'y project crew. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Marie.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang meeting. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
0: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:22 para sa mga balita may galag karon sa ato Magnum National. Ibuta karon ni House Deputy Speaker Alvy Benitez nga ang taas nga pagsalig sa publiko sa House of Representatives resulta sa hiniusang trabaho sa mga magbalaod o mga empleyado sa kamara. Kinabayag sa Kongresista Human Malabwe sa kamara ang trust rating sa Senado. Matod pa ni Benitez nga dakong kabahin sa pagsaka sa kumpiyansa sa publiko ngadto sa kamara ang giduso nilang mga balaod noon. Lakip na ang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte.
7: I would like to thank, of course, all of those who also contribute to that high survey ranking. No? And of course, I think the pinaka proof of this is the 257 who voted in favor of our impeachment. And that is actually a resounding number that is sending a clear message across the country na tayo po ay naghahanap ng katotohanan, tayo po ay makapilipino, tayo po ay nagmamahal sa ating sariling bansa.
1: Ang payag ni Deputy Speaker Alvy Benitez, saan yung survey?
8: Trust rating survey, magnum kaning boses ng bayan survey. Boses ng bayan survey, nakakuha sila og 61.8%.
1: Wow!
8: Na trust rating.
1: Sila naman siya ka-survey, lams kasi ako na, kapayas mo siguro ka-survey sila na. O diba? So, niyang, ang, I don't know, kisay ka to, okay, ang corruption karon diya, ingon lang ito si Lipid Urbanayo, nga kung boto na naon, katunga sa mga congressman, dapat mga prison ni sila.
8: Sa survey, Magnum Joel, ha, balik ko na to, sa kaning boses ng bayan survey. Boses ng bayan.
1: Ng bayan,
8: 61.8% ang sa House of Representatives, ang sa Senate, kay 35.4%.
1: So, sa kung saan naman lang, survey, di gaya po na, ang katawahan na lang itong epistorya. O diba, kaya ang Senado, murag na duguba pag-ayo sila, murag, upang gani, gusto nga, bungkago na lang na sila. Ang kining kongreso, diba? O niya, uman sa ila, dinina po speakers, niya, kadagko kasi lang survey. Asa mga kasurvey, sa ilang kapaya sila, lingkod-lingkod niya, resulta na.
8: Pila bunga mo daw na sa ilang trabaho, Magnum Joel. Daghang mga balaod noon. Impeachment po daw.
1: Nasamot. Ay, dito kasa kasurvey sila. Para sa mga balita.
8: Gipamugas ni House Ways and Means Committee Chairman Congressman Mero Kimbo nga pwedeng dunganon sa kamara ang pagduso sa mga mahinungdanong balaod noon o bagsunod sa konstitusyon kalabot sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Mato di Kimbo nga pamatuod nini ang nabuhat sa Kamara sa katapusang simana sa regular session sa 28th Congress nga nagpabiling epektibo o produktibo nga institusyon ubos sa pagdumala ni House Speaker Boji D.
9: Patuloy kaming inaararo ang lupa para lumabas ang mga tamang tanim pagdating sa legislation at nakikita natin na for various issues sa talagang kinakailangan ma-address, whether in terms of the economy, whether in terms of yung karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, transparency and accountability ay ginagawa namin. Yet at the same time, ginagawa rin yung constitutional duty pagdating sa Article 11, Section 2 ng Saligang Batas.
8: Ang pamahayag ni House Ways and Means Committee Chairman, Congressman Mero Kimbo.

0: Alas sa 12.26 na sa pagtawag ni Manila Attorney si Congressman Joel Chuang ang walay bili ang tubag sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa ginusong impeachment case sa Senado. Kinuman na hangiwa sa kampo sa Vice Presidente ngay basura ang upat ka articles of impeachment. Mato pa ni Chua na walay gahom ang Senado nga magdesisyon sa hangyo sa kampo ni Duterte. Inoon mo ilang mahimo ang ipalayon ang pagdungog sa kaso.
1: Obviously, ito'y isang bawal na answer dahil unang-una, maliwanag naman sa ating saligang batas na ang Senado bilang impeachment court ay ang tanging trabaho lamang nito ay to proceed with the trial forthwith. Hindi po dito binibigyan ng pahintulot ang ating Senado na ito po ay dinggin bilang isang motion to dismiss. Kaya sa akin pong paniniwala, ito po ay walang saysay. Halos lahat ay mga dati nang narinig natin, kagaya ng mga sinasabi na ng fishing expedition, pati yung one-year barrel, at kung ano-ano pa, ng mga dati namang paulit-ulit nilang argumento, basically, hindi naman nila masyadong sinagot head-on.
0: Ang payaga ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
2: Ipamagos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga susamang ng intriga o ng hadlok lamang si Senator Jingo Estrada sa pag-iyong dunay nagtanyag nini ng mubalin sa minority block aron makalusot sa giatubang nga kaso kalabot sa flood control project. Mata ni Castro nga mas maayong panganlan sa senador kung kinsa ang nagtanyag kaniya aron magawas ang kamaturan.
3: So hindi ko makita yung logic para sabihin na inaalok siya tapos hindi na siya kakasuhan. Di sana noon pa hindi siya pinapaimbestigahan. Kahit na sa Senado, mismong si Senator Lacson ay nabanggit ang kanyang pangalan sa partial report nito. Wala tayong magagawa kung sino yung pangangalanan niya. Kasi sinabi niya yan, tapos kung sino yung pagbibintangan niya, di tanungin natin kung sino pangalanan niya. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Para mayroon siyang pinapanakot din, 'di ba? So, hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso, kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. So, para nagutan ta sa taong bayan eh.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Alas sa 12:28 na sa mga nagduso o gitik sa complaint sa NBI Director Attorney Melvin Matibag batok kang Congressman Kiko Farsaga kalabo sa social media post nini atol sa tensyon sa Senado. Mato pa ni Matibag doon ay mga post ni Farsaga atol sa maong insidente nga nag-atake sa NBI. Ilugang pa sa official nga maoy tinguan nila sa pagduso sa reklamo aron maldisiplina ang kongresista.
4: We filed a complaint against Congressman Barzaga sa Ethics Committee and requesting for an investigation and eventually disciplinary actions to be taken by the Ethics Committee against Congressman Barzaga. Yung mga publication niya nung during the time that there is this shooting incident in the Senate, meron siyang mga pinos which is very offensive to the National Bureau of Investigation. Meron siyang live din doon na ginawa. And I'm finding it's not as on my personal position, but I'm filing it in behalf of the men and women of the NBI.
0: Ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Nag-inspeksyon sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagparehang pagpangandam sa mga tunguan o luwas nga pasilidad sa nasod kinialang sa pagbukas sa klase karong sunod semana. Mato ni Marcos nga gibuhat sa iyang administrasyon ang tanang programa aron sa pagsiguro nga sa pinakaubos nga level pa lamang sa edukasyon maayo na ang pagtudlo sa mga kabataan.
0: Alas sa 12:30 na karos tumag na mensyonasyonal sa Ukraine, dili maminos upat ka mga tao ang patay o bayo-bayang samaran sa Ukraine. Inuman naglusad ang Rusya sa lapad nga liya sa nga pagpangatake sa tibuok gabi sa Ukraine. Subay sa report nga ang namatay nagikan sa Dnipro nga gilakipan sa 73 anyos nga bay, lima usab ang samaran sa mga lugar. Walo gikan sa Kharkiv o upat ang sa Kiev. Yon libuan ka mga tao sab ang nagtago human sa bagang aso gikan sa missile strike. Nuno tinigi ingon ni Kiev Mayor Vitali Klitschko nga duha ka high rise apartment building ang naigo o gay kabalak ang nga duna pa ay mga taong nalukong. Isa ra nga nitabo ang pagpangatake human agata ni Ukrainian President Zelensky ang katawan nga mag-alerto sa posibleng halapad nga pagpangatake nga buhaton sa Russia.
2: Sa liban ang gibutubag kon gibutyag sa Lebanon nga gidawat na sa Hezbollah ang plano sa Amerika aron mahunong nga ang guba tali sa Lebanon ug Israel. Gikompirma usab ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang maong kasabutan. Apan nagbahad nga takihon ang Beirut kung dili mahunong ang Hezbollah sa pagpangatake sa ilang mga syudad. Subay sa Lebanese Embassy nga ubos sa sugyot ang nga kasabutan, lugway usab ang ceasefire sa tanang teritoryo sa Lebanon. Apan giingon ni Netanyahu nga magparay ng Israeli Defense Forces sa pag-operate sa Southern Lebanon subay sa plano. Una ni iningon ni US President Donald Trump kung nakaistorya niya ang mga representante sa Hezbollah ug si Netanyahu ug nagkauyon nga ihunong ang tanang matang sa pagpang-atake.
0: Alas 12.32, sukaros itong Magnum Business. Mabot sa 30 bilyon pesos ang kantidad sa mga tanking target ngay pabuhat sa Department of Energy kung DOE. Kaya lang sa Strategic Petroleum Reserve subay sa unang pagbanabana sa insya. Modern Energy Secretary Garin nga gilantaw nila ang coastal area sa Subic o Gabataan aron dito ibutang ang mga tanki nga makatigom sa usa ka milyon matag barel sa lana.
5: Eto, pangdagdag 45, tapos dagdagan na halimbawa natin ng 30 days. So, lalaki. And over the years, kung may pera tayo or maganda yung pag-run ng reserve na to, di pwede pangdagdagan ng susunod pa. Yeah, kasi, other than nakita natin, nagpapanik tayo or nag-aalala tayo pag may gera sa Middle East and we worry about the supply, ano? So eto po, every time talaga yan, mula daw pala dati pa, no? Tuwing may gera, may problema sa langis in other parts of the world, the country starts talking about reserves. And now, we're talking about reserves. So, gawin na natin, no? Para just to make sure that we have energy security.
0: Ang payag ni Energy Secretary Sharon Nagarin sa itong foreign exchange rate ang usaka US dollar balor karon sa 61 pesos o 65 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 70 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 87 centavos. Ang Australian dollar 44 pesos o 15 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 26 centavos. Kuranuan 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 83 centavos.
2: Samtang sa nagparaing tensyon sa tunga-tungang sidlakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 102.12 US dollar per barrel, kini maybos 0.45% kung itandi sa daan ng presyo na nasa 102.59 US dollar per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Gihisgutan karon sa mga netizen ang trending sa social media nga hulagway ni Atasha Mulak uban ang businessman nga si Jacob Ang. Ang maong picture makitang nagtapad ang druha samtang nag-agbay si Jacob sa aktres ug nga mitambong samtang anaa sila sa reception sa kasal sa igsoon sa batanong negosyante. Usa lamang ang maong picture sa daghan ng mahulagway nga na-post sa social media ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa pagkakaroon, di pa klaro kung unsa gyud ang relasyon ni Atasha ug Jacob. Tiliwalang una nang gihulagway sa samahan ni Jacob nga si San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang nga si Atasha usa ka maayong babayi. Hisayra nga si Jacob ang anak ni Ang ug si Atasha ang anak usab sa beauty queen nga si Charlene Gonzalez ug aktor nga si Aga Mulak.
0: Og karon sa Magnum Sports, ang inunsyon ni Philippine ASCAL goalkeeper Neil Etheridge ang iyang pagretiro sa national football team. Human ang 18 ka mga katuigan sa iyang media, social media post, nagkikumpirma ni Etheridge ang iyang desisyon o gamingo nga dili kini sayon, ilabi na nga wa siya mihunong sa ingon man na paghatag o gihatag ang tanan alang sa team o sa Pilipinas. Ilugang pa sa photo player nga taliwala sa tanang pagsulay o ba ng ASCALS, wala niya basuli ang mga desisyon nga nabuhat sa edad nga 18 anyos o gipili nini nga mudula alang sa Pilipinas. Gidumdum usab ni Etheridge ang iyang unang higayong nag-qualify sa Asian Cup. Ang nasunog na himo usab siyang pinakaunang Pinoy player nga nakadula sa Premier League. Dugtong nini, nagpasalamat si Etheridge sa tanang nga nagsuporta sa tibuok kaniyang karera sa football. Isaraan nga ang ASCALS goalkeeper dunay 82 ka appearances sa Pilipinas human sa iyang senior debut sa tuig 2008. Mga eksonyo na bate ito kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong adlaw ang Martes, Hunyo 2, tuig 2026 o karoon sa itong Headline Review. Sa Dumagdum Local NTC 10, nagpasidaan sa publiko nga dili ihatag sa uban ang ilang OTP sa Magdum National Camara. Mingong resulta sa laing o silang iniusang trabaho ang masdakong pagsalig sa publiko ngadto kanila. Sa Dumagdum International, upat ka mga tao patay o gubayubayang samaran sa bagong pagpangatake sa Rusya ngadto sa Ukraine. Sa Dumagdum Beses, DOM igahin o 30 bilyon pesos alang sa tanke nga gamiton nga resulta sa orise para reserva sa lana. Sa Dumagdum Entertainment Suite, nga hulagway ni Atasa kung Atasya Mulak trending karon o balang negosyanteng si Jacob Ang o gasatong Magnum Sports kani Askal goalkeeper Neil Etheridge muritero na sa National Football Team. Mga eksyon, timan lang sa agawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Naglayang mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hangtulog ba kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Aileen Acurin.
0: O ba sa mga news writers na kung ating itirina lang ni Delgado at April Borja. Dili lamang sa Balita o Serbisyo
2: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum.
7: Magnum Joel, nagpromotoran sa tayo. Makita lang sa itong Magnum Live. Karoon ang sipo. Hi, ma'am. Pwede mga post. Pabunta yung daddy na, ma'am, ka na nga area na ibalay yung din na. Nag-exist. Ano, de? Sincere pa na siya. Ma'am, yun na, bakante di ang aluti. Aka ng balay. So, light material. Ano ba? Murag ka na.
8: Abandon na
7: siya. Abandon na siya. Kunya. Kuhan ka lang ni... Dapat lang ang kuha ng kalayo kung sa kainit siguro.
8: Wala yung mga naghaling-haling niya.
7: Ah, wala yung naghaling niya. Wala ito lang. Kusog lang din ang kalayo.
0: Mm-hmm. Sige, para yun.
8: Sige, salamat eh. Ma... Saan po magdumdum? Unta na yun, si Sipi...
7: Purok 11, Jimilina Gusa.
8: Purok 11, Jimilina Gusa. O, para mang gabok man ba? Sige. Po.
0: Mm-hmm.
8: Ma'am, Purok 11 na Jubilina, Barangay Gusa. Purok 11,
0: oh, Jubilina.
8: Oo, dini din ta sa area mag-Joel. Makita ni mo, no, nga kaning lokasyon na nakakuha naman yun, na ugdaw naman yun, kaning makita naman sa itong Magnum Live. Kuha naman yun kayo po, makuslan po din po mag-Joel. Pero, ato nga mamatikdan po, no, nga pagkita, wak kini siya natabag, doon na po yung mga duol po dahil din yung mga structure po Magnum Joel. So, posible nga kung... Ano yung natabanggi dahil yun, ano, ang mga damyas po din yung nahitabo nga sunog. So, kanil siya din ni Karon, na makita na itong magdumadyol na unapa itong mga saga, kanil nga Bear Fire Protection, si Sir Yada Isog, kamulo pa sa pag-investigar Karon. So, na yung mga nakabilin yung mga, kuha na lang, no, nagbarog Karon, na struktura, kanil na lang po nga portion po magdumadyol, like kanil nga simentado mo sa CR, masiguro na yung kanil mumatanaw Karon. Dahil yun, ang kanil nga, wa balay, pero you know, na kung ano yung magdumdum, nabili na lang ginata na lang dahil po ng mga tumakita, no, mga sin, mga atok. Hindi sa limutan na hindi sabi sa mga pag... Hi sir, pwede mo kapatana din sa magdumdum sir? Pwede mo kapatana sa inyo sir? Kani kang kinsa niya property sir? Ah, kami. Sige. Pero kani siya, ting, ato makita mo ng joy. Naman po na yung kural po, no?
0: Mura siya payag, di ba?
8: Mura si...
0: Wala yung tao. Abandonadong...
8: Later. Oo. Kailang makita din mo karoon
0: sa... Ano? Misiga siya nga may tao? Mm-hmm. Init ka rin magduman, Jay? O dagom?
8: Init ka rin magduman, Init ka rin din sa tungalok.
0: Init kayo,
8: ha? Oo. Ang kainit ka rin magduman, Joel, no? At yung pong matagamtaman mo yung hapon. Pero din, he... Ting maong panimalay, no, naman po yung mga lando-lando nga portion. Tungkol lagi, kaya doon na mga po dahil mga, natin mga nakita din dagkong punuan sa Talisa, kay Lube, na ay Mansinita. So, nat doon din yung magdumdumal, mahinig lang yung medyo kung karoon, natuwa po minapistuhan. Pero kanina din higit sa balay, medyo init, nagyan siya din, kinawala naman po itong ato pong dumdumal. So, may nalang gani po, kaya wali tabok, kaya sa pikas po dahil tampik, di ba na may mga sin. Sa likod na ng mga sin Magnum Joel, napunay po yung kaning mga balay po, no? Daghan na din yung mga nanimuyo po na din sa likod, ali po nga kural, nga sin po Magnum Joel, na nagsilbing kaning division lugar. Pero murag ito makita Magnum Joel, wala kini siya, murag, kaya siya, di mo siya dako yung guy po, no? O ga, di man po kaya siya occupied yun siguro ni sa, nga, kaning, gamit yun Magnum Joel, kaya murag daghan mo kayong bukong, itong nakita, daghan
0: bukong.
8: Oo, lubi.
0: Ah, kaning bukong sa lubi.
8: Oo.
0: Ah, palwa.
8: Bukong magdudyo ba, bukong?
0: Alay sa nang bukong kasi nang palwa ba?
8: Ah, palwa magdudyo. na siya kaming Joel sa kanayat na dapat siya nga kami hanggang ako ng butong kay ka nang siya sa lubi.
0: Kaputans lubi.
8: Kaya ang butong kay ka nang yung lubi magnumay Joel na kanang wala na isunod gani.
0: Naghang yung bukong dito sa El Salvador sa lubi. Oo.
8: Wapag ko ka sinatay maging Joel kaya wala may lubihan sa mo.
0: Ah, wala di ay? Oo.
8: Alam pa luwa kay ka nang siya ang gibutang ka nang
0: mga dahil mga dahon.
8: Sa dahon o ka nang naitukong.

0: Ambukong.
1: Ambukong kay kanan na siyang kuhan.
0: Kapiyutan sa lubi, butong. Bukong muna.
1: Nakisa mo, mag-joke mo yung kagbukong mo. Kaya kanan mo na siyang bunga. Nga kanan yung laya na gani. Kanan ni Kuyos na. Dayon na kanan na gani. Kanan gihat na ba? Pwede na din siya pang tugnod na dayon.
0: Binaongan.
1: Binaongan. Sa inyo, mao man din na term ninyo.
0: Bukong is binaongan.
1: Mao may term din sa mga sa Cebu.
0: Binaongan. Bukong sa inyo, bukong.
1: Dito sa Cebu.
0: Binaongan siya. Binaongan.
1: Okay na andan. So,
0: mo rin siya
1: makita ni mo. Dagan kayo siya. Dayon na, naamang ko yung mga oon. Ay mga gan. Dagmat ko. Nagod ka rin nga. Yagpisod. Nagod ng mga punuan po sa lubi. Pagkaroon mag So, mani ka ron, ang itiwas nga oga kaninga palong sa itong mga taga-Dream Fighter Action. Sa ito, kita din yung mag-enjoy. Parang gula kayo ni siguro po yung mga volleyballs kay puno susunod ni ini kay kung ano man. Marga, nag-ipos yung gita na nung wala mo po yung mga nasa. Ngayon tag mga applyan, mas maragula na siguro kayo po ni sa sunod kay na na-occupy na ba po na kuno ni allegedly ang nahisgitan po nga struktura. Dayon na, medyo libo na lang po siya. Dagan kayo siya mga dahon po sa kalisay. So, parang kung ang gusto na makasido yung siya mag-enjoy nga, dali na yun kayo ni siya, lang yun, kaning mo kaya na po ng kalayo. So, kaya daghang mga combustible materials din eh, kaning nga mga laya, so, mga lalaya, nang gini mga dahon din eh, na palibot, daghang sabot-sabot po mag-enjoy. So, lagi siya itaas nga tendency. Kani po din po nga, sa kaning nga, gamay nga, kalayo mo ng Joel mo, dako na yun po da siya. Yeah, labi na po karon kay init po ng panahon. So, murag ganado yun din po ng kalayo ni Mang Dom Joel na mo padayon o pagpadako. Kaya gani man, atong makita po din likod sa CR gani o, ang mga kahoy po din yun, guban pang mga tagbot po Mang Dom Joel. Laya na gani, yapon ka ayo. Apo yung mga dagan po ng pupukod mga kani, or mga nga tagak, mga daho, din is mga punuan po sa kahoy, like din sa ilahang lubi, kung din po sa talisay, dagan, labi ba po din kalisay po mga lumjol, daghan kaya niya siya, dagko kayo niya. Kani nga pag mag-guan lang eh, lang da, madangdang lang niya sa init or sa kaninga kalayo, dali na po kayo po nung mo kaninga kuan lagi po po, mataptan mga lumjol. So karon, atong makita din eh, wala yung angay kabalaka, nanadayin ka sa kaninga, kuan under control naman po niya.
0: Under control, oo. So, pero basta kayo ka ng balaya, abandonado na siya, wala yung tao, pero nisiga lang kalit ha.
1: Ato lang na sulayan mag-enjoy na ipakonsent ka na. Kaya naman din yung ang tagi. Basin po di po na itong mahinabi. Nag-iistorya po karon ni Sir Daisog. Kaya lagi, naaman po nila ang balay. Di na po kayo po distansya mag-enjoy. Kaya naga ni part na ni po nga nasuno. Nga nidikit na ganyan ni nga main nga balay. No, kaning nga nag-iistorya sa kaning nga sa tagiya. So, basin no, nga makaro sa ni later mag-enjoy. Unsag yung kaning nga purpose ni ini. Kaya basin di ay ganyan. Silbi na lang po din nga sa home. O kaninga butanganan po nung sa uban pa nilang mga nga, dili na importante yun ng mga gamit. So, mayroon nga unoccupied o baka ha, magdumdol na katong dimension lagi na yung tag-iya. Pero wala na po da din eh. Basta yung separate po ang tag-iya nini o katong pong tag-iya ning na dipigid po nung struktura. Kaya naman din eh, nag-explain man si madam. Ato lang yung paminahon later mag-enjoy kayo. Istorya man po siya. Pero kung may hantag ka na yung posibleng damage mag-no-ma-jowel ni Ine.
0: Adili kayo, dako. Okay, daan man yung balay, di ba? Murag wala na yung tawag ka na yung kapuyo.
1: Hindi, ragyan po. Naanay ka, ganitay din hipon na siya na yung murag pasala-sala po din po din hipon mag-enjoy. Apil din siya na apektuhan ka na sa pikas nga balay. Kay, kung man siya, ni abot ang kalayo. So, na yung mga kaning ilahang hanger, ang ilahang, may lang ganit kay grills po ni, o gana po yung cementado nga portion. So, di rigid po daw mo sa kalayo mag-enjoy. So, lamang ni ini pong portion nga kaning sa, in kaning pultahan, ani pong pikas nga balay, nga kuan po na nakabutang no, mga kaning pang, kuan man eh, panlabas ng mga materials mag-enjoy, o mga sabon na mga hanger mo lang po yung mga nangalanay kaning mga sudlanan po no kaning mga balde na mo lang po yung nangalanay hindi mapanahon na kay doon ito mo siya doon na po siya hindi po kaning estruktura nga nasunog so mura po yung apektado pero ang katong main nga balay wa na yun po mag-dumajowel na so mo ni ang atong nakita nga wa siya nakaabot dito or kung nga panitan mas ipag nakakuhit siya mag-dumajowel wa na yun po di hapon apektuhan tungod kay kwan man kaning grills man dayon na simentado po ang maong struktura. Dili pares aning kanina sunog nga ang yahang simentado nga portion na kay kanirigyod pong kanirigyod pong kasilyas. So may nung dan nga wapod no kaninga na ugdaw kani sa may kasilyas kabahin. Katulang yun pong katong giingon nila nga payag-payag. Pero mo tarahan ta, sir, the iso, pwede mang interview, sir. Ay, sir. Oo, dungan daw ta. Anita, pag no, ma-drawer na sa ato, rin po ang investigador na ang investigador no, ang maghatag o statement. So, na lang din punta, ani mag-drawer sa pagkakuha. So, yes sir, okay lang sir. Sige na. So, sa pagkakasar po na siya po na mag-drawer no, para sa detalye kung unsa yun po ang nahitabo kalabot ini po nga maong sunog o kung kinsa ba yun po no, ang tagiyan ini po nga maong property. Kaya lagi, katuwa pong nasairan magdumanjol na sa ni Agi ng mga panahon, naganagagod po ang mga sunog na respondihan ng mga abandonado ng mga struktura.
0: Sige, magdumanjol,
1: karoon. May nga, unsa no, sir, unsa yung resulta sa itong para kinsa yun yung struktura, sir, nga na
2: so ba yung hapon sa tuntanan no sa mga tips kami no sa nagkahiyang registration no so natin wag sa Jimelina Street Jarbora Extension Prof. Unsi sa Velio City na dawat na to ang tawag kandang alas 2:30 sa Pituna so diha nga to ang personnel sa lapasan fire station nirespondi diretso unya nakaabot sa maong area alas 12:34 so natay 4 minutes na response time kay ang distance sa insidente gikan sa tong fire station is 1.6 km more or less no so ang around status ng aning maong fire incident is first alarm lang kay pag-abot na to no na-determine na to direction na isa lang kabalay so ato lang pong pasalamat lang po sa kay kaning maong balaya, dili siya dikit. So, nakasiparate siya. So, mao nang wala sa katabok sa adjacent ng mga building, no? So, ang tagiya sa maong balaya, dito nagiyahan ni Roland San Fernandez. So, base sa ito ang information na kanang balaya, nahimok siyang tax room. Oo, si Bali, wala na nagtuyo. And then natay estimated damage more or less na 20,000. So ang lot area sa maong balaya no na lang sa 18 square meter and then sa atong region of fire and investigation tagid siya karon kay kamulo pa man ato investigation and interview sa atong mga witnesses at sa itong tagbalay na kanina, no? So, wala tay injury or fatalities na pala, no? And totally damage yun ang balay.
1: So, wala po. Specific, sir, if ever naman ano, ni initial nga nakuha mo informasyon na nag-gikan yun na portion sa mga balay ang asunod.
2: So, visa to ang pagpangutana noon. So lisod kayo mag-banko na wala pa ka tugbok yun kung asa yun mismo nagsugod sa party sa balay kung asa nagsugod ang sunog. So, for the meantime, ma'am, under investigation lang sa kita karampa.
1: Ay, Korean. Sir, wala yung connection.
2: Base sa itong na-istorya noon na si Ma'am Maria Paktura, no, based sa iyahang kwan, two years from now daw ko, no, na panana, naputol na wala nung siya quarantine ako, no. So, mo nang naglibog siya, nga nung nasunog na wala naman daw ko ng quarantine, ang maong balaya.
1: Wala po, sa dool.
2: Ang gilantaw na ang gulo, no, na kasi naay nakahaling or naay naglaba yung sige, ana, posible na siya, ma'am, kay nakita na to, no, sa area sa sunog. Kung asang sunog, no, nasa mga gapail na mga sagbot. So, posible na motoy dito nagsugod ng sunog and then nitapot na nila dito sa balay. O, oh, distansya sa maong balay, pero naamong isa tong pag-interview sa pag-iyan, naam din naka stuck dito ng mga kahoy-kahoy, ng mga daanan, ng mga sin. Ah, yes po, no?

0: Oras sa launa, 22 sa hapon.
1: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
2: Papaaka ko, be.
0: Good afternoon, mga Magnum friends. Kamusta ang inyong hapon karon? Follow your road down, matod pa sa awit.
2: Papaaka ko, be.
0: Dirirat ang road, ha? Magnum Radio Road. Kaya ron nga, din mo magsalimo ang mga Magnum friends. Bitaw, is it a good Tuesday afternoon? Bad? Okay lang. Or ang uban siguro, makaingog, bahala na si Batman. Bitaw, mayong hapon. O kamusta man mo mga Magnum friends? Kini si Magnum Apple Pie. I'm checking in here on Magnum Radio 99.9.
1: Magnum Shout!
0: Your news and music station in Sirio and Misamis Oriental. Welcome sa atong panag-uban. Ikaduhang adlaw na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Unsa man, ready na mo? Pinaakay na sad ta? Sige, paak na. Itaaron pang pag-good vibes ha. Dili ka tong lain nga paak nga makasakit. Oh, kana lang pang pag-good vibes lang gudiring aside. Ang paboritong tambayan. O kana bitang pasilungan kay grabe ka init ang atong adlaw karon og atong hapon, di ba? So silong-silong sad pag my time. Bitaw Magnum shout out, welcome ang tanan. Oh, walay pili ni. Tanan gender na dire. Usab pod kung unsay mo ang pilay mong edad na mabata man, senior hamtong. Sige, welcome tanan ha. Oh, basta kay good vibes ang kita diri nga side. So ipahugaw, ipabuga ang angay ninyo nga mga pagbati karon diri nga side, Magnum friends. Human sa mga nagkalain-lain nga balita no, inyong nabati, let's just chill and relax and let's start and begin with our breathing exercise. Kailangan gigayo din nato mga Magnum friends. Sige, pundo sa taog hangin karon Magnum friends, kung ikaw ready na, let's do it. Oh, ready na? Ah, sige, plaster sa daw mo diha daw be. Kaya ang uban murag wala pa ka plaster. Plaster? Adi ka ganan mo plaster, traitor. Kana jud si Magnum dayan. Bitaw plaster na kay aron nga kana bitaw ang gikan sa ulo ngadto sa lapalapa. Inig inhale exhale ninyo diretso lahos. Asa ka na mo lahos? Bitaw ang uban siguro karon gusto mo tindog. Oh, labi na katawitang nasa office karon or kana mga drivers mo dato nga grabe sigilag sakay-sakay lingkod-lingkod no? Kailangan gyud siguro nga kung nakay time nga kana bitaw mo padaplin lang sa onya tindog. That would really help mga Magnum friends no, mas stretching inyong veins, ang inyong mga bones, oh, ang inyong mga circulation sa blood. Importante kay kayo na mga Magnum friends kay aron nga dili mo mga toskig diha sa paglingkod. So tindog sa mga comfortable lingkod kato mga nagsigipog tindoga. Ah, sige, ready na ta? Ready, ready, ready, ready. Inhale ang mga good vibes. Onya karon pod i-exhale ang mga kung naay good, napoy mga bad. Karon sa mga nawadan og paglaong kay siguro ang ilahang panlantaw murag nit-nit lang gyud gihapon og adag-om. Inhale ang paglaom. Oh, murag na tong gisgutan kagahapon, di ba? Inhale, ay buhi eh. Exhale na dayon ang mga problema nga nag

0: tapok sa imong huna-huna karon, kanang kadyut lang gud. Inhale ang kalina, we all need that. Kay grabe na kay kagubot karon sa atong kalibutan, labo na gyud sa atong nasod. Pero nagya po'y paglaom, and nagya po'y paglaom nga magmalinawon one of these days, di ba? Exhale ang kamingaw sa mga gipang mingaw. Uy, gihangak naman hinoon. Pitaw mga kagubot o guban pang stress sa kinabuhi, ha? Oh, mga nakaroon sa trabaho, sa balay, pati po diha ang love life, na ba? Love life, alam mo, tago lang ginaya, masag love life, ay. Pitaw, panayon lang mo diha mga Magnum friends. Simple lang good, buyan lang good nato, o ibuga lang good. Kana pitaw, mga pabuga-buga nato sa mga gipangpugnan ng mga kasakit, kay maulagi na. Di lagi ta makaingon sa itong mga kasakit. Ay harata magyaw-yaw sa itong kasakit ko ang tao wala na diha. O, karang nakalakaw na. Pero grabe, nilabi na din kasi mo mga kasakit. Nakatuyo mong gitabian, nasakit po. So sige, buga ang pagmahay. Kay walay love life, hantod karon. Sige lang, kayo na may paglaom. Buga-buga mga nadismaya po. O buga ang mga kalagot. Kay wala pagyud nimo na ingon. Ang unsa man ay nagpundo sa imong kasing-kasing karon. Bitaw oy, syempre bugang kakapoy kay gikan biatas kainit sa adlaw no. Og sa kakusog sa ulan kagahapon na abtan gid mis kadalanan. Kami ni Magnum Ramon. Nakita gyud namo no nga kanabitaw ang gikan sa kasidlak kahayag. Nya kalit lang dayon nga ni Dagom. Paghuman sa Dagom then Magnum friends, oh, muna din to nga murag paguman sa Dagom, naghangin, nagulan, ni bundak. Ah, muna din to ang ending sa kadalanan. Pa man inon minabasa. Pero inana no, init og bugnaw usahay makaluya gyud na nga combination sa lawas og sa pagbati. Sige, apan diri sa atong programa Magnum Friends, sa Magnum Shoutout. As we move on today, hatagan nato og chance ang inyo mga shoutouts. Dili lang kay mga greetings no, kundi dili mga tinuod nga story sa kinabuhi. Oh, kailangan man ta maka dasig ka na nga istorya. Dili man ino nga magmaritesta no sa mga stories in life. Pero kanang bitaw mga tinuod nga story nga karong hapon maghisgot ta bahin sa kanang challenges. Challenges kon pagsulay. Nakabay challenge o pagsulay sa imong kanabuhi nga somehow nakausab sa imong kaugalingon? Naba? O tingali usa ka kanabitang kapakyasan nga nakatudlo nimo nga mubangon pag-usab. Wow, ka very good. Wala kayong onog challenge from challenge to change. Diba? O, tingali usahay, kanang nakahinuklog ka din ha, naka-reflect ka, usa ka kanang itong heartbreak, heartbroken, nga nakapaila nimo sa imong tinuod nga bili. Nabay na na no, tingali pagkawala sa imong trabaho, nga nahimong dalan ngadto sa maong maayo pa, mas maayo nga oportunidad. Oh, kanabitong mga challenge nga tingali usa ka sa pagsulay nga sa una abi nimo dili nimo malampasan. Kay murag wa mo gi ganahag challenge Magnum friend no. Para mahadlo kabalaka. E nga na apan karon, oh, duna day ka usaban atong challenge. Oh, usa na ka istorya sa imong kaugalingon nga nagpalig-on kanimo. Kabalo ka Magnum friends, usahay dili nato masabtan ngano mo abot ang mga pagsulay. Ngano ka ha? No? Pero kung ato na silang balikan, paglabay or paglabay sa panahon, makaingon ta nga, maayo na lang, nalampasan na ako to. Kay lahi, ragyod ko karon. Wow! O, oh, diba, diba? Sige daw, maayo na lang na, no? Kay nalampasan na to, kay lahi, nagyod daw ka karon. Suba, diba? Busa Magnum friends, ayaw kaulaw sa imong story. Shout out na, diri. Oh, dili ta maghinunghungay. Kinahanglan mag-shout out. Kanabitaw, you just have to be brave and be heard. Okay na ba sa inyo? O, i-share ang challenge nga naka-change sa imong life o unsa ka ng election nga imong nadala hangtod karon. Dili sa Magnum shout out, Magnum friends, dili lang ta magpaabot lugyan o greetings. Kanabitaw mga storya nga makapalahutay, makapagbangon o makahatag og paglaom kay basin ha, basin lang ang imong kasinatian. Mao'y makahatag og kusog sa usa ka, you know, nagpaminaw karon nga siguro nagluya pero sa imuhang mga shout out, uy, naabtik man. O nakakaw na ito, nakagahom og, or nakaangko nagahom sa iyang kaluyahon. Diba? So, inana, no? Imong kaugalingong challenge karong adlawa. Kana ba? Nakapa-change siya, imo? Sige, shout out. Paabot mi, ha? Break sa takadali, mga Magnum friends. Chila mo diha. And numbers to call, by the way, 0917-716-1899 and 0917-169-1199. So, true na ako. Duha lang kapamaagi. Oh, duha man ka linya diri karon. Pwede ra mo matawag. 0917-716-1899 0917-169-1199. Okay? Sige, chill mo diha, relax, refresh, ug dawata po ang mga chill vibes. Good music nga tong kauban hangtod sa sunod ka mga minuto. Oh, di ba? Sige, katong mga wala pa nagkatawa, katawa lang sa gan mo diha. Wala lagi mabalaka nga nagkatawa ka. Oras ato mga Magnum friends. Alauna, 32 na.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Text scam messages na panluloko at panlilipo. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: Ikaitano og dili ang pag-pressure ni ini aron voluntaryo makanaog sa katungdanan.
1: Alang sa ako, dili makatabang, no? Kung ila nang himuon, ang mga tao will more, all the more think nga ang Senado walay independence, no? Obvious man kayo ang nangahitabo karon, dunay relasyon, no, sa pagtangtang sa usa ka Senate President. So, imbis nga ilan ang buhaton, ang angay nilang buhaton is mangusog sila nga mangita og aduga nga membro rather than iagi nila sa pag-frustrate sa pagtunga sa uban membro sa majority, no? Kaya ang nahitabo, matangtang lagi siguro nila apan dili man tungod kay di na mobutar kang kayitano ang uban, apan di lang makabutar tungod kay adunay kabilinggan gidako o giprevent pagtunga diha. So kung siguro makakita sila ng membro nya maibot nila si Cayetano, ako mo respetar ko ni ana, no? Pero apan kanang presuraon nila aron mo voluntary resign as Senate President, kontra kana sa unsay tumong sa pagpabutar nato ng senador.
0: Ang pamahayag ni IBP Misamis Oriental Chapter President Attorney Greg Palyogna. Samtang nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa Mario Rea nga motunga sa sesyon, human wa sila motunga kagahapong adlaw. Mato ni Tulfo nga dagang sugit balaudon ang wa maginod tungod sa problema o gawala pagtunga sa Mario Rea, human giaresto si Senator Chinko Estrada sa giatuban nining kasong plunder.
2: Feeling naman ho kami, pag-usapan po natin dito sa floor. Kaya nga po, we're inviting them and we would like to invite them again. Pumasok ko kayo mamaya. Kung gusto ninyo, yung sama ng loob ninyo, ilabas ho ninyo mamaya sa privilege speeches namin. Basta mapag-usapan lang ho natin, mapag-matalakay natin itong bang mga nakabinbin.
0: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tulfo. O karon sa itong Magnum News Hunter, City Hospital, DOH, nagpahimangno batok sa Ebola disease. Sa balitaog serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Ito'y magmuan sa City Hospital, Tablon Public Health Unit, nakauban ang Department of Health and DOH. Region 10, ang publiko gamagpabiling alerto kadunay sa kalabot sa Ebola disease, kagikan sa Buntibugyo virus. Bisan pa man nga wala pa natala nga kaso diini sa Pilipinas. Subalit sa DOH kag mao kasakarang sintomas na sakit sa naglakip o sa bang sakit naglakip sa hilanat, pagkaluya, sakit sa lawas, sakit sa ulo, pagsuka o sakit sa tiyan o pagkakalibanga din nga virus may mong bukuyan at nga mukalat. Pinagi sa direktang kontak sa dugo o uban pang likido sa lawas, ngunit man pinagi sa paggamit sa paghikap ng mga kontaminadong gamit. Yaron marikayana na posibleng pagkatakot sa nagrelain na sakit. Kansang giawag-usap sa mabuta ng publiko. Tanan nga kanunay ang manghuga sa kamuta, mapabilin limpyo ang palibot, musarig lamang sa kasaligan ng impormasyon na gikan sa DOH o World Health Organization kung WHO. Balita gikan sa City Hall, kinisi Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, o garon sa tuang Magnum Public Service. Sugda na og mga adlawa no ang novena sa Sacred Heart of Jesus sa San Antonio de Padua Parish in Nazareth, Cagayan de Oro. Kini nga kalihukan alang sa pagpalambo sa itong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busag invite ang tanan nga motambong ug musimba sa Sacred Heart of Jesus sa Hunyo 3 hangtod 11 og sa Hunyo 12 ang kapistahan. Matag novena nga adlaw, lain-lain ang tema og pari. Save the date, June 3 hangtod June 12. Samtang pahibalwa lang sa MOGS alumni nga dunay pahigayong final orientation ug mga adlaw Hunyo 3 sa alas 5 sa hapon sa MOG Admin Building. Nagunang hisgutan ang launching sa MOG Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MOG's Event Center. Ang tanang alumni sa MOG's gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo, gikan ni Attorney Army Jane Roa Borje, ang MOG's Alumni President. Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang idugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
5: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
5: I-shout out na na. Magnum shout out.
9: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: Papaaka ko, be.
2: Magnum shout out.
1: That's right, we're back mga Magnum friends. Sa oras na to, karong hapon na, alas 2:22 na. Hope you all are feeling better and okay pa sa alright. Alawala sa mga pagsulay, ha? Sunod-sunod yun ang mga music nga makapaggana. Oh, makapadayon sa inyong pinaakay din nga kay base ng snack na mo. O, oh, diba na? Nihapon na mo in advance kay Murag. Bawi-bawi po sa inyong kapas mo kagahapon. Daghan po din kayo mga nakasanati og challenge, no? Ngayon yung hang nabati ganina nga ito pang giyabasa diri sa atong programang Magnum Shoutout. Okay, matud pa! Sige, padayon ta ha. Challenge kaayo ang pagpangita sa right person. Uy, sakto nga ganyan, Magnum friend. Ambot ko na pa ba yung right person karon? Puro naman mga leftist. Bitaw, usahay, dili mang yun dali, no? Pangitaon ang tama. Kadumdum na yun ko ng song, ikaw na ba si Mr. Right? Bitaw, importante bitaw, ana Magnum friend, kaya dili ka mo settle sa sayop nga hayop. Este! Sayop na person di ay. Anyway, shout out to Patamore. Para na ako Magnum Apple na traidor ko sa suod nako nga tao. Na muna na karon. I'm sorry to hear that. Sakit gid kayo na siya Magnum friend, no? Pero sa iyang pag-traidor, I hope nga nakakat-on ka unsay tinuod nga trust o kinsa ang tinuod nga dapat nimong saligan labi na in times of crisis. Well done kayo ara Magnum friend. Such a wonderful change or shift sa imuhang perspective. Okay, moving on. Ako Magnum Apple, challenge kaayo nga na-low ang akong confidence sa una. O gang change karon sa ako nga bisan na ay times nga mawad-an ko og confidence. Padayon lang gihapon. Wow! Sa may tawag na? Groot. Na siya groot. Ito. Thank you kayo, Magnum friend. Totally changed. And you're also, you know what, allowing yourself, your confidence to grow every day. Sige, shout out sa mga naa sa toxic nga relationship. Basin siguro nga makarelate mo, ani. Daghan na kayo mo. Matod pa, Magnum friend. Sa ato Magnum friend, challenge ko sa ako ang toxic kayo nga relationship. Unya, what changes you, Magnum friend? Be, ito rin masahon. Karon Magnum Apple, gi-mindset na nako nga ang peace over pain na. That is so true kaayo. So ang iyang gi-mindset daw Magnum friends, peace over pain. Kaya naman siya sa toxic nga relationship. So siguro kailangan na gid siya og peace and rest. Dili ka nang rest in peace, di ba? Murag two different kaayo na. So peace and rest. Og may na lang wala ka na rest in peace. Bitaw ay simbak ko. God forbid, ha? Anyway, sa mga toxic ngayon yung gisudlan nga relasyon, ha? Siguro ka na nga decision, Magnum friend, strength gid na, kusog gid na, og wala ka nagpadala sa imong kahuyang. And with that, you deserve a clap, clap, clap. Okay, one more na lang daw, be. Ito na basahon. Ako, Magnum Apple, nawadaan ko og loved one. Oops. Oh, sorry to hear that, Magnum friend. You know, lisod gid kaayo nga kasinatian na. Pero siguro, with your challenge, saba, siguro naghatag po na nimo og mas lawa.

Lawom, no? Deeper nga appreciation sa kinabuhi nga especially sa mga tao nga naapa nagpalibot nimo karon. Better spend more time, Agno friend. Labi na kato mga nabilin pa nimo nga mga loved ones karo mga panahona. Ay napade, kadali lang. Na fail ko sa interview. Oh, sa kaning interview sa trabaho ba kani? Siguro, no? Oh, sa mga napakyas, wala na siguro nakuha sa unsang klase nga interview. Interview kay basin siguro nga sugton na. Oh, nakakat-on siguro mo nga mo level up og mo prepare pa, no, Magna friends, sa sunod nga oportunidad. Kay ang failure, like I said, siguro nabasa naman po din ninyo or katong mga nakasinati, especially dunay mga positive kaayo nga mga mindset, no. It's just a redirection po na usahay. Not only a redirection, pero for me, naka-experience magyud ko, no? Napakyas, pero ngadto-ngadto nasabtan ako ang kapakyasan. Muda ito siya ang naka... Unsa ti? Naka-redirect? Oo, naka-redirect pod. Protection! Oo, muto siya. Na-protectionan di ay. Instead nga pugsunin mo ang isa ka sitwasyon, ayaw. So there you go, mga variety of challenges sa inyong life that change you, mga Magnum friends. Again, salamat sa inyong kaisog, pagbarog sa mga nagkalain-laing matang nga pagsulay sa inyong life nowadays. You deserve a clap. Ito, oy. Sa tanan nga mga gipang traidor, mga napakyas, na heartbroken, mga dunay delays, o syempre uban nga mga silent battles nga gipang bati ninyo karon, mga Magnum friends. Nakita gyud nato ang kinabuhi, dili gyud sa yun, no? Dili pagid na pirmi sa yun. Pero ang importante lang, Magna friends, nga atong mindset is that ang kinabuhi, pirmoy gihapon na ay paglaom. O kung sa kahit take away na to or mabalon karon hapon, mga Magna friends, ang challenge, ang pagsulay, dili katapusan, kundili sinugdanan sa imong kabag-uhan. Ha? Sige na, alang sa atong word of the day, it's called resilience, no? The ability daw ni ang resilience sa pagbangon o pagpadayon bisan pa taliwala sa kalisod. So ang iyang pagkamalahutayon makita sa iyang pagpadayon na pagparingkamot bisan daghan siyag naagian nga kalisod. Okay na ba, Magnum friends? Inhale, exhale. Murag lawom-lawom ang ato mga gipanghisgutan karon og mga challenge, no? So padayon lang ta. Anyway, musunod na si Magnum Gilbert at si Magnum Diana para sa programang Music Jam, Magnum friends. Sagang salamat sa inyohang pakiguban, pakigsabay karong adlawa. Oh, sa sabi karong adlawa, June 2, di ba? June 2, 2026. Oh, namoy na notice sa iyang date, 6-2-2-6. Modaw ni siya ang palindrome. Palindrome date. Oh, di ba? Bisan tod balibaliho nimo 6226, the date never change. But we all need change for the good. Anyway, this has been your Magnum Apple Pie. Nagadasig ka ninyo, Magnum friends, nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay la, mga Magnum friends, kay ang Dios maayo kadunay.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ng TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin is mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower og uptown areas, anakin is sa Carmen proper og Upper Carmen. Lower og Upper Balulang, including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Das bang ibu blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras may gala alas 2.50 na.
1: Time check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With NoStar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Welcome sa atong programa May Gala, ang Magnum Music Jam. Kao ba nasab si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert? May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends, hangtod sa alas 4 sa kapunon. Inyong abating May Gala, ang bagong kanta ni TJ Montarde. Teka lang. Oh, teka lang, May Gala, no? Okay lang mga Magnum friends, ang bagong song ni TJ Montarde. Once again, teka lang. Ano siya, May Gala, ha? Ay nga, punsing dalan mga Magnum friends, mag-uban-uban na sabta sa atong programa ang Magnum Music Jam. On a Tuesday, Martes karon, May Gala, June 2, 2026. Aba, punyo na good mga Magnum friends, no? Paspas ng adlaw mga Magnum friends, di gud mabantayan May Gala nga nanakita sa ika-unom nga bulan sa tuig, di ba? 2026. Oo, pila na lang po ka bulan May Gala. Fiesta na sa Cagayan de Oro. Ug sunod din ana May Gala, ay Christmas countdown na sab din ta. Ay, grabe paspas ng adlaw mga Magnum friends, ha? Higit mabantayan May Gala ng inana de kapaspas sa tungdagan sa panahon mga Magnum friends. O nang dalera po ta matiguang anak bitaw. Ipaspas pa ng ano, ang dagan sa panahon mga Magnum friends. So once again, June 2, 2026 karon. Martes na Martes May Gala. O nang ato lang enjoy ang atong adlaw-adlaw nga ano bitaw. Labi na kung busy ka Magnum friend, enjoy regabo na nimo nga. Unsa imong kabisihan karon di ba? Ana lang na siya May Gala. Don't forget, mabati ta anytime, anywhere. 24 oras May Gala sa inyong radio set. Magnum Radio 99.9. Sa Facebook, syempre, pangtalang Magnum Live, mga Magnum friends. So, sa inyong mga, sa mga mahilig mag, maminaw sa website, ang website sa Magnum Radio is www.magnum999.com. Napaminaw mo kanunay May Gala, ha? Sa Magnum Radio para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Okay. Daghan na kag-uban. Ipatina na mga Magnum friends. Okay. Daghan na ng uban. Bitaw na. Mag-enjoy na po takaroon lawa. Pinagay sa ito mga nagunang mga musika. Lakip na ito mga nagunang mga segments. Og a lot more. Munang paminaw lang gid mga Magnum friends, ha. Isan asa magkakaroon panahon ng May Gala. Kumusta atong dagan sa panahon mga Magnum friends? Okay ra ba atong dagan sa panahon? Nagdagom na ba ang kalangitan? Medyo kaulanon na ba? Or init pa Magnum friend? Sige daw, basin na kay ano, ikatubagan na Magnum friend. No? I-text lang na May Gala sa 0995-322-6237. At oras, alas 2.54 na May Gala. Pero sa taas sa atong segment mga Magnum friends, ha?
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana karong apo na May Gala, hala, pwede mo mutubag mga Magnum friends, ha? Kinsay na ay love story. Kinsay na ay love story diya May Gala nga nagsugod lang sa tawag, sa text o ka sa chat. Unyang ending, nagkauyab o nagpakasal. Ano bitaw? Kinsay na ay love story diya May Gala nga nagsugod sa tawag, sa text o ka sa chat. Huwag ang ending May Gala, gikasal, nagpakasal mga Magnum friends. Basi natay mga Magnum friends nga gapaminaw karon, nga nagsugod ang ilang pagmamahalan, pinagi sa kanang gitawag na text, tawag, o ka-chat mga Gala, di ba? Insa sa inyo mga Magdon friends ang makarelate ani. Ikaw bang Magdon friend nga naminaw ron? Nagsugod ba ka sa chat, tawag, or text? Kanya, nakauyab, pagkahuman, gikasal. Ano ito? Base na ay, ano dahil, makarelate may gala. Ayun po aton mga Magdon friends, kung gusto ni mo i-share ang imong love story about Ana May Gala, itawag na mga Magdon friends sa 0995-322-6237. Okay, muna siya May Gala ha. Atong ibalik mga Magdon friends sa 0995-322-6237. Kinsay na ay love story di May Gala nga nagsugod sa tawag, sa text o sa chat. Huwag ang ending May Gala ni abot sa kasalan. Okay, kayo May Gala. No? Nagsugod sa tawag, sa text o sa chat May Gala. Ang ending na yun, nagpakasal. Ana. Sige daw, Magdon friend. Basin ganan kang imong ipabati sa kanginan ng imong love story about Ana. Sige daw, Magdon friend. Ha? So, let your fingers do the exercise. Let your fingers do the exercise right now, May Gala. 0995-322-6237. Okay? Basin na kay katabag sa atong talagsang pangutana. Gusto ba ni mo i-share, May Gala, ang imong love story? Nga nagsugod mo sa tawag, sa text, o ka sa chat, di ba? Pwedeng-pwedeng, Magdon friend. Ilang kaulaw, May Gala, na i-share na niyong mga Magdon friends kay dapat proud mo kung asa mo nagsugod, di ba? Oo, dapat proud mo, May Gala, kung asa mo nagsugod. Nagsugod mo sa tawag, sa text, o ka sa chat. O, lahi po itong nag-iiladaan sa personal, aya dayon naka-text and, text and call. Di ba? Lahi man to. Okay, nakita man una, aya dayon nag-change ng numbers, di ba? Pero kani, para ni sa love story bitaw mga galang nga nagsugod good sa text, sa chat o tawag, ana. Kanang wala pa yung nakita bitaw. Okay. Sa mga mutubag niya, sige, you can call me right now. And atong Taganog pagtagad ang inyong mga tubag May Gala. Pinagi sa text nga po May Gala or tawag karong hapuna. Di ba kaya lahi-lahi biya itong love stories, di ba? Na ay ano, gipaila-ila ka sa iyong igagaw, sa iyang amiga. O nagka-inlaban dahil sa usang-usa, ano, ito. Lahi po itong nagka-uyab mo pinagi sa nakita mo sa personal daan before mo nag-text, before mo nag-tinawagay. O nag-chat-chat, di ba? Muna siya mga Magdon friends. So, i-share ninyo May Gala inyong love story, ha? Kay ato ng ano, ipabati sa kanginan mga Magdon friends. O ka na May Gala ito nga talag sa pautan. Atong ibalik May Gala. Kinsay na ay love story diha nga nagsugod lang sa tawag, sa text, o ka sa chat. O gang ending May Gala, syempre, gikasal. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin ako, ulaklak para sa iyo. Mga na May Gala nga ito nga talag sa pautan, ha? Mga Magdon friends. O ga syempre ha, at ang itong segment. Anong latest marites o niya? Ato magkaoban si Magdum Diana Mendoza. Oo, at ang May Gala kay anong latest na sub May Gala sa mundo ng showbiz? Kung latest chika sa Senado May Gala, ay sos, dagan kayo na di May Gala. Digit mahurot-hurot May Gala ang pangitabo karon sa Senado, di ba? Tuloy-tuloy gapon ang ano nila. Ang ilang ginatawag ng LQ. Anyway, so balik tato oras mga Magdon friends, alas 3 hapon.
5: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
6: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Magnum News Alert.
9: Oras, alas 3:12 kahaponon. May gala ni ang balita karong orasa. Gibot yag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President, CEO Ogal Seyo, College of Law Professor Attorney Ed Quaresma, nga nagdepende sa pagkonsidera sa circumstances sa Digan Bayan kung misurrender o garesto si Senator Jingo Estrada. Mato ni Quaresma nga pwedeng ipanayag si Senador ang iyang katungod sa korte nga kalabot sa iyang voluntaryong pagtahana sa otoridad nunod sa gitabang kasong plunder.
10: We can invoke na nag-surrender siya. So it's up for the Sandigan Bayan to appreciate the circumstance. So at we give it to the Sandigan Bayan. Pero makita man mo nga, mutahan ko, anak, preskon pa po lugar-lugar siya. Kinireg, dakpuno nga nag-presko, no?
11: Lugar...
10: Kini siya, it's a question of fact, kini siya. If I were his lawyer, I will always invoke that.
11: Okay.
10: Kung ako yung lawyer, i-invoke ko rin na ni-surrender ko. Kaya wala, talawa, di ba ni uban ko? Kaya kung gi-aristo ko, di ba ni dagan ko, gilakan ko, gipusasa ninyo, di ba ni voluntaryo ni tahan mako? Kung ako yung lawyer, ito, ako ang yung kontra, ako ang prosecute saya, ingnan ko gyud nga, the fact that the Secretary of the LG and CIDD came to the Senate to serve the warrant, that belies any allegation of surrender. Depende rin sa korte, Magnum Jol, kaya ito, speculation na dahil. Either way ni siya, either way lugar na.
9: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President Leo Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang giklaro ni Senator Dante Marco Leta nga wala maghiusa ang desisyon sa Senate Majority Block nga i-boycott o ang wala pagtunga sa sesyon kagahapon. Mato da sa senador nga wala sila na naghisgot kalabot sa dili pagtunga sa sesyon human sa pag-aresto ni Senator Jingo Estrada. Giangko ni Marco Leta nga nagmahay siya hinungdan nga wa mitunga sa sesyon human gikaminusan na sila pinaagi sa pamaagi sa pag-aresto ni Estrada kun diin gisinggitan ni DILG Secretary John Beck Rimbolla si Senate President Alan Peter Cayetano.
12: Senate President. Sabi niya, usapan na natin, di ba? Doon lang sa labas na tayo, papalabas na nga tayo, escort na natin sa labas. O bigla siyang nagtaas ng boses, sir na siya ng sir. Pero malakas ha, kasi magkakatabi kami. Sir, sir, sir, sir.
11: Mm.
12: Hindi ko alam kung ano ba yun. Samantalang ang pakiusap lang, napakaganda ng pag-uusap, nalalabas kaming lahat para maihatid lang siya hanggang doon sa bukana ng Senado bago siya sumakay, basaan siya na yan o tsaka na siya isakay. Hindi ba parang makatao lang naman ang pakiusap na yon? Nagdaramdam kami sa ganong klaseng pamamaraan. Pakiusap naman na tinanggap nila, umokay naman sila pagkatapos eh, hindi naman pala masusunod.
9: Ang pamahayag ni Senator Rodante Marco Leta. O garon sa itong Maggie Mitch Hunter, mga babae nga PDL nakapahimulo sa jail visitation program sa CHR Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
8: Magnum News Hunter.
11: dating ko ang ingos ganag panapla na kay Barros mapili agon first ni Price ni Wihila para inotatpang pagpaygayon sa Commission ng Human Rights Conciliation Region 10 of the Constitution. Kung din usa sa mga nabisita mo ang Cagayan Diversity Jail Female Dormitory sa Lumbiani nga syudad na sentro mo ang timidad sa pagkwento sa kondisyon sa detention facility sa mga babaeng CDS kung mapanalipid na ilang katuhod o maatag ang ilang pahinang ganun na nakini sila sa mga nga pasilidad na katag-usabang sa HR Region 10 o legal kapasin nga masayo sila ilang katuhod mga legal remedies at pasog ang kongkinta sila nga pwedeng makapangayog sa ang kalabot sa isgutanan nga legal kung nini mapasalamat ang sa HR Region 10 sa mga jail officers sa City Jail Civil Dormitory sa mga operasyon na suporta sa mga kayo para sa panayong pagpanalipod sa katuhod sa mga prison deprived kun PDL. Balita Agikan sa CHR Region 10. Kini sa mag-imunyo sa Santa Rona Trick, Yabilin Osa, sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
9: Salamat ang Magnum Hunter 23 kaya Belinosa o karoon sa itong Magnum Public Service. Paibalo alang sa tanang MOX alumni. Nga doon ay pagayong final orientation meeting o mga adlaw Hunyo 3 alas 5 sa hapon sa MOG Admin Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa MOG's Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 alas 6 sa gabi sa MOG's Event Center. Ang tanang alumni sa MOG's gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo gikan ni Attorney Army Jane Roa Borje, ang MOG's Alumni President. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 316 Chingintirina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum News Alert.
13: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
14: Let's listen to the music, relax and have fun.
13: Magnum Music Jam.
14: Magnum Music Jam.

0: Oras may gana, alas 3:16 na.
1: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik na, may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Alas 3:16 na may gala, tuloy-tuloy ta. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Aba, ting merienda na may gala. Kami na, may merienda dere. Eh.
3: Sana all.
0: Oh, murag, ano na eh? Unsa, libre ka, gyapon eh?
3: Libre ka ni, oh. Ni kalit magtunga, libre siguro ni.
0: Basin, paninglan ta sa ubos, ano yun yan, no? Eh, may pagpaminaw kay Yvonne sa ubos.
3: Oo, oh, shout out.
0: Shout out, yeah.
3: Salamat kay sa imong malami nga saging.
0: Oo. Oh, wow. Nanatay panghimagas diretso ba? Wapay ano?
3: Correct. Nice week kayong sudlan na, no? Abi pa lang.
0: Oo, oh, social. Oh.
3: Social.
0: Oh. Lami kayo ni sigurado.
3: Oo, oh, lumilevel up.
0: Oh, lami yun ni sigurado kay oh, libre.
3: Libre man.
0: Ay, libre ba eh?
3: Libre. Libre na, no? Oy, ato na siyang ikuan. Ato nang i-manifest.
0: I-manifest gano. Ato lang ning ano, tanawon sa kung libre dahin. Ito na, may hapon Magdum Diana Mendoza.
3: Maayong hapon. Hello, hello. Kamusta ang inyong hapon? Maulan na sad. Kimaran di sa ito ang weather app here. Medyo ni tulo-tulo na daw ang ulan. Light rain. Light rain.
0: Oh, light rain.
3: Oh, light rain na karon.
0: Nagsiga ang rain.
3: Nagsiga. Dili. Gamay lang ang ulan. Talithi or taligsik.
0: Abi na ko nagsiga ang rain kay light man.
3: Unya pa alas 5, marag mo padayon pa siguro na ang ulan-ulan. So mo lagi na every day always bring your umbrella or something you can put above your head aron dili ka mga sakit diha.
0: Lagi.
3: Sa una lang way nagmahal nya sakit.
0: Samot na.
3: Samot, di ba?
0: Oh, wala yung mga musta ni mong okay ra ka di ha?
3: Wala, gyud. Sao na lang. Imura sigurong mama.
0: Nagsakit di ay ka. Kasi gusto niyo ng pagkaon. Agay.
3: Sus, no? Nice unta kayo kung naa.
0: Oh, gusto kong ice cream, cake,
3: no.
0: Fruit salad. Wala dahil ito nang musta. Ah, may pa. Wala ka nagsakit. Oh. Dagang di pa ngayo.
3: Demanding mga ika.
0: Demanding kayo ang nagsakit. Pero ano ka na, way gana mo kaon basta gilantan magdum Diana, no?
3: Lahi ang imuhang panlasa, magtanan kay pait.
0: No, paitanan.
3: Remember ko sa una, bago na ko na na-experience itong bata pa ko, tas nagpalit ko sa akong favorite nga, kanapit itong hotdog nga i-grill.
0: Oo.
3: Tas muraglain yung lasa mo, ito nga na-realize na ko, kung hilantan giday ka, bisag unsa nga food, bidya giday panlasa sa imo.
0: Lagi tungod sa imong gibati, imong panglasa, wagi kalasa-lasa.
3: Wagi yun, pait ragid na ah.
0: Ang uban, mangga na kaunon, di ba? Mangga, mga pruta, sana.
3: Ay na lang, kaya matilawan imong katamis.
0: Oo, oh, kaong kag-aslom mga mangga, di nyo ma-feel ang ka-aslom kay wa may taste imong ano, wa may panlasa nimo.
3: Ay na lang, good fruits. And, kaya mga simpleng mga sudan, no? Kaya di kina ito ma-appreciate pag may lantan.
0: Oo, oh, like a fritada, ano ba ito?
3: Pero gusto na lang ka maglugaw.
0: Lugaw. O, kanang magsigil na kagigaw pag sabaw. Ana.
3: Ana. Oo.
0: Kanang mga basoy. Ganang kagbasoy Magdum Diana?
3: Oo. Na. Gimingaw na gani ko, Ana.
0: Ah. Sige lang. Kaya hapit naman po. Di hapit ang ano, klase ba?
3: Oo. Lagi. Hapit ng klase.
0: Kay mauso na po ng mag... Gapamaligyag mga sudan sa mga skulahan. Ano,
3: oo. Mabibo na sa... makasigop na sa tagbinasoy.
0: Oo. Ang lami ang gunda para ka na ako na basoy ka ng ano, kalamunggay.
3: Kalamunggay. Din, fresh din kayo nga isda.
0: Oo ka na eh. Lami kaya na.
3: Dito sa Kamigin, always kina fresh.
0: Lagi na.
3: Oh.
0: Ang mga kalamunggay na nagos dagat.
3: Labi-labi sa... Dilio eh.
0: Nanubo sa dagat.
3: Dilio eh.
0: Aray.
3: Oh, pero, ay, everywhere, Jude, ang mga gulay dito.
0: Amo lagi na.
3: Basta gid magkugi lang kag tanom. Motubo ra gid pud biga siya bisag dinhi mo ati manun.
0: Oh, imuro nang yabo ang liso dia, motubo na.
3: Ah, motubo na siya kay.
0: Lagi.
3: Ani lisod kay magtanom, wala kay space.
0: Ah. Mora gyapon na gugma usay mangitag space.
3: Wow.
0: Kaya di na kaya.
3: Di na kaya, di na masulod.
0: Di na kaya, di na masulod. Siya, di masulod ang?
3: Di na masulod siya, kaya wala na yung space.
0: Ay, lagi
3: sa
0: na.
3: Samang kaoy.
0: Mora ka na kasagaran mga rason sa uban nga I need space, ano, ito. Gusto magipagbulag.
3: I-format na lang, aron na yung space.
0: Lagi, i-format na nimo. 256 GB yan ang
3: ito. Oh, ano? 1 terabyte.
0: Oh, 1 terabyte. 25 ang cellphone. Ano?
3: Wow. Samo.
0: Ito na. So, Tuesday karon and sunod semana ting eskwela na muna po ng kabisihan sa mga ginikanan magdumdayan na magmatag sayo.
3: Kana. Unless kung ang bata kabalo na mamatag sayo siya na yung magluto, ano no. Mm. Simpleng tulong sa mga magulang.
0: Kana simpleng tulong.
3: Oh, kana magmatag sayo. Kasi syempre nagtrabaho biya tong mga ginikanan, so marag simple lang nga help nimo na sa si mga parents wag matakag sayo, magdungag. Ano no, magluto unsay maluto dira.
0: Oh.
3: Magprito.

0: bitaw mga bagyo beans mm. na mga gulay bitaw na mga humba na
1: ay lahera jud mo lagi nga nanambo ko diring dapita
0: fried chicken sama sa mga pagkaon ni Yvonne sa ubos fancy na ay mga natuyo
1: so, na naiyahang RM
0: oy nags na
1: remember
0: na,
1: me
0: oy nagkaon kag RM
1: tagaan kog sabaw
0: ah daw bense gibati nimo
1: nakahinumdum jud ko sa tanang kasakit ang da char
0: ay boday nang RM char. Ang tawag di ay
1: oh, remember me
0: remember her him
1: oh, her him they wa sa baka ha
0: lami biyan ang ano RM basta init kayo
1: oo
0: oh, oh. Halang-halang
1: halang-halang no na, abayan din dog ka ng suka-suka
0: oh, suka then paguman soft drinks dayon
1: ah sakit
0: pagkaugma di kalakaw
1: tuara
0: pero panalagsa pwede ra
1: oo oh, ayun na permintiha
0: ayun na adlaw-adlawa eh, everyday lang nimo
1: oo oh, ayun na murag yapon storya
0: oh, lami.
1: Himo lang kuan ka ng 6 days a week.
0: Oh, lagi.
1: Oh. Isa ra ka adlaw pahulay.
0: Oh, kabantay ra ba ko ni Yvonne diyan sa so, ubos kay tutukan nimo musamot ka gwapa?
1: Ha? So, ingana din na, no?
0: Oo, oh, kanang tanaw nimo siya, oy, samot. Oh,
1: oh, nag-blooming ba?
0: Oh, blooming oh, kayo.
1: Oh. Nagka-sexy good?
0: Kakatakdan na ko yung partner diyan si Maricel God.
1: Wow!
0: Kaka-blooming na po.
1: Oo, oh, kaka-blooming appeal. Lahira dyan, no?
0: Oo. Oh, short-short, pa-sexy.
1: Hola! Oh, naka-off-shoulder. Oh, san ka, John?
0: Ah, sa kana, di ba? Pero technique ba na magdumdiana para mahalinan ka?
1: Oo, oh, guwapa dapat ang tindera.
0: Oo, oh, diba? Kung mag-business ka dapat medyo, ano mo ito, sexy
1: presentable,
0: ka tanaw,
1: oh,
0: presentable, ano, labi na kung kapamaliga ka mga soft drinks, mga ilim ng makaubog.
1: Oo, oh, no?
0: Ah, syempre, mga lalaki ba yung duol na.
1: Gani.
0: Ay, ganahan pa yung mga lalaki, kay sexy ang gabantay.
1: Oo, oh, sugod ka ron ha, magpiluka na mo dira ti Yvonne.
0: Oo, oh, ano na.
1: Piluka.
0: Piluka. Saan ang piluka gani?
1: Karang kan ba, dun sa pilok. Imo ibutang ba?
0: Wig?
1: Si wig, sa hair man ang wig.
0: Saan sa'y Tagalog sa wig?
1: Unsa di ay?
0: Piluka man
1: fake
0: diba?
1: Hair. Dili oy, ah, dili piluka ba? Sa pilok. Oh. Mo ganing piluka.
0: Oh, piluka. Kung sa mata, sa ulo, ulo-ulok.
1: Ulok. O habit na mo. Ay nako.
0: Oh, bitaw no, pilok. Lagi no. Sige lang. Okay ra gyapon, mahigala na. Anyway, sa itong palakpakan, ang atong mga kigsunan nga naminaw karon magdumdayan. Kay 24 oras lang kapaminaw sa Magdum Radio. Salamat sa yung tanan. Ang atong talagsaong pangutana para na sa mga makarelate may gala na ba kay love story mga Magdum friends nga nagsugod sa tawag, sa text o sa chat o gang ending nagpakasal?
1: Uy.
0: Nakikailaan ang magdumdayan na?
1: Naakaayo.
0: Nagsugod sila sa text, sa tawag, oo, sa chat, ang ending nagkadayon.
1: Correct.
0: Nagbinyo, ana.
1: Oo, ayan na sila nagkita nga ka ng kuan na, murag nanay plano ang laki nga magpakasal sa ila. Ay, sa magpakasal. I mean, nanay si plano mag-propose.
0: Mag-propose.
1: Oo, nanay plano mag-propose.
0: Oy,
1: si Ate Precious to, Ate Precious, Doc Q.
0: Oy, Doc Q.
1: Doc Q, muna ilang apelido.
0: Back to you.
1: Back to you. Ito sa Camigin. So, na-meet niya yung boyfriend sa Facebook lang. Message, nga na, then video calls.
0: Uy.
1: Okay, layo manggod ang lalaki, dili manggod po siya ta Camigin. So, maglisod ka ayo gid tuyoon pag adto sa Camigin.
0: Oo.
1: Oh. Nga LDR sila, nga ra sila nag-uyab. Tapos ayha na gid ni adto ang lalaki mismo sa Camigin tong nag-propose na.
0: Nag-propose na.
1: Oo. Tapos sa sunod na po dayon, kasal na.
0: Kasal na.
1: Oo. Tung nakasal na sila. Yan,
0: nagbulag
1: dili.
0: Na sa
1: dili, oy. Wala may bulag sa amo.
0: Ah, wala lagi na. Hindi, nagbulag kung ano ba, mga tikulor nga sa nina.
1: Oh, sige, ikaw puti, na.
0: Kay, di mo na pwede itapad ang puti o tikulor.
1: Ah, niabot ka sa panglaba, ha?
0: Lagi na. Para makalusot lang ba?
1: Moto nga, after sa kasal, yan ang kuha na si ate, itaba na.
0: Ay.
1: Minyo naman sila.
0: Unsa kay, ano ba? Unsa kay feeling inana, no? Kadang,
1: nag-wonder lagi ko nga.
0: Nagsugod lang sa text, sa tawa, gano'n.
1: Kaya kung di mo ko dali ma-fall gyud anang mga text-text lang, chat-chat, call. Di ko dali ma-fall. Ma-fall gyud ko ang lalaki mismo. Makita na ko physically. Kaya makita na ko nga nag-uban me, nag-effort siya nga na. Kaya mga text-text, wala gyud na eh. Kung sa ako ah.
0: Samot na kung mahulog ang lalaki sa agdanan. Ma-fall. Ma-fall ka.
1: Sa iba.
0: Oy, nana.
1: Oh, so nag-wonder lagi ko nila ating. Dali ra kayo sila ma

0: fall sa mga chat-chat lang.
1: Lagi. Arang-arang na lang karon Magdum Diana kay makita naman sa SOCMED.
0: O arangan na lang kay makita na wong.
1: Di pare kaniya itong
0: text lang no.
1: Text o ka phone pal pa bitaw sa unang telepono lang kanang wired bitaw nga telepono.
0: Correct and then mag-eyeball lang.
1: Oh, mag-eyeball.
0: Oh, pasumangil din nga akong color suoton sanina yellow pero pag suot ni mo ito red.
1: Oh, nana, tingala ka wala man iabot akong kasabot. Unya nara man dito.
0: Oh, padaron ni mo agoy pangit man siya. Dagan.
1: Oh. Pasumangil din na, busy manggug ko.
0: Oh, busy. Oh, pasumangil, busy. Kaya kita na din na wong. Wala yung mangay.
1: Alang-alang kay sa pagstorya pa lang sa ang convo magod pag nasa cellphone pa sa telepono. Okay, syempre, i-describe na yung kagalingan.
0: Gani.
1: Muna na kayo nga, chinito ko.
0: No?
1: Pution, taas, ilong.
0: 5'8", God-fearing.
1: Oh, God-fearing.
0: Kay ka, Jericho Rosales.
1: Kabalo magmasahe, anam ito.
0: Oo, yan ang mga, pang Jericho Rosales ang beauty.
1: Nana, ba?
0: Pagkita ninyo, agoy Buboy Villardi ay.
1: Sao na lang. Pero na yung mga tao, magdudayan, talkative kayo pag sa phone.
0: Yes, true.
1: Sa chat, sa tawag, anam ito. Pero pag makita na mo, mag-story na mo, makita na mo sa personal, wag yun, di kayo magtingog.
0: Gani, bisag pag ubo, wala.
1: Ano bitaw?
0: Nabito yung nga nga tao, tabian kay sa chat. Nag-wonder lagi ko, kinakoy kauban po sa church nga nga. Hiluman kay siya in person. Pero tong naa siya ituyo na ako, grabe kay siya kachika sa chat.
1: Taas pa yung kaayo.
0: So abi na ako nga, friends na kay me, kachika kay sa chat. So pagka umana to, nakita mi sa church, yung kong niya, uy, Diana, wala ni kalit na po siya kahilom. Mangiulawo na po kayo ko. Abi ko nga close na mi. Pero sa chat day siya, kaya rin siya matalkative.
1: Ay, nagay na na klase na tao.
0: Correct.
1: Mas maayos sa tanang paminaw ni mo chada kasi paminaw ni mo istorya na
0: mas maayos sa writing kaysa oral
1: siguro ang rason na maulawon sila
0: manggiulawon
1: pag
0: matememe sila may manggood ang pag may manggood ang writing kaya at least maka huna-huna pa kaon sa imong ipot diba
1: unya di man siya kita nimo sa gabuato nimo
0: correct pero kanang oral maka istorya na mo tubangan na labi na introverted ka so murag matameme ka unsa nga word ang imong i-choose na iingon
1: moy nana di ba samot ta kung watching ka
0: lagi bless you niabot do diri ang hatching mga wa mo sorta mga ligo diri kapita kay ka hatching man
1: kamalo man siya
0: kamalo siya
1: nga watay ligo na
0: hoy nakaligo ko ha
1: lagi
0: kita conditioner pag
1: kita man po nako
0: lagi kay ako man to gituyo pag abre ang portahan
1: kita na akong basay ang buhok
0: gani basa ang buhok
1: basa ang buhok may gano na muna siya mga Magdum friends napay mga tao na kapayasun kayo pagkita ni mo hilumon sa
0: maliktad ay ang personality
1: nana mga kapayasun sa busahin hangin nun bitaw
0: nga na
1: 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala no? Masin dahil namoy love story mga Magdum friends nga nagsugod mo ana bitaw ilabi na kung di ka kaingon sa personal manguya mo yung kastelpo no ana? Lagi yung ano pero nagay na nakasoy na ka na nanguyab niyo sa phone
0: ay daghan
1: ba yung
0: daghan
1: no?
0: Na sukad itong high school ko kasagara saga panguyab na ako phone tapos pero sa messenger man messenger and then mag video call tapos magkita dayon once in a while in person mag date sa restaurant and then bisag asa ngayon na ramang pod, pero wala mang pod na ako gibot ng label tanan. So, no boyfriend since birthday, gapon.
1: Mga brandless to.
0: Brandless. No labels ang tanang mga situationship lang.
1: No labels.
0: No labels. Murag uyab, pero dili, ana.
1: Kung magkita, murag uyab, ana.
0: Murag uyab. Pero wala yung label.
1: Pag di magkita, wala yung chat-chat.
0: Dili po.
1: Wala yung text-text. Depende rin na. Kanara magung usahay, magdumdayan, ano, kung... bago pa mo kay magdugay yung mga katulog mag-chat-chat lang mag-text
0: yung ano before sa high school ko
1: maabtan mo alas 12 ala unas kadlaon ano
0: correct
1: mag-story bahala na bisan sa topic bita
0: good yung ano na basta bata pa kanang moraga oros-oros pagid ang inyuhang mga feelings pero
1: kasaway po ko ano dati
0: wow
1: kanang maabtan mo alas 12 ano bita
0: mag-text lang ano
1: telepono ano
0: amo ba
1: katok-toko na yung sumama mas kwarto. Oy, tulog na dyan.
0: Maulog kung magtawag-tawag ng gabi na. Di ko gatubag kung tawag kung gabi na.
1: Ay, lagi na.
0: Dili ko. Chat lang.
1: lagi yo.
0: Oh, nayo sa inyo, mayong ko na, may, mag-insist ko sila nga video call ba yung ko nga. Uh-huh. Di lang ta mag-storya. Amo to, di lang mag-storya. Video lang.
1: Sa mga taga niya ito, nga wala pa yung mga video call. Mainlove yung kastingog sa, ano, sa yung mga storya. Kay, tsaka kay paminaw, no?
0: Mm.
1: O, tingog pala, murag hunk bitaw kayo.
0: Manly kayo.
1: Yeah, ang babae sa murag sexy kayo. Wow. Ang tingog pa lang, di mo ma-imagine mo murag si Heart Evangelista bitaw.
0: Correct. Ang ending ni Mog Melay.
1: Oh, mo nang ganahan sa mga istorya niya kay siyempre chadag tingog. Mura mag nag-eskwela sa mga UP yan ano,
0: no, no, sa Shad Paminaw.
1: Pagkita mo UP mo na
0: kayo. UP. Hala di pa. Oy, sa mana.
1: Di UP ang gisakyan na jeep na banggaan.
0: Ah, na UP. Oh.
1: Ah, na banggaan. Mauna siya may gana. Ay, nako. Naka-shoutout daan diya kay before ta mag-ano ang latest Maritas.
0: Ah, shout out di ay sa papa ni kuan lovely souvenir takan birthday day niya karon. Happy birthday uncle. O, ingon siya nga magatulag gid mi duha ni Kian sa ilaha kay makikaon sa birthday niya. Murag naman ko ila kaugo dun yang gabi. So okay. I'm not sure gid ko makaanha ko call. Mm. Pero happy birthday gid sa imo.
1: Tang happy. O, sa kanipaingon siya.
0: Sa simbahan, nami extra practice.
1: Dito gyapon sa ano?
0: Bulwa.
1: Sa Bulwa. Okay, lagi na. So inana siya may gala na. Happy birthday na lang po sa tanang nag-birthday karong adlaw. June 2, 2026.
0: Mm-mm.
1: 6226, di ba karon?
0: Yes, 6226.
1: Ah, kasi kadawag na swerte sa.
0: Oh, itaya na magnung friend.
1: Oh, 6226 ta karon may gala. Wala siya magnung friends. Alas 3:33 na. Sa atong buhaton karon magmayana.
0: Magmarites sa ta.
1: Ah, sige.

Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:35 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalo mga bagong init o trending nga mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites. Munasad ni ang latest mga Magnum friends. Mutya Arkia, gibutyag ang pagka-confine sa ospital tungod sa mental health struggles. Gibutyag ni Mutya Arkia ang iyang personal nga pakigbisog sa mental health o gipadayag nga nakaagi siya og pagka-confine sa ospital samtang giatubang ang iyang mga silent battles. Pinaagi sa usa ka video nga iyang gipost sa social media, gipakita niya ang mga malipayong higayon sa iyang kinabuhi sama sa pagbiyahe o paggahin o panahon uban sa pamilya o mga higala. Apan, gipakita sab niya ang mga lisod nga panahon diin makita siyang naghilaka o nagpaayo sulod sa ospital. Gipahinumduman sab sa aktres ang publiko nga always choose kindness, patience, and understanding. Tungod kay dita ng tao nga nagstruggle sa mental health, kay makita dayon sa gawas. Matud niya ang simple nga pagpangumusta, pagpaminaw o paghatag o pagdasig. Dako na daw kaayo nga tabang sa usa ka tawo. Kidasig sab ni Mutya ang mga tao nga adunay parehas nga battle nga magpadayon o hatagan o panahon ng ilang kaugalingon sa pagpaayo. Nailhan si Mutya isip usa sa mga dating child star sa Going Bulilit o nakabida sa mga serye nga Mutya, Be Careful With My Heart o What Lies Beneath. O mo na to mga Magnum friends ng atong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest Marites.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Dugay ka na magdag-anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: mo bang iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
4: Gapanakit bang join sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basic may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Pusa pag may tisina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo. Banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mapalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Panahon na naman ang ubo. Si Pops at ang kaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Mighty C!
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
5: I-DTX 500 na!
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
6: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakatul nga butika sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nagbawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
5: Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
2: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:47 na sa hapon, din hilang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. O ang atong mister, talagsaon, Magnum Gilbert. O para update na sad mo sa internet lingo, mga Magnum friends, mo na sad ni ang ato ang language of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay I'm dead. Ang I'm dead or dead kay usa ka Gen Z slang nga gigamit kung grabe kaayong imong tawa sa usa ka butang. Dili ni literal nga meaning nga patay ka ha, kundi usa ni ka exaggerated nga expression aron ipakita nga grabe ka funny ang usa ka sitwasyon. Modern version ni siya sa phrase nga I died laughing. So mao na to mga higala nga to ang slanguage of the day.
1: Happy birthday again sa ato ng mga nag-birthday karon Magnum Diana.
2: Yes, happy birthday!
1: Sing tanan! Happy na daw si Jennifer o si Tony nag-birthday karon.
2: Oy, happy birthday Jennifer and Tony Gonzaga.
1: Oh, Tony lang na
2: Tony. Pareha
1: ang pangalan.
2: Lagi, same lang.
1: Lagi, happy birthday sa tanan po. No? And napadariyo, happy birthday Magnum Gilbert sa akong igagaw. Oh, happy birthday Magnum Gilbert sa akong igagaw ba na eh? Habi na ko sa kuha.
2: Happy birthday Magnum Gilbert sa akong igagaw.
1: Oh, na si Lawrence. Ay,
2: happy birthday Lawrence.
1: Salamat kayo sa iyong pagpaminaw.
2: Yeah.
1: Nagulat na lang yung i-invite din ninyo.
2: Lagi. Pwede rin po di pa Maxim, ay sure, ipa-deliver ang inyong food.
1: Pwede rasabo.
2: Yes.
1: Pero nabusog na tayo sa saging.
2: Lagi po. Manambok na kay Miani.
1: Salamat kay Yvonne sa ubos may galang morag anak imot ang anak-anak ano niya.
2: Lagi? Siguro? Digig ko magniwang ano niya.
1: Ay, nako. Sige lang, okay rin yapon. At least healthy daw Magnum Diana.
2: Mm-mm, busog.
1: Basta healthy ka, happy gig ka.
2: Of course. Happy.
1: Naitubag na rin sa atong Magnum friend. Ang ingon niya, Magnum Diana, nagkauyab daw sila sa chat, pero wala agad sila nagkita as personal.
2: Agoy.
1: Pero wala mong nagdayon daw.
2: Okay. Agad sila nagdayon.
1: Katong, ang pangutahan naman, katong nagdayon, nagkasala. Hi, Magnum Gilbert. Dere sa may kalaanan, naminaw mi sa Magnum karon. Gikan kay Julie. Salamat,
2: San
1: Julie.
2: Jose.
1: Julie to siya. Di ba Judy to?
2: Judy?
1: Julie.
2: Julie. Okay.
1: Ayang pangalan, Ju.
2: Ju. Lee. Julie.
1: Julie. Si Julie. Magnum Gilbert, sa una, mahilig kong chat-chat sa mga lalaki, pero karon ako ng giundangan.
2: Dapat lang.
1: Di ba maayo mag-una-una sa...
2: Lain tanawon. Mo po nang gingon sa kong papa na siya nga. Di ka dapat mag-una-una sa mga lalaki. Kaya kung imong i-express nga nakagusto ka, marag i-take for granted rapod nila. Bisag nga wala sila nakagusto. Yan na ba? So, lain po tanawon yung babae mag-una-una. Kaya sa tumagod kultura sa Pilipino, dalagang Pilipina, di jud mag-una-una, ma-pride ang mga girls.
1: Diligid lugar, pwede gid.
2: Oo, ana.
1: Pero na may uban, magpindot-pindot lag smiley, emoji, nanabitaw.
2: Oo, pasumangin nga na wrong sense.
1: Sorry, dito na magsugod. Dito na magsugod ang pag-ila-ila. Technique, magkud gapon na Magnum Diana, no?
2: Lagi, di ba?
1: Basta hindi, pansinon ka, di mas maayo.
2: You never know unless you try.
1: Di
2: ba?
1: Pero wala mo, pero say mo, na ay something di maayo kung babae mag-una.
2: Di mo say mo nga di maayo? Ako lang siya naandan niya kung an. Tungod mo sa kong papa. So, naandan lang na ako nga, di ko mag-una-una. Di ko gusto nga ako'y una mag-text. So, magulat ko parminti nga, siya'y una mo text. Yan na. Yung gusto nga ako'y unag yun.
1: Ang problema, kung di siya mo text.
2: Di pag ko mo text. Oh.
1: Magulat-ulat na lang ka.
2: Hulat-ulat yun. Until nga siya gid ang una mo text.
1: Lagi. Okay. Kung siya ang una, mo reply gid ka.
2: Pero kung kagusto kayong babae, ay mag-una-una gid na. Or depende. Sa ako kay dili mang good.
1: Magnum Gilbert, nakasaway ko na nga nakachat kog lalaki. O niya, nauyab na ako. Pero karon ako na naimong bana. Gikan kay Ann. Okay na, may gala. Basta ano, nakita na lang forever. Wow, sana all makauya pinag sa chat o ka sa text. Kaya ako, antud karon magsigi kog text sa mga babae. Wa may mo reply. Ay. Ano man, why mo reply ni mo magdum friend? Basta why load siguro.
2: Oh, why load? Tagay load.
1: Oo. Tagay nag-load kay para maka-reply. Ang problema kay tagaan mo load, di gapon mo reply.
2: Pamela, at least man lang ana. Thank you. Thank you sa load kung sino ka man.
1: Oh, oh. Ano na lang.
2: After to wala na nag-reply.
1: Mao man. Maing hapon Magdum Gilbert, kami dere sa may kauswagan Permiga Paminaw sa Magdum Radio. Salamat kayo sa inyong tanan mga igala nga Gapaminaw. All right. Good afternoon kay Cathy. Naminaw siya karon sa Magdum Radio. I'm just listening right now. Pa-shout out po. This is Cathy. All right. Salamat kay Cathy sa pagpaminaw. Kitsa pa'y naaderebe. Magdum Gilbert, malingaw ko sa iyong programa. Gikan kay Jojo. Uy.
2: Jojo.
1: Napoy Jojo sa may NHA Kauswagan, Magdum Diana.
2: Oh, daghan na sila, Jojo. Daghan po mga inday.
1: Jojo ay aplikado kay Gulay.
2: Wow, Jojo Gulay.
1: Pero yung baligya, mga prutas.
2: Tora.
1: Yes, sa NHA Kauswagan. Kuyaw kayo, di ba?
2: Kuyaw kayo. Jojo Gulay, pero prutas.
1: Wala siya may gala. Alas 3:54 na mga Magdum friends. Murag huot na itong bulsa. Di na paigo itong mga ano din. Wanay oras?
2: Abi kong kwarta.
1: Wanay oras may gala.
2: Wanay oras. So magbabay na ta mga Magdum friends ha. And thank you good kaayos sa inyong always nga pagpaminaw sa Magdum Music Jam. And bali lang gihapon ta ninyo tomorrow same time and same station para sa mga trending o pachada ng mga music o mainit ng mga chika. O atangisa ninyo niyang gabi sa alas 9 hangtod alas 12 sa kadlawan ang Magnum Songs of the Heart.
1: Secret
2: lang sa. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye.
1: Alright, salamat kayo. Hi Magnum Gilbert, guwapo. Magnum Fifians, guwapa?
2: Si Fifians.
1: Fifians, no?
2: Magnum Fifians. Kung siguro na D, siguro na F, yan na tuplok.
1: Fifians.
2: Fifians.
1: Basta na daot yung letter D.
2: Uh-uh.
1: Ay, labi na sa una, Magnum Diana, imong kipad, madaot pa ng mga by letter, di ba niya?
2: Lagi.
1: Di na mapindot ang letter D. Ano na lang ni mo? Kanap itong S, madaot, imo na yung 5 na lang, number 5 na lang yung gamiton.
2: Correct. Yeah,
1: para mabasa niya po.
2: Ang A, imo na lang 4.
1: Anyway, salamat kay Magdum friends sa iyong pagpaminaw. Hapit ng alas 4, masunod na sab. Siyempre, ang Magdum Reports kaoban si Magdum Angel Sado. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi may gala. O uban pa mga topic may gala, mga iskutanan, mga reports sa itong mga Magdum Hunters, mga labas kayo may gala ng mga reports. O ang dagan sa Senado karon. Kumusta man mga Magdum friends? E kagapon, wala na ba ito? Ano nga daw mga majority sa group may ganan sa Senado?
2: Mm.
1: Gipalungan daw aircon o wifi ang mga minority.
2: Agoy, nagibaslan di ay.
1: Gipalungan wifi, kuryente, kadang internet, aircon, ang mga minority gapon may gala. Reklamo si San Tulfo. Okay, gipalungan daw aircon o internet.
2: Ay naku, maraming sila nagbinata, oy.
1: Nag-comment po na po yung mga bashers dito, nag-iyon nga. Labon kong flood control, wakay comment.
2: Pero sa wifi.
1: Wifi o sa current na aircon, nag-comment ka.
2: Muna lagi.
1: Saan na lang may gala. Dili ko na sila pwede magkasinabot yung mga migrant friends. Saan saan itong bali-bali may gala kay Lailain sa prinsipyo sa kinabuhi. Tangin lang kay Basin. Oy, si Jonex din, naminaw ron. Salamat kay Jonex, ha. Sa iyong pagpaminaw kanunay sa Magnum Radio. Tangi lang kay kung nadayon na ba lang session karon kay kagapon ula man to na panayon may gala. Kay giaresto ba ito si Jingo Estrada gapon lawa. Giubanan ni SP dito sa Sandigan Bayan. Magnum Diana.
2: Mm-hmm.
1: Karon basin na siguro tanaw na ito may gala. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
3: hapon mga higala. Kumusta may hapon nga natong tanan? Welcome, welcome sa itong pagparag-uban sa itong tulungunong Magnum Reports.
4: Magnum Reports.
3: Kini si Magnum Angel Alzado, inyong mga kauban, gikan karoon hangtod taas alasay sa kagabion sa duha ka oras ng programa. Inyong masairan, mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga nga hipos ng kauban, Magnum Hunter 23, Kia Belinosa. Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan. Og mga balita ni Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4:13 na sa

0: hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Inyong masayra ang mga police reports, hospital reports, developmental news. Lakip na nga itong sitwasyon sa palibot. Lakas pa na ang dagang sa trapiko. Inyo ka na mabati karon mga higala sa itong pagpanag-uban. Nining ito ang programa. Uga, kumusta mo din na tanahan? Ito mga kaisunan o nga nagahimo ko ron sa pag-celebra sa ilang mga adlong na tawhan. May happy birthday din ha sa inyo ha. O sa ito mga kaisunan po na ko ron nga nagahimo po sa pagsaulog sa bisan unsang kalampusan silang kinabuhi. Congratulations po din ha sa inyo ha. O sa ito mga kaisunan ko ron nga nagamonitor sa nagkinimbahin din sa ito sa Dakban sa Cagayan de Oro. Maying hapon, lakip na sa ito mga kasilinganan. Dahil sa Larawigan, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte o Camiguin. Maying hapon usab din ha sa inyo ha. Oras alas 4:14 na maying pagpamino usab sa ito mga kaisunan nga nanimuyo sa nagkinimbahin din sa tuwa po din po nga nasun. Nga nakatutok gihapon sa programang Magnum Report. So sa uban pa ang mga tulumanon din sa Magnum Radio. Og nato po nga naa sa nagkading bahin po sa itong kalibutan. Pero naabot gihapon po mga higala sa itong pagsibya tungod kay sila. Nakatutok sa itong official Facebook page, Magnum Live. Official website, www.magnum999.com. Para sa alas 4:14 na sa itong pagpanag-uban mga higala, sugda na to sa paghatag ninyo sa mga dagkong luhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa itong mga dagkong luhan sa balitang lokal, NTC Region 10, nagpasidaan sa publiko nga dihatag ang bisan kinsa ang ilahang one-time password o OTP. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Dinisidenta mga higala kay gibutyaga po da koron sa DICT Region 10 nga mas maayo nga di gipagpataka o gapagsulod sa mga public wifi o paggamit sa public wifi aron malikayad yung mabikima sa mga hackers o sa scammers. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Usaw ka tinunano ang nagpabilin nga nagpaalim karon humana hulog sa JR Borja Bridge kaganihang buntag tungod lagi sa gituuhan nga depresyon. Lain man itong uluhan sa itong balita nga luka, lain po nga magtutungha mga igala nga criminology student gihapon ang nagpaalim gihapon po sa tambalanan tungod sa naangkunan nga sama dinong kabaan. So, wala pa mailhan nga suspitsado. Oras alas 4:16 sa pamilya sa Osaka amahan na gagidunggab din ha sa may coastal road ning atong syudad. Andam na nga mutanyag og salaping cash o pahalipay. Sa makatudlo kung kinsa ang mihimo sa pagdunggab sa maong biktima. Oras alas 4:16, dugang pa na itong uluhan sa tuwang balita nga lokal din sa tamang higala kay Giingon Pod. Sa itong dugang balita nga lokal din sa tamang higala kay nanawagan karon ng tuwa po nga buhatan sa CSWD Psychosocial Division nga to sa publiko nga
1: Magnum Reports.
0: Pahimuslan ang ilang mga mental health hotlines aron nga sila matabangan. Oras alas 4:17, samtang simbahang Katoliko, no, kagania sila si Father Jun Balsamo, nag-awa gayod sa publiko nga nakasinatinog mental health problems nga muhimo gihapon niya sa pag-ampos labang makagahom o pagdangop sa ito pong mga simbahan. Oras alas 4:17, dinhitas itong mga dagkong luhan sa tuang balitang national. Kagiyon po ang House Deputy Speaker Alvin Benitez, gibutyag nga ang taas nga pagsalig sa publiko sa House of Representatives ang kono resulta kini sa hiniusang trabaho sa mga magbabalaod o empleyado sa kamara. Dugang natong uluhan sa tuang balita nga National House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo ang ipamugos nga pwedeng dunganon sa Kamara ang pagduso sa mga mahinungdanong balaod noon o pagsunod sa konstitusyon kalabot sa impeachment case sa batok kang Vice President Sara Duterte. Oras alas 4:18, Manila 3rd District Congressman Jewel Chua gitawag nga walay bili ang tubag sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa gidusog impeachment case sa Senado. Samtang pamugos po di Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga susamang nang intriga og nang hadlok lamang si Senator Jingo Estrada sa pag-iyong dunay nagtanyag dini nga mubalin sa minority bloc aron makalusot sa gitubang nga kaso kalabot sa flood control projects. Samtang Senate President Alan Peter Cayetano nagkanayon nga dili lamang kini kang Senator Jingo Estrada na hitabo apan aduna pa ilain pod nga senador nga kauban unta nila sa mayorya ang gitanyagan gihapon og gihulga gihapon mahinungdan nga sila nilara pod mga higala nga ibutyag yun ang kamaturan kalabutan ni ini. Arraignment og pre-trial sa kasong graft ni Senator Jingo Estrada og kanhi DPWH Secretary Bunuan giya pa higayon ni ining adlawa. Samtang dili sa mga higala kay giingon na karon DILG chief na mahayag nga ang anak ni Senator Jingo Estrada nga mamatod pa kanang palabyon lang no katong pag pamalikas o pag gamit no og dirty finger no lagi niya nga nasabta na lang niya tungod sa emosyon o sa sitwasyon palabyon lang to eh kaysa sa inyo pa tong daginuton mag file palugar mag reklamo. Oras alas 4:20 sa hapon na dugang pa na itong uluhan sa balitang national. Samtang karon mga igala no, Mayorya naghimo gihapon na sa pag kaning wag yapon nagpatimaw no nag-skip gyapon sa Senate session ang mga membro sa majority sa Senado. Og dinhi sa mga igala kay giingon pod karon Senate Blue Ribbon Committee nagahimo sa pag-imbita sa DC also ka mga kanhi Marines alang sa flood control investigation giingong na revoke. Alas 4:20 dinipunta ka Senator Marco Leta giingong iyahang pag desisyon o iyahang matod pang kaugaling desisyon ang wala pagtunga karon na sa Senado. Samtang Malacañang giingong nakahimo no naghimo pod sa pagbatiko sa Senado tungod lagi ni ining drama sa Senado mga higala nga nakaapekto gihapon sa mga priority bills sa administrasyon nga Marcos. Uga dinisad mga higala kay
1: Magnum Reports.
0: Si DPWH Secretary Bunuan kanhino nakadawat ng medical clearance aron nga i-transfer kini siya sa Sandigan Bayan sigon sa PNP. Ug lain pa natong luhan sa tong balitang international kun national mga higala giingon pod nga existing manhunt team sa para sa pag pangita kang Senator Bato de la Rosa giingon nga igo pa sigon ni PNP chief Nartates. Alas 4:22, dinidenta sa itong mga uluhan sa tuang balitang international kay gibutyag po mga higala nga dunay di muminos 4 kataong patay o gubay-ubay ang samdan sa Ukraine human naglusad ang Russia sa sa halapad nga pangatake sa tibuok gabi. Lebanon po mga higala, gidawat na sa Hezbollah ang plano sa Amerika aron mahunong ang gubatali sa Lebanon o Israel. Oras alas 4:22 sa dinhi sa tasa tungdugang uluhan pa mga gala kay kapig na pulo po katao ang nakausal sa kinabuhi sa pagpangatake sa Russia sa Ukraine. Og Iran posibleng putlo ng ceasefire talks sa Amerika kung padayon ng pagpangatake sa Israel sa Beirut.
1: Magnum Reports.
0: Samtang sa tuang dugang uluhan pa sa balitang international, Cambodia gilusad na karon ng ilang UN-backed nga pagproseso.

0: ang nahibo pong agresibo dito sa Kenya. Aid agency nagabahad na karon sa Ebola nga posible nga mupaspas pa gyud ang pagkuyanap niini tungod kay di gyud halos tanan ma-detect dito sa Republic of Congo, sa Democratic Republic of Congo sa mga musunod pang bulan. Oras alas 4:04, mo na itong mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, nasyonal o international. Dinidenta sa itong kadalanan o sa itong kalangitan na itong ipasusis itong kauban, naglantawan po no. Karon na nga ito pong mga kaigsunan po da, din ha po no. Sa inyo ha po rin pong tagsa-tagsa ka area. So makisusi ta sa sitwasyon karon sa itong palibot. Lakas po na ang dagong sa trapiko. Ano yan, naka-standby si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
1: Naon karon nga po na pwede nga na inihuno nga pagulan ulan na to diri sa maya nga ba iso nga nakmay tulog ni Maji kagigay na kasi sa mga taas sa mga pagato talito pero di kayo sa ingon nga kusugapan aga medyo kusug-kusug ang pagulan mag na Maji kanya diya sa maya gusa area kaya kung gigan nisikita na nagigidot to sa maya puerto padron diri sa maya kugman area medyo ulan-ulan lang mag na Maji pero diri pero ni kusug siya diri sa maya gusa area pero walagit mo siya ingon nga nidugay sa pag bundak sa ulan na Maji. Ngayon man, sa toga nga nabantayan ito ka ng mga oraso diri sa may western naman ta, diri, western na bahay naman ta diri sa may Patag area, hayat naman ang palibot o apatay mga pagpanagumot ang mabantayan sa kawanangan. So, diri kaya po nakikapensahan, labi na kaya kasagara karoon, gaulan na lang sa hapon, padalong sa gabi, magnamaan siya. Diri kita pinuwi sa mapaprotekta sa ulan sa malalamang sa mga patong o garin ko naroon nga di kayo nga mabasa o gaayo o ga mag-resulta kini sa pagsikit, magilan at pag-upo o pag ato po ngayon lagwad po ng situasyon sa Dagas Traffic again dito sa may ST nga bahin pa doon dito sa may ST nga bahin po at magnamaan si wala may aking kabalakan kaya wala lang sa po ng Dagas sa traffic ko ngayon man nga wala mo po yung natalabatayan nga dugay nga pagkatanggong ko na dugay nga pagkabalda sa mga linya sa mga sakyan na makalasawa sa pagkihapon sila paano rin sa tagdag sa po rin ang mga destinasyon at po lagwad sa mga sa situasyon sa panahon sa na kuna dagat sa pagkain sa kusyon sa maya Kauswagan Highway ning atong asyudad para sa magdumot hunter kini sa Magdum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Villanosa din sa ta sa buhatan sa pag-asa na karon speak kasi nga sa Sir Kevin kada Sir Kevin may hapon.
2: May hapon ma'am, may hapon sa mga soaking tagpaminaw. Ang tibok dapat sa Mindanao, baka sa natin lang ito panalagsang pagdagong at sumaragong muna kalangitan, inuman at patak-patak ang pagulan, ilat o pagdalugdog tungod lang sa localized thunderstorm. Iniposible mo dyan ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung anay mga severe thunderstorm. Kung natin hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagikan sa kamihalang kay kasab si habagatang sidlakan o hatot sa habagatang kasagpong direksyon o ang karagatan hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalod. Ang temperatura sa Tanakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius padamang sa 32 degrees Celsius. At ang adlaw masalo po niyo 5:57 sa hapon. At ang Philippine Standard Time 4:27 PM ang kanalang mabalitang panahon. Gikan diri sa DSP Pag-asa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
0: So, salamat no kang Sir Kevin na Cadiz dili po sa itong abutan sa pag-asa. Sa itong pag-monitor po karong mga igala, ang inyo po din pong paghatag ng impormasyon na dinasin nyo sa kasamtangan yung sitwasyon na makatabang yapon po sa itong mga kaisunan po nga nagmonitor karon sa itong CBN sa Magdum Radio. Basin po din ninyo ma-update po no. Pwede mo maka-comment sa itong comment section. Sa inyo po din pong tag sa mga na-experience po din ha. Labi na nini nga tuwa pong mga pag-ulan nga nasinatian. Kaya pipila na po no ka mga adlaw nga inani nga tuwa pong sitwasyon. Oras sa alas 4:28 sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magdum Report sa tangatangi ang mga balita din po nga nahipos ng kauban. Human lamang sa pipila ka pa hinumdom oras alas 4:28.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Balik ta mga higala sa tumbag panag-uban sa tulumanong Magnum Report. So, nining hapon na mga higala noon, aghan ang utana. Kagani ang God, dinapunta noon sa may RTC, sa Regional Trial Court. Kung matama sa'yo mga higala, no, karoon naghihimo ang pagdungog ni ini pong election na protest sa katungan. Tabo lagi nga election sa niaging tuig mga higala dito sa may Dato o din Sinsua at munisipyo nino dito sa may Maguindanao del Norte. Kung diin, mahinumduman na ito nga dunay gani election officer nga nakabsan sa kinabuhi tungod lagi ani pong grabe gid po ka init ang hisgutanan sa politika dito katong si Bae Maceda Lidasan Abo no katong election officer sa Dato o din Sinsua at Maguindanao del Norte na kauban niyang kapikas giambush sila nga gipatay pud no sa kaning unidentified nga mga gunmen samtang nagbiyahe sila paingon na sa opisina na unta kining nahisgutan nga election officer. So mo ni mga igala nga mga kuno kabahin na gyud sa history sa tragic cases sa mga election officers nga niini pong atoang election dinhi sa nasud no di gyud na himong kuan lugar dili mahimong kaning luwas ang kinabuhi sa tuwa po din pong mga election officer kay bisan pa man nung kaning naay mga ipanghatag na security para sa ilaha pero delikado gihapon ang ilaha gyapon kahimtang tungod kay pwede man sila nung mahimo gyud po nga target ni adto po nga mga politiko nga di po da kaning nga uyon lugar no na mga pagduda or sa baka ila pong mga beef po da against sa kaning atoa po din po nga mga election officer. So gani giingon no nga considered gihapon eh nga mga wa pa gihapon matagan gyud og katinawan ng mga kaso pod mga igala. So gibutyag nung karon dina sa may branch 21 kung wa ta masayop murag mao na ni nga kaso ang gihatagan og pagtagad no kaya ang election na protest mga igala taod-taod pod gihapon kini ma human no kaya nabe tuy mga daghan nga nag supak lagi sa nilabay pod nga election gani ni adtong niagi no niaging tuig 2025 May magyapon to, no? Naghimo yun po sa pag-oppose ang mga designated electoral board members tungkol lagi sa disruption nga naka-apekto sa almost 83,000 ka mga butante dito no sa may barangay Dalikan. Kaya gubot lagi yun po kung mayroon kaga Maguindanao del Norte ang ilaha pong eleksyon. So, naanagi po yung mga statements ni Agi po mga higala ang ilaha pa din po ng mga kuan. Ilaha po din po ng mga opisyal. Niya dayon ang ilaha ganing vice mayor po dito, no? Gi-kuan po, gi-pa-disqualify po. So, na yung mga kuan karon, no? Na yung mga hearing paghihapon, kalabot din yung mga election protest din na sa may Maguindanao del Norte. Nga, gikan dito, gidala na gidin sa RTC Region 10, no? Para mapalayo, madistansya, o hugot ng seguridad ang gipatuman karon din na po, no? Sa kaning korte. Bisan sa gawas, no? Dili lamang sa sulod, apan lakip na sa gawas. So, moni karon ang kay tabo update ang sa mga higala no kung sa bakay mahimong resulta pod ni ini kay lagi nagpanayon pa man pod ang pagdungog pod sa kaning election na protest no kay naaman ni tong sa mga dili no di wala nakakuan wala na lipay lugar sa nahimong resulta sa katong kang mayor o vice mayor siguro ni mga higala no sa niaging tuig nga election. Mga tamasayop kay taod-taod na good food ni. No, makonsider nga po taod-taod na mga higala ang nahisgutan nga mga pagsupak no, sa katopong mga wala na kadaog sa eleksyon. Oras alas 4:43 na sa hapon diri sa mga balita na dainta ang nga hipos ng kauban Magnum Hunter 19 sa tamang igala kay suspect sa pagparunggab sa usa ka criminology student padayon gihapon nga gipakita sa atong awtoridad kay do naman toy graduating student mga igala nga nakaangkon gyud in town og sa madinunggaban kaganihang kadaon tungod lagi kay ang suspect kun mga higala nga ihapon na matikdan nga kadudahan nga na sila ang lokasyon no nakita po mga higala nga kung din siya murag nakapabor siguro po siya nakita niya nga naipanginhanglan no panalipdan po niyang kaugalingon kaya para di siya maka kaning panabi lugar itong maong biktima so iyang ginunggab so din sa tani Magnum Hunter 19 makisusi ta sa update kalabot hindi pong nahisgitan nga report gikan sa iyang lokasyon
1: Magnum Reports.
0: Pero sa DIPA, plaster sa nato Magnum Hunter 19, Magnum Hunter 23 sa ta. magdumkiya, plaster sa po din magdumkiya. No, dinita unahon na to magdumkiya. Kani mga suspect sa pagpanluba sa usa ka amahan sa Coastal Road sa Barangay Lapasan, padayon po ng ipangita kay lagi andam nagi sila mohatag ani og kuan po no reward sa makahatag og impormasyon. No, nanawagan na no sila sa mga kaigsoon ng Muslim ug mga Kristiyano kay murag kuan ta masay Muslim man po nino ang nabiktima. Ano yan si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
1: Yes, sa magdaman siya pa sa tagi pangita karong mga panahuna ang kaning mga suspect sa pagpangadunggab sa kamahan diya sa Maya Coastal Road na barangay na pa sa itong asyadad magdaman siya kikingon na kaning ang mga presidente matatpa sa pagpangaluba nagsumikad tungod sa road rage magdamaan siya tungod kay ang kaning biktima nga si Sir Jess Dalangin magdamaan siya kikingon nga kaya matatpa nga gibadlong ang kaning grupo sa kaning sa ka grupuhan bitang magdamaan kaning nag-convoy nga upat ka mga motor nga dili magpakusog uga dagan gikan diha sa maya pirehan sa maya gusama si gugusa area na pud magdamaan siya. So diha nga medyo nagkainitay na matutpaan nga kaning duha ka mga grupo kung kanilihin kini si Sir Jess o kaning grupo git pud sa kaning mawi nagaluba sa iya magdamaan siya. Doon na matutpay na itabo nga nagsinipaay ni sila uga motor magdamaan siya. So diha nga medyo natumba na si Sir Jess o magdamaan siya. Doon na matutpay hindi siya nagita mga ano sa katong alain pa nga mga kaning kauban na itong mga naka-convoy nga upat mga motosiklo magdaman siya dayon sa dihang nga medyo nagkagubot na magdaman siya doon ay usama at mga kauban nila nga nikuha o gakutsiyo na gidunggab sa tuloka mga higayon kining si Sir Jess magdaman siya din nga kinimirisuta sa pagkadunggaban niya sa tuloka mga kuna lain-lain nga parte siya nga alawa. So man sa mga pangitabo, dali nga misibat kini nga mga sosok magdamaan siya nga to sa maya westing nga bahay sa itong andakbayan. So gikaingon ni Police Master Sergeant Neil Brooks Galve, ang investigator sa kaning Police Station 3 Agora nga nagpadayon sila sa pag-backtracking sa mga CCTV footage nga posible po nga makatumbo kung kinsa kini mga responsable o kani nga mga suspect po magdamaan siya tungkol sa rason nga kani nga si Sir Dalangin karon magdamaan si do wala pa gid kay siya ingon nga kaning sa critical nga kaning condition pero operahanan buto siya magdamaan si tungod kay nagit po yung mga nangaigo nga sensitibo nga mga ugat sa iyang lawas. So karon ang mao nga biktima padayon pa nga nagpaalim siya mga samad nga naangkon nato sa maong insidente sa pagpanglubalay nini ari nga pamayag ni sa Police Master Sergeant Neil Brooks Galvay kalabot siya nga imbestigasyon sa mao nga panghitabo.
2: Hi sir, may hapon, magdumkiya sa Magdum Radio. Sir, mga yan, tamig update regarding itong nahitabo nga stabbing incident diha sa Maya Coastal Road sa Barangay Lapasan, sir?
3: Yes ma'am, up to this moment ma'am, nagkantag patag pala investigation kay katong ang victim, wala niya nahilhan tungkol sa itong nagluba siya ha, and then ang witness po sa area, wala po sila kaila kay accordingly, passersby sa itong mga suspect daw ma'am.
2: Okay.
3: Unsa?
2: Sir, balik ko na nato sir. Unsa ginahitabo ato? Pero unsay kinsa ni si victim sir? Ug aha unta siya padulong ato sir?
3: Na istorya na kong victim ma'am the other day katong nasa hospital siya. According siya ha, gikan sila sa gusa sa Perihan dapit. And then padulong sila og Agora lapasan direksyon, west direksyon. And then ay kasabay niya motor. Nagamotor ni according ni sa mga kita dito murag ga away dalan man ba na magaris galumba-lumba man daw ko no something like that then pag-abot da dapit sa Lambago accordingly nagsinipaay daw ko og motor moto ni hunong convoy man da itong naengkwento ni sir sa dalan nga accordingly siya yang badlong nga dili ko no magpatunga sa dalan. Yang sorya ni sir katong biktima si ang biktima nga si sa Galapas Uno si sir Gisto ni Dalangin.
2: Uh-uh.
3: Iya kunong gibadlong nga dili magpatunga. Then ni huno sa unahan and then suddenly naman day kauban niya nga tulong ka motor other motor nga mga angkas gibalikan siya ang pirmiro according sa mga nakita sa witness o siya ikulata siya una.
2: Uh-uh.
3: And then mula gito mga tong mga bystanders sa Lambago may latang apartahon. Suddenly naman isa ka kauban na itong grupuhan nga nagbunot o kutsilyo.
2: Okay.
3: Giluba dahil si sir. After itong insidente, nihawa na dahil itong mga suspect padulong sa direksyon sa west. restriction.
2: Okay. So, sir, mga pila ka to ka mga kuan ang involved ato, sir? Pila ka mga suspect, sir?
3: According, lagay certain ang number, ma'am. Pero, ingon ni sir, katong biktima, nasa pito, more or less pito katawo. According po, gabi, follow up ang mga bito sa area, nalagay sa mga anak katawo pito. Pito or more or less pito katawo.
2: Hmm. Masa to sa sir, mga minor to, sir? Mga batanon?
3: Sagol na ko naman. Ako na yung mga minor. Nabod ba nga, guwang-guwang na ko daw. Hmm. According sa nakita.
2: So, sir, pila ka po iyahang samad ani nga dinong gaban, sir? Ug asa
3: da? Tulo. Tulo ka buk yang nangkon nga samad, ma'am. Ang diri sa yang ibabaw sa yang dughan sa wala sa tuo nga bahin ug diri sa iyahang kilid duha ka buok. O karon, ma'am, nanawag ko gahapon sa iyang igsuon sa biktima. Gipirhan sa gahapon kay accordingly sa doktor. Giabunuhan siya og duha ka sa duha ka bag nga dugo kay lagi dagan sa na loose na dugo nga nawala siya gitong pagkatabo ba. And then currently karon ingon siya yang isuon dili pud siya maingon nga stable na siya pero currently kuan siya under medical observation and wala pud na kami sa doktor nga naigo nga internal organ niya.
2: So, maingon ba sir nga katong iyang mga nakaengkwentro sir mo involved tog mga kananga drug racing sir?
3: Dili pud ko mga confirm ma'am kay malagi to kay pamilya man daw accordingly sa nakita na may mga anak ni mga gagmay kuno dala nga bata ba.
2: Mm-mm.
3: Bro pamilya to naglaglag diya sa kostal ma'am ba.
2: Ang gato mga suspect. Gun,
3: oh na convoy ra upat lagi ka motor, solo upat ka motor.
2: Okay. Pero
3: na convoy.
2: TV footage sir.
3: Among gi-check gahapon to sa area, ma'am. Ibalis sa subay-subay. Wala si CCTV footage diya sa kostal. Hindi naman plano ni karon. Diri na lang sa unahan sa... Before sa feryahan sa gusa, ang check diya na may mga footage si CCTV. O dito unahan sa... before ka muna ko para terminal o unahos dito sa San Lazaro. Among i-check ito kay... Wala mong diri ko sa portion sa... Portion sa... Lambago. Na video footage na nai-viral mo karon sa Facebook. Ang nakita naman nito is after na sa incident, ma'am, wala na tong komosyon.
2: Katong medyo
3: na. And then
2: na siya, sir.
3: Yes, ma'am, katong gitabang na siya bitag dala sa ospital na. Pero nagkawan man gasubay-subay pa sa area basig naay mga tao nga pasusubay dia or isa kinsa nga nakakita sa nakapinta ka kwa sa video para magamit na to pagkuan sa mga suspect.
2: So, as of this moment, sir, wala pa sad po eh. Ingon nga nagpa-team out or nagpa-anha sa inyong station, sir, para mo surrender or mo kuan ba, sir, nga
3: nakakita? Mao, maligay akong kuan, ma'am, panawagan, ma'am, katong ma-involve ba to, mintras sa'yo pa, nga dila pa napanapay lang kaso, mo surrender na lang sila dire para itong makita ko maagi yung sauna ito pagtabang sa ilaha kay malagay mo ulo mo nga road rage incident. Ang mga emosyon, taas ang mga emosyon. Wala to nang buyan mga desisyon nga na ipanghimo nga aksyon nga dili angay ang imuon unta.
2: Sir, lastly sir, unsay ma-file nga kaso sir if ever nga ma-identify na ni mga suspect ani sir?
3: Sa pagkakaroon ma'am, ang ginaandam ko na kaso ma'am kung fully recovered na si sir and then makuha may witness, posible na ni ma-file ni ma'am for stated homicide ma'am.
2: So karon sir, dapat siya sa NMMT sir?
3: Yes ma'am, napas-admit pa ka siya sa hospital ma'am.
2: Sir, salamat kayo, sir.
3: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: So, muto magdemansin ang pamayag ni Police Master Sergeant Neil Brooks Galve, gikan diya sa Maya Police Station 3 Agora. So, karon kamulo sila sa pag-backtracking magdamaan siya. Pero ilalagay nga ang iyong ato sa mga involved atong mga insidente nga kumay mo nga wala pa ma-file ang kaso po magdamaan siya. Eh, mag-surrender na lang. Karoon git po nga kanding nga basin may suryahan pa or nga labi na kayo nagtanyag na ba o reward ang katong mga anak ani magdamaan siya sa makatudlo sa kaninga naghimo. Mm-hmm. Siyang amahan nag-iani nga pagpangaluba nga naitabo niya sa Maya Coastal Road nga nagumikan na po sa kaninga road rage o kakainit sa ulo tungkol po sa away sa kalsada po magdimanji. Sa update report, kalabot sa naitabo nga pagpagdunggab niya sa Maya Coastal Road, barangay Lapasan Ning at ang syudad. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 23 Kia Abilino sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abilino sa oras alas 4.54 na dinidentas balita ni Magdum Hunter 19.
4: Magdum Reports!

itong siren mga higala, mga balita ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Sa iyapong lokasyon na para po masayran na nato no, kung sa unsa bang paagi ang gihimo yun po no, ni ini po nga suspetsado ng pagpanuli. So kung napagpanunggab, uga naro ba po yung mga lead yun gihapon na nga to mga otoridad. Kalabot nini po nga suspetsado po mga higala nga nanunggab nini po nga maong graduating student. Magnumensyo! Paminawan ba ang detalye sa balita ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Alang po niini po nga gihimo ng investigations ng mga otoridad. Kaya di po lalim no, graduating student na ba po to niya na ag-apilon ta to sa ilaha pa rin pong pre-internship activity. Pero karon mga higala, nasa ospital. So muna nga, kinanglan po na to po mga higala nga masairan po kung unsa na ba i-update po no sa gihimo ng mga pagpaningkamot karon sa to ang mga otoridad aron nga mapapanubag kung kinsa kining sa laod po, kung kinsa kining nakahimog sa laod po. Tay, kung atong nga basihan mga higala no, murag aning kuan yun. Po na to ma kaning basol po no ang katupong estudyante nga sa iyo siya gawas kay lawa po siya ilakaw nga sa iyo hindi po na to siya mabasol kung palitan na siya gihimo no basi na iyatong gisita ang katong suspetsado kay kanudahan man po ang lihok adinita ni Magnum Hunter 19 kay kaninga suspect sa pagpanunggab sa usa ka criminology student padayon karon nga gipangita dinha sa tuwa po nga kapulisan sa Police Station 4 Carmen. Dinita be Magnum Mencho, sige na Magnum Mencho. Sa detalye atong siren, unsa ba mga update po dan ini? Ano ba lead kinsa ba suspect? Taga dinha ra ba po gihapon sa Barangay Carmen.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang ining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura na dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Digix 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom Digix 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: Digix 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: Digix Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang Digix Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pabasa ang butika.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 5:09.
2: Time check was brought to you by Westshire Academy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Reports. So, dinidinta sa dugang balita sa itong kauban. Kay duha ka mga incidentes pagpangawat mga higala ang na... tala, no? Din sa elementary school sa Barangay Lapasan ang giimbestigahan. Atong siren mga higala ang detalye sa report ni Magnum Hunter 23 gikan sa lokasyon Magnum Kia Villanosa.
5: Yes, sa Magnum Kia giimbestigahan karon sa motoridad sa Precision 3 Agora ang aduha ka mga insidente sa pagpangawat nga nahitabodya sa elementary City Central School sa may Barangay Lapasan ning atong action kay giingon nga una na magdumaan gi diha matutpagaagi sa may paril kaning diri sa kilid sa building sa maong atong haan gaagi ang kaning mga kawatan ug so diha nga dili pud makabantay ang kaning security guard na binakay nagaroving o pud siya magdumaan gi gatimingon matutpa ni ining mga kawatan nga musaka diha sa maong paril ug manguha og kanibitong mga parte sa mga electrical equipment pud sa maong atong haan pud magdumaan gi so una nga insidente kaning diha matutpa nagkuha og kaning mga rings diya sa maya opisina sa principal po magdumaan diyo. Kaya kanawa nga insidente is dahil po nang ilang gikawat kining empty pipe matod pa ang nagikuhaan ni nga mga kawatan po sa maunga tunghaan. So diya nga gipang check o gipactrack po sa CCTV. Kuna gipactracking ang CCTV footage po sa maunga positibo nga nakita nila ang posibleng duha ka mga suspect kaysa kaning mga banda mga kadlawan magdumaan siya. Kaning mga suspect, maraga kadudahan po nila nga liyo kay gabalik-balik kini gabaras-maras di akilit sa skwilahan nga maraga gabantayan po nila ang guard nga mulakaw o sa diha nga maraga makita na sa opportunity po magdumaan siya. Diha dayon sila ingon nga muatake o nga manguha gila yun o gam sa ilang mga pwede po nga makuha diha sa maong tunghaan magdumaan siya. Inoon, wala mayalay nga nakuha nga mga appliances sa sayo nilamang niling mga gamit sa pag-kuryente diya sa maya maong katuhaan pero nanawagan ang kanito mga magtutudlo diya nga kung kinsa manggaling may mga naikasayuran sa kaning mga gahimo sa pagpangawat diya sa ilahang katuhaan makikunan naman kanila o dibangha diya sa maya Police Station Triagora aron nga madakpan kining mga kawatan o kaning mahunong na ang mga insidente sa pagpangawat diya sa naiskudan po niya elementary school. So na ipos yung balita gikan diya sa maya Police Station 3 Agora para sa Magnum Reports kini si Magnum 123 Kia og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa din sa renta kay dugang programa og kaning
4: Magnum Reports.
3: Dinita mga higala kay dugang matud pang mga programa og pamaagi usab no sa selection na process sa mga scholarship kaning beneficiaries din sa to sa Dakbayan. Ang giyatagan po doon pagtagaad sa tuwa pong mga membro sa konseho. Makisayo da, nakasan ba yung Magnum Hunter 19? Alang sa detalye po. Kaya nga to, raba po mga scholars po, mga higala nung kanagid sila, niagi po na sa mga kaning examinations good po para makasulod. Na din po yung mga requirements para pamatuod nga di po kay sila, no, kaning makaingon yun nga 100% na maka-afford yun sa ilaha po din po nga paghatunga. Kaya lagi naapod sa mga indigent families. Base na doon na yun po yung dugang po ng pagsusi pa para kung kinsa itong dapat lang yun nga mahatagan sa kaning scholarship program o spots mga igala mo lang yun po to. Dinitan Magnum Hunter 19 Mentro, kabaktulan.
6: Uyo na sa City Council sa Nakbayan sa Kagendiro ang usag proposed ordinance na kalabot na dinig sa tuwang mga beneficiaryo at tuwang scholar dini sa tuwang siyad sa Kagendiro isap ang isugyot at gagawat testahino labi na sa dugang screening o selection sa mga estudyante gikan sa mga city, mga colleges o sa mga eskwilahan na tunghaan sa mga part sa programa sa kining scholarship program din sa tuwang siyudad sa Cagayantioro. May malapuson, din kinigayunan ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa pansap sa mga konsihal sa nasampit ng regular session kagahapong at lawa pinagi sa maunga ordinance. At sa paminang.
7: Cagayantioro okay. Enter into and sign the memorandum of agreement with the Center of Educational Measurement Inc. represented by its President and CEO, Dr. Grace Aguiling Dalisay, covering the partnership of the parties in the administration of SEMS readiness test for colleges and universities for the purpose of screening and selecting students for specific study programs and evaluating their performance to qualify in the scholarship program grant of the city government under the terms and conditions stipulated therein. May I request Councillor Desdahino be recognized, Madam Chair.
8: Councillor Desdahino, you recognize?
9: Thank you, Madam Chair. I move for the approval of proposed ordinance number 2026-277.
8: And a second. Objection? Hearing none, motion is hereby carried.
7: Move to approve on second final reading.
8: Second. Objection? Hearing none, motion is hereby carried.
7: Item 7, to be moved by all members present. Proposed resolution number 2026-346 expressing the 21st City Council's condolences to the bereaved family of the late Gilbert Zamora, former barangay Kagawad, barangay Lombia de City.
6: So matutuwang nga nabati si Kanosaba ni Kagawad Kamadority Floor Leader Edgar Capanlas, Kagawad Testahino, ug ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa Toro sa Sampit ng 39th regular session sa konsyo. Inisyal na report gikan sa City Council kini sa Magnum Hunter 19 Mentro kabaktulan sa Parita ug Serbisyo Maglubadel.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro kabaktulan oras sa 5:16 din sa denta sa dugang pang mga balita sa tuwa pong mga kauban. At ang atangi po doon mga higala kay naantay Magnum Operation na tabang diin at tuwa po din pong siren po mga higala ang kaning sitwasyon sa tulo po dato nga makahinabi po doon niya sa ilaha pong pagdalikyat din sa tuwa sa CBN Smogon Radio. Alang sa itong Magnum Operation tabang. Oras alas 5:16 na din sa denta mga igala. Maki-update sa tani at ito pong usa ka kaning criminology student mga igala. Aganiha manggod na conflicting mga statement no kung tinuyo ba or aksidente ba ang pagkahulog na ito pong nahisgutang criminology student nga giingon sa iyang iyaan nga posibleng na-depressed tungod lagi kay dunay bagsak nga grado. So basin natuyo, gituyo na itong pag-ambak pero napoy mga pagduda nga basin dili po kay kagabi pa lang baya nag-ingon na ito nga na siya gibati po siyang lawas. So kaganiha murag man po makayon po ito nga basin na kuwan lang ito to disgrasya nga iyang pagkahulog kay duna pa siya dala nga pansit kanton dayon natoy kaning nga kape na biscuit no nya nahulog siya tapad tong nahisgitan nga mga pagkaon so makaiyon sa ta nga base na posible no ang mga kaning nahitabo dili gyud pud to siya kaning tinuyo o di pud to no intention niya ang pagkahulog didto sa may JR Borja Bridge sa tuang nga dakbayan.
10: Magnum Reports.

0: Oras alas 5:17, sa ilan sa nato bayon. Sabay mga istorya gid pod kay nadala man sa may NMMC kaganiha ang iyon sing iyaan kay ang statement no basin. Ang katupod yung igagaw kaganihan dito pod. Naghatag pod og statement nga naglipog pod sila kung tinuyo ba or kaninga kanisiya no nakuha lang gid pod disgrasya. Kagabi na kuan pag no abi-abi pa nila din sa tani Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa.
1: Yes, magdamaan siya gikaro karon sa igagaw ni ning usang criminology student magdamaan siya base na po sa iyahang Facebook post magdamaan siya nga wala matud pa ni ambak niya nga igagaw nga maong criminology student magdamaan siya kun dili nalipong uga na outbalance kini mao nga nahulog kini sa diri sa tulay sa Major Borja Bridge pod magdamaan siya kaya matud pa posible nakabati kini siya uga pagkalipong samtang nagasandi kini diya sa maong tulay uga sa diya nga nahayang pod niya magdamaan siya ang iya nga maraga pormaan yun pemin sa pagkahulog niya hayang iya nga pagkahulog gani na ngayon pa niya siya gatabang sa iya nga pagkahulog kina allegedly nabalian matot pa uga kamot ang maong criminology student pagkulog na maanji so ilangan gidibank ang kaning mga istorya nga posible nga ni ambak matpa sa kaning iya nga igagaw po magdamaanji so sa ilang bahin ilang agiklaro nga wala ni ambak kung dili maraga na outbalance tungod kaya nag-action matot pagkakalipong kiniya nga igagaw po samtangan nga nagpaalim pod sa iyahang mga naangkod pod nga mga injuries uga kani nga nang inaot sila magdamaan si no nga kaning wala lang gid po ingon nga naangkod nga grabe ang injuries siya nga mao nga igagaw kaya sila pang ikaingon tala wala pa man nga kani nga medyo nakita sila nakita siya nga igagaw nga murag naguol or na depressed baka magdamaan si pero kani nga gikaingon po nila nga posible basin baka anay sa kay kani anemic bitaw magdamaan si kay kani ba yang pag anemic ano matay pag kaning dili ba ka makabalo ana nga diha ka bation uga kalipong so posible nga kani nga igagaw po magdamaan si ta timingan nga while na kini sa diha sa maong nga tulay gibati kini sa uga pagkalipong uga diha din siya nga naot balance uga nahulog sa tulay po magdamaan si na mga kriminology student po na nagpaalim pa karoon sa Balay Tamaranan uga kaning iya nga mga pariente ka kamuro po din siya nagibantayan kaya rin po nga kaning do nagihapoy nga kagul sa iya nga part magdamaan siya pero at least gina dasig nila nga do na pagid gihapoy kaning chance pa nga mabuhay pa niya nga grado uga dili po na rason nga kaning mabot sa punto nga makakala siya kapasakit siya nga kaugalingon gumika lang ani nga nagituhan nga pagkabagsak niya sa iya nga giskulahan magdamaan
0: si. Okay. So, kung may ganda karoon po na magnum kaning Kia sa iyang sitwasyon, maingon na ba nato nga diligid po no, nasa kritikal lang iyang kondisyon?
1: Okay. Sabi sa kaning po siya nga gagawin magdamaan si, nabalian sa uga kamot. Unya, iyang pagkahulog daw ka ganina, moraga pahayang ba? So, na yung possibility nga, basin po na sa ilar, pag siguro na istorya na po nila yung gagaw po magdumaan siya sa kaning usagid yung nahitabo sa iya ha. So, karoon, maraga nagatag sila o gakatinawan nga, wala yung gagaw, wala ni amba, kung dili, na outbalance lang po magdumaan siya.
0: Okay, at least no, maklaro lang po kay lagi, lahir ba po ang narrative kaganihan magdumkiya, kaya nagi mga nagduda, no, makita man sa itong magdum live katong nga nahitabo yun nga pag-rescue kaniya nga, basin, no, basin na depressed yun po siya siya, niini lagi pong nahitabo nga pagkabagsak daw kuno allegedly sa iha po nga grado sa iya po nga pagtungha isip pa criminology student pero kana po magdumkiya no man po na direkta yun na hinabi ang nahisit ang biktima pero doon naman po good to yung mga pipila ka mga individual nga nakakita nga naano kuno siya din na sa tulay murag ni sandig ba murag sa ilang pagtuon na lipong kalit lang daw kunong natagak so katupod base po to sa mga nakakita so sa ilang bahin nagtuo sila nga diligid to tinuyo ang pagkahulog ani po nga maong biktima kay gani makita naman sa Magnum Live na ay kaning kanton, pansit kanton na ay katong biscuit niya na pay kape. So wala to siguro sa iya pong intention nga mahulog gid po dito no pero mo lang gid to nagtuo tong iyang iyaan kang ganiha nga basin pod nung kareng nakahunahuna og daotan nang iya pong nga pagumangkon nga nunot lagi sa problema nga giatubang pod niini labi na nga siya ra ba pod mga kahigala no magnumakiya gikan pa sa may probinsya sa Camiguin din hila mang nag-eskwela sa iya pong nga pangandoy lagi nga mahimo pod nga pulis sa Puhon na dili sa to sa rehiyon so kani ka ganiha at least wala yung mga nakita po nung samad sa kaning o dakong samad siya nga ulo o gubang parte siyang lawas katong yang kamot no injured so mo na kagam inyo makita sa tong Magnum Life mga igala nga pagkuha pod no sa tuang mga tinugyanan sa EMS or rescue sa CDRRMD so kaning maong nga biktima paalim pa gyud ni siya padayon sa Balaytong Bulanan tungod no ni ini pong maong nga panghitabo pero klaro lang nato no klaro lang nato subay sa report ni Magnum Kia nahulog na disgrasya natagak siya nga dili iyahang kabuhuton kay base niya pug madaot na gyud pud og samot yang dungog pud ana pud mga igala kung ato pa pud nang ipadayon pud nung ang statement nga allege nag kaning suway no, sa pag-uno sa kinabuhi. So, disgrasya. Disgrasya to ang pagkataga ka sa nahis kita ang biktima. Oras alas 5:23 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulumanong Magnum Reports.
2: Magnum Reports!
0: Karon tatuod mo balik sa mga higala alang sa itong Magnum Operation Tabang hugot ang atangi kay si Magnum Hunter 24 kung Magnum Hunter 23 Kia Villanosa na po din nakaroon po no sa kaning tuwa po dahil pong pag-inaugurate ni ining bago nag-redevelop nga

0: Irish Bondina sa Mopunga area. So at ang tayong mga igala, kinapod si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, naka-standby na, kaya sayo-sayo karon si Mayor Puno alang sa nahisgitan nga pagbukas nini, no, opening sa El Pueblo Aso Series Park din sa Divisoria, kay lagi, di ba maayong panahon. So mas maayo nga, masayuan po ang pagbukas po nini para di na po malangan po mga igala na ugwala po yung mahitabong kakulian, base niya mukalit o bundak balik ang ulan. At ang tayo po si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, kinapod karon siya sa may 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa may clubhouse karon po daw paingon si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan tungod lagi ni ining gipahigayon pod nung pagsugod na sa activity sa ni COM4 kay lagi bag-o man siya mga higala bag-o man no ato ang 4th Infantry Diamond Division na Philippine Army Major General Marion Angkaw ang atong commander magpailaila na po da siya no magpailaila na po da siya sa ihapon din pong paglingkod sa maunga posisyon. So kani mga higala si Major General Angkaw baguhay lang po din siya no ni hulip gyud po sa ato ang kanhi pod nga commander. So aron nga mas ma-establish pod niya ang maayong rapport sa ato pa din pong mga membro sa prensa, so muhimo siya sa meet and greet no ang nahisgita nga bagong install nga commander sa 4th Infantry Diamond Division Filipino Army. So ang maong aktibidad no ma-introduce ni sa new division na commander ang iya pod din pong kaugalingon nga sa local media o ang iha po din po mga ipatuman po no ng mga programa o mga inisyatiba din sa iyang area of responsibility sa Northern Mindanao o sa Caraga Region. Aram na pa, ligon pagit po ang partnership po din po sa communication sa press o ihag yung gidapit po ang mga membro sa prensa. Makisayod taon niya mga higala sa security initiatives, peace and development efforts o mga priority programs ni Major General Angkaw sa iyang area of responsibility. Nakastandby karon si Magnum Hunter 19, dinapod na sa may 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army. Oras sa 5:26, pumati sa tagpahinom daw.
1: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tawo? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
6: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
12: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
13: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account pads.
12: Ha? Nga naman?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
12: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
11: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Oras sa 5:36.
17: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balita mga higala sa itong pagpanag-ubaan sa tulungan ng Magnum Reports. So, dinis ata sa ito pa rin pong pag-atagpagtagahag sa itong mga kaigsunan po nung nanginanglan o hinabang sa itong Magnum Operation Tabang.
11: Magnum Operation Tabang.
0: Doon sa nato si Hermie Jane Batbatan. Ma'am Hermie Jane, may nga hapon.
18: May hapon, ma'am.
0: Yes, ma'am. Taga-asagi, ma'am?
18: Taga-bulwa ko, ma'am. Zone 7, bulwa.
0: Sa sitwasyon, ma'am?
18: Kanang mangayon ta ko tabang anin pang endoscopy sa akong mama bitaw ma'am kay wala mang good mi ika kuan ani ika afford.
0: Ang imong mama unsa day nahitabo gani sa iya ma'am?
18: Kuan gi na admit ma'am nasa ospital.
0: Unya unsa iyag yung una gyud nga balatian ma'am before pa ni siya ipaubos og endoscopy?
18: Ay, ang una, ginani ko, ma'am, katong ang iya laging spinal cord, bitaw, ma'am. Kaya na-disgrasya, mag-inis siya motor sa una. Din, kuan da yun, kanang na-asya heart failure. Din, kuan da yun, ma'am, kanang taas iyang blood pressure. Din, nadala na mo diri sa hospital kay Luya, na bitaw kay siya, ma'am.
0: So, ganida yun pong pagpa-endoscopy niya para masusi ang katong iyang mga internal kuan lugar.
18: Oo, ma'am.
0: Organs. So, karon ang iyang sitwasyon after aning endoscopy, unsa pa may pagabuhaton sa iya?
18: Kuan, ingon to daan ang doktor nga kanang naay puruhan nga operahanan to iyang sa spinal cord bitaw ma'am.
0: Okay. So tagpila man day ma'am, pila man day bayad ading pa endoscopy?
18: Kuan ma'am, ang gibutang diri sa pang endoscopy lang kay 15,000 walay labot ang bayad sa doktor.
0: Okay. Pero nakatry na pud mo ma'am saka sa DSWD?
18: Wala ma'am, sa barangay ra ko gahapon na wala man ko na tagaan og kay kuan kanang taga bulwa ko din akong mama manggod ang iyang kuan address kay taga Bukidnon. Mga question daw gyapon ko dadto sa taas.
0: Okay, pero nabang kahay mga makaproseso sa kuan certificate sa imong apong mama dito sa Talakag?
18: Wala man ma'am oy.
0: Okay, pero basi ni mapamalihog mo. Oh, mapanaog din yung gikan talaga nga para maasikaso na ang kaningi mo hapong inahan. Pero kaning maong 15,000 pesos, dili ni po siya. Ay, dinaragid po din sa may polymedic yun gihapon na himuon ng endoscopy. Dili yun ay sa private o sa public?
18: O sa kuan niya po ma'am, polymedic plaza.
0: Pero kamo, nag-una mo sa public hospital yun ma'am.
18: sa una katong mga check up ni pa, ni mama sa una nga naibal-an na mo nga nabitaw siya ikuan sa spinal cord momento sa provincial siya premier gyud sa GR Borja din ang mga kuan magudayon ato kana bitong mga iyang mga parehan ng x-ray ultrasound sa una kuan manggud ka nang dili libre o motong sa una din gibalhin ako si mama sa provincial. Did moto na x-rayhan siya na ibalan nga nalagi siya injury sa likod tapos more than 2 weeks manggudun ta to siya ibon maro nagakadlok manggud si mama pud ibon maro bitaw ma'am motong so, wala na dayo na motong wala na dayon siya dibalik og hospital kay mahadlok na siya hantud nga giatake na pud siya nga more than itong mag 2 months na nga nagsakit siya nga dili pakabangon. Hanto dayon nga mo ni nadala namo sa kuan sa polymedic na lang namo gidala dayon.
19: Okay, sige. Ma'am, basin do na kay gusto nang ibilin pag mensahe para sa mga naminaw karon. Yes, ma'am.
18: Ma'am,
19: no, ibilin mensahe para sa tong mga naminaw karon sa imong paghangyog tabang sa ilaha.
18: Kuan unta kanang kung kinsay naminaw karon nang manukto ko sa inyong mga malumong kasing-kasing nga magpakitabang unta ko aning financial problem na ko pang-endoscopy sa akong mama.
19: Okay, sige. Ratulati lang sa din ha, Ma'am Hermie Jane, no? Base na doon mga makapit, makahatagong kinabang sa imo. Din sa Dani, Romeo Salva. Sir Romeo, maying hapon din ha sa imo, ha? Yes, sir.
20: Yes, ma'am. May hapon.
19: Sir, unsa'y sitwasyon, sir?
20: Kwan, ma'am ba? Napugos gimig ani yun diri sa Magnum 99.9, ma'am. Kay gikan magyod mi o kwan Iligan. Tapos gahapon sa buntag, gikan mi sa Iligan. Nakabot mi diri sa Cagayan. Udto. Nanghapit mi diri sa Cagayan. Nag tapos nagpamasin mi ma'am nga makita mi og trabaho sa contraction na mamao na mong allowance na utdan big allowance na mo.
19: Sir, sa Iligan mo pero taga Balingasag ka.
20: Oh, Balingasag.
19: Ngaw naabot man ka og Iligan, sir?
20: Dito mi nagkuan ma'am, nagtrabaho so good.
19: Dayon, ngaw ni biya man mo sa Balingasag sa Iligan.
20: Kuan ma'am kanang kani kauban ako malayuan sila og trabaho, gusto sila nga makaduol ra diri sa Balingasag. Modain nga nagkuan mi nang hundang mi didto.
19: So nagsabot na lang mo tanan nga mangundang.
20: Oh.
19: Pila mo kabuo?
20: 5.
19: Wala lang tanan mo nagpahinayak.
20: Lagi mo katong untang among kwarta, igo-igo gito makaabot unta to sa Balingasag.
19: Unsa man mo kataas didto nga na hire pod sa inyo hapong gitrabahoan?
20: Ang unsa nga kataas, ma'am?
19: Unsa mo kadugay po dito nagkuan na nang baho?
20: Ma'am, nay sa kabuan na po'y hapit magduha.
19: Sayang kayo. Inoon, inyo man ang kabubuton po. Pero unsa may nahitabo lugar, dinhi sa CDO, namasin mo nga makakitag trabaho.
20: Oo.
19: Dayon.
20: Kay, nahutan mo yung mga allowance na mo.
19: So, unsa lay plano ninyo?
20: Gusto nagmuuli.
19: Oo. Mm-hmm.
20: O niya kay mahimo man amo makauli mi ma'am nga way kwarta pero kana laging mangbads lagi pero dili street ang biyahe. Putol-putol may lag mga timing og nay sa kinanan nga diretso sa Balingasag og ana ra maka street lang.
19: So pliti inyong gusto. Pila pliti sir gikat ni Repegan Balingasag kung sakay ka din sa Agora?
20: Agora ma'am sa just kwan ma'am sa double tire lang si Tinta.
19: Okay.
20: Oh, perhead.
19: Sige.
20: Sa bus nga regular. May T5 siguro, ana.
19: Sige.
20: Pero dihan so, na lang ta sa kuan, basta kayo makauli.
19: Lagi. Okay, maayo. Ay, na lang po mo pang langyaw o layo. Kay base niya, mag-pares ani o gamingawon mo sa inyong pamilya, layuan mo, niya, mubalik na po, maapik ka na po dahin po mo, kaya di pa mo katigumplite. Niya, kuno maalanganin po ang sitwasyon po sa yung pamilya nga nagdahom nga muuli mo na yung madala. Pero bitaw, basin na yung mga opportunities, Balingasag gihapon, sir. Try lang gihapon ninyo na explore. Patabo, daan mo sa kanang kuan, kaning inyuhang mga peso, gani. na kani inyuhang kuan ba employment office din sa inyo sa lungsod basin day makatabang sila maka kaning tabang sila og refer sa inyo sa mga trabaho or mga job hirings para di na kay gyud pud mo no nga madistansya mas maayong gyud nang manarbaho nga duol pud sa pamilya so sir latulati lang sa no basin day mga makapit makatabang sa inyo pong sitwasyon na Sir Romeo para makauli na taon mo dito sa Balingasag Misamis Oriental. Okay. Murag baguro ba piyesta dito sir? Mo kauli.
20: Ma'am?
19: Murag na yung nagfiesta daw. Balingasag. Ito, Balingwan. Ay, Balingwan dito. Dini sa ta. Sige, sir. Latulati lang sa sir, no? Base na doon ay makapit sa... Dini sa to sa simbihan, makahatag o pamplete sa inyo. Dini ta ni Jasamay maka... Mika Randayo.
1: Hello, ma'am.
19: Ma'am Jasamay, may hapon.
1: Yes, ma'am. Hello.
19: Taga-asa ka, ma'am?
1: Taga-Bulwa, Zone 8, ma'am.
19: Okay. Unsay na hitabo day, ma'am?
1: Kaning kuan ma'am, gikula ito magugusap ko ang Paris ma'am ba niya. Ang akong tang gusto ma'am, makauli lang ko sa amua kaya ako lagi siyang biyaan.
19: Ah, man inyo ang balay yun ma'am?
1: Sa ang amua
19: yun? Ikaw, lumad.
1: O
19: ikaw.
1: Sa kuan ma'am, Zamboanga, Mulabi.
19: Okay. Ang imuhang partner, kaning si John, taga din higit
1: eh. Taga-Bulwa na siya ma'am. O ma'am, taga-Pagayan.
19: Ah, man mo nagkita.
1: Dito rin sa Mulabi ma'am.
19: Naabot siya dito kay...
1: Kading kuan man siya ma'am construction bitaw.
19: Ah, nanarbaho so oh. Dito mo nagkita nay so gidala kanya din he. Oh. Namay ka ng anak pala.
1: Na ma'am isa.
19: So plano nimo dad una pud nag-appeal.
1: Oo.
19: Oh. Okay. So unsa na mo sitwasyon ninyo? Ah, namang kagaulian nag-ipon gyapon mo or ni separate na ka?
1: Wala ma'am nitakas ko sa iya ma'am kay kaning pagmulakaw mo gud siya ma'am ginakandudohan mi niya ba sa sulod. Nya ayala din ko nakakuan ng kitag-shimpo, bantog nilakaw ko din sa amua.
19: Kano sa mga nakabiya? Karon lang o gahapon?
1: Kagahapon, ma'am. Sige, yeah, dito ko sa akong dito? Amiga karon sa Bulwa.
19: Ay, nang isulti niya. Basta naminaw siya. At doon niya kaniya. Sige. Basta kayo na ka sa more safe na karon. At least no, luwas na ka. Layo na ka sa imo pong partner. Dili, yun dapat nga mag-stay anong mga partner nga mandapatay. So, ang imuhang nagpa-blatter naman ka, di ba?
1: Yes,
19: so,
1: ma'am.
19: Na kayo plano magpasakag kaso, dili na?
1: Dili na, ma'am. Kay, ang, din ako ganahag sa amo ko, mga kung gusto, makauli na ako sa amo, am. Or yun akong gusto.
19: Lagi. Eh, sayang kayo yung kinabuhi kung mag-stay ka aning partner po nung mandapatay. So, pauli dito sa Mulabi, kabalo na imong pamilya, imong ginikanan?
1: Wala po, ma'am. Kay, ang signal mo dito sa Mulabi, ma'am, wala-wala.
19: Okay. So, pila may plate pa ulit dito?
1: Ang sa kuwa, ma'am, regular 830. Tapos, ang sa bata, 790.
19: Ay, ma'am, di madagsabak?
1: Dili na ako. Kay, ang among gihangyo itong
19: kaning conductor. Unsa na siya? Bus or kaning
1: kuwan? Yes, ma'am, bus. Sa rural.
19: Ah, may mas... Kung kanang mga kuwan ay mga van for hire. Inana, di ba naman sa gawa sa kuwan? Gaabot sila dito Mulabi kung inana?
1: Wala po ko kabalo, ma'am. Kaya akong na-try ramang good, ma'am, kaya ang bus.
19: Okay. Sige. Sige, ma'am, Jessa, no, ato lang hulatan. Basta na doon ay makahapit, makahatag o hinabang sa imo, ha? Sige. Dini sa ta, balik sa ta ni Sir... ni Ma'am Hermie. Ma'am Hermie Jane. Ma'am Hermie Jane, may nga hapon din asubli sa imo, ha?
21: Ma'am, may hapon pag-usap.
19: Okay. Ma'am, sa itong pagpanawagan, no, sa itong magnum operation taba, mapasalamaton ta kayo doon ay mga nakahimo no, sa pagpaminaw sa imo, ha? O ga, may tunol o hinabang para sa imo pong nga sitwasyon. So, doon ay 2,000 pesos nga itong nga na tigom sa magnum operation tabang para pandugang sa imo sa maintenance o ga, para sa endoscopy sa imo pong inahan no, din sa pribadong hospital. Kini, ma'am, nahimong posible sa tabang nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous. Anonymous of Adala Subdivision Kamamanan o si Sir Nilo Solarte na 2,000 pesos para sa inyuhang kinahanglan. Ano sa itong mensahe po sa ilaha, ma'am?
21: Salamat kayo sa naghatag og tabang nako ang Ginoo. Ang Ginoo na magbalo sa inyong kamaayo.
19: Dili sa Dani Sir Romeo Salva. Sir Romeo, may nga hapon subli.
22: May hapon, ma'am.
19: Okay, naa din na imong mga kauban, sir?
22: Oh, napa sila diri, ma'am.
19: Kamu, kompleto mo, lima, wa mo nagbuwag-buwag yun. Para sa mag-ulian, Balingasag tanan?
22: Yes, ma'am.
19: Okay. Sir, ang inyohang pamplete pa uli, no? Murag sulbad-sulbad na. Kaya na'y naghatag din he o 1,000 pesos para sa inyohang po din pong pamplete pa uli sa Balingasag, Misamis Oriental. Kini, Sir Romeo, ugay mo po mga kauban na karoon na nahimong posible no, sa tuwa po din pong mga benefactors, regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, si Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan o Sir Nilo Solarte. Ano si mensahe na to sa ila, sir?
22: Ma'am, sir, dagan kay salamat sir sa inyong gihatag sa buwang nga pamiliti o sa kuha lang unta dili na namo ni mga otro nga ningani basin wag nakapamiresyo mi sa uban unta dili na namo mabuhat. Okay. O dagan salamat.
19: Sabda naman po sir no kay lagi sa sitwasyon pero puhon basin di ay basin nga makita na po magtrabaho nga nara din na dool sa Balingasag nga di na po din yung kinanglan mo langyaw paglaing lugar o basin no mahimo mong financially stable po nato lang na iyan po dinidenta ni Ma'am Jessa May Mikarandayo. Ma'am Jessa May, may nga hapon subli.
3: Mayong hapon ma'am.
19: Okay ma'am, supportive gid may inani no dili dapat magstay gid na sa mga partners nga mga dapatay. Ma'am, nay natigom nato dinhi karon nagikan sa mga regular benefactors para makapliti na ko no palayo anang imuha pong kaning kaipon di man mo minyo di ba?
3: Dili ma'am, live-in lang may ma'am.
19: So naay 1,500 pesos sa pandugang sa imo pong pamplite pauli sa inyohang lugar sa Zamboanga del Sur. So kini ma'am, nahimo posible sa ato pa din pong mga regular benefactors, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan og Nilo Solarte. Unsa tong mensahe pud sa ila ma'am?
3: Sana naghatag og tabang sa ko mga yo kog pasalamat sa inyo ha. Ang ginawa makabalo ninyo. Salamat, Giyod.
19: Okay. Unta din na ka mabalik. No, kabasin niya pa, kuan ka, duding-dudingan lang kagkadiyot, mahaylo ka na. Kapila na nigi, himo po niya. Kadaghan
3: na? Kadaghan na, ma'am. Dili niya ako mabalik, Giyod, ma'am. Kay pag matulog siya, ma'am, magkuan siya sundang sa iyang unlan ba.
19: Ay, nagbalik ka na eh. Sige. Ma'am Jessamay, no, amping o sa itong mga kaisunan karoon nga naghahimo no, sa paghahatag sa tuwa pa din pong Magnum Operation Tabang. Subli, salamat kayo kayo sa inyo sa inyong pagtabang no, sa pagsulbad sa mga problema or paghimo no, sa pagkibhang na lamang no, sa kaning ilapong gibate po nga kaguol sa ilang mga hagits kinabuhi nga giatubangan ini pong mga panahon. Oras na alas 5:51, dinhidenta sa pagbalik mga igala. Update Magnum Hunter 23 atong sayro na iyang detalye sa iyong report sa iyong lokasyon. Oras na alas 5:52.
4: This time check is brought to you by GCash, Chill Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
19: Balik tamang higala, dinidenta sa opening na dinapod no sa Parke sa Maya Divisoria ning atong nga syudad. Nakasan may karoon itong kauban, Magnum Hunter 23, gikan sa lokusyon, Magnum Kia Villanosa.
6: Yes, sa Magnum Angino, live yung karoon sa Maya El Pueblo, 820 Spark, Magnum Angie. Kanina last phase siya sa kanina Project Lunaw. Kung nga din karoon, nag-isugda na ang kanina mga programa, isip pa, kanina pa, tawad na yung Magnum Angie, kung maumala po na speech, o nga paghatag po nga kanina mga storya si Mayor Calix o Magnum Angie, kanina buksan na sa publiko ang kanina gitawag nga dry deck fountain po Magnum Angie. Kaya kanina dry deck fountain, sag-explain pa ni Engineer Joel Mumungan po Magnum Angie. Yan nga gihatagan yun po nga kanina katinawan kung unsang pamaagin ni siya Magnum Angie nga makamugna o nga maayo kayo nga manindot kayo nga mga suga o nga sa unsang pamaagin po ni siya nga luwas po sa katawan inay nga katapitaw traditional fountain bito Magnum Angie na pay possibility nga kaninga na doon na pay mga hulog or kanibitaw na yung magpunto nga tubig nga puyan sa kaninga mga labok. Kaya kaninga nga dry deck fountain matod pa Magnum Angie nga kaninga nakaplasa ka lang diri sa may Jesus Heroes Park. Sa Magnum Angie sa paminawan na po ng pamayag ni City Mayor Rando Clarix Uy sa kaninga Maraga Mahogman ni siya ay inauguration po ng Magnum Angie ay nga fountain. Kay karoon, daga na po excited, daga na po tao dili sa palibot. Ano po sa pagsaksigyo dahing pit nga buksan na Magnum Angie.
19: Labi na itong mga kuan, mga masahista, kay ilang yatang atangan yun ni Kunga, daw na ba declaration ng kapustigyan
6: sila. Okay, na sila. Latulatan Magnum Angie kay dira man po nga i-declare kung unsa man gyud mahitabo sa ila. So sa paminawan si Mayor Calix ay Magnum Angie.
19: Dili si Mayor Orlando Clarix Uy, no, sa itong mga kaigsunan, makita po karoon ang sitwasyon din na sa El Pueblo aso sa Iris Park, mga ikala, na ato nga mayor nagsugod na sa pag-istorya. Sige.

0: Magnum Kia. Ikaw sa siguro.
1: Sige, magdamaan din ang karon. Kaya medyo distansya ra magunta. Kaya naman siya dito sa unahan. Kaya magdamaan din.
0: Kaya so, kanta pa. Dini, balik na to.
1: Oh, so, ito nga, paningkamutan nga makadol-dol. Taga may itong madunggan niya nga speech magdamaan siya.
2: Magsiba ng bata. City Council or Agam here. Mga department managers.
1: Pag-indigit lang, gamay lang magdaman siya.
2: Atong City Police Director, Colonel Bahe. Maayong gabi, iban sa mga katawa, din sa Dampaya. Maayong gabi! Amen! 50 na tuwing nilabay, dilit ako maligtas.
0: Okay. So, di na mga igala, no? Makita na ito ang presensya usab sa itong mga kaning department heads. Napod gani sila si RD na pupupon mga igala, gikan po na sa kaning
3: sa na unsa paning lugar din sa Cagayan de Oro. O wala ko magtuo. Wa ko'y panandoy nga matagaan ko kay gayunan sa Quetzal nga mualagad mo serbisyo sa Dakbaya. Sa luwag yung kukay, di ko na ko malimta ang mga paglakaw na ko din eh nga taas kaayo ang pagtikang kaniag ko. Kanya kay gitagaan ko kay gayunan nga mo serbisyo. Una nga pasalamat ko ni City Engineer Umungan uban sa mga architects saka mga kawani sa atong city engineer nga kung gusto kung mahimo madevelop nato ang Divisoria Plaza amuban kun aron tanang tao labi na ang mga katigulangan ug adunay mga balatian adunay mga kapansanan sa lawas makahimo los jud sa maong parke. Salamat Engineer Mumunga nga imo yung i tinguha o wala ko ni mo pagyasa nga sa dili pamag
4: yung gi tinguha o wala ko ni mo pagyasa nga sa dili pamag sa ulog ang Dakbayan sa ika-71
3: sumana sunod nga ika-71 nga kasumaran ang Dakbayan tuod daghang mga pagsulay nga atong nagian apan dili ka na makababa kung makapaluya ka na ko tungod kay wala sila kahibalo kung unsa gining parkiha sa akong kinabuhi. Dili ko nagsugod o dili po na ko kinaiya o batasan kung asa ko nagsugod malimta na ko ang akong gigikanan. Kay lagi wala ko magtuo nga sa matag-adlaw sulod sa pila katuwing na nagtrabaho ko niya ng maong butikaha. Dini ko mag-agi-agi sa tibok at daw mismo diha sa nataran sa City Hall. Ana kumuagi muulip ko padulong sa Carmen. Sudag ko kayo kalunhan, dumanan nga akong nagihan. Dili na imutang ang OKK ni Antong Tumura nga programa ni Kanhi Mayor Pablo Amping Magtahas. Tungod nga gitagaan ko kay gayunan, una na kong gihatagan ang OKK nga ibalik din sa Divisoria apan dili sa maong lugar tungod kay dito gitagaan ako kay gayunan nga ang atong mga kapulisan mismo makabantay usab sa mga estudyante sa maong tunghaan nga makasiguro sila sa ilang pag-uli nga walay makitago ng mga dautan. Tuod kining Divisoria, ang akong ipaningkamutan o mismo karon kung mahimo ang yuko sa atong City Police Director, City Police Director sa atong Chairman sa Department Manager sa RTA, mahimo din hing dapit sa atong Divisoria Plaza wala parking asat ka na aron makita sa mga katawan o matagaan kasi gayunan ani nga magpahungaw magpahayahay din eh, dili na mo hasol sa pagligo-ligog nga dunay sakyanan nga muagi. Maghangyo po ko sa RTA sa atong mga kauban nga mga negosyante kung mahimo akong pasiladuhan din ang dapitan taman dihang dapitan rapot nga matag Birnes ug Sabado mag night cafe. Apan kanang tinuod nga night cafe na walay sagol laing baligya gawas sa cafe region nga aron ang mga tao makapahigayon din eh o pamaim eh. Magunsa ang night cafe kung adunay ukay-ukay. Magunsa ang night cafe kung naay mga street foods. Di na matawag o night cafe. Okay ba mo? Aron, pero ang yugyapon ako limitado ang mag-abli sa mga coffee shop din. Aron matagaan o dili pod crowded pod ang mga katawhan o mismo sa so, dili pa sila mo abli nga tukta nato sila mo abli kinahanglan magbaton sila tagsa-tagsa kagamisa tagsa-tagsa ka mga lingkuranan o mismo usap iapil na ko ang atong CSO Department Manager Dr. Delia aron magpahigayon nga adunay kasiguruan ang imnon nga kape sa mga katawhan kung unsay nga dili makahasol usab kanila. No? So, tanan ang kasiguruhan sa katawhan maugyod kanunay na kung unahon. Kalinyo ang akong mga kauban ng ka-department manager sa mga nasunong mga kataguan. Daghan kayong salamat kaninyo. Usab sa akong mga kausa, itong mga estudyante sa City College, salamat sa makanunayon yung pagkalingawan. Mr. Patrick Gabutina, salamat kayo nga gitungan yun nimo ang akong gisulti nga ang gugma nako sa katawan nga matagaag kay gayunan sa walay pagpili sa kahimtang sa mga katawan, matagaag kay gayunan sa pagpahimulos sa maong Divisoria Plaza. So salamat guys tanan nga mauling kay gayunan ang tanan makapahimulos sa walay pagpili sa kahimtang sa walay pagpili sa panglawas o mismo ang tanan tagaag kay gayunan. Apan dili na ko kini mahimo kun wala ang inyong matinud-anon o pagsabot sa pagtabang. Kanunay kong nag-inahanglan sa inyong mga pagtabang. Mismo usab ang mga katawhan sa dakbayan. Inyo kini nga parke. Busa inyo usab sa ampingan. At pang mga katawhan ang makimulos ni ini o makahatag usab nila o kalingawan samtang sila maghatag magahin nga magpahulay o magbayahay ni ining maong parke. Dili ninyo among-amungon o damas-damasan ang mga butang nagibutang sa kagamhanan dinhi sa parke kay ining maong butang inyo sa kamakamong mga katawhan. Usa naghangyo ako kaninyo ang pingin ninyo ining maong parke. Sa mismo natuman ang atong matag comfort room na gi-air condition. So kana gi-air condition ato pagyunan gibutangan o dakukan kay gayunan gilain ang adunay kapansanan sa lawas gilain usab ang mga babae o lalaki tanan gitagaan yun nato kay gayunan o usab magsabot ta kung kanang maong comfort room ato pang pabayunan aron maampingan, mamintinar ang kalimpyo. So, makikatagpo pa ko sa atong tourism, sa CPSO, sa Lunhaw, no, Hapsay Sapa, City Engineer, CHO, tanan nga nalambing sa atong City Police Director, kailangan nga kining maong parke aduna gyud seguridad. Busa gidiwas gyud nato ning maong programa ha sa Divisoria, pero giandamay una nato nga gibalik ang OKK aron ang magpahayahay o ang magsuisuroy dinhi sa maong parke nga makasiguro sila sa seguridad. So giandaman gyud nato ang tanan mintas wala pa na plaster ning maong Divisoria tungod kay nagkakuna o gipalapin ako ang kasiguruhan sa mga kagayanon labi na maghatag na kanato o karbo nga ang mga dumuduong sa atong dagbayan adunay kasiguruhan samtang magpahayaay magpaluling hayaw din eh sa maong parte. Okay ba ninyo kung night kapigyo din eh? Ha? Sabado ug Domingo, wasing ma-extend pa ko yung beach, Birnes, Birnes. Hmm? Friday, Saturday lang. Okay. So, din hira po na yung dalan, tama na po dalan, pikat dalan. Hmm. Dili na ng Divisoria. Kinilang na porsyon, kaya ikat sa Capistrano. Bilis. Bilis padulong sa pabayong side. O pikas po dito. Kinila po. Bernis ba o Sabado. So, magstorya ta nga sa CPSO pila ka akong ipatanaw kung pila ka mga kopi siya ang magtinda din ni. Both sides. Pero, net kapig hapon ko na ay si Kwati, ha? Net kapig hapon ko na ay si Kwati. Ang ipatanaw ay kapainitan sa mga tao. Walay labot ang maka mga linon nga makahubog. Bawal yun na. Kapira yun o kunsay ibaligya nila nga iparis sa kapi o si kwati. Kung naay mamaligya po o green tea o kiragihapon. Basta painitan lang nga makaayol sa lawas. O, okay kayo na. Usbon ko, hangyok na ko ang atong City Police Director o usab ang atong Department Manager sa RTA nga dinhing dapit sa tanang parking wala yung itugutan nga mo parking o sakyan na. Dito ragyog nga side ang mo parking usbon ko. Aron makita yung antibuok nga hulagway sa atong parking. Paningkamutan din na doon ni nga mahuman mintras dilipata maghimo sa atong State of the City address. O mismo sa maong State of the City address, dinhigyot ipahikayon na sa Divisoria. Kay lagi, taku kaayo ni kanabutan sa akong kinabuhi ang Divisoria. So, sabto lang na to, kaya naana na ba ni silang mga aircon? Naana din sila sa yahay karun lang. Mangayo po ninyo pagsabot o pagtaba nga din ipigayo ng atong State of the City address tungod kay adunay kahulugan nun sa akong kinabuhi uban kaninyo ang pagpasabot kung unsa na ang atong dakbayan ug sa umaabot nga katuigan ang atong dakbayan asa pa unyon ug asa pa dulo. Sa maong Divisoria akong ihatag kaninyo ang tanan. So kaninyong tanan mga katawhang kagayaan kaing salamat sa inyong makanunayong pagsabing pagtabang o pagiguban ninyo kanamo o gabaw sa tanan hinaot unta kanunay kitang mag-iusa para sa kalambuan sa atong dakbayan. Sa akong mga kauban na nag-alaga at nag-servisyo sa katawan, daghan kayong salamat kaninyo. Bisan ikapoy mo gikan sa atong capacity building seminar training dito sa ipahigayon nga gihatag sa kuwa. Pagdun mahuman, apan una pagdukumi ani din eh, kay nakikistorya ko ni Patrick Gahuti na salamat kayo Patrick ha. Salamat po na gibalaila ko na mo sa kontraktor. Asa ba itong kontraktor? Salamat po sa kontraktor po sa atong na nga yung buong budget nila, bila yung estimate sa atong i-rehab ang gaspar. Kaya kung unsa ka tahong sa fountain sa Bigan, gusto ko nga madala usab din sa atong dakbayan aron tanan matagaag kay gayunan kung unsa kanindot ang fountain sa dakbayan sa Bigan. So kuning kamutan yun ako naman si Attorney Percy. Okay, naman di ay ayaw yung kalimting pag-imog budget sa 2027 para sa rehabilitation sa Gaston Park. Kaya gusto yun na kung ang tanang katawan makapahimulos yun, makasuroy yun sila nga mabati nila ang kalingawan o kalibay ang tanang itagaangayan, itagaan o kahigayunan na dinhi sa mga parke nga gihatag sa dakbayan tanan makapahimulos. Walay gibili o walay gibintaan kundi di ang tanan gitagaag kay kayunan. So ipaabot yun nato ang kagabion, no? Sukad masukad, walay tong over o blessings nga gihimo o gabi eh. Karun pa yun, majority floor leader Edgar Cabanlas, salamat nakaabot pa yun ka sa imong sa atong pagbuka sa Divisoria Plaza. Pasaylo alang ko bisag duna kay balatian may anhi yung karong pagpakita sa iyong pagsuportar, pagiguban, pagigduyog sa atong mga kauban nga nagalagad sa katawhan o usab sa imong presensya mo po'y nagahatag dugang sa among kadalasan. Amat kayo.
0: Magnong Kia, balik-balikan lang siguro ka na mo, no? Ilabi na ni inipong pag-monitor po nato din ha sa kading opening, no? Sa nahisitan nga bahin sa parke sa Divisoria. Yes, Magnong Kia, final report.
1: So, matamag naman sino ang tipig po sa mensahe po ni Mayor Clarix Uy. Kalabot so, niya, formal na taga-subukan na sa kaniya parke sa The Mountain, diri sa Maya. Kasi dahil sa Mountain, diri sa Maya. El Pueblo 8, Aso sa Heroes. Po na magdumaan dito. Totoo na ni mo, masiyang speech. Muraga magsugod na abrihan na po ng mga fountain po magdumaan. Siguro pa supo na tasugod ang kalabuhan niya sa itong pagbalik. Kaya gigan sa kasyon para sa magdum report. Kini, si Magdum 123 Kia Belenosa sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum 123 Kia Belenosa sa itong pagbalaan sa itong tulungan ng Magdum Reports. Manimbaya sa tao o manamilit na dahil ang mga igalanan sa itong mga kaigsunan po nga nakatutok karon. May hapon din na sa inyo ha. Nila ni Sir Jandro Escala, Bebot Claraca, dinahan nila ni kaniya Tardes din kang November Grace sa Desa Bulwa Arlindo Bagay din po dahin po kang Maria Isabel Casilac Makinilicol kang Nair Joseph Cervantes na kalaban nagulam-ulam po dito siguro sa El Salvador kang Kiring JB may hapon Mark Anthony sa Hulga din po kang Dennis Babor La Canaria din kang Charito Chito Folioso Cisores din kang Junjun Namero Jari Dandazan Rojas sa may upol Misamis Oriental o sa uban pa mga igala na pupus itong oras o timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawasan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magdum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
5: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:15.
6: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
8: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
7: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butika.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
13: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
16: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaong Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
20: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Duro City.
21: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum. O karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
20: Alas 6:20, gala kumusta mga kibera karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum lokal kagawad alamlim nang inaot nga kalimdan una ang politika o gunahon ang kalambuan sa Dakbayan sa atong Magnum National Senate Minority Leader paluwat sa pwesto si Alan SP Alan Peter Cayetano sa atong Magnum International. Lima ka mga tao ang patay sa pagbusikan sa industrial nga planta sa Dijon sa South Korea. Sa atong Magnum Besos DA, subling miklaro nga maayo ang kalidad sa bugas nga gibaligya sa programang Binding Bigas Meron Na. Sa atong Magnum Entertainment, Coco Martin, mibutyag nga sobra siya kaswerte sa mayabot sa iyang kinabuhi sa nga si Julia Montes. Sa atong Magnum Sports, Rain or Shine, Coaching Giao, giakusahan nga namalika sa Osaka sa usa sa iyang mga player.
21: Balitang Magnum.
20: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw adlaw karon nga Martes, Hunyo 2, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: og Magnum Chingintirina Enriquez.
20: Og ganoon si Riteles ito Magnum Lokal. Hinaot na si Kagawad Alimlim Chuma sa Committee on Wisan Min sa Konsiyo sa Rakbayan nga kalimtan una ang pamulitika o gunaon ang kalambuan sa Rakbayan. Madol pa ni Alim nga kilangla na gayod nga mabalin ang City Hall aron mas mahumahamugaway o presentable sa mga bisita sa Rakbayan. Iluga pa ni Alim nga dili usab kabalakan kung mangutang man ang Rakbayan tungod kay walay gobyerno nga nabangkaruta.
4: Ako atong space no o presentable sa mga investor kay kana karon di makai present present parking sila maadto sa courtesy ka mayor aso sila usay mag parking balo ka man ang mga empleyado sa City Hall mag parking magyapon sa atubangan so dili kay presentable na mga ambassador na to moabot kanang mag parking na mga security magingisod sila so unta dili ra mas sa pagunsa kita magalusyante man ta kayuhan gyud sa siyudad sa Cagayan kanon lang ato lang kita na atong level nga sa other department nga asa takuto nga kaya makabayad. Di man mabalaka kay wala may government na nabankrupt.
20: Ang payag ni Kagawad Alamlim ang chairman sa Committee sa Wisan Min sa Konsiyo sa Dakbayan.
2: Nangayo sa Napulo kaadlaw ang kontraktor sa pagpahigayon o pilot testing alang sa AI-generated traffic lights and CCTV sa Dakbayan. Mato ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, nga sulod sa maong adlaw, i-installar ang mga ikepo sa pipila ka malagunang kadalanan sa syudad. Gidugang pa ni Salcedo nga ato sa pilot testing masuta kung haom ang dagan sa trapiko sa Dakbayan ang naisgutang matang sa traffic lights.
22: Tindis ilang gipangayo kay ako manginan sila god ako giputan ako pagsaba mo kun dili madayon in sila madayon gituno tungod kay naa nakaperma naman sila sa kontrata sa ato ano memorandum of understanding mo tong nagcommit gid sila nga madayon gyud dili dayon ko pananditan dili magamit sa siyudad kun dili umuom lugar sa adtong traffic diri ang magtanaw ana ang atong RTA ang city engineering city planning.
2: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo sa Syudad.
20: Alas 6:23 na sa pinagbarabarang mabot sa 20 mil pesos damyo suman masunog ang abadradong balay na sa Puro Konse Barangay Kusaneng Syudad. Mato ba ni FO2 ang ilo Daisog sa labasan fire station ng maong balay wa na ay nagpuyo. O gimo na lamang kining stock room. Ilogang pa ni Daisog nga palayan pa nila ang gisuta kung sa ginang hinungdan sa pagulbo sa kalayo.
23: Maong fire incident is first alarm lang kay pag-abot nato no na-determine nato diretso na isa lang kabalay so pasalamat lang po ta kay kaning maong balaya dili siya dikit so nakasiparate siya so mao nang wala siya katabok sa adjacent ng mga building no so ang tag-iya sa maong balaya ipinag-iyahan ni Ronald Vincent Fernandez so base sa ato ang information na kanang balaya nahimo na din siyang attack room ibali wala na nagpuyo and then natay estimated damage more or less na 20,000 sa atong origin of fire and

0: mga fabrics, mga leaves, mga wood nga very flammable, etc. Special thanks pud sa mga firefighters pud nga nagtabang here, and sa mga neighbors pud nga nagtabang pud din. Daghang salamat kaayo. And I'm just glad nga there's nothing important bitaw nga na ano nasunog, especially the documents din sa property. Muna pinaka important. However, everything's fine. Wala na hurt.
1: Ang payag sa anak sa tagiya sa Panimalay. Alas 6:25 na o karon sa itong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
1: Pabinan tayo kala sa Magnum Kia Villanosa niya sa dalam Pabayo Village ng Ato Nagbayan. Magnum Kia, kumusta karon niya?
3: Sa magdabal, no, tala wala pa man nga karon nga gibuksa na gid ang kaning dry deck fountain diri sa Maya Golden Friendship Park pod magduma Joel. Wala ni ingon nga nakabalda sa dagan sa traffic ko kay gani man diri sa may dalang Beres sa Bayo Street pod magduma Joel. Nagalawas man gihapon ang mga dagat sa kinat. Tala wala pa man nga gisirado sa ang dalan diri temporaryo magduma Joel. Wala ingon nga dugay pagkabalo sa dagan sa traffic ko. Uga kadi nga pagkatanggog pod sa mga sakinan sa dagan sa kinat pod ang ato ang lakaw sa panahon ni nga oras sa kato pagtataliti gani magduma Joel ni hunong na apogang karon nga tong talisid nga mabatian magduma Joel kani nga gikan sa kani nga dry deck fountain.
1: Wow, muni ang pagkaron nga makita o nindot
3: kayo. Oh, muna na siya magduma Joel. Pero na siya ka fountain.
1: Wow.
3: Pero na siya ka dry deck fountain magduma Joel ang nadiri karon sa nagipasika. Kanya kani nga mag nindot po kayo nga talarawan magduma Joel kaya 16 million nga lights ang colors ato nga makita ani nga dry deck fountain.
1: Pila ka million? 16 million?
3: Ha? 16 million dollars magduma Joel.
1: Ah, 16 ang, million dollars?
3: Oo, niya. Kung ito nga makita na karon magduma Joel, itipukan kini sa mga tao, karon po nga, masaksi sila, ani nga nindot po kaayo ng mga suga magduma Joel kaysa gibot yung pa ni Mayor Jared po kaganya sa yung speech.
1: Oh.
3: Kani magduma Joel, pasiuna pa lang ni nga fountain kaya karon iplatuhan na itong ibutang hindi nga night cafe magduma Joel, pero giklaro na nga kani nga night cafe it wala yung mga ilimdol.
1: Mayo. Kaon lang.
3: Oh, mga isa-isa.
1: Isa na naman na sa una, no? Kaon lang dia, kana mas patsada, di ba?
3: Night cafe. Anong chill-chill lang bitaw magduma Joel, go. Kanang kaon-kaon, isa-isa, kana pa, wala ilim nun. Kaya sa isa kaning na makadala kagubot magduma Joel, manimahog, at so, niya, mapangit na hinoon, ni Miss Ngigi Patsada, gani siya, girehabilitate siya, gaya magduma Joel. So, muna siya, so, confirm na to.
1: Kana siya, night cafe dia, anang gwapo na kay kanang lugar pagkabibo kay lugar.
3: Night cafe na siya magduma Joel nga posible magasugod sa Friday taman sa
1: pero sa magsugod na.
3: Magkagtago pa si Mayor Clarek sa kaning mga involved.
1: Kay sa una na, magkinasasauna. Na, magkisauna na.
3: Mag-high school pa man siguro kung pagkauntang ato magduma Joel.
1: Pero kinasya, daan naman yung plano, no? Pagsugod pa lang, dunahang yung ibalik kay Bibo kay ang kagendiana. So, at least, mabalik na Bibo, di ba?
3: Yes, magduma Joel. So, kana siya, is parang finalize na lang ang kulangan na magduma Joel. Pero kiklaro, sa itong papangutanaan, kaganya kang Sergeant Boyaktub, nga kaning wala yung mga inom-inom, wala po yung mga kaning mga ipangbutang nga may rin yung makahubog. Sometimes, sa gibutipo at magduma Joel, katong mga masayista, nga katapitong ano, diri magduma Joel kapag tambay diri sa Diriga Plastar, diri na po sila nga makabalik diri magduma Joel. Kaya kaning park is magsilbi ng isang nindot nga talanawot o kaning masuruyan git po sa publiko. Sometimes, nga gidugang pa magduma Joel, ang kaning fountain, kaning gitawag nga dry deck fountain magduma Joel, lahi man siya sa kaning traditional, kaya ang tubig ani, gikan sa ilalo magduma Joel, recycled lang, pagbuga niya, dungan sa pagawa sa kaning mga suga po magduma Joel.
1: Balik-balik naman na, ang suga may nakanindot, ana.
3: O, ang mga suga lang gita nga, dungan sa pagasigas suga, ang kanin po nga tubig po magduma Joel. So, muna siya nga, ulihin ka si Joel Mungungan, kung unsay gikan diri sa recycled nga tubig, balik, dayon i-filter siya magduma Joel, aron git po nga, kanina dili po nga. Mahugaw
1: ang aga niya. Tanaw mo rito, lialan ninyo, no? Agila mo rito, kita nyo sa itsura, nindot kayo kay...
3: Yes.
1: Siguro na baguan po ta kay wakman ang ato makita dito naman sa katedral, pero diya sa tunga-tunga gyud sa Divisoria, lugar na na itong mga fountain diya nga nindot kayo karong panahon na magdo
3: mga kaya unique kayo sa magduma Joel kaya dili pita sa parehan ang traditional fountain nga nabito galibot kaya nga mapundo ang tubig yan dahil pa posibilidad nga puyan pa sa mga lamok magduma Joel
1: mura dancing ba dancing siya nga fountain
3: dancing
1: no?
3: Fountain gihapon siya pero dili pareha sa Gaston Park bitaw nga kaning

0: apay ka itong maraga sa itong nga sudanan. Pero kayo siya, sa salong, I mean, sa yung tarag yung kika ng tubig magdamadrowan, uh-huh. Kaling tulong ka fountain, ay isig ka tangke sa ilalot, nagatubag ikan ang tubig po magdamadrowan. So karoon, ang mga tao po, gamulo pa sa sila nalingaw sa paglantaw-lantawan Dere karoon sa maong dry deck fountain. So kika dere sa lokasyon sa Maya di Victoria.
1: Maraming tao, naghangin tao.
0: Yes, magdamadrowan. Ang nadiri karon kay nalingaw po sila no kay siyempre nagsarap po kayo kay gayon nga nakakita sila sa inani magdamadrowan nya do pa napagito ya plano si Mayor Carex nga magahimo pagadto ka fountain nga sama sa vegan magdamadrowan kay
1: parag amali butang sab
0: tapan niya na mention magdamadrowan kung asan niya iplastar ha pero mo ya nga plano nga unta sa pali na labi na sa kontraktor ani nga dry deck fountain nga kaning nga maraga awaton ang katong nga maraga hulagway sa vegan nga fountain magdamadrowan aron pud nga makita sa katawan dili sa Cagayan nga purwag na po inindot po nga tanat-awon kini. So, kika na dire sa lokasyon sa Maya di Victoria ng atawa syudad para sa balitang magdum. Kini, si Magdumantay Dune 3 Kiyabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Alright, salamat. Jinabat ni Miguela. Si Magnum Kevin Osarud, Hunter Oga, pagulagway may gala diya sa Divisoria, kananay paunti na ito diya karong panahona, gibuksan may gala karong adlawa. Para sa mga balita karong sa Magnum National, nanawagan karong ng Sinita Minority Block kang Sinita Presidenta Alan Peter Cayetano nga muluwat sa pwesto isip Senate President bato pa sa grupo nga dili na epektibo ang pagdumala ni Cayetano o napiktuanan nini maayo ang ugmayo ang operasyon sa Senado. Imabugo sila nga kinanglan sa Senado ang liderato nga dunay katako sa pagsiguro ang maayong pagbalagan sa institusyon o pagatuman sa mga responsibilidad ini.
2: Ladies and gentlemen, what happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. That rule was violated. Merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB 11, the minority.
1: Ang payag ni Senator Erwin Tolfo.
3: Gibutyag ni Senator Alan Peter Cayetano nga anam siya mukha naog sa pwesto isip lider sa Senado kung adunay 30 ka senador nga mudapig sa minority block. Mato ni Cayetano nga anam siya mukha ordinar bisan unsang urasa basta klaro nga unahon ang kamatuuran ina yung posisyon o politika.
4: Oh, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth so that the truth can finally set, the truth can finally set all Filipinos free.
3: Ang pamayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Samtay ko din asan ni Senator Rafael Tolfo ang wapagtunga sa mga membro sa Majority Block sa sesyon sa Senado. Giagit sa Senador sa si Senator President Alan Peter Cayetano nga mo atubang sa plenaryo. Mato ba ni Tolfo nga inay nga mutunga sa Senado si Cayetano anakini sa Facebook kami sulod.
5: Kinahabol ko si Alan Peter Cayetano kung matapang ka, punta ka rito bukas. Otherwise, duwag ka.
1: Ang payag ni Senator Rafael Tolfo.
3: Gikonfirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang mayura ang wa pagtunga sa mayorya sa sesyon sa Senado karong adlaw aron magprotesta. Mato ni Cayetano nga usa kini ka protesta batok sa giingon nga puppet Senate nga gipasiugdahan na matod pa sa minorya sa senador. Ginugang pa ni Cayetano nga nagwalk nga ang walkout sa minorya aron di madayon ang kausaban sa lagda. Gipasabot usab ni ini ang rason nga wala sila motambong kagahapon karong adlaw aron magpadayon ang Senate Blue Ribbon na hearing karong Huwebes, Hunyo 4 ning tuiga.
4: Ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. Ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
3: Ang pamayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm. So, nito po ano yung mag-lumching, no? Kadagang ganyan tana. Kuha na siya, murag protesta ni siya.
3: Protesta ilang ibang.
1: Okay, nakita mo ko nila ang minority, murag galungan ko sila, murag gihawiran sila ba?
3: Mm.
1: Mga nahimus lang mga papit.
3: Senate
1: mga sit-down
3: pa.
1: Papi na ba?
3: Mm.
1: Mga itoy, mga iro na sa Malacanang. Mumana po sa buot nga. Okay, tungkol itong pagdakop ni ko, nang isakitan sila kayo, no? Itong pagdakop kay tuwag lagi itong ingon nga, saman, mo kuha ka, balhin ka o amo kang tuluyan. So, kung kanaluga nga kuha, tanawin ni mo, kung walog na siya, kung libalin siya, so meaning, dili siya pasakag kaso, wala siya yun.
3: Basura.
1: O, so muna na itabo. Now, tungkol na, mutong agi protesta. Kaya ang dapat to sa ilan na independent. Kaya bang wala agay maghilabot kay
3: independent
1: baka. Wala yung Malacanang, wala tanan, wala mo influensya sa imo diya nga, hulgaon ka, sige, kamo diya, hala, hurotkin mo tanan, pailan tamo kaso tanan. Kaya amo tanan ang ombudsman, amo ang DOJ, amo ang CIDG, NBI, magiging ang tanan, magigamit gan ang mga dagadayang opisina para lugar, ane, muma na ang lugar pagtuo sa majority. Now, atong Lunes, di ba, atong Yagi, nag-walk out sila. Kaya doon na itong rule sila nga kinanlan, electronic voting, nga katong wala diha, pwede sila makabutan online.
3: Oh.
1: Makaparticipate sila sa ilang session bisag
3: video conferencing.
1: Video conferencing. Mm. Now, ang itabong ana, moto kay nakita naman nila nga mudaog magini. So para nga dili na lugar dili ma-discuss, walk out tanan majority ang minority.
3: Na ang napabili na sa ila to mag-log Joel sa plenary si ang ilarang minority leader.
1: So wag ka po pulos kay tanan man sila halos ang kwan ang napulo ka buhok nang layas man.
3: Mm.
1: Para nga dili lang ma-approve. Na karon kay ang ilang ay na masireleson protesta. Di ba ni mo kaila usab mo na kay institusyon sila kun sila manunga. Walay quorum kay unsi man dapat ang quorum.
3: Unsi sila.
1: O ang quorum ana 13 na nay quorum sila.
3: Oh,
1: na kay wala man. So meaning tuwa sa dito walay baka dili gyapon makuan sila walay session nga may tabo.
3: Oh.
1: Na ugma mao gyud po ilang buhaton kay protesta mangulo sila kay mintras ang Malacanang murag ipasabot lang ang naabay manghilabot nila o papit gyapon sila meaning mga itoy sila lugar kini mga minority. So ang majority di gyud mutunga usa ka butang gitanaw nila ngano nga di mutunga once nga naa sila diat magnumching kay duna lagi nilik pod nga ang usa dia dili ipa lugar murag nanay gi contact nga sa majority nga abstain lang ka I like to abutar ang usa di mutunga so pag mag-move sila dia nga atong ibakante at tanang committee. Ang sa president dili mahimo kay 3 may kinanglan. So once sa pag-ana sige so napulo kabok. So majority ang gusto.
3: Mm.
1: Chance na yon. So kanang Blue Ribbon Committee mawala na siya kay majority man nalugan daghan man ang niuyon nga i-change siya.
3: Subcommittee
1: na mo na aron nga dili gyud sila walay quorum ang gihimo nila wala gyud sila manunga agig protesta. Ugma na ilang session di gyapon manunga.
3: Mo na nag-joint statement
1: so, walay ma-change nga committee. O dili ma walay ma-usab nga committee. So ugma sa Huwebes madayon na dayon ang nasangpit nga Blue Ribbon katong subcommittee.
3: So ko ang gyapon sa mag-nom Joel wala man sila na appeal.
1: Amo na lagi wala man sila appeal. So ang subcommittee wa man mabungkag ang mga committee. So continuous ya.
3: Oh.
1: Siguro sa sunod na semana, the same gapon
3: so,
1: nga di.
3: Sa atang sa Huwebes.
1: Dili gapon na, ha?
3: Huwebes.
1: Dili Huwebes lagi. Madayo naman na. So, pag, siguro, Birnes na po. Sunod, lugar, doon ay kanang sunod nga kwa nila. Kining ilang meeting. Pagkabot sa Lunes, di gapon manungan sila para wala gi quorum. Tanawang taong sa metabuan, kay Bibo na kayo ang nasangpit nga kahimtang karon. Samta rugang balita na sunod ng ipamugos ni Vice President Sara Duterte nga kinanlang nga proteksyonan ang demokrasya o gagawasan sa oposisyon nunod sa political issues sa nasud. Madol pa sa Vice Presidente nga dili kinanglan nga gamiton ang gahom sa gobyerno aron pahilumon ang mga kritiko. Giklaro sab nga mas milig-on ang demokrasya sa magbaton sa gawas ng oposisyon.
6: Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question.
1: Ang payag ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:40 na og nakaron sa atong magnum sa atong dugang balita sa Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert.
1: Iblab ng Pasir Panang Felgon Duet sa ilang cancer prevention screening o inisiyatibo sa pagtambal kini ay kabahin sa paningkamot nga mapalikon pa ang early detection ubos sa Universal Health Care Program subay sa data nga sagad sa nag-unang kaso mao ang respiratory o intrathoracic cancer, particular na ang lung cancer, breast o cervical cancer nga nag-unang matang sa cancer sa Pilipinas. Kipasabot sa ayon siya nga ang mas halapad nga availability sa screening services o mas maayong surveillance system dakog tabang alang sa early detection o reporting sa mga kaso sa cancer. August of the Magnum International sa South Korea, patay ang 5 ka mga tao samtang luang sa manatul sa pagbusikat sa industrial planta sa Daejeon, South Korea. Subay sa report nga ang planta ang pinagyan sa defense firm o Hwanha Aerospace sa adunay nakatambak ng mga armas, bala o uban pang gamit sa aerospace. Wala pa sa masuta karong panahon na ang matur nga rason sa pagbusikan sa planta nga minusulta sa dakong sunog. Doon doon ay kimanduan ni Presidente Lee Jae-myung ang mga otoridad nga palamhon pa ang ilang investigasyon.
3: Sa Malaysia, gipatuman karon sa gobyerno sa Malaysia ang masugot nga regulasyon alang sa mga batang mugamit sa social media. Tumong sa mao nga lakang nga mapanalipda ng mga kabatunanan batok sa riskong dala sa social media. Kini human epektibo, sugod karong bulana ang pagberipika sa edad nga mugamit sa nagunang social media platform sama sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Gingong dili na bastang mugamit sa mao mga application ang mga batang nag-edad 16 anyos pa ubos. Gimanduan usab ang maong kumpanya sa pag-implementar o age verification measure sama sa pagsusi sa mga dokumentong gi-issue sa gobyerno sama sa ID o passport.
1: Alas 6:41 na karon sa itong Magnum Beses, subling klaro karon sa Department of Agriculture kung DA nga maayo ang kalidad sa bugas nga mapalit sa ilabi na ang sa programang Benting Bigas. Meron na madupan ni Attorney Genevieve Guevara, Assistant Secretary sa Agribusiness Marketing and Consumers Affairs sa DA, nga makasiguro silang wala gibukbok o walay baho ang bugas ka 20 pesos matag kilo nga ibaligya.
8: So ang ginagawa po natin, tayo po through the program, dahil inalaw po tayo na pwedeng magbenta ng benting bigas. So yun po yung kinukuha natin, 3 months and below po ang age ng ating okay. Benteng bigas. Kahit po taningin niyo po yung mga pumipila sa ating mga benteng bigas, maganda po yung quality.
1: Ang payag ni Attorney Genevieve Guevara, Assistant Secretary sa Agribusiness Marketing and Consumers Affairs sa DA. Sa atong purchase rate ng usaka US dollar, nagbalur karon sa 60 pesos o 70 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 60 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 22 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 97 centavos. Ang Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 83 centavos.
3: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Gibotiag ni actor Coco Martin nga sobra siya kaswerte nga miabot siyang kinabuhi si Julia Montes. Mato ni Coco nga bisan unsa pa man ang kalisod sa trabahong iyang gibuhat matag adlaw sa pag-uli ana si Julia nga nag-atiman kaniya. Gidugang pa sa actor nga si Julia mismo ang nagluto sa pagkaon gikan sa pamaohantod sa iyang pag-uli. Giingon usab ni Coco nga matag adlaw gipabati kaniya sa actress nga siya gihigugma o gipanga. Samtang giingon usab ni Julia nga alang kaniya maoy makapaligon sa relasyon kung anaa sa tiliwala ang Ginoo.
1: Grabe, no?
3: Sentro siya, no? Ang Ginoo magdam Joel sa relasyon.
1: Saan ang gwapo, ilang kuhan kayo naman, ilang sentro, di ba? Pero din yun, mas ang ato na yung crude oil, balik ka na ito magdam Ching. Ako gikikuan din yun, barato na kayo.
3: Ubus na siya magdam Joel, gikan na sa 103.
1: 92, 92.32 US dollar, gikan sa 103. So, dapat dili 8 pesos. Ang rollback, dapat 20 pesos. Well, barato na.
3: Malagi
1: na.
3: Ibalik
1: sa normal na.
3: Happy thank you. Happy na kayo. Na. Naman ito. Sa isinta, sa binti na kita magandang Joel.
1: Panag na lagi nga kanang gubat sa Iran, mahuman na siya after sa kining Holy Week.
3: Sakto yun.
1: Yakin yung pangita buka ron.
3: Sa itong araw man eh.
1: Diin is near na ni. Tingong pa nila. Kanang mga, mahuman na ng tanan. Ano ba? Hapit na. May nana ba? So, mga before August, muna ilang prediction nila. Oh, nani nga ang mahuman nga magkasinabot na. Ma the end is near, magkasinabot na maglumching. Okay. Oh, muna karon ang
3: kay na naman toy mga pag-amindar magnum Joel, ang ipadala nga draft ga sa Amerika o gapadulong sa Iran magnum Joel merag na nagid gamay na lang yung mga
1: kausaban sa momento sa una nga kaninga kagubot sa Iran. Moto mahuman sila nga after Holy Week. Matapos na gina sila.
3: Tapos
1: na gina na lang. Kinipong sa ito sa Pilipinas, kahit diinis nila mag-apon eh. I don't know, kinsema end ali, nganier. So, mga before August, ang ilang pa nilang basing magkasinabot na. Magkasinabot na o maayo na ang dagas sa Pilipinas. Unta. Before, ka naman yung diinis nila. Mahuman na siguro na sila, di ba? O, Kalusto Magnum Spurga, kung saan ni Barangay Nibra Team Governor Al Francis Chua, si Reno Shine, coach si Ying Kiao, nga namalikas sa usaga sa iyang player atol sa natapos nga semifinal PBA 50th Season Commissioner's Cup. Madobre Chua nga nagbuhi sa dilimayong pulong si Giao batok sa iyang reserba nga si Ralph Ko atol sa Game 6 sa tubangan mismo sa referees. Hirugang pa ni Chua nga tulog kay gayong gibalikas sa Reno Shine na coach. Si Ko og karon lamang ni siya nakakita sa bisan player sa ubang team gi balikas ini samtang ya kusano sa bani Chua ang import sa Rain or Shine nga si Jeline Johnson nga gibugal-bugalan og nagbuiga dili mayo nga pulong ato sa bensa Hinebra tol sa game 5 dun 1 nga una nga gi akusahan ni Giao si Chua nga nang hulga sa mga referee sa pagsugod pa lamang sa semifinals. Mga eksonyo na bata, itong kompleto detalye sa ito, balitang Magno Malacanang Adlawa, Martes, Sonyo Dosto, Igusmail, Bain Desay, so karoon sa itong headline review. Sa Magno Lokal, kagawad alamlim na ginaot nga kalimtan una ang politika o gunahon ang kalambuan sa nakbayan sa ito Magno National. Senate Minority agipaluat sa pwesto si SB Alan Peter Cayetano sa ito Magno National. Lima ka mga tao sa pagmusika sa industrial nga planta sa Dijon ang patay dito sa South Korea. Sa itong Magnum Beses, di sublime klaro nga maayo ang kalidad sa bugas kailang ipamaligya sa programang Binting Bugas Miro na. Sa itong Magnum Entertainment, Coco Martin, mibutyaga sobra siya ka suerte nga miabot sa iyang kinabuhi si Julia Montes. O sa sport, Rain or Shine, coaching Giao Giacosan, nga gibalikas niya ang iyang player. Mga ekson, natimali lang sa gawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangdurog ma, kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingindarina Enriquez.
1: Ubas sa mga newswriters, Daniel Elgado, April Burak News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
3: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurog ma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 6:48.
9: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
10: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. stress. Ganda mo. Stress Tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
14: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imahang problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
15: Beep.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
4: Tanang bills jo karon.
5: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Ako si Cherry.
8: Usa ka full-time nga virtual assistant.
7: Halos 24/7 ko sa trabaho.
8: Mao nga walay tulog og stress
7: kada adlaw bisan sa balay.
8: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
7: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
8: Mao nga
7: stress tabs akong giinom.
8: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab Stress
9: Tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan nato ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kay aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyo natong balay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uban pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan kadayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
2: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingban, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakit, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labina sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB254286 series of 2026.
6: Magnum Opinion. Mga igsoon, si ACT Teachers Party List, Congressman Antonio Tinio ug Palace Press Officer Clear Castro sa ilang mensahe ug opinion.
7: Hindi po tayo nagugulat na tuloy-tuloy ang pagbagsak ng satisfaction rating President Bongbong Marcos Jr. dahil pinapakita ang kusga ng publiko. Walang anumang credibility yung kanyang so-called anti-corruption campaign. Yung mga pangako niyang malaking isda, nasa na. Alam ng publiko na siya mismo ang sangkot. Kaya hindi rin niya talaga maadinan yung mga kasabwat niya dito sa pagpapatupad ng massive flood control corruption. Hindi mangyayari, hindi posibleng mangyari ang ganun kalaking corruption over the first half of his administration nang wala siyang direktang partisipasyon at pakinabang. Yun ang ibig sabihin ng numbers na yan. Dagdag pa dyan, napakabagal at malamyang response sa energy crisis, economic crisis dala ng gera ng US sa Iran. Agad-agad binigay ang poder ng Kongreso, binigayan sa Pangulo, pero ngayon, bagaman hindi pa tapos yung energy crisis, ay umabot sa pinakasukdul lang yung pagtaas, ay wala siyang ginawa.
8: Kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: It's 29 minutes after 7 on Magnum Radio.
2: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
3: Magnum Hit Sika
4: with Magnum Mental.
5: Well, mayong gabi, ganyan talan mga Magnum friends, mga kaigsunan na to diyang naminaw karong gabi na sa tuwa nga programa ng Magnum Hit Sika. At syempre sa tuwa nga paguban-uban, may gala sa tuwang tag na question. Unsa ba atong pangutana karon mga kaigsunan ng atong pangutana mga higala?
6: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, question.

So muna mga magkong friend, nga itong topic sab karon may topic. Unya, standby sa itong topic, Miguel. Ang atong pangutana, maukini ang atong pangutana mga kaigsuunan. Usaka dupa nga bagun, dili abuton daganon. Or dili maabot daganon. Pwede sad. Usaka dupa nga bagun, dili abuton daganon.

tubag. Sige mga Macdon friends na ito ni Abe. Unsa daw tubag ani usa kadupa nga bagon dili abuton daganon. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Ala! Larga bula. Tubag kinsay makatubag makiksunan para sa tuang pangutana. 100 pesos nga load makahulat mga kalinyo. Okay? Siyempre sa itong panakuban sa mga tungtag na may gala. Hulat na nato kinsay makatubag. Tawag lang mo sa itong number itong gisgutan. Gayon, siyempre, standby sa blind sa itong Magnum Knowledge is Power.

0: Inagmay nga mga kanang kuan, kanang mga panghitabo mga kiksunan. Sa talagsaon. Talagsaon nga mga panghitabo sa tuang palibot. Nawa na to makuana. Ah, sige niya, tantawad magigala. Okay, so sa tuang mga Magnum friends nga naminaw sa karon sa tuang programa sa tuang Magnum Hit, sikat, standby lang gihapon magigala para sa tuang kalingawan dugang mga music. And sa tuang mga kalaman, karon nga gabiho na.
1: Tagna.
0: Ang atong pangutana, usa ka dupa nga bagon dili abuton daganon. Unsa man daw kuno nabe? Ah, sige na tanaw nato mga Magnum friends kung matubag ba nato ang atong pangutana alang usab sa tuang tagna question. Okay. Ulat-ulat na may gala kinsay makatagna. Ano to mga Magnum friends ha? Ang inyong mga kuansad. Ulat na to kinsay makatubag. Kay maghulat ang kining premyo. 100 pesos nga load. Sige. Sa tuwang panag-uban may gala, sa tuwang pagbalik mga kiksunan ha. Sa tuwang Magnum knowledge is power. Sanbay sab sa tuwang Magnum tagna question. Sanbay sab sa tuwang mga dugang mga music. Siyempre sab sa tuwang panag-uban karon gabi una. Kaban si Magnum Mencho kabaktulan. At oras alas 7:32 na.
2: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpid Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!
1: Lights, camera, action.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik tayo sa tuwang proklama karong Magnum Hit Sikat sa tuwang pagparain migala para sa tuwang Magnum Tagna Question. Karong gabi una, kauban siyempre si Magnum Mencho kabaktulan. Okay?
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna Question.
2: Ang atong pangutana mga Magnum friends, usa kadto pa nga bagon dili abuton daganon. Usa kadto pa nga bagon dili abuton daganon. Ano tanaw na to mga Magnum friends sa baka ang paminaw. Kasi na ay kuan diya kanang sinaay ano diha enable an diha. Okay, so unsa man daw kuno mga Magnum friends ang atuang kining kuan tubag. Ala sige, sa tanan mga Magnum friends nato diya mo tawag kinsay mo gusto mo tubag. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Para sa tuwang tag na question, kinsa makatubang ani? Okay. Sige daw be. Sa mga Magnum friends nga kanang kuan, gusto mo tubag, kasi makatagna mo. Sige daw.

0: Unsa ba daw ang atong kuan ani? Standby din para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Inagmailan niya ito ang mga informasyon matungoy balaan may gala. Sa tuang mga kwandiya. Mga Magnum friends, gusto mo tubag? Og unsa ba kaha ang atuang topic? Standby lang din ha.
1: Inyong tubagon.
0: Okay, para sa tuang kuan ni sultanan ginagmay. Question. Atuang puan-pod. Mga Magnum friends nga gusto makabalo sa panghitabo. Kaya atong isgutan mga kaigsunan kining naon sa naman dahil ni? Imbis kay naay the walkout, napuntay gitawag nga the boycott. Grabe ni. Meron tayong tinatawag na the walkout. Meron ding the boycott. The boycott. Grabe ba? Kay ang tananda ko no ng mga majority member sa Senado. Dili daw mo attend sa mga sesyon. Sabot sila pag abot na kuno og gusto mag-sesyon. Di daw mo atin. Abot lang po ka na nga kung ano. Mahimo ba po ka na ba? Kay Momoy, giingon sab. Di daw sila mo atin sa kanang mga hearing, senate meeting, hearing, ano ba pa? Sesyon. Ano, boycott. I-boycott daw nila ang sesyon. Hindi ang manunga, minority lang. So, minority. Agoy. Murabag na ni Malos man siguro ning majority ba? Majority black. Murag na ni Malos kay gi-walk outan man sila. Nag-walk out. Walk out man tong minority. Gawas sa isa, murag isa na siguro itong nabilin. Si Tito Sotom siguro ito. So, walk out. Karon, boycott tasad. Lock ka. Unsa naman yung sinado? Grabe sa sinado ba? Sige. Kung di ta mag-topic about anak eh. O ano na kay ta? So, unsa man daw kuno ng mga ginagmay na itong magkadunggan sa Senate rules. Diya, sa sinado mga kaigsunan. Okay. Sige.
1: Uy, huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
0: Ang atong tubag. Unsay tubag mga Magnum friends. Unsa baka ha? Tawag lamang 0917-716-1899. Okay, para sab nga ano ah. Pwede sab mo comment sa tuang FB page para sa tuang at maraming gusto mo tubag ah. Pangutana mo kini. Usaka do pa nga bagon, dili abuton daganon. Akong balikon. Usaka do pa nga bagon, dili abuton daganon. Unsa man daw kuno na. Sige daw ha. Sa tuang mga Magnum friends. So, sige ato nang tanawon kung kinsay makatubag sa atong pangutana. Dayon na concert na. Sige. Nikan manisa ka ng kagubot lagi sa Pilipinas karon. Ah, sa Pilipinas? Sa Senado day. Grabe sad ni ba? Kinsa tong nag-walk out. Karon baslan daw sila. Na-boycott man daw. Sige dabe. Sa tuang mga Magnum friends nila. Sabay ko na ni. Sige, mga higala na to dyan. Tanaw na to kinsay makatubag sa tong pangutana. Kay basin daw ka ng kwan daw. Samanda ko na yung mga kahitabo. Sige, dabi, sa to ang pagbalik, mga kiksunan. Ah, napay ko ng tong oras. Standby lang sabdayin ha, para sa to ang kay Kwansad, no? Ang to ang mga magnum friends din nga kwan.
1: Kunti na. Mm-hmm. Una-una, inyong...
0: Sabi, lahi, mani nga kwan. Uy.
1: Tag na, question. Tag na, question.
0: Ala, sige. Tawag na. Sumandaw. Sumo ka na siya, mga magnum friends. So muni nga to ang isgutanan sabdaw karon sa to ang kay labi na karon makita na to, no? Gubuta pod sab ani eh. Mura mag ka ng kuan eh, kanang mura mag ka ng sa unsa man sila, mura mag labi na taot. I don't know ha, but kanang kuan daw ko, no? Kanang mura mag nahimong nahimo ng minority versus majority ba ang dating? Wala na bitaw tong katabi tong pag kanang pagkuan, pag issue ka ng mga bill or magdebate man sila. Mabahin man sila bisan majority o minority, na uban majority di mo di umuyon, ug muuyon pud ang uban. Ang uban pud minority, na imuuyon dili pud muuyon ang uban. So nabahin sila in terms sa kanang kinsay muuyon ana nga bill, kinsa pwede dili muuyon sa bill. Nana nga mga bahin-bahin lugar. Karon murag dula na sa majority o minority. Oh, grabe kayo ba? Murabag ka ng kwansad lugar, no? Ang kining kining sinado. Uy. Oh, so no niyo. Tanaw daw ta sa kanang kuan, lihok daw kuno sa tuang mga bituon ug sa tong planeta. Anda. Lagi kaya to man ang kuan sab lagi about sa Jupiter mangod. Kining Jupiter mangod. Muduol siya. Ug apil ang Venus. Apil sab ang kining Mercury. So pagka kuan daw kuno kanang June 9 magkita nato sila nga magka kuan align. So ang Jupiter, ang Venus, ang Mercury, hantod na ang Moon, mag-align po sila. Apil ang Moon, apil ang banpa nga mga kuan, no? So ato lang kuan on sab amazing sab ni kay magka night time nga magka-align sila nga plaster bitaw.
1: Tagna question.
0: Abot sa June 12 mura pud og kuan ba? Nagka-align sa sila ba? Nagka-align sa lumurabag independence siguro? So muna mga mag-conference, okay? Ato lang nang i-consult. Nagdaghan makayo mga aktibidad sa outer space. Na yung mga aktibidad nga kon. Mas maklaro daw ni mo karon ang mga planeta amon sa nga ani nga bulan. Maklaro daw nimo sila. So sige. Unya tataod sa tuang pagbalik para sa tuang knowledge power ato sang ikuan sa batuang nga pangutana. Ato sang siyempre dawat ka puntag kinsay mo tubag. Iskot din ta ginagmay sa tuang knowledge power niya ha. Sige sa tuang pag-uban mga kiksunan. Sa tuang magnum hit sikat kauban gyapon syempre ang banggiita na pa sa panahon na humasapin magnum mencho kabaktulan balik malam ta sa pipila ka mga pahinom dong babalik ta mga kiksunan natural sa 7:56.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:01 sa kagabi on may galambalita karong orasa. Walay komento si political analyst attorney James Judith kung kinsa ang iyang itubo'y pagka-presidente sa tuig 2020 election sa tulo ka mga kapilian nga sila si Vice President Sara Duterte, Naga City Mayor Lenny Robredo o Senator Risa Hontiveros. Matod ni Judith nga kung gusto gadunay kabaguhan sa pagdulmala sa nasud, mas maayo nga dili konektado sa nisgutan mga opisyal aron dili na maabot ang panahon nga adunay pagbina sa lanay.
3: Adili sa ko mag-endorse sa ila kung kana ang imong gihatag sa ako nga mapilian, adili na lang sa ko mo-comment. Ako lang, sa pagkakaroon, sa ako nakita lugar nga mga pilian, kang Sara lugar sa lugar ko sa pagkakaroon. Pero kung ang gusto gyud nato nga magsugod tag kabaguan gyud, dapat wala sa kanang imong gipangingon.
2: Ang pamahayag ni political analyst attorney James Judith samtang na expel samtang gilangkat sa kamara si Congressman Kiko Barsaga sa boto nga 265 nga pabor, 14 ang supak o adunay 8 ang abstention. Diin matud pa nakuha sa kamara ang 2/3 vote aron usab nga malangkat sa kamara si Barsaga. Gibotya nga ang kanunay o subli na kalapasan ni ini sa gabayan sa kamara ang maoy basihan na sa pagpalagpot kaniya. Unan ini nasayon ng kongresista nga kinina ang iyahang katapusang adlaw sa kamara. Aniya ang pamahayag ni Congressman Barsaga.
4: Yes, for expulsion today.
5: For expulsion.
4: So it's my last day in Congress.
5: Okay.
4: So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila huwag na masyadong magnakaw.
2: Ang pamahayag ni Congressman Kiko Barsaga. Og karon sa tung Magnum News Hunter, dugang MTCC Trial Court gilaraw mapatukod dinhi sa sudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
6: Greeting ho, matutpani kagayan dira sa kandisyon Congressman Rufus Rodriguez yung madugangan dugdugang tulo ka mga Municipal Trial Court in Siyudad ubos sa gyud balaod noon ni House Bill 19-1935 kung din kayo naprobahan na sa Committee on Appropriations sa Kongreso ang mong lakang nagting ho, matutpa sa pagsulbad sa nagkataas ng ihap sa backlog cases o mga agit nga giatubang sa mga korte nga dili na maapa sa kadaghan sa mga kaso nga ginapagayunan o gahiring kini nga nagresulta matutpa sa kalangay nga risgo ug makalapas sa tawhan ng katungod sa paspas nga pagdungog sa mga kaso sa matag judicial quasi-judicial o administrative bodies kung hingpit nga mapatuman makatabang ang dugang tulo ka mga magdaon ng MTCC aron nga maapor ug makuha ng kaso sa ubang korte ug matagan na sa patas nga pagdungog. Balitagi kan sa bata ni Kagay University Candidate Congressman Rufus Rodriguez. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa, og karon sa tong Magnum Public Service, ugma na sugdan ang nobena for Sacred Heart of Jesus sa San Antonio de Padua Parish in Nazareth, Cagayan de Oro. Ang kalihukan alang sa pagpalambo sa tong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Busag invite ang tanan sa pagatambong o pagsimba sa Sacred Heart of Jesus sa Hunyo 3, ug mga adlaw hangtod Hunyo 11 o sa Hunyo 12 ang kapistahan. Kada nobena, adunay lain-lain nga tema o pari. Samtang pahibalo alang sa tanang MOGS alumni nga adunay ipahigayong final orientation meeting o bang adlaw Hunyo 3 alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit alas sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo gikan ni Attorney Army Roa Army Jane Roa Borje, ang MOGS Alumni President. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang iduganghan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

tuang Magnum Hit sika, sa tuang pagwanoban may gala, diri sa tuang Magnum Hit sika at Magnum tagna-tagna question. Og sa tuang mga Magnum friends nga gusto nga maminaw sab sa tuang programa mga higala. Alright, good evening. Dusubli may gala sa tanan nga mga naminaw karon gabi una. Siyempre, atong standby para sa tuang Magnum Knowledge's Power. Diri sa tasa kining atong kuan. Ato ang kining knowledge tagna-tagna question. Ang atong tagna-tagna question, pangutana. Ang atong pangutana is pwede pa nato nito bagon makiksunan hulat lang takin sa imo baga. Ang ato subli na kong pangutana, usa ka dupa nga bagon dili aboton daganon. Usa ka dupa nga bagon dili aboton daganon. Mo lugar na nga kining ato ang pangutana. So unsa ni siya ang atong hint ani

0: Agon dili aboton daganon. Okay, sa tuwang pagbalik mga kaisyon na natura sa Lasot so 26.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: Alright, balik tayo sa ito ang programa karon Magnum Hit Sika. Itong Magnum tag na question o Magnum Knowledge is Power. Salamat kayo sa tanan ng mga naminaw sab sa ito ang programa. Siyempre, unya, sa ito ang kwan ha, sa ito ang kwan pod, kini nga mga kapaminaw sa ito ang tag na question. Ang atong pangutana mo, kini ang atong pangutana. Usaka dupa nga bagon, dili aboton daganon. Ha? Usaka dupa nga bagon, dili aboton daganon. So muna nga ito ang question sa itong tagna question mga Magnum Friends.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Pero mutawag lang tamay gala 0917-716-1899. Kinsay mo tubag sa atong pangutana. Okay? Mudawat gihapon tag kinsay mo tubag sa atong pangutana. Sa ato ang pangutana, usa ka dupa nga bagon dili aboton daganon. Standby sa dayon sa dugang panato nga mga kinikwan ato ang Magnum Knowledge is Power. Okay? So mudawat ta ha, as long as di tabo lapas og alas 9, mudawat tag kinsay mo tubag sa atong pangutana. Tawag lang mo 0917-716-1899. Aron pod nga kung ikaw makadaog 100 pesos nga load. Yeah. Okay. Hay. Ano nang nangyayari mga kapatid?
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang
0: sa padi ay.
1: Magnum Knowledge is Power.
0: Okay, Magnum Knowledge is Power na ta. Nambre mo tawa sa si Warren be Warren may gabi Warren.
2: May gabi Magluminso.
0: Oo, may gabi. Taga-asa kay si Warren.
2: San Simon.
0: Sige, unsa man imuhang tubag sa tong pangutana?
2: Mata.
0: Okay. Usa ka dupa nga bagon dili aboton daganon, imong tubag is mata. Ang imong tubag nga mata is
3: mali kanyan. Kanyang kapatid.
0: Dili mata, sorry. Nice shout out ni mo, sir, Warren. Nice shout out, wala.
2: Shout out na lang ko sa taga San Simon.
0: Oh.
2: O taga Pagatpat.
0: Uy, may gabi di ha. Okay. Salamat kayo, sir.
2: Mora.
0: Salamat kayo, sir, ha. Okay, may gabi.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: So unsa ba kahit tubag ani atong pangutana? Ug sa tuang pangutana karon usa ka dupa nga bagon dili aboton daganon. Oh, ana. Ana ha. Ug sa tuang mga Magnum Friends nga naminaw sab karon ala sige standby dugang nga mga kinsay mo tubag diha. Mudawat gihapon ta para mahatag nato ning 100 pesos nga load. Kung wala ade, wala gyud tay ayo ani ba. Wala gyud tay ayo. Ay nako. Ala sige. Be, well gahulat ta mga kiksunan. Sa ato ang Magnum Knowledge is Power mga higala.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Ayan. So muna ang atuang kasagaran ng mga gakaba words nga gakadunggan. Unsa pa ning atong gakadunggan nga mga words or mga terms panahon sa Senate hearing. Sa Senate hearing o dunay mga rules na gitawag usab nga quorum. Yan. Ang quorum sa proseso sa ang minimum number sa members at least 13 ano. Kung naagan ni sila ana magpadayon ang ilahang official nga business. Magdawat og votes, mag-bind og decision, mag-kuan og resolution, uban pa. Kana kung naa sila sa 13 at least nga number sa Senado. Sa mga senador. Pero og dili gani sila mo kuan ana about ana nga number, walay mahitabo. Ba? Walay mahitabo. So ang nahitabo atong kuan nag-boycott man human gidakop si o ni surrender si Jinggoy Estrada, senador. Ah, gi-boycott ang sesyon makiksuna sa mga sa majority black. Anyway. Og sa uban pa nato nga mga ano, sa mga terminologies. Uban pa kana kasagara magakadunggan nato mga kiksunan ang kini kini. Force majeure. Force majeure. French terminologies ni siya. Sa translation ini superior force. Kini ang provision nga makarelieve sa party magikan sa iyang pag-fulfill sa iyang obligation, legal ha, obligation, kung dunay extraordinary o dili malikayan nga mga panghitabo. Na. So dili malikayan nga panghitabo. Example, kung ang usa ka senador dili siya makatunga sa Senado, di siya makahimo sa iyang obligation. Kung gabaha sa ilaha or naabakay sunog sa ilahang tungod or ilang balay mismo nasunog ana butang ta o baka gibagyuhan kana medyo exempted siya sa iyahang trabaho mabutang nga force majeure nga mo na yung mga terminologies kasagara nga tungga kadunggan no? Example, kung ang iyahang lugar o area, labi na area nga nagahitabo sa iyahan no, sa tungod niya. Kung naay gubat, riot, or naay atake sa usa ka mga grupo, ISIS, butangta sa mga NPA, baka ha, pwede siya sa force majeure. Di gid siya makatunga sa sesyon, kinaa siya dito sa usa ka gubat. Pero, og ang kagubot o ang kining riot baka naitabo layo ra sa iyahang balay adili siya pwede maka force majeure ana kay dili man siya affected gawas lang gyud siguro og ang girayutan iyang balay medyo mura force majeure di ba sampo lang Middle East nasa Middle East lugar dito lugar siya nagpuyo. Mabutanggit siya nga ano, ma-force majeure. Kaya picked man siya. Pero kining gibuhat ni Senador Bato, I don't know ha. Matod pa sa uban is dili daw. Tungod kay ang iyahang ang nahitabo daw is connect na connection sa iyahang kaso. So kung sala na nanimo, imo gyud ang atubangon. Muna siya mga kiksunan. Hindi siya ma-force majeure ni ana. Pero ganit ikaw nga senador ka, naa ka sa balay nimo. Or example lang, naa ka sa usa ka area. Naglunop. Ay, siyempre, exempted. Good ka. Ba? Exemption, ang exempted ka sa mga obligations as ano, as a lawmaker o ano, senador. Wana force majeure mga kiksunan. Napoy gitawag sad nga mga terminologies nga like for example kining gitawag nilang point of order kana. Point of order. Sa karon nato nagakadunggan ba? Point of order, point of order. Oh, so muna syagit pag gigi usahay si Senador Pangilinan. I have the floor. Ang point of order mga kiksunan sa parliamentary ang mga tanan nga parliamentary nga inquiry, objection or kanang mga discussion nga nagkuan na nilayo na sa ilahang Senate rules o nisupak na sa ilang Senate rules. Example ng discussion nga mura nag ang gisgutan kay kuan lunop or kanang flood control baka ang gisgutan diabot nagpersonal. Point of order na yan. Yan na, point of order. Para madili maguba ang rules sa Senado. So anything nga maguba na siya, ano na yung point of order nga i-kuan sa usa ka senador. So, ang chairman, immediately i-resolve niya ang point. Katong gikabutyag na floor, na floor, kini refers to physical, sa angkaning floor, physical session hall. So, nag-recognize sa right sa usa ka member para mag-speak na without interruption. Ana, dapat mo speak siya kung sample sa debate lugar nila ni Kiko Pangilinan o ni kuan ni Robin Padilla. Kung gi-interrupt ni while ga speak lugar si Pangilinan, nya gi-interrupt ni Robin Padilla. Motong I have the floor. So mo lugar na nga kuan. I have the floor. Meaning sa usa ka kuan nga isa kog interrupt. Ako aning time. So mo na lugar na. Okay? So naman ko isa'y time. Sa mga debate, nga nagyapon ka sa karaga kahitabo. Labi na o ka ng init na kailang diskusyon. Init na ilang diskusyon na niabot ng mga ilin-ilin ang ilang topic. Amo rin tong point of order. Nga, paghuman sa discussion, wag yun sila kabaloon sa ibuhato nila. Naday gitawag na division of the house. Magbutuhan na din sila. Ayan na nila aprobahan. Okay? So, wala tayong oras may gala para sa tuwang programa kong Magnum Hit Sikat sa itong Magnum Knowledge is Power. Thank you so much sa tuwang mga tanan ng mga listeners and viewers sa tuwang FB page Magnum Live, sa tuwang TikTok account, and sa tuwang kining Instagram, and syempre sa tuwang www.magnum999.com. Thank you so much sa kaninyong tanan mga higala sa inyuhang pagpaminaw. Iligya po ng banggiita na buipa sa panahon ng homo sa PIN Magnum Mencho, kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipasabot ni Kagawad Alam Lim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseho sa Siyudad, nga dili tumong nga ang pagpangwarta sa tag-iya sa yuta kalabot na sa plano pagbalhin sa City Hall. Maton ni Lim, nga gusto nga ibaligya sa tag-iya ang nisgutang luna, aron aduna sila'y handumanan sa probidad nga tukuran kini sa maong gagambalay nga panag-iyahan sa gobyerno.
4: Ato pang-iulat na ang recommendation sa Department of Manager sa Treasurer kung asa ta kutob kaya umutang ta, asa kutob ta makalibel nga makabayad ta. O kanang unsaon nato ning daan ng City Hall, mo manahimo siguro sa Baray Paladonggan City College, no? O angay unta nga gusto gid sa katong tag-iya sa yuta nga ibalik niya, dili purpose pangwarta. Ang ilang purpose is nahandumanan sa ilang pamilya nga ibaligya sa City Hall. Kung ba na, kanang isa ba na ka-honor nga tabang ka sa atong kagalingong taga-syudad na kita, di ba? Wala na may line nga doon nga yuta. Dito ka sa pagkunta. Wala gina, nga imbis noon na wala corruption niya. Dito na, makasiguro ka mo nga ang kayuhan gud sa siyudad. Kaya ano, ato na yung taon highly organized city, ang atong City Hall traffic kaayo, pero may mapunduhan.
3: Ang pamahayaga ni Kagawad Alam Lim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseho sa Siyudad, samtang irrelevant, kini ang pahayag sa usa ka law professor kalabot na sa pagpamugo sa kagawasan sa Senado. Mato ni Attorney Mel Santa Maria nga dili pwedeng irason sa Senate President ni Senate President Alan Peter Cayetano nga tungod nga gihimo lang sa judiciary ug ehekutibo ang ilang trabaho sa pag-issue o pagpatuman sa warrant of arrest. Mato ni Santa Maria nga walay pribilehiyo bisan kinsang senador kung ano na illegal nga warrant o gikan sa korte.
5: Yung tinatawag daw na independence of the Senate, totally irrelevant. Totally irrelevant sapagkat sa legal warrant of arrest, walang makapangyarihan, walang may pribilehiyo.
3: Ang tibig sa pamahayag ni Attorney Mela Santa Maria, Osaka Law Professor. O gano'n sa itong Magnum News Hunter, kapig 4 milyon pesos kantidad sa gitawa nga Shabu, nga nakonfiskar sa kapulisan sa barangay Bugo ni Siyudad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Muabot sa kapiga 4 milyon pesos katutpang ang kandidat sa ito ang illegal nga droga na kumpiskas ng kapulisan sa Regional Police Drug Enforcement Unit diya sa may barangay Bugo ni Atong Siyudad. Human nga ma-aresto ang Osaka suspect kanila sa pangalan nga si Aliasa Dandan nga Osaka HBI kon high value individual. Giingon nga kanina si Aliasa Dandan, 48 anyos, walay trabaho ang mulupyo diya sa may Zone 7 barangay Bugo. Giingon nga na palitan matutbakering si Aliasa Dandan o Osaka Shashay sa gitawang illegal nga droga bukti sa 1,000 ka peso samtang sa pagarikisa sa mga gamit ni ini magdumatching dunay nakuha nga sa kablak pouch ug sudya nga giabrihan ang mao nga pouch dunay nakita nga maabot ngadto sa 18 ka mga shay sa gitawang illegal nga droga nga kung di kini nakasulod sa managlaing nga mga sizes gibara para matud pa nga maabot sa 600 grams ang gituhang shabu kung nagtimbang sa gitawang illegal nga droga kung nga di kini dunay kadidad nga 4,080,000 na panakuha sa kaninga likip na nakuha sa posisyon ni Dandan ang kaninga medium size cellophane gamit isip pa container o sa karet nga ikubag na isudlan gihimog yapon nga o sa container o sa ka digital weighing scale o sa kakipad na cellophane gamit sa maong paging transaksyon nga sa mga otoridad doang ka mga 500 peso bill na gigamit isip pa drug buyback sa money. Giingon nga kaninga si Dandan dugay na matod pa nga ginabantayan sa mga kapulisan labi na kaya kinipod o sa ka high value individual kung diin mo kini ang usa sa mga tigbayot o illegal nga droga diha sa ilang barangay magdumaching ni nga tungura balog na sa bilangguan kining si alias sa Dandan uga kini ginakapasaka sa kaso paglapas sa balog ng Republika 65 Gun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa RPDEU Region 10 kini sa magamingi sa Hunter 23 kay Evelyn Osa sa balita og serbisyo Magdub Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Bellianosa, karon sa itong Magnum Public Service. Pahibalo alang sa tanang MOGS alumni nga doon na ipaygayong final orientation meeting ug mga adlawa Hunyo 3, alas 5 sa hapon sa MOGS Admin na Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6, alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Pahibalo, gikan ni Attorney Army Jane Roa Borje, ang MOGS Alumni President. Mga igala na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Kumusta man ang inyong adlaw karon? I hope nga okay ra mo diha, whether gikan mo sa work, sa school, sa negosyo, or basi nag-relax na lang sa balay karong gabi. Kabalo ko nga daghan kayo tagi atubang adlaw-adlaw. Responsibilities, problems, deadlines, family concerns, ug uban pa. Usahay gani kay murag kapoy nakaayo ang day, no? Murag gusto na lang ta mo higda dayon o magpahuway. Pero bisan pa ana, I hope nga nakakita gihapon mo og small moments nga nakapahappy ninyo today. Maybe a good conversation with a friend, a simple meal with family, or even just a quiet moment para sa imong kogalingon. And mga Magnum friends, reminder lang, take care of yourselves. Usahay, busy kayo ta sa pagatiman sa uban, sa pamilya, sa trabaho, sa mga responsibilities nga makalimot na ta sa atong kogalingong health. Remember, health is wealth. Kung wala tayong maayong panglawas, lisod gud kayo buhaton ang tanan nato nga pangandoy sa kinabuhi. So always try to take time para sa inyong health. Eat well when you can, rest when you need to. O kung ikapoy na kayo mo, okay ra gid kayo magpahuway ha, magpahuway kadyot. Di naman kailangan nga permit a strong. Sometimes we just need to breathe and reset. And most importantly mga higala, ayaw gyud kalimti nga naa gyud permi ang Ginoo nga nag-guide nato sa mga struggles nga atong gyagian karon, whether problems sa pamilya, sa love life, sa finances, or sa personal life, dili man gyud na permanent. With faith, patience, and prayer, malagpasan ra gyud nato na step by step. Sometimes, the challenges we face are not there to break us, but to make us stronger and wiser. So padayon lang ta mga Magnum friends, keep the faith, keep moving forward, and believe nga naagihapoy better days ahead. Anyway, stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang atong heart story unya. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.
2: Hey girl, I'm sad. I heard that you were leaving. You can't go.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Lenlen, dili na ko tinod nga pangalan, 30 years old, ug mo kini ang akong suliran. I am an only child. I finished my studies and even passed the board exam. While I was growing up, nasabtan man ako nga nung istrikto kayo ang akong mga ginikanan. I accepted it kay kabalo ko nga gusto lang nila nga protektahan ko o i-guide ko. Pero karon nga 30 na ko, di na nako gets nga nung istrikto gihapon kayo sila. Ang problema man God kay dili gihapon sila ganahin nga magsigimig kuyog sa akong uyab. Dili sila gusto nga maglaag-laag mi. Kumahagawas man gani mi kay nagihapoy curfew, usahay kay 1 or 2 hours na mi pwede magdugay sa among dates. Dili pud ko nila tugtan nga mo attend sa mga okasyon sa pamilya sa akong uyab sama sa birthday sa iyang mama. Sa tinuod lang, murag na suffocate na kayo ko ani. Naulaw na ko sa akong uyab o sa iyang pamilya kay buutan man sila nga mga tao. My boyfriend has good intentions and we've been together for 5 years. Pero karon, usahay makahuna-huna na lang ko nga makigbuwag na lang kay naulaw na kayo ko sa akong kahimtang. Kabaluman ko nga ginokontrol ko sa akong ginikanan. Yet, I don't know how to free myself from it. Tisag gusto kong uyab nga magbuwag mi. Even though frustrated na siya usahay sa akong sitwasyon, gusto gihapon niya nga magpadayo ng among relasyon. He just finds it difficult to understand nga nung padayon gihapon ko gapakontrol sa akong ginikanan bisan nga wala man mi ginabuhat nga daotan. Sa tinuod lang, sumuna kaayo nga ginakontrol gihapon ko sa ingon ani nga mga butang. Pero sa akong huna-huna, ginikanan gihapon ako sila. Dili pud ko gusto nga masakitan sila. So now, I feel stuck. I want to be free, but I also don't want to hurt my parents. Sa makausap pa, ako si Lenlen, ug mo kini ang akong suliran. Daghang salamat, Magnum Diana, sa pagbasa, and more power sa Magnum Radio 99.9. So, mo na to mga Magnum friends ang suliran ni Lenlen. Unsa may mahatag ninyo nga advice para niya, i-text na ninyo sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Kagawad Eric Salcedo, chairman sa Committee on Utilities sa Konseho sa Syudad, ang ipadayon ang kasabutan sa kontraktor ala sa pag-installar sa generated traffic lights ug CCTV sa Dakbayan kung, makita nga makatabang sa problema ilabi na sa dagat sa trapiko.
4: Dili dayon ko panalitan dili magamit sa siyudad kung dili mo aum lugar sa adtong traffic diri. Ay magunong siya magtel ko panalitan linya na sa kinang pikas unya pikas ula automatic dili gyud para kini karon nga ulatan tagid nga buhin siya or
5: pinuto
4: siya marag, wala no dili na wala na programa nga 45 pila ka seconds or pila ka minutes kung dili tanawon lang niya kung panalitan traffic niya ipaguna niya kung taas ta kay linya.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Salcedo. Samtang uyon na makalakanyang sa pahayag sa pipila ka mga senador nga dili rason ng pag-aresto ni Senator Jingo Estrada aron na di magpahigayon sa sesyon sa Senado ug talikdan ang ilang mandato sa katawhan. Gibotiyag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga gibotiyag sa mga Senate minority nga susamang boycott of duty ang wala matud pa pagpahigayon sa sesyon ug dili makatarunganon nga gihimong rason ang pagdakop ni Estrada sa wala pagpahigayon sa sesyon sa ilang hanay.
6: Tingko ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
3: Ang pamahayaga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Magyum News Hunter, konseho mo sa group alang sa paperless sa paggamit sa agenda to silang sesyon. Sa balita o serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
7: Gisog ito saba ni Kagawad o gisog ito saba sa konseho din nga itong syudada ang paggamit sa paperless nga pamaagi alang sa pagpresentar o paggamit sa agenda sa ilahang matag sesyon na kini ang gisgutan ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa gipaygayan nga regular sesyon na pagkakasami aging adlaw sa sesyon na sa konseho inubaran ni Kagawad o Maturity Floor Leader Edgar Capanlasa o kuman pang miuyun sa nasapit usap ka pamaagi maggamit sa instead of kining mga papel ang ilahang paggamiton sa maong pag-agenda paggamit sa agenda kundi ni gikabutyag ano na nai usa ka gadget kailang gamiton para sa maong agenda. Tapos ang paminahon si Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez.
8: Yeah, Mr. Secretary, Mr. Arturo San Miguel would like to ask who would like to have this paperless. We are now moving towards paperless agenda.
9: Better, iPad kami, iPad na.
8: Natan yung iPad.
9: You know, I am the most ignorant about iPad, but I will agree with iPad.
8: Yeah. Right. So are we going to have paperless? Is that
10: maybe optional, Madam Chairman? Some of us.
8: Who would like to have this paperless na? Paperless na, okay. Ikaw kuno, so that we can also what you save. So please write it down. Gaane, Pascual, Sakala. Sa Sedo, high tech na sa Sedo. Oh, believe ko. Kinsa pa. But actually, you can see it in your cell phone. Oh, makita pa. Okay. So, okay na. So, we will only produce those who are not yet paperless. So, we will produce the agenda.
7: Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez, suban ni Kagawad o Majority Board Leader Kagawad Edgar Cabanlas. Balita gikan sa City Council, kini si Magbomanto 19 mentso kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan, o karon sa itong Magnum Public Service, pahibalo alang sa tanang MOGS alumni, nga doon ay ipigayong final orientation meeting, ug mga adlaw Hunyo 3, sa alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building, nagunang hisgutanan, ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pagsaksi sa mga kalihukan. Pahibalo gikan ni Attorney Army Jane Roa Borje, ang MOGS Alumni President. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sumusunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Lenlen. So karon, ato nang basahon ng inyong mga advice para niya. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? Pwede naman ka mag-move out, Len, basta kay kaya na nimo. Tiguang naman ka. Ipakita sa imong ginikanan nga kaya na nimo magdesisyon sa life. Once matry na nimo muhawa sa ilang poder, hinay-hinay na nga mawalang ilang pagka-strict. Basta kay responsable lang gid ka sa imong pangbuhaton. Strikto man sad ko sa akong mga anak tong high school hangtod sa college. Ang akong kinamagwang ang anak mao'y badlungon jud. Dili gatuman sa akong iingon. Nakagraduate man pod siya sa college o karon kay katrabaho na siya. Pero sa among gihapon siya gauli. Gapananghid lang siya kung asa siya magpadulong o permisad na ko siya gina-remind nga mag-amping. 30 ho na pod to siya. Sunod from Vershani. Ano pod siya nga? Well, it's either dalira ka ma-manipulate sa imong parents or nasila legitimate reason kung ano di ka nila mabuyan. Like, are you a responsible person? Are you financially capable? Kaya na ba nimo imong kagalingon bisag ikaw na lang usa? Gullible ba ka? Feeling manggod na ako kay bata paghihapon ang tanaw sa imong parents sa imo. 30 na ka. It's time that you finally prove to yourself and to them na kaya na nimo mag-independent. Move out. Be with your boyfriend. Go and experience freedom for once. Next, from another Magnum friend, iyon po siya nga, if you want to be free, you've got to work or earn your freedom. Aside from being independent, you should learn how to speak for yourself sa imong parents. Dapat unta tong high school pa lang ka, gahatag dapat kag signs nga mo palag ka sa ilang pagkahigpit. Di nang gipasagdan rani mo sila nga i-control ang imong life. Karon, like you said nga 30 na ka and in a 5-year relationship nga murag you are just wishing nga someday unta din na-controlling ang akong parents o danha jud ka na sa yup girl. The more nga ginapasagdan nimo sila, the more nga mas empowered sila sa pagkontrol sa imo. Learn to speak up kay right nimo na as tao. Personal take, feeling nako kay gikan ka sa religious family maong murag OA sila sa pagmonitor o pagkontrol sa imo. And from Snow, ano po siya nga? Ati ko, as igahigulo girly, tiguang naman ka oy, nanana sa imo kung magpakontrol ka sa ila. Bisagun sa paimong desisyon sa life, wala na sila mabuhat kay tiguang na ka. Murag upay-ubay pagyod ang mga naghatag sila mga advice para kang Lenlen. So eto na ipanayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Lenlen. So first message is from Angel. Ano siya nga? Mayong gabi po. Only child sad ko, babae, og strict sad ang akong ginikanan growing up. I love them so much, pero need manggid nga buhian na tanila. Pagbukod nagpuyo, Elena, okay ang transition sa ako since I chose to go to university nga layo sa amo. After college, nag-review ko sa Cebu og dito nasad ko nag-work after pagkapasar nako. Gaulian man gihapon ko diri once in 2 months on special occasions, Pasko, New Year, or kanang gusto lang nako. I have a life there in Cebu. Pero kung makauli ko, dili na ako gina-impose ang rules sa akong life sa Cebu, dinhi sa amo, kay ila maning balay. Try looking for an affordable place nga pwede ni mong puyan nga doon lang sa imong workplace. Tell your parents nga mas okay na sa imo aron likay sa traffic. Tapos magulian na lang dayon ka sa inyo sa weekends. Kadugayan ana, kay maanad na dayon ang imong ginikanan. Ayo lang sila pakaliti kay for sure, they only want what's best for you. Sunod from another Magnum friend, ana po siya nga? Ginikanan ako and na ako'y teenager nga anak. Part of being a parent is giving your child space to explore. Mahadlo ka nga masakitan ni mong ginikanan? Tiguang na sila, they can handle your desire for freedom and independence. Kung ignon ko sa akong anak nga mahadlok siya nga masakitan ko, di jud na ako magets unless kung himuon niya kay mag-drugs or magbarkada. Pero wanting reasonable freedom and independence, at tong teenager paunta na, long overdue na ka. Dapat complete freedom and independence na ka sa imong edad. Wala man po siguro ka any form of disability, no? And finally, from another Magnum friend, ingon po siya nga, same situation ta Ma'am Elena. Only child sad ko with strict parents. Galisod sad mig-date sa akong uyab and never sad ko ginasugtan mag-overnight bisag with friends. At first, grabe jud siya kalisod and todo rant sad ko sa akong uyab nga nasuffocate na ko. Pero thankful kayo ko nga he was very patient. By the way, LDR day me, so kung makauli man gani siya, dito ra gyud me sa mong balay ga hangout, magluto-luto, gakaon ug magtanaw ra dayon mig salida sa sala. Ug sa permi niya pagbalik-balik sa amo, napansin nako nga accepting na ang akong parents sa iya. Last year, gikasal na me o giregaluhan me sa akong parents og own house namo nga dul ra pod sa balay sa akong ginikanan. Lol, di gid sila gusto nga malayo ko sa ila. But I'm very thankful kay every time nga naa sa balay sa akong ginikanan, super love gid nila ang akong hobby and feel sad na ako kay mas favorite na siya kaysa sa ako. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you gid kayo sa inyong ipang share mga higala ha, o sa inyo pong mga advice para ni Elena. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. May gala ng balita. Karong orasa, nagtuo si Integrated Bar of the Philippines kon IBP Misamis Oriental Chapter President and Attorney Greg Palyugna. Kadunay rason nga no, nagipugos ang pagdakop ka nga Senador Jinko Estrada, mato ni Palyugna, nga kiniaron ipakita nga mahimong dakpon ang usa ka senador sa Senado.
3: Ang akong tanaw, no, kung may kag motibo daghan makaitag mo no, na ano, pero I think ang pinaka rason, no, practical nga rason nga ako makita nganong gipugos nila to aron dili maset ang president, no, o kanang nga murag naay history nga giangkon sa gobyerno nga dili pwede mudakop sulod sa Senado. Doon na po sila dakpon nga lain senador. Kung ilan ang giangkon karon nga, oh, dili may pwede mo aresto sa sulod. Magtago sa sulod ang example si Senator Marcoleta kung siya isunod nila nga dakpon. Dili sila kasulod. Kaya ilan namang gihimo before nga, oh, naangkon sila nga dili di ay pwede dakpon sa sulod.
2: Ang pamahayag ni IBP Misamis Oriental Chapter President Attorney Greg Palyugna samtang gisiguro sa Philippine National Police kon PNP nga ang pagpangita sa mga high profile wanted sama nila Senador Ronald Bato de la Rosa, negosyanteng si Atong Ang o Gerald Bantag, matod ni Directorate for Operation na Police Brigadier Ponce Rogelio Piñones nga para ng ilang paglakag og pagpangita. Og doon na po sila iya-iyang og nga tracker ang PNP alang sa paglakag sa mga pugante.
4: Mayroon tayong dedicated tracker teams. Actually, hindi lang siya, pati yung mga high profile ano natin. Tuloy-tuloy yung ating ginagawang paghanap and yung mga dedicated tracker teams natin from particular si ADG and other special units natin. Hindi yan tumitigil. Na ang direktiba ng ating chief PNP, tuloy-tuloy hindi lang siya actually yung hinahanap natin, pati yung mga high profile criminal gaya ni Colonel ni Gerald Bantag, ni Colonel Dumlao, and of course si Atong Ang. And hindi lang ito. Actually, yung campaign natin against wanted person, lalo nating pinag-iigting because hindi na araw-araw madami yan dahil maraming kasong, maraming pinapile na kaso, marami tayong nilalabasan ng warrant of arrest. Sa atin, sa on the part of the PNP, lahat na pending warrant, ang direktiba ng ating chief PNP, passive talagang intensified yung ating manhunt operation. Hindi lang kay Senator Bato, doon sa high profile, but sa lahat na wanted person.
2: Ang pamahayag ni Directorate for Operation Police Brigadier Ponce Rogelio Piñones. O karon sa tong Magnum News Hunter, kagawad Roger Abaday mimo sa committee meeting sa City Anti-Drug Abuse Council sa City Hall sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Mihisgot sa mga dugang concern na ang Committee on sa City Anti-Drug Abuse Council na pinagi ni Chairman na Konsihal Roger Abadaya alang sa kalambuan sa Cagendioro City Hall's Anti-Drugs Campaign na Ding Tuiga. Isa pa sa ipigayan nga second quarter regular meeting sa KADAC nga gipangunahan ni City Mayor Orlando Clarex Uy karong adlaw daw ang meeting at nag-i-preside usap di kagawad Roger Abadaya sa konsiho sa nagpatuman na sa pagpatuman sa kanambuan at uga kansang midawat sa mga updates sa mga barangay, labi na sa barangay drug clearing program din status diini sa Balay Silangan na diin labi na ang pagpasara sa resolusyon nga magbugna sa mga palisiya kalabot sa coverage and residency requirement for drug dependency examination kung DDE nga servisyon diini nga to sa matang barangay. Dugang posapat ng mga resolusyon nga gipatuman na alang sa anti-drug abuse campaign aron masulbat ang nasinating problema ini. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa palita og serbisyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. O karon sa itong Magnum Public Service pahibalo alang sa tanang MOGS alumni nga adunay ipahigayong final orientation meeting karaokon og mga adlawa Hunyo 3 sa alas 5 sa hapon sa MOGS Admina Building. Nagunang isgutanan ang launching sa MOGS Alumni Basketball Tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pag-saksi sa maong kalihukan. Ang nagpahibalo mao si Attorney Army J. Narua Borje, ang MOGS Alumni President. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you chut kayo sa inyong mga messages para kang Lenlen. And karon, I'd like to share my own thoughts po about sa iyang story. So, Lenlen, para na ako una sa tanan, I want you to know nga very valid ang imong gibati. 30 years old na ka, professional na ka, nakapasar na ka sa board exam. So, natural lang nga gusto pud ka og independence sa imong life. Di lalim ang feeling nga mura ginakontrol gihapon ka, bisan nga adult na ka. Pero Lenlen, gusto pud ko mag-share gamay sa akong own experience. Same tagamay og sitwasyon kay stricto pud ang akong ginikanan before. In fact, dapat only child lang pud ko. Pero nag-plead pa ko nila nga tagaan kog manghoy. Pero bisan na anakoy manghod, wala gihapon kayo naluag ang ilang kahigpit. Ang nakatapang lang gyud sa ko before kay slowly nakabuild ko og trust sa ila. Never ko gatry nga mo break sa ilang rules. Kung naay curfew, mo uli ko on time. Kung dili ko tugtan mulaag, dili na ko i-force. Nag-focus ko sa school. Consistent honor student pud ko. And one big factor pud kay ang akong circle of friends. Puro pud sila strict ang parents. Achievers pud, respectful kaayo, og disciplined. Kada PTA meeting gani, ga-bless jud me sa parents sa among friends og mag-greet jud me respectfully. Kung maglaag mang gani me before, kasagaran sa balay lang sa usag-usa. Mauto nga gradually, nakita sa among parents nga safe og tarong ang among environment og wala sad me nag-uyab-uyab adtong high school. Dito sila nag-start na dayon og trust sa amo. Pag senior high na namo, medyo naluag na gamay kay daga na kayo mig projects og thesis nga needy overnight. Pero bisan ana, ga-inform gihapon mi asa mi gapadulong o kunsa oras mi makauli. Pag college na mo, dili na sila kayo stricto. Makalaag na mi, makapag-overnight na, basta kay transparent lang gid gihapon mi. And karon gani nga nagtrabaho na ko layo sa akong parents, sakit man pod sa ilang dughan, pero wala ko nila gipugan. Kaya naana sila'y trust sa ako. So Lenlen, base in part sa situation ninyo kay wala pa na build fully ang trust sa imong parents nga kaya na nimo mag-decide sa imong own life. Sometimes, parents stay strict not because they want to control us forever but because they are still afraid. Labi na kung only child ka. Maybe the best step right now is communication. Calm conversation with your parents. Explain to them nga you respect them, you love them, but you are already an adult who wants to grow and experience life responsibly. Show them pinaagi sa imong actions nga trustworthy ka. At the same time, talk honestly with your boyfriend. Let him understand nga dili sa yon para nimo ibalanse ang respect sa parents ug ang inyong relasyon. Freedom doesn't always happen overnight. Sometimes it happens slowly, pinaagi sa trust, patience, og understanding sa duha ka sides. So good luck sa imo Len, and I hope nga makuha na nimo ang freedom nga imong gusto. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipaabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kay base ng imong sugilano na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamurag yod ang bida ninyo programa, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma nga susamang deadlock ang Senado karon tungod walay magbag-o taliwala pa man nga nakulangan karon sa usa ang majority block. Matko na matod ni Quaresma nga mabag-o lamang nga ang liderato karon sa Senado kung dunay mubalin gikan sa minority block ngadto sa kuna sa kung nagigikan sa majority block ngadto sa minority block.
3: Deadlock siya, walay mausab. As is ang majority kay ang 13-11 man to, nawala ang usa. 12-11 karon nawala na pong usa. 11-11. So unless makamadugangan ang minority usa, so sumahimo siyang 12-10 or mobalin na ba kay mobalin sa majority. Pa in the meantime, nawalay mobalin, as is lang sa si Senate President Cayetano ang Senate President.
2: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang nagtuwa ang investigative journalist o columnist nga si Jario sa Abundok nga planado ang tanan nga naitabo karon sa Senado sukad nga mabago ang liderato sa pagpangulo ni Senate President Alan Peter Cayetano mato ni Bundok nga politiko na political leaning sa mga senador sa mayorya o dili malalis nga dunay connection kini sa pamilyang Duterte.
4: Plinano dahil mahalata mo naman yung political leanings sila, partisan leanings, partisan political leanings. Lahat sila pro Sara Duterte, sinasa mayorya. Lahat sila parang may link kung hindi kay former President Rodrigo Duterte, kay VP Sara mismo. Hindi naging cabinet member noon, like say Alan Peter Cayetano was Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Mark Villar of Public Works, diba? Kung hindi naman, mga kumandidatong senador during the 2022 and 2025 election. Sa ticket nila, although nung una, ang ticket noon was Marcos Duterte, 2022. Tapos ngayon, may sariling ticket na ngayon, this year, ano, mga Duterte, 2025.
2: Ang pamahayag ni investigative journalist o columnist nga si Jario sa Bundok. O karon sa atong Magnum Night Hunter, problema sa mga gahimo og illegal dumping gitutukan na sulbaron sa barangay Kamamanan ning syudad sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter kona 23 Kia Abellanosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Kibot matos pa ang ginamonitor sa konsero sa barangay Kamamanan ng mga illegal kung nagahimo sa illegal dumping o paglabay sa mga basura. So, dili gustong kalabayanan sila nga barangay kinipinagi sa ginahimong ocular inspection ni Kapitan Bodi Galerita sa mga sityo kung din sagad makadawat ang mga reklamo gikan sa mga residente kalabot ni mga individual nga gapataka o labay silang mga basura. Dugo ni ilakip nga gipangasusi ang mga streetlight sa mga poste kung nga kinifunctional ba aron nga dali nga masabon. Katong mga individual nga gahimo sa mga pag-illegal dumping among pagsusi sa mga sityo sa barangay Kamamanan, kabay sa tinguha silang mga barangay officials. Kuna opisyalis nga mamintinan ang kalimpyo sa mga barangay ug madisiplina kato mga masapon nga diligatuman sa insaktong paglabay sa ilang mga basura. Balita gikan sa konseho sa barangay Kamamanan, kini sa Magnum 923, Kia Abellanosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. O karon sa itong Magnum Public Service, gipaybalo ang tanang MOGS alumni nga doon ay ipagayong final orientation meeting karong adlaw Hunyo 3 sa alas 5 sa hapon sa MOGS Admin Building. Nagunang hisgutanan ang launching sa MOGS alumni basketball tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Ang nagpaybalo gikan ni Attorney Army Jane Arun Borhe, ang MOGS alumni president. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Para sa Magnum Radio, ala una-uno sa kadlawon, may galan ng balita karong orasa. Gibot ni political analyst attorney James Judith nga kung buot sa katawhan nga dunay kabag-uhan ang nasod, kinalan piliyo ng mga ngulo nga bago og dili konektado sa mga iladong politiko. Mato ni Judith nga kindit aron walay maitabo nga pagbinalos ko na binasulay o pagbalusay.
3: Niya kay mo gibuhat sa iyang panahon, di ba? Unya si kuan po, balusa na pod ka ang iyang mga galamay, ang iyang mga sakop, iyang mga parente. Mubalos man gina. So pinaka maayo kung gusto man gina limini mo nga mausab ang daghan sa Pilipinas, dapat ka tong pangalan or walay kasaysayan bagko kay para dili mubalos. Kay kung balikon sa gusto nato sa dili mubalos man gina. Mao na man gina ang politika sa Pilipinas. So mo na nga sakto tong gingon sa usa ka politiko para nako inana man lugar galing, inani ra man lang galing ang daga nato na mas mayog katunan lang tao nga walay kasaysayan.
2: Ang pamahayag ni political analyst si Attorney James Judith samtang gibatikos ni sa Party List Congressman Pauli Marcoleta ang pagpalagpot sa House Ethics Committee kang Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga isip miyembro sa Kamara tungod sa pagsaway ni sa korupsyon sa gobyerno. Mato ni Marcoleta ang samang wala na ikatungod karon ang pagpagawa sa ilang pahayag sa naitabo sa nasod.
4: Alam nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barzaga sa pagpuna sa katiwala ng gobyerno? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon? At kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato, ay kakasuhan ninyo, tatanggalin sa pwesto o ipakukulong? San ba nag-uugat ang lahat ng kasong ito? Dahil ba sa isang reels na ginawa ni Kong Miao Barzaga habang suspendido ang sesyon? O dahil tinawag niyang Crocodile Farm ang House of Representatives? Marami ba ang nasasaktan sa pahayag na ito?
2: Ang pamahayag ni Sagi Party List Congressman Paolo Marcoleta. O karon sa tumagdang public service, gipaybalo ang tananga MOGS alumni nga dunay ipagayong final orientation meeting karong adlawa, Hunyo 3, sa alas 5 sa hapon sa MOGS admin building. Nagunang iskutanan ang launching sa MOGS alumni basketball tournament karong Hunyo 6 sa alas 6 sa gabi sa MOGS event center. Ang tanang alumni sa MOGS dapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Ang nagpaybalo mao si Attorney Army J. Roa Borhe, ang MOGS alumni president. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Nagto si Father Jonah Balsamo, Parish Priest sa San Antonio de Padua, Parish Nazareth, nga ang katawan karon nakatutok lang sa litabo sa palibot o sa nasod o nalimta na ang Ginoo. Matod ni Balsamo, ang naitabo karon sa nasod, dunay tubag ang Ginoo ni ini, labi na kung mutawag ang katawan.
4: Tao karon kay itaba kita. Fokus ra kaayo sa daghan mga pangitabo, kagubot, unya wala nato nadumduman nga ang Ginoo sige panguhit nato. Actually nasay tubag ining tanan nga mga isyu, nasay tubag di lang nato magakadunggan, magakaalinggatan kay paminaw ra kaayo ta sa saba sa kalibutan. Apan kini nga panagtapok aron manghilom ta, mamalandong ta, maminaw unsa isulti kanato sa Ginoo ni ining tanan nato nga mga yango sa atong palibot.
3: Ang pamahayag ni Father John Balsamo, Parish Priest sa San Antonio de Padua, Parish Nazareth, samtang nagpasidaan si DNA Father Ranhilio Aquino sa San Beda University School of Law sa mga senador sa nga padayon nga dili pagsulod nini sa Senado. Matod ni Aquino nga dunay silot kung padayon kini nga himuon sa Senate Majority.
5: Ayon sa atin sa ligang batas, according to the Constitution, a majority is necessary to constitute a quorum. Pero, sabi din ng sa ligang batas, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. So, ang pwedeng gawin nung mga senador na nagpapakita na gumagawa ng kanilang tungkulin ay i-compel ang attendance ng mga absentee senators. And if the absentee senators persist in refusing to appear, they make themselves liable under the rules of discipline of the Senate. But I also like to point this out, there is a penal law, may kaparusahan para sa mga pangyayari na ganyan.
3: Ang pamahayag ni Dina Father Ranhilio Aquino sa San Beda University School of Law. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gikwestiyon ni former IBB Misamisal Chapter President Liceo College of Law, Professor Attorney Ed Quaresma, ang kadugay sa pagpasaka og kaso ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa gingong sa mga senador nga nalambigit sa anomalya sa flood control project. Maton ni Quaresma nga maisip nga dunak kini pampamulitika.
4: Ko lang, comment ko lang is that why it took so long ni Ombudsman Remulla to file cases? You should have filed this several months ago. Kaya nag-promise man mo nga pamahilag kaso, gipahilag ta ninyo ahead. Nga nung karoon pa nga mulag matiming, yung mga tawa, base doon ay politika ni. Kaya nga nung gilagas ninyo at the same time nag-deadlock. Although that is just an observation because I don't think the Sandigan Bayan could be influenced. Pag-issue nila warrant, I don't think doon ay politika din.
3: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter of President Liceo Kona IBP President Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang dismayado si Senador Meg Zubiri, humanwalay si Kona Sishon nga naitabo sa Senado humanwala magpakita ang majority block o gasirit Kona si Senate President Alan Petri Cayetano o mato ni Zubiri nga first time kini nga naitabo sa Senado sulod sa 14 katuig ni ining pagservisyo.
5: Sa akin, gusto na rin na magtrabaho, hindi na maintindihan ba nagka-control. For the first time in my 14 years in this institution, nangyari ito na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Sen. Hindi po nangyari pa yan pagtangyari dito sa akin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandoned
3: ang pamahayag ni Senador Mig Zubiri. Mga igalit na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumanta 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Alas 4:12.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ikala may buntag sa tanan, welcome to the Megala sa itong programa. Buntag na Pilipinas ng Adlaw may kalakaroon. Pitsa 3, mga sukitik banao, bulan sa Hunyo, tuig 2026, Adlaw Merkules. Alas sa tanan na ito, mga sukit na ito, labi na may kalakaroon sa kabarangay sa Nagbayan, sa Duro, Bisami, Sorital, Timok, Amto, Pagsibya. May buntag sa tanan, welcome to the Megala sa itong programa. Wala pa ng mata na muli, kabuntag na, nananad na ta. Sunod si Man na may kalapit sa 8 klase na.
3: Buntag na Pilipinas!
0: Magklase, magklase, magklase, magklase na ta! Klase na sunod simana, hapit sa 8, sunod ka simana, adlang Lunes. Karawabot nga adlang Lunes, klase na, balik na ta, may gala sa ito dahato, nasabta sa ito mga estudyante. Hoy, palitan na ito mga raincoat, ka ito mga jacket, ka ito mga estudyante, ha? Kay grabe kayo, pagkabot sa hapon, gusto kayo mga pagulan-ulan. Usa dito magkumpiyan sa magkilabis na itong nata-il ninyo, super-il ninyo. Pero kinanglan magkilan na, gapon tayo bit-bit, gapon nga mga raincoat, mga butas, suguban pa, labi na itong mga pitaon nga mga lugar. Di ba? Pagtanaw nyo yung lugar nga, oy, kapita, bilin sa mong barangay, oy. Naon sa man yung mong barangay, nga pita man kayo, lapok man kayo. Butang isap, di graba din ni kapitan. Kap, butang isap, kap. Isa ka to di budagan o kap, basta di matawag o kap, basta kay budagan pagkakap. Butang isap, di graba atong dalan, no? Grabe mo sa gaya ni kapita-pita man. Na kasagaran mga pita-pita din sa ato, magala mga kabarangayan. Ato mga lugar, mga eksoon nga, mga medyo naanan sa mga sityo-sityo. Mga hilit-hilit na mga dapit, mga sugit na mga dili na lugar, gid kayo, mga eksoon. Kini bang kasalanan gagian sa dagang tao? No, mga shortcut kuno maton pa mga dalan, pre. Shortcut ta, pre. Asa ta pay mo shortcut pe sa to dalan nga kani ato agian, pre. Pag ganindot mo sa gayo. Ala sa tanan ato mga suki. Ato mga higala na to labi na kabuto na katutok sa atong page Magnum Live karon. Share, like and follow. Ang ato mga higalag mga maninoy sa abroad karon, kumusta man mo taga abroad? Okay naman mo taga abroad? Ay pagkasanaol bagay sa taga abroad oh. Ayay, gaponin mo abroad ka. Di ba, basta kay... Ayayin mo abroad ka kung inot ka nga taga-abroad, ay okay kayo. Pero dili kay ka-inot nga taga-abroad, gastador gani ka, wala gaponin mahitabo. Murot gaponin mong sapi.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sumayo tong abroad may galang nga inot. Ka kay di mahurot yung kwarta, magulit ni mo, daghan ka kagkwarta, daghan ka kagusto paliton, mapalit ni mo. Pero kung wala gani, na di galit ka inot, agay, wala ka. May tawag nga magsak ka kay ka-inot. Dito maglanga may klas na ito managuman sa tumura magkalabutag ang magkalabutag na pinipinasamag na magkalabarakong uluan sa mga balita. Balita ito magkalabalita, balita magkalang lokal. Kapig 4 milyones pesos gagituhuan magkalang droga na konfiska may gala sa kapulisan niya sa barangay Bugo ning atong syudad kagabi.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Santa Heroes Park sa Dagbayan, giabrihan na kagabi. Mayor Clarix Oy, nangulo may gala sa pagbukas sa nasangpit magkaisoon nga Heroes Park.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Santa Doga mga balita, tabalita, balita, magkailang lokal. D&D Secretary Gilbert Gibo Chodoro. Mudalikyat, bumisita karon magkaisoon sa Port ID. Rason magkaisoon, ang gitawag nila nga talk to people, talk to troops. Huwag panag-iusa magkaisoon ang himuon. Labi na may gala sa nasangpit nga D&D Secretary karong buntag na mismo sa Port ID ng Division Philippine Army.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa itong mga duga, mga balita. Balita ta, may gala balita, balita, magigsoon, balita, balitang nasyonal. Balitang nasyonal, Senado, subli na saan may gala, nagkagirian kagabi eh. Kagahapong at lawas, hapon. Umani kaduang adlaw na wa magasilaysisyon. Wa mito nga magaigso na taga-majority. Nasuko, may gala ang mga minority. Dua kaadlaw na wa pa isisyon-sisyon.
3: Magoy. Buntag na Pilipinas.
0: Tantando ka mga balita, tamay gala balita, balita dugang national. Senate President Alan Peter Cayetano, gipanawagan may gala sa mga grupo sa minority karon nga mag-resign na lang. Mag-resign kay wa ako na matod pa mag-aisoy na himo. Wa naman sila isisyon-sisyon, mas mayo din na sa daw epektibo, mas mayo mag-resign na lang daw si Senador Cayetano.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang karong adlawa, gipanawagan mag-aisoy ni Senador Apitulpo. Nga talawan matod pa si Senador Alan Peter Cayetano kundi buto nga karong adlawa. Ana, di pa gani buto nga si Senador Peter Cayetano karon na inyong siya talawan. Talawan matod pa kundi nila buto nga karon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang giingon sa mag-aigsoon nga Kiko Barsaga, gipalagpot na mag-aigsoon. Ang nagbutar may gala nga palagputon siya sa kadagan kay reklamo niya may gala. Grabe sad no? Gipalagpot siya mag-aigsoon. Dili ang nagbutar niya kundi ang grupo nagyapon kauban. Nagyapon niya dito may gala sa Kongres. 265 ang nipubutar may gala nga papahawa niya sa dito mag-aigsoon sa kinibang dito sa Kongres. 14 lang ang supak. Agay. 8 sa wala nag-abstain. Samtang giigunsad mag-aigsoon nga Congressman Richard Gomez. Nasuko si Guma magigala sa pagpalagpot kang Barsaga. Matod pa ni Guma, nga hayaan natin ang mga tao na nagbuto sa kanya, binuto rin siya. Kaya naman tayo tinawag ng mga buhaya, mga Congressman. Matod pa ni Congressman Richard Gomez.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Karon sa ito mga balita, balitang sports. Pagpaganda mag-aigsoon sa San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Andam na para og mga adlaw mag-aigsoon sa Game 1 kontra New York Knicks sa NBA Finals.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagdala ko uluan sa mga balita, karabutan ka sa rekuman sa itong mga programa, karabutan ka magkala buntag na Pilipinas. Magulagway sa ito, magkala mga dagong uluan sa Magdudo Center. Di na magkala magkumatala ni Delgado, nawato sa nato yung report. Giga sa Magdudo Center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Ito mga top stories ni Butaga karon nga pagatangan sa itong suking tig paminaw. Dalita karon sa itong Magnum National kay expelled Cavite nga si 4th District Congressman Kiko Barsaga. Wala pa'y plano apat bukas nga i-apilar ang desisyon sa Kamara sa Korte Suprema. Human lagigi palagpot isip miyembro sa Kongreso tungkol sa disorder kanda kagahapong adlaw Magnum First Seat. Deputa kay Kabataan Party List sa Congressman Rinico, giklaro nga dili pwede nga likayan ni Vice President Sara Duterte ang proseso nga giatubang o kinahanglan niyang atubangon ang mga aligasyon na batok kaniya sa impeachment court. Deputa sa itong Magdum International kay napulo ka mga miyembro nga nangamatay samtang kapiga waranid ang masamdan human gilusad ang airstrike sa Russia sa Kyiv dito sa Ukraine. Reporta sa kang Iran, nagbahad karon nga muhimo og mas bug-at nga lakang kung magparay ng pag-atake sa Israel sa Lebanon o Gaza. Desa ka sa itong Magnum Business kay DOE, nagalaom nga mubalik ang kanhi presyo sa mga produktong petrolyo. Reporta sa itong laing Magnum Business kay National Irrigation Administration Conea, panay ng pagpangandam sa epekto sa El Nino sa mga mag-uuma. Depende sa itong Magnum Sports Magnum First Seed kay Peso, kumpiyansa karon nga mulampos ang e-sport kona e-sports team sa ASEAN Games o kona Asian Games o e-sport World Cup 2026. Depende kay Gilas Pilipinas Women 3x3 andam na usab sa dula karong adlaw batok sa China sa FIBA 3x3 Women's World Cup 2026 Magnum First Seed. Mana Magnum First Seed na itong mga nag-unang balita karon nga nga ipagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Oto kalas Magnum Hunter Lani Delgado. Gigan magalas sa Yang Lucas. Ay, alas 4.4. Ato oras mga manin. Uy! Masa na muna kay Butag na. Anad-anad na ta, may kalakay, buntag na. Kumusaw sa nato palibot, may kalakay. Sino sa mga totality na sa, magkapangandam ta. Liliyaw sa nato, magkaiso na tundagan sa manahon. Laban na din yung magalan sa iyo sa kabuntagon. Atong oras, alas 4:24. Wala ko sa tasa kawas, pinagin ni Magnum at 20 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Sa tungin na itong kapagulagwa ay karakurasan din sa sentro kabahan sa itong syunaro at ang ikabalaka ay lubinahan, iningatak na Magnum proceed, maayon ang tempo. Kita na ito ang ito pong bulan karon, hindi na itong kalangitan po, no? Tignan na gina itong medyo patinaw na gina siya po Magnum proceed. May mga puting gabon pero di man gihapon kayo ni ang ayan nga ikabalaka, nini po nga orasa, kaya mura na itong namatignan. Init gihapon eh. Unya Magnum proceed na pag-abot po sa paghayag na sa kabuntagon. Nung hitritan po natin ang dagang traffic ko, last na gihapon nung nagkaroon yung klase sa mga sakinan. Lord ako yung kadalan si M. Recto, din is my Marcus Bridge, din po dahil po sa kaning corner po sa Bella Sugulio Pakana. Takip na, din hikaroon po na sa my Captain Vicente Roa, din is my Osmania Street, ng atong syudad, o sa my Corrales area, kung diin na kinipod no, resulta gihapon kay sa iyo po man sa kabuntagon po magdumapasid, wala pa kayo po idaghan nga, gaman niyo sila mga sakinan, supoy no, sa mga peak hours nga, atong mga major thoroughfares, bugat yun dahil po nagdagan sa traffic ko, bumper to bumper usahay pag gani, labi na kaya naapod no sa weekdays pa karon. Pero kung atong nga mamatikdar, nanagit po gihapon yung mga kaisunan nato no nga mga drivers sa mga pampublik ng transportasyon manam-anam na nga maneho ini pong mga oras sa hilabi na sa pag-aswer po no sa pagpamasahero ini pong sa buntag kaya doon na magyapon po yung mga kaisunan po nato nga panakay po magduma first day painong sa trabaho painong magberkado o mainundan nga mamatik na nagit po nato ang ilang pong presensya ini pong nga oras sa itong mga kaisunan po magduma first day. Sa itong mga isunan po mga dumafasin nga muhimo po sa pag-ehersisyo, narapot tayo na matikdan ng ganyan ang asukatan po na ito sa dalang abilinosa nga nagahimo na po dahil po mga dumafasin sa pag-kaninga dadikyat din sa may Rio de Oro Boulevard alang po sa ilaha po nga pag-siguro nga mapadayo ng ilang mga fitness era po mga dumafasin. So mahinundan nga ito po makita ni ining oras ang anaan na yung mga tao nga paingon sa may Rio de Oro Boulevard na uban nakasakinan ang uban nakahimo na lang sa pagsusuraha dahil po nga mga kaninga sports sa tayo nagbaklay din sa may dalang abilinosa na po sa may Burgos area sa tuwa po nga dock bayan o gaganiman sa tuwa po mga kaisunan nga nagahimo no sa pagmaneho at wala po nga abiso ng gihapon kaya narapag po yung mga sagad ng sirasyon kakita po sa size kadaon hinihinig gihapon sa pagmaneho kaya naatay na matikdan gihapon yung mga kapakusog o pagpadaga na gusto to isutoy lamang di nagatakot no sa itong traffic lights at tulungod lagi kaya wala mo po yung mga RTA enforcer na ini po mga oras sa mahinunan mga uban na di good na yung taon po nga magpabili sa mga kaning traffic rules and regulation na ini po nga payo nga di gapunta mo lapas sa balaon ay pumalikaya ng mga posibleng disgrasya ang kakatabo ni ining sa iskandao maka na ito nga pag-monitor dagos traffic ng lakas pero ang kinis mag-monitor during the Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 Magnum Hunter Angie Alzado dito sa itong magalas itong Magnum Weather Alert sa Magasa.
3: Magnum Weather Alert.
0: Justin Amaro, good morning.
5: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigominaw para sa itong lakaw sa panahon garong at law. Ang localized thunderstorm mga nagpadayang gininga naghatag o epekto dari sa Mindanao. Pero nga buntag, ang tibok dapat sa Mindanao ay makasinapi lang sa panalagsang pagdakom na ito sa mga panganuron ng langitan dubanan sa patapang pagulan kilatod po panalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang na ito ang initog hayag na panahon karon nga na ay chance na ng mga pagulan pagdating sa hapon o sa gabi. So, posible gihapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod severe thunderstorm. Atong hangin naman kay hinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa habagatang kailangan nga ito sa habagatang kasagsak direksyon kung kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito parong adlawa nagre-range na nga 26 to 31 degrees Celsius ugang itindex na ito karon diri sa Oriental kay posible nga mo abot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang sa alas 5:22 sa buntag ug mosalop sa alas 5:57 sa hapon. Standard time alas 4:28 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST sa Mutuk na El Salvador City kini si Justin Navarro daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro pag-asa weather forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
0: alas 4:29.
3: Buntag na Pilipinas.
0: Bulyana sa tas report may gala di tas report pinagi di Magdam Hunter Angel Sado kay nako lucky may gala. The victima may galas depression gapon palgang patay. Gapong adlaw ang usa magigsoon kay estudyante sa criminology. Mao gapon nakasinati gapon sa depression kay gapong adlaw sa Magdam Jane Luna ha. Kaya matod pa ka rin na nakuhaan magigsoon ng 4 million nga katidad sa gituan nga illegal nga droga. Nanakpan niya sa barangay Bugo. Inoon kining Bugo, di magiging kalimod nga ganiad to pa. Ha? Sikat magiging Bugo, basta isgutan ta kanina sampit nga matang. No, ba't nang kabot magyabot itong gobyerno nga mahuman yun magiging mahurot, pero di gina mahurot. Di ba, kaya masagun siya o, nagid gyapon, pabilin gid gyapon yung mga sinuyupay. Una ko sa natos Magdam Hunter ang jening, patay magigsoon nga biktima in tao sa depresyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 and J. Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Ay, masyado sa mga tao magdumaforsid ang nakansan sa ginabuhi ni hindi po nga pagdati o depresyon ni aming residente sa may barangay Bango ni Buna Bukid noon apa na temporary po noong anaanag puyo dinos may karita sa barangay Indahag ng ato nga syudad nagapong at lawa nagapadayal sa iya po nga panawagan ng ato ang psychosocial division na head ang si Misa

madunggan ng mga istorya, mga tambag kun siguro pud magduma first aid, pero nagadesisyon gyapon po siya sa iyang kinabuhi. Mahinungdan nga kagahapon nakabsons kinabuhi ang usa ka 20 anyos nga adunay kaipon o kasamtang siya nga nagahimo pud magduma first aid sa panarbaho sa small scale mining din sa may zone 6 sa barangay Gango, tungod kay din naman po siya lumadga residente din sa may Libuna bukid noon. Iingon na sa tuwa po mga otoridad nga wa matutpay foul play sa kamatayon ining nahisgot ang 20 anyos na itago na lamang una nato sa pangalan nga si Carlito. Gibutyag ang nagahimo sa pagtawag nga tuwa po rin po nga mga personalized barangay indahag ning ato nga syudad nga to sa mga otoridad sa may police station Tukugon aron i-report ang maong insidente. Kumandagi nga nakaplagan nga wala kinabuhi ang maong biktima nga aduna po yung hikot po magduma first aid sa iyang kaugalingan. Giingon ng mga alas 5:30 ang lawas ni maong biktima na diskubrihan sa iharap pong kaugalingan nga kaipon nga si Ms. Jessa. Dito yung sulod po sa ilaha pong kwarto magduma first aid sa balay kung diin na nagpuyo po sila temporaryo sa kaninga ginikanan po aning yung kaipon nga si Jessa. Dihaga mihimo sa pagduki-duki ang atuwa po din po mga otoridad. Lakip na mapasinagikan sa may barangay indahag ng atong asyad. Dito nila nasairan nga doon ay mga personal relationship problems ang kaninga mag-living partner. O gagani man na tungod ni ini, posible nga ilaha po ng mga problema magduma first aid mo gituuhan nga hinungdan no sa pagbatig depresyon ni ini po nga maong 20 anyos. Ginugang pa sa tuwa po din po mga kapulisan nga dihang nga sila misulod sa kwarto kung di inapalgan nga wani kinabuhi ang 20 anyos nga biktima. Wa sila nakita nga sinyales nga dunay komosyon sulod sa maupong nga lawak o ang nahisgot ang kwarto bukas na no ang pupultahan base usab sa ilaha pong pagdalikit po sa buong area. Pero sa wakta ni na kita magdama first aid ang sitwasyon, ani po nga maunga biktima, sirado po yun ang maunga kwarto. Subala usab sa asoy, niini nga iyaha pong living partner. O gadihang ilhang gipugos na din kiniuga pag bukas. Dito na nakita nga nakapitay na ang maupo nga biktima sa ilaha po din pong kwarto. O gadihang gi-check magdama first aid ang puluso, wala nagit po yung nakita po da nga kaning pitik po magduma first aid sa iha po din pong kaning pulso. Mahinundan nga na nga din sila uga tabang gani giingon nga posible na taon-taon gayon ang maong biktima dito sa sulod nga bahin nga wapoy nakamatikol nung kaya doon na nagit po iluta no gikan na sa hikot sa iha po nga liog ang maong 20 anyos. Gidugang pa nga sa iha po nga mga post po sa social media, nakita ang adun ng mga di maayo po magduma first aid nga mga post sa kining maupo anyo sa sayo pas kabuntagon. So silbi napakita nang siya sinyalis magduma first aid nga siya aduna gyud po ya mental health problem sa rason nga kini kuda siya pud magduma first aid. Gituhan gyud pud nga iyahan nga kabuton ang paghuno sa iyang kinabuhi apan giklaro po na sa iyang pong pamilya nga malugi na wa man pud siya nakaasoy magduma first aid nga duna di siya ya posibilidad nga mohimo nini po nga pagkutlo sa kinabuhi. Tungod lagi kay nagkumpiyansa ra pud sila dihang ilaha kini nga kininga na himamat po magduma first aid, wa man po nino wala po sila mga nakita pang sinyalis na kini siya mo himo gyud na nanghid or kanang gyud magbahad-bahad magduma first aid, wala pa kay sila po yung mga nasiren po kamay una ang statement. Gawas na lamang siguro sa pamayag po na ini pong iha pong living partner kung aduna sila mga personal po no ng mga nahisgitan kalabot po ni ini pong dili maayong desisyon ani nga maunga 20 anyos. Gani ang mga immediate family members nini nga nahisgitang biktima nga si Carlito gipahibalo naman po kaya dool-dool naman makonsidera kahapon magduma first aid ang barangay Gango na din sa may indahang ning atong syudad. Dikit raman ihapon po na kay boundary man yun sa ito kung adakwe ng indahang din po na sa may Gango sa may karang probinsya sa Bukidnon. So giabisuhan na din po na nila aron nga muhimo sila no sa pag kaning hatag o gaabiso kung unsa po yung kaning buhaton ani po nga lawas kung ipa-autopsy pa ba o dili. Aba nagiklaro man po sa pamilya nga di na sila kaning pagpa-autopsy tungkol rin kay dugang kung bayro noon nga ito sa Balitambalanan dahil naghimo po sila sa pagtuo nga susama sa nakita sa ato po rin po mga otoridad nga wala gid po yung daotang nagtinguha sa kinabuhi ni po nga maong biktima nga si Carlito o gakini yahamang pagbuot yun magduma first aid ang paghuno sa yahang kinabuhi. Ang yahang lawas na nakaroon din sa may everlasting funeral home sa barangay Kamangan aning atong syudad gipahilo na tungkol

0: kaya din yung mantumang dumapas din ang pinakadulpon nga punerarya sa may barangay indahal ng atong syudad so sa paburman kung din nilang siya dadun po da sa nahisgitan ng punerarya inay nga ibahe pa ang layo kay panaog raman gihapon man o sindikan barangay indahal paingan sa barangay kamamanan ng atong syudad gani nag-abiso po na matuwa po nga mga kapulisan nga pwede no nga mudangob po nga tuwa pwede po mga otoridad nga po nang mudangob ang mga katawan nga sa mga otoridad kung nga doon na sila yung mga aning problema na sinasian nga pwede sa mga vent out na po sa itong mga kapulisan magdama for seed kay mamang po na ano itong nahinabi po ng ilahabong deputy chief din ha sa mga deputy station commander sa nahisgitan nga opisina nga sila nagimo na sila sa pag strengthen no ipugta nila ang ilahabong kaning relasyon na ito sa publiko o usap kini sila pong ibarikamutan magdama for seed kay malasin na ang mga insidente sa suicide na po sa ilahabong area of responsibility so kaning dugang lang yun po ni magdama for seed nga tali sa mga naghunos sa kinabuhi din hapon silang AOR apa na ilahang nga gikaro nga wa gid po din tanpo da sila no naga kaning himo sa pagsuporta sa mga aning mga kalihukan kon din ani nila magduma first aid tungod lagi kay ang kinabuhi dapat kaning tamtamon magduma first aid maski pa magadunay mga moabot nga mga hagit o problema mas maayo nga di gid jam himo sa pagdesisyon sa tunga kabubuton nga punusan nato tung kaugalingon tungod kay ang Ginoo man ang duna gid dapat gahom gid po da ni ini so kani man ang ihapon nga kapikas ni magduma first aid ihang live-in partner abel po na sa nagahimo sa pagatiman nini po nga maong biktima nga si Carlito tungod lagi kay wa man po niya damahan pud magduma first aid ang kini nga gihimo gyud nga pagpakamatay niini po nga maong nga 20 anyos sa pagkakaroon, naghatag po ng abiso ang ato po rin pong CSWD head po na sa psychosexual division magduma first aid tungod lagi kay di gyud po maayo nga kaning padayon nino ang inani nga mga trans tungod kay sa nilabay ra mga panahon na kaagi po ida sa mga insidente dili po sa to sa Dakbayan so kagapon ato nga naa dinhi sa may kaning Jerbor hapon na magdum first nung naitabo una man tang gituhan nga naghimo no sa pag lukso so nagapagawas din po sila statement po ang atong CSWD nga mas mayo nga madungog sa mga ahensya nga makatabang sa ilaha kung aduna sila mga problema sa malalamang sa kaning psychosocial division sa CSWD sa DOH kamusta ka hotline pwede po na sa ito pwede po nga simbahan tungod kay sila welcome man po dati ng makadangok pwede na sa pagduol po nung pag-ampo sa itong labang makagahong araw-alamdangan sila sila po mga sayop ng mga desisyon o matuis nila po mga lumang first aid no? Ang ilaha po rin po ng mga dautang mga panghuna-huna nga ito sa mga positibo po na mga lumang first aid alang lang po nga sa ilaha po nga pag-usab sa ilaha mga desisyon at inagit po sila masan ito mga lumang first aid sa pag-uno sa ilaha nga kinabuhi tungod kay lagi po kita dapat yun po nung katungod ani di na ito ni katungod nga mauhimo sa pag-aputlos itong kinabuhi kaya kita ninalang lamang sa itong labang makagagahom so monin ay mga contact number sa itong mga kaisunan nga i-contact lang yun nila i-visit nila ang CSWD Psychosocial Division nga page o ang kanipong DOH kumusta ka hotline alam po sa mga contact numbers nagitan niya ko na sa ito pa rin po nga mga health professionals alang po na sa 24/7 nga pag-asikaso nila na ito pong mga nangilanghanlat o ga ka istorya nga dili po ka i-judge no? Butang ina nila nga dili ka i-judge kung mo tawag ka sa ilaha po mga hotlines labi na ka itong mga naka-experience karon o mental health problems mo ka ito nahipos ka balita ikan sa mga police station to Kugon kini sa mga 120 adyo sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Dagan salamat Magdumahan Hunter Anji Alasado Gikan may sa lokasyo karo butaga. Gikan sa report ni Magdumahan Hunter Anji ang baksa ta may ni Magdumahan Hunter Jen Luna. Kay matod pa magigsoon nga nalagi ko no may galay kaning balor 4 million nga gituan nga kinibang sabo.
2: So, Magnum buntag na Pilipinas.
1: Bial sa labato magala ripo pinagi ni Magdumahan Hunter 24 sa balita og service na si Magdumahan Hunter Jen Luna.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Ay, estado ni nga parahuna sa mga ARPA detection sa alang sa ka 48-anyos nga lalaki human giingon ga kini nakuhaano kapiga 4 milyones pesos sa gito ang Shabu. Kini giapahigayunan o drug labor separation dito sa may barangay Bugoning ato nga syudad. Butyaga magduma first aid yan na iskod ang lalaki na ila sa pangalan nga si alias Dandan o ga nakuhaan kini sa dilang uminos 19 ka mga sachet sa gito ang droga. Sa bypass operation, giingon nga mismo si Hanga Panimalay kininahitabo at yan sa may Zone 7, barangay Bugoning ato nga syudad, giingon nga si Alias Dandan, gikonsidera nga usa ka high-value da individual. Giingon nga taon-taon na kiningipanidaan sa itong nga kapulisan tungkol sa iyang mga nagkadaiya nga transaksyon. Sa gadget nga kahitabo, magdaba first aid sa nagkadaiya po nga barangay, diri sa syudad sa Cagayan at Di Oro. pueblo kayo ni ini pangiskutan po diyan nga kalihukan, dali po siya na trace ito nga kapulisan, kaya yaha po mga parokyano magdiba first aid. Ang uban ini, mga nadakpa na, ang uban kaya dakpo nun gapon. Sa kalino, tugod po kayo ni ini nga mga iha nga nakatransak, kaya usap po doon sa nakatabang, nga gilayon kini siya, nga matrace ito nga kapulisan. Ito nga niini maabot mo pa sa kapig 4 milyon sa pesos ang estimated nga drug price na nakupis ka nga item kaniya sa diha lugar nga kinigirikisa sa nga kapulisan. Niini ado na pa'y uban nga mga drug paraphernalia ang nakuha gikan sa posisyon sa naiskutan nga suspesyado sa pagkakaroon balog na sa bilangguan sa Maharlika Detention Cells. Naiskutan nga suspesyado tungod sa iyang paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Harry 24, Ginyuna, sa Bataog, Sirbusyo, Magdubrajo.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Nagkasalato na Battery Report, pinakisam ni Magnum, Hato 24, Jean Luna Ari. Alas 4.42, may galang itong oras. Hindi may galang sa itong paraguban sa itong programa, Karong Buntaga, Buntag na Pilipinas. Duga mga balita sa ta, may gala karong butaga na mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, nanawagan karon ng minority block, may gala karon sa Senado. Nga mag-resign na lang si Senate President Alan Peter Cayetano tungod mag-eksyon sa sunod-sunod nga wapag patim aw nini. Dito sa Senado, batod pa ni Senador Erwin Tulpo. Nga usab kini mga gala na kong epekto sa imahe sa Senado makadaot. Human sa sunod-sunod nga wapag patim aw sa minority. Matod pa nini kagahapon adlaw nga wa may sayop mga isons pagdakop magigala ngadto kang Senador Jinggoy. Apan untaw na una nila nga daghan matod pa ang trabaho nga angay buhaton mga igsoon ngadto sa Senado. Daghan ano usab magdilatar nga mga bisita. Human duha ka adlaw na nga pabalik-balik nga duha ka adlaw sa buhay session-session og wa matod pa nahimo ang Senado. Matod pa usab ni Senador Rapi Tulpo nga dapat magpakita si Senador Peter Cayetano kung tinood siya nga isog. Isog sila oh. Kuyawan, masamta sila gagahabong at lawa. Gani na mahayag usad mag-igsoon ang pipila ka mga senador nga dako kayo mag-igsoon ang sweldo may galang atos katawan. Sayang, 25 million matod pa. Uy, dako-dako na ba? Oo, dako-dako na yung mga igsoon. Matod pa si Dr. Sirwin Gatchelian, dako-dako ang giswildo mga igsoon sa taong bayan ngadto may gala kanila og ingon man labi na ang pagbayad sa elektrisidad og uban pa mga igsoon nga angay magalang swilduhan. Human 25 million daw ang adlaw. Grabe kaya ang swildo ba? 25 million daw matod pa mga igsoon ang swildo may gala nga gagagasto sa usa ka adlaw lang sa Senado. Swildos mga tao, swildos empleyado, so tanan-tanan. Sayang nang matod pa humanwa ako do maposle ang sweldo sa katawhan tungod sa katurungan duha ka adlaw na wa pa sila session-session wa magpatinaw mag-igsoon ang majority da mismo sa Senado.
2: Magnum buntag na sige Pilipinas.
1: Kay nagkasamot naman nilang kainit human sila mag-igsoon naguna-una og walkout na baslan sila karon nga wa nagpatinaw mag-igsoon ang majority. Asuko kay sila, grabe kasuko mag-igsoon. Diba? Kasuko kay sila. May grabe kita lang kasuko. Pero tanaw na to ni ha. Kaning istorya. Istorya man sabi ni. Di masadol to. At insigida mo to. May gala kay. Ang ilang kuno ang kagubtan. Ani ka na agad mag-exon ang investigation about mga gala sa malita. Ambot sab ka. Tinood ba? Ha? Kay posible may gala nga karong. Ba. May isgutan. May gala ang nasampit nga. Kiribang malita. Posible kuno nga babagan. May gala ang investigation. Ambot lang sab. Tato na tanahon. Nila ta mag-unag istorya kay kapoy kini mag-istorya mag-unag istorya. Di ba? Hulatan na to. Unsay may tabo aning investigation may gala sa kinibang malita-malita. So hulatan na to ah. Unsay ilang mahitabo niya, hulata. Kung unsay mahitabo sa ila mismo pero dapat dili maayog yun ang nahitabo karon sa Senado, no? Ang imahe ma. Bingon mo lugar mo ibalik ang dignidad, murag lisod na mabalik ang dignidad sa Senado. Wa magid sila magkaiusa. Karon ang duha ka tulpo, grabe kay isog mga igsoon. Suko kay mga hinahamon kitab. Grabe na magigayo. Amo taon saan ni mga tulpo hinong ganun. Mga isog mong kay sila magigalapas. Pag walk out nila, sila'y isog. Pag karoon magigalangan sila sa sila sa dilitunghan, isog sa sila sab. Sos dapat magkaiusa mo. Di ba? Kay halandon may mo. Ang mga tao, taas kay tanaw sa inyo ba? Sos, grabe kayong respeto sa inyo sa tao. Pero karoon sa naitabo, magkaisoon sa Senado. Murag ang tao, murag di naganahan. di ba? O, maglinaganahan, magigsoon nga. Dapat unta, magkayusa sila. Di ba? Magkayusa para magigalang na maing lakaw sa Senado. Kay mismo ori, gisaligan, magigalang Senado na lang. Nagagubot-gubot pa yun. Sos, ginoong ko pastilan. Di ba, nagustuhan ng gubot-gubot, maglinaganahan, mga nanakaroon. Nag-walk out sila, sila yung naguna-una. Sila may naguna-una, walk out, walk out. So, karoon, magigalang ni Balos, tanaw tag, ibalos po ding majority. Di isang tamano nga ah. Tanaw na to na sila diya. Makurum ba sila? Nawa man sila makurum. Di ba? So, unay gito nga ato isa or do ha. Nawa ba? Sin may galaw magakurum sila dito pero wa maginano nga. No? So, sila magigauna-una. Bastos ba po itong workout-workout nila? Bastos ba? Oo. Ayaw mag-workout. Kay, kamo sige mag-ingon karon diya nga sayang kayo ang kisweldo sa taong bayan. Unya karon nag-workout mo, di sayang ang kisweldo sa taong bayan. Kaya ni-workout na magkalit.
2: Magnum, buntag na, Pilipinas! Ay, nako.
1: Diba? So, mao na ang pait diya karon mga sukit ni Kaminaw. Naunan man, nabastlan man sila nga una-una workout. Unya karon mag-ingon din sila nga, sayang, napakarami po natin gagawin dito sa Senado. Marami po tayong bisita. Kawawa sila, kawawa ang taong bayan. Sa lugar to pag-workout ninyo lugar, sayang ang sweldo atos tao atos inyo. I-workout man mo, sa may nahimo sa inyong pag-workout. Diba? Wala unta sa mga naguna-una. Kay binalusay naman sila, na karon gabi mga init na kay mga ba-ba may gala. Iparisign na mag-igson, Senador Erwin Tulpo, iisog na kayo. Diba? Karon pa ni si Senador Erwin Tulpo, iisog na kayo kay pag-isgot na may gala sa pag-resign may gala, pag-parisign kang sikang kay Tano. Naapon sa pitol po, isog na po kayo, hinahamon kita. Hinamunay na sila.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ay, nakubuhay talaga. Oh, ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga nang nangyayari, kuya? Duga mga balita sa ta, report sa ta. Dali sa ta ni Magnum, Hunter Angel Sado. Balikan sa na itong report pinagin ni Magnum, Hunter Angel Sado kay mga kawatan, may atake, maguno sa eskwela, ang despirto. Allah! Pichik sa na itong report pinagin ni Magnum, Hunter Angel, ang mga kawatan, bisag-asag yun eh. Di ba? Bisag-asag ning kawatan. Ayaw pag ingon nga kaning ang kawatan, pasanginan nimo kay kawatan siya ayaw eh. Kaya may ingon mo lang, ah! Ano ako masin nga daggan mo kay kawatan, sir?
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Sabi to'y kawatan na dakpan nga mo, ingon dahil mga anaan dahil ninyo, mali man na. Mali man na, pag na'y kawatan mo dakpan, may ingon siya, kawatan ka ha, ikaw to nagkawat siguro sa kung kuwan ha, kay kawatan ka, ikaw to nag... Grabe sab kayo ng inyo, ayaw po niyo pasangil kay daggan kay kawatan. Diba? Ayaw mo ba masangil? Oo, binawatos na report sa ikipang kuha dahil sa eskwilahan. Ang eskwilahan na ba ganun? Kay mga social na rin na mga TV, electric fan. Ay, social na eskwilahan ka ron. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dahil ka rin ang investigasyon sa itong mga kabrisal sa station 6 na Puerto. Sana ito mga pagpangawal sa may Puerto Elementary School. Nadulog yapon po sa ilapon din pong kaninga buwatan po sa mga first aid kung diin ng mga kawatan. Wapag yun na-identify ni inyong mga panahon. Gibutyag nga ang nahisi sa mga kawatan. Kaya makita nyo mo sa tuwa po nga magdumlive magdumang first aid. Mungkin ang mga gipang dala nila. So wapag po mapiho nga direksyon o nga posible nga ipapaligya o ilang kining nga personal nga gipang gamit po. Ang tulog ka mga desk fan nga donation ka na gikan sa bataan sa COWD o Water District. Then apin na po nga gidala ang tulog ka mga galon nga puti nga late o nga dunay sulod nga latex paint nga donasyon sa Eagles Club. Aron lagi, nga mapanindot unta ang eskulahan sa may puwarto. Apa, nagkaroon magdumaforsida, nakulang nga nag-intan po sila sa mga gamit po nga gikan sa donasyon nga magamit unta nila ni inipong nga brigada eskwela. Gibutya nga kaningang Puerto Elementary School nangitag mga pamaagi, aron yun matumbok yun ay nahihisgit ang mga kawatan magdumaforsid. Kaya kinilagi nga mga donasyon unta sa para sa brigada eskwela nga unta mapahimuslan la din ha, sa ilaha pong eskwelahan di na magidila po da magamit pa mga first aid kinawala na lagi dugang unta to nga makahatag og kaarangan ilabi na ni ini pong nga pagbukas sa klase nanurot ni ini pong kainit sa panahon makahatag unta to ga karuwa po no sa to mga estudyante nga mag-eskwela nga di na po sila maalimutan kay tulugod ni ka mga desk fan ang nangawala mag mga first aid lakip na kani po din pong pagpagwapa unta sa ilaha pa din po nga mga pintal din ha pero nawala man kay gipangkawat lagi so pa mailang nga individual, nagtuo ang mga kaninga kapulisan nga dili lamang kini usa ka individual ang mikuha ni ining tulog ka mga deswan ang tulog ka galon sa mga kaninga pintal dinha sa Maya Puerto Elementary School ug tungod dinhi nangamuyo pud ang Puerto Elementary School ngadto sa mga ginikanan ug sa tibuok komunidad nga kung dunay nakapalit o nabaligyan o adunay na ibawan may tungod dinhi mga butanga nga ipalihog ipahibalo dahil sa administration sa eskwelahan o pinaagi pud buhay sa itong mga otoridad aron mahatagan kini nga igong donasyon. Gipahinumdum po nila nga ang kaning mga donasyon gitugyan daw kuno alang sa kaayuhan sa mga kabataan o sa pagpaayos sa eskwelahan. Apan na karon ang kaning pong nahitabo nagresulta na inoon pong magdumapasin no, sa pag kaning wala na noon ni mga butang nga gihatag po din sa COWD o Eagles Club niya na hinaot po dahil sila nga unta dili po na maguba po ng pagsali sa lahat po din po mga stakeholders kaya lagi sila gitugyanan sa mga butang nga kaning para sa magamit sa tuwa pong mga estudyante apan na hanaw man apan na gikarong po sa Puerto Elementary School nga wak po nila ituyo po magdumapasin no, na alagi po yung mga individual nga pangatake na yun po sa mga kitag mga butang nga pwede nilang mapahimuslan alini na ngayon po nga cooperation report ang Puerto Elementary School nga nagpaday na daan o nga pasalamat nga doon sa mga muhimo no, sa pagtabang kanila alang sa pagsuporta sa ila pong eskulahan o nga ganiman kung doon na po yung mo hatag po magdumapasin no, welcome po niya po ng elementary school sa Puerto kung doon na ihatag donasyon ang mga stakeholders pero mas maayos po nga ganun po nga mga kawatan madakpa na araw po nga nila kini makapang himo pa makasubli magdumapresid sila pong daw itang mga tinguha nga to sa mga eskulaan na ginisato ang adakpa at tungkol kaya hindi araman din sa Puerto Elementary School na itago magdumapresid din po sa my East Citizen Center School sa nabalita kagapong adlaw po sa itong kauban doon nga po na itago magdumapresid kapag pangawat doon ka incidentes po pangawat sa maunga eskulahan so di na ni din he sa may Puerto mga kaning ikawatan ang panlakip na gayon din sa may lapasan area ng atong syudad. So kaning mga kawatan nagtuon sa mga depresyon nga doon na mga bagong yung mga gamit karoon ng mga eskulahan tulay kay Brigada Eskwela man busy po ng ubang mga stakeholder nyo sa paghatag og donasyon aron mapagwapa ang mga eskulahan ini po nga maabot kapag bukas sa klase karong sunod si Mana. Maka na ito na ipon sa balita gikan sa may Puerto Elementary School at Police Station 6 Puerto. Sinis mag 120 ang Jal Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat magdaman tanan si Alasado. Sos gido ko pasilan na mga mama ani, mga mama. Naus na si mama pag andam na di mama kay na na po'y kwa na to mama karon. Oo, so di na ta kinanglan ani mama mag kinibang dunit. Imbis di na ta kinanglan mag dunit mama kay na naman may electric pan. Nagikawat na electric pan. Actually magalan need mangod na siya. No, kita mga ginikan na mag-iusay ng mga ginikan ng mga reklamador. No, ako mabungol ko usay mga laging reklamador ng mga ginikanan. Normal man sa magreklamo, ilam mo po ng katungod, gali sila gusto mga amot-amot. No? Ba't ang makabinipisyo magod sa amot-amot? Ato mag mga bata? O di lang na ito masabtan. No, kaya itong huna-huna, nagtanaw mag utas kwarta. Pero di magod na ito masaligan ng deep ed kay puro sa magbuni istorya po. Diba? Kaya mga maestra po sa labot, mga ikalagay, isod po ng maestra, mga isod, dagko, mag inaglun nga ng maestra. So kita ginikanan magsabot-sabot na lang ta ba? Murag rusi, sabot-sabot talaga. Usay magud mag-igsoon ng mag-atin tag-meeting sa mga estudyante, itong mga estudyante nato. Na mo giginikanan mag-igsoon nga moingon, mahigala nga. Ma'am, dakura man kayo na ma'am. Napoy uban mga ginikanan, di po magreklamo. Dapat ka po mga ginikanan, pag once ganas meeting, pagreklamo mo. Ayaw mo, ayaram mo reklamo ha sa Facebook. Pag human ganay meeting, ayaram mo reklamo ha. Pag once ganay meeting, diyan ninyo erase inyong concern. Mayingon ko, ma'am, excuse me, ma'am. Kanang ma'am, pwede dili 300 atong amot-amot, ma'am. Mahal ramang kayo na, ma'am. O, pila man yung gusto ni mo, ma'am. Nanay, ma'am, ma-afford ako 50 pesos lang, ma'am. Away problema. 50 pesos lang imo, ikaw, 50 pesos lang ibayad. Walay problema, nanay. Ayaw na mo dahil sa Facebook na yung grabing wala. Naging maestra, grabe ka ni manapi. Ma, inyo na lang yung birahaan ng maestra. Dili, mali man na siya. Pag once nga namos meeting, erase inyong concern. Mao kanin nag-meeting mo kay para madungog na to ang inyo mismong mga panig. Kay diya sa eskulahan man gud mangala pagbaingon gani kanang mga mama. Kanang pwede ba ta mag-amuta og electric pan? Lima ka electric pan ba okay dinhi kanto-kanto atong butangan electric pan kay para inyong anak dili maigangan. Labi na karon kay tinginit ra bagyod. Luoy kay inyong anak dagko kay singot, makoy maluoy kos ila. O so pila man atong amuta, ma'am? Tag 300 gada usa. Ay ma'am, kanang lisod mga among panginabuhi. Ma'am, pwede 50 pesos lang akong maamot? Ah, wala'y pumulima na nai. 50 pesos lang imo. Pero katong maka-afford yun, pwede na maging mo 300. Pero kung gusto mo katong nagkwarta diya, maka-afford yun, pwede nyo double yun ang inyong paghatang. Paghatang mo 500 or 600. Inana ka naman na. Sabot-sabot lang ba? Dili na to, iagi pa na to sa susginoo ko. Mato pa tamang iisoon sa radyo. Kaya pag resulta mo, ingon na, ay, tama rin taga-radio na, hindi na lang na ito ni Iris ang kasyon, no? Kaya naman ay taga-radio na rin.
2: Magnum!
1: Pandamay.
2: Buntag na Pilipinas!
1: Di ba? Sabot-sabot lang mo. Ayaw lang na ninyo na rin mag-wild mo na sa Facebook, mag-post pa niyo si ma'am diya kay nanapi si ma'am tungod lagi kay si ma'am nangayok unog pang electric pan. Mali. kaysa magkabinipisyo sa electric pan. Inyong anak. Ana man siya, lisod po si mama nga igsuod diara siya matulog sa eskwelahan. Diara siya may kala magbinipisyo sa electric pan. Mali, di ba? Na yung mga tao good mga igsuod nga lahi tao concern. Ang atong iuna-una ang kantidad. Kung ata mag-una-una ang kaloang atong anak nga nasa eskwelahan, di ba? Nindot to'y magtanaw ni mo nga, oy, mga kuan, mupo sa GC, ano na, o, atong electric pan, napalit na gid na to. Kaking lang ni siya, o kaking, kukuan lang ni siya, baratuhon lang ni siya, pero, baratuhon lang ni siya atong electric pan, pero, at least, inyong anak, mahanginan. Kay tiinit, at tiinit niya karon, di ba? O, pero ka nang magpalit, o, dako kay nga, 50 inches na TV, maglahi na sa da istorya sa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Diba? So, ana lang, sabot-sabot lang kay sigurado magbalik ka sa klase karon mga igsong Lunes, tanag yung mga series of meetings. Hoy, patawag mga girikanan, mag-meeting ta, kay muna itong concern. Normal yun na siya. Nung kay ang maestra, nagtanaw po na sila sa kalawasan sa inyong anak. Nagtanaw po na silang, unsa man yung maestra nga wala man siya. Unsa man yung maestra din, wala ni panabot, tanawa mga bata, o, grabe kaigang, dagok kayong singot. Wala na lagi ni siya ang maestra, nag-initiative na lang yun, nga mag-amuta sa mga grupo, di, sa mga homeroom, unsa pa na diha. Kaya para maka-electric pa, no? Susluwi kay mga batang, o, dago kay singot. Diba? So, ano ba nga sistema? So, naagina siya. O ba, ng maestra, mahadlock na yun noon. Di nino magin, ay, sir, mahadlock ko, sir. Ay, di na ko mag-amot-amot, sir. Kaya, ay, sir, gimagnum ko sa una, sir.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ayaw, sab. Luwi po na mga maestra in town. Ato sa da sila may galang palanggaon. Kaya moro, baligabantay sa itong mga bata. Pag na, amota, mga igala. Pag di mo makaya, may istorya ka sa maestra nga, ma'am. Tay ma'am, 100 lagi makaya na ko ma'am kay lisod pang inabuhi. Oh, ay problema. O, 100 lagi hatag. Sabot-sabot lang. Di lang mag-exoy magbagulbola na magbots balay. Grabe yung magulbol. Gilibak yung pagkaing maestra. Kay nanapi. Pandamay. Ayaw pod. Loy pod si ma'am. Diba, nagko na makiglon si ma'am in town. Pirminti naglon. Ang kalipay ni ma'am, maimpas ang loan kaya makaloan na sa utro.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Na ako na mga lalaki, mga igsoon, gilungkab sa guno, may galang Osaka Internet Tandas Lapasan. Na! Nang lungkab guno sa Osaka Internet Tandas Lapasan, gireklamo sa... Nagkabi, isang linungkabay karon kinawatay, tingguto mo sa karon yod. Oo, di ba? Pitsik sa nato report, Magnum Hunter 24. Sa marita o service na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Oh, bigas linya kay ang signal lapik eh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik ka sa tos Magnum Jane Luna katotod. Ah, naghanong kayo nag-comment tayo noon. Ngayon nga, may gano'y oh. Luwas sa mga maestra karon. Ayaw, palanggaon ka ng mga maestra. Sos, kamubitaw, makagraduate pa rin mo kayo maestra. Kamubitaw. Oh, palanggaon niyo mga maestra. Dala pa sip-sip ba? Para tagaan tawag kuan, plus points. Matod pa ni kuan ni kinibang plus 15 points. Grabe po diba ngayog plus 10 plus 15 points eh. Parang kaya student din sige man 15 points 10 points. Pastilan pa itag yung gayo. Beato sa balikat may gala si Magda Bato 34 plus star sa nato yung pikas na isan may sablay sabi na ni Kumba. Sayang report sa mga tatawad mag exon nilis ato managuban sa itong programa. O yun sa mga nangutana ha. Unya na eh. Balikan tara ninyo mga pangutana. Unya kaya nakarap pangutana din eh. Daghan yung kay pangutana yun, mga igsoon. Sige lang, may problema, pangutana. Di ba dautan ang pangutana, di ba? Muna siya pangutana, sir. Pangutana ako sa imo, sir, ba? Pangutana lang. Huwa, may dautan siguro. Kaya kung ako ikatubag, itubag ko. Masam na ito, natin ikatubag. At ako oras na nai tatay, lololola, alas 5.00 na. Anad-anad na magmatag sa'yo. No, anara na kay next week klase na gun. Anad-anad na kay holder ba ang klase karon? Di ba, niawat kini atong habdi-habdi lang. Basta kay punsiso, kini mga estudyante karon mag-isumurag ni sinalmon-salmon ang estudyante. Nga naman, holdi naman. So what's up ton, sinalmon-salmon na ni mga estudyante sa eskwelahan? Ay, sus, ginoo ko bastilan. Basta kay ikaw, maestra lagi, kung naay mong estudyante ni mo, 80 kabok, 60, 50, basta kay... Labi na kay mga labad kayo, ah. Basta kay labad sa di mong ulo. Balikas na to sa Magnum 134, yes, Magnum Jane, Guayet, Magnum Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Gireklamo karon ako sa lalaki humang giingon nga nanglungkab kini sa usa ka computer shop dinha sa Bayan Lazaro barangay Lapas aning ato nga syudad ang naiskutan nga lalaki banabana matud pa nga naa sa 19 hangtod sa 21 anyos ang kini nga posible nga dili pud mulupyo no sa mao nga barangay tungod palagi kay wa man nakaila lugar nining naiskutan nga lalaki o gali magduba first aid ang naiskutan usab gusto suspechado mihimo matud pa no sa pag dala og kutsilyo aron nga malungkab ang naiskutan nga computer shop o gadadto na iya matud pa nga naabrihan ang tuluka mga kining butanganan lugar sa computer ang magduba first aid din ana lugar dito pod mismo sulod gabahin ang kwarta nga ginahimo lugar na sa paghulog-hulog o tugot po lugar diini magduba first aid dito no ana malapuso niya nakuha ang wala pa mapiho pod o pila bagid ang kandidat niining ni iskutan usab ga kwarta sa matag computer lugar nga ihapon nga dalungkab may gali lang pod ka wa ni giapil ang mga computer pod magduba first aid katong kwarta lang gid ang iha lugar nga gikuha apan ni kaingon nga taud-taud gid po tumong duba first aid no kay giabantayan ang naiskutan nga lalaki kay sige mo to sig balik-balik kita magduba first aid apan dili siya magdula magsira daw na siya gatan aw rito sa mga gadula mo duba first aid og wa gid damagid no nga makuhan gid siya sa CCTV ni ini lugar gihapon kag gihimo pod ga pagpanglungkab may na pod magduba first aid wa po nakabantay niya kay kun nakabantay niya posible nga iya gid kato nga dunggabon kay lagi na ramo siya dala pod gi kutsilyo og ayno-ono luwas pa pod ang naiskutan sa lugar nga mga nagagudula lugar no dito pod sa area kay wala man ni lugar nagdula sa diha lugar nga iya kini nga gilungkab o gali mag diba first aid ang tag iya mismo no nabalaka kay basig balik-balikan na noon sa pagkawat ini iskutan nga suspetsyado ang iya hapo nga computer shop wala gi-check kita wala si halin ni ini mag diba first aid ko paramitan nga mahimo na niya ang suki ang mao lugar nga suspek o gali no gituwa niya nga dili na pod minoridad ang mao nga lalaki reso ang gilayon pod kini niya gireklamo sa kapulisan o kapananglitan nga dili gid masetal ang naiskutan sa lugar nga kaso dito sa may barangay Lupon kung kini matrace ang identity ni ini lugar ni iskutan suspetsyado giingon nga gilayon kini niya ang pasakaan o kaso nga pagpangawat labi na nga ihapo nga gihimo no ang paglungkab mismo sa ihapo lugar nga mga butang dito nga nakadala pong perwisyo o pagkawala po sa ihapo nga kinitaan gitunikan sa tulo ka mga computer nga gilungkab nining na iskutan nga lalaki para sa butang na Pilipinas kini si Magdumari 24 Ginduras may taong serbosyo Magdubrado
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Daga sa lahat ng batery po, pinagin ang Magdumata 24, Magdumata Jin Luna, itong oras, alas 5-2 na. Hoy, mata na mo. Mata na mo, agay butang na gamas na butang na, agay butang na. Ato mga maninoy. Kamusta man mo diha, ato mga estudyante, nakapalit na mabug notebook? Hala, matod pa nila, kaya na ako, noy, normal, magyuna, mumahal, magyuna mga notebook pa sa ating klase. Di ba, kanusaba mo, nagkadungog nga, nagbarato, mga igala, mga palaliton, mga eksyon, pagpanahon sa ating gamit na. Kung nas bulak, pag Valentine's Day, grabe yung kamahal kay mga bulak. Pero karon inanay ka magpalit, barator ka, tag 20 ra. Hangyoon ninyo mag-jis, pwede ra. Pampi naman ang rose ni mo isang kabok, pwede rin ni 15, sir. Uy, 15? Pero pag abot, tos Valentine's Day, pwede naman na, sir, 100 na.
2: Magnum, buntag na, Pilipinas!
1: Ay, ginugo ba silan? O, nag-iapo na, may gala. Ay, mugtuan ng gobyerno kay but-but, iapo na ng istorya. Mga kababayan, wala pong pagmamahal ng mga bilihin. Mura po, price-price po. Price-price yung bahak. Bayan mo na sila mo istorya, galam-lam raman eh. Diba? Makapungot ba, gobyerno ba, no? Kay, himuuntang bugok silang atubangan, may gano'n sila nga, wala pong pagmahal ng mga bilihin ngayon. O price-price po, mura po lahat. Stable po ang presyo. Sabaraw. Diba? Di kina makontrol sa itong gobyerno, bisag kung saan, kaniyan ito, pag kinahan ito, karuway, kontrol-kontrol. Nga panahon sa tinggamit sa usamang gaysoon kabutang, saka po kayo may galang presyo. Diba? Like mga notebook o mga bullpen, mga lapis. Imbes sinoon mga gaysoon nga ang uban mga dato mga kaigsoonan, nga pangita po nagway nga makakwarta. Labi ng lisod ang pangitaan panginabuyan. Kulat pa sa sweldo. Doingon ang uban nga na, kulat-ulat lang mo na kakarong birnes, basi magsweldo na mi. So pag sweldos birnes, aya pa makapalit. Ala na, Lunes gamiton, tanawagan yung presyo, diba tagaliog. Ingon magkagbarato kayo, bullpen. O, bullpen, barato ratong bullpen. O, barato ratong bullpen. Pero katong dugay mo agi. Atong itawag nila mag-isoon nga mo, nagpusit ba? O nga, paghawi din mo, sus ginoon ko, gabulit din mo mag-isoon sa kinibang tintang imong kamot. Inana, may gala mo na mag-isoon nga. Ibo, pagtuuan ang moingon ng gobyerno nga mura, barato, minimonitor namin ang mga bilihin, sabaraw. Kasi monitor, istoryahin ninyo, monitor. Di ba? May lang sa labo, istorya, may galang nga, barato na kuno, dili kuno angay mabalaka, luoy magod ang mga mugbo, mga igsoon, gagmay mga kinitaan, nga naman. Karun pa man sila mamalit sa Domingo. Tanawag ay karun Domingo, ignan ko baga kung karun Domingo, dili magdasok na mga igala, mga mamalitay, mga notebook, diha may gala sa mga tindahan. Magdapog yun na. Di ba? Kay, ang uban magod mga igsoon, gaulat-ulat, mga saan magkakwarta, ara magkapalit sa mga gamit sila mga anak. Pero ang atong gobyerno, may gala, puro sa ginagya sila binutbot, tama na may gala sa istorya. Walay pagmahal, na yung mga kahit ting klase, ang atong mga palaliton, pundo lang. pundo. Kanos ama na nagpundo, mga sugit yun ang mga palaliton. Nga sige, magyapog saka.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tara, gyapon, may galaga ilaron, gyapon. Otong oras, alas 5-5 na, Colonel Ricky Canatoy, nang hinaot ko nga mas mapalig-on pa nga ang relasyon sa local media sa kasundaluhan. Sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Manghinaot usaba nga dunay padayon na nga maayong relasyon na ang local media ngadto sa Bataan sa 4th ID Infantry Diamond Division na sa Camp Ibangilista, Barangay Patag ning siyudad na. Kini ang mensahe ni Colonel Ricky Canatoy, ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations sa 4th ID sa gipahigayon usaba na meet and greet meeting uban sa mga media personnel alang sa bagong napili nga commander sa 4th ID nga si Major General Marion Angkaw. Dugang ni Canatoy nga kini ang usa sa mga pamaagi sa pagpahingusog sa relasyon.
5: Relationship between 4ID and the media. To our media partners, thank you for taking time to be here despite your busy schedules. Alam ko, busy kayo mo, no? Today's activity is a deliberate undertaking that offers an opportunity for all of us to get to know our new division commander, Major General Mario T. Angkaw, Philippine Army. Likewise, through this activity, we aim to foster stronger relationship with our media partners, provide updates on the division's current trust and priorities, and promote open dialogue and meaningful participation. We hope that today's engagement will allow us to know each other better, exchange ideas freely, and strengthen the camaraderie that binds us together as partners in peace and nation building for the longest time. So, dugay nang ikita ninyo partners, you are, the media is an integral part of our campaign para mapabot nato ang mga tinood ng mga balita sa atong mga katawan dari sa area ng 4th ID.
4: Ang pamahayag ni Colonel Ricky Canatoy, ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations sa 4th ID. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga sa lalo yung bata ni Popi, naging ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Noy, alas 5-8! Otso! Atong oras, ha? Saan ba magbalik tayo ng duga mga balita? Mabati ang dirisado mga kumpan sa itong kabungan. Magkabutang na Pilipinas, ha? Oras na naita tayo lululain na uno-ti-uti, ha? Hala, paniguay na sa itong mga baka at itong mga kanling. Hala, pamahog na sa itong mga biduing baboy. Daga naman nag-ingon ka ron nga mga baboy na nga matay na sabdo ko noong pipinaka mga baboy. Actually, magkaigso, nangiisip, naragid gapon kay, di gini po mawala. Kung nabag nakakuha na gidiha ba? Wow, ang virus siguro, naragid diha. Kaya nagkaman nagreklamo sa ato gapon, nga namagin ng mga baboy na ginaw, namatay na ginaw gapon. No, namagin po makita na ito nga, nagkakamatay gapon baboy, nagyapon ang kuan, nagyapon ang iisip, di gapon na mawala. Kung nang uban, naghinahinay na lang, di nalang sila buwig baboy. Oo, wala sila yung mga binuwi isa kay gabi man. Alkansi magiging kaika, labi na magluya-luya yung baboy, agluya sa gagapil. Labi na daghan, mga bisag mga 20 kabuk magluya, ikaw sa mga sa kagluyahan sa kika. Mura din sa kaganahan bakod o pamahog, magabotas buntag. Labi na maglaway-laway na, unya bahagal kayong baboy, labi na karong kating init. Paspas mga sakit sa mga baboy karon. So, dapat ang inyong mismo mga baboy, nanggiingon nila nga buhi ta, pero ginagmay lang sa. Ayaw na sa nandaghang kayo nga buhi on, kay Chos, Ginoo. Dako kay alkansi pag once gani nga naiusa kabog magluya, wala na. Mura din ang kaganahan bangon para mamahog sa isbuntag. So, dapat ginagmay lang sa, ay lang sa nudagan na. No, kay kasong manisgrasya, o di sa kaysakit sa bulsa. Pero daghan na kayo, mga 50, 20, 30, agoy, tabang mga langit. Muna kang nahumuan o kalibutan na pag magsunod-sunod, nagkamatay. So, muna kang nahumuan o kalibutan. Ginagmay lang, 5, 3, 4, gana lang sa siguro. No, kay, unagya po'y sakit-sakit karon. Bisa nagbuingon ka nga dili, siguro naisip, sir. Kalit man namatay, bisa pag itungka na sa halas, pero magkaingon ka kalit namatay, makulbaan mo sa gabs, iisip naman gani. Diba? So, basta na sakit, mapasagin lang, diisip yun. So, di lang sa atin na ginaghan. Ginagbay lang sa tabuhay o baboy, kaya delikado ang panahon karon, nagbabilin gyapon na yung mga sakit-sakit sa palibot. No? Kaya uban, kinangalan yun, yung maghimot tamay gala sa kinibang disinfect, no? I-disinfect yun ato itong palibot. Ngita kita pamagay nga, mag-spray baka, parang nga, di yun bang gaysoon maapiktuhan. Pagbalik na rin ka mga balik, tama pati na rin sa Tabaraguman sa programa Tabang Labutag na Pilipinas. Nanay tatay, oras na to, alas 5:10 na sa Butag.
6: Time check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
1: Nagatos ka ba sa hindi internet o glawas ng servisyo? Solba na ibang problema kaya sa lorapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibang kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang grocery proper na akri sa mga numbered barangay, up to barangay 40 sa lower and uptown areas, na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Kung sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na, kung nawala pa ay fiber internet, pakonnect na sa Converge Fiber, naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandaro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fallman o part-time. Makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
9: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpaminod sa mga tiin.
11: Masin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Pamagala sa mga butika.
1: Ang DTX Mabarid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Mabarid na doon ang pinagkataas. Naurag value sa ka-power antioxidant, mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabarid, putiktado ka sa delikado ka fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubag sa mga tay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayan Natural Wellness Center o mga butika sa Cayenne de Oro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
16: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
1: Oras na to, alas 5:15 na.
17: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
14: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Balik na maglas na kaman sa itong kamura magkarabuta ka magkalabuntag na Pilipinas. Magno Persid Blanc, kagyapon yung kaupan maglas kagina na. Wadwad gyapon na mga kapubrian eh. Watay bugas, hala sige, paningkabot na. Ay nasigig, tulog-tulog na, ay nagtanga-tanga. Saan po lagi ning tapulan po lagi ta? Watay bugas, pero tinapulan mang gyapon. Di naman uso ang pagtinapulan karon. Dapat may galang nga sa upas buntag na sige. Kayod, nantagaw dito mo kayod. Huwag kayo tinanda pag dito mo kayod. Diba? So, mintras may galang nga naapay panahon na to karun, ob. Banat na. Diba? Banat na mintras sa buntag na. So, panikaisikay na tangita na tang magigisog bumagay magabalit ng bugas. Balikan sa mga reports magkauban sa gawas. Dili sa tang magigisoon kaya ako na'y patay may galas disgrasya tali motorsiklo og elp. Agoy, Ginoo. Bejek sa to report pinagisab ni Magnum Hunter. Magnum Hunter. Talaos na natutong kauban. Magnum Hunter Angie. Abi, Magnum Hunter Angie Alzado. Kay maton pamagayasong na ako no'y disgrasya mga sukit ni Kabinaw. Binawato sa nato alas 5.16 ng katukuran sa balita og service na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Tayo sa ka Earth Sergeante, Jeanette Maya, TCC, ito sa Mahimog City, misama sa Oriental, umana, kinipo na magdama for Sida, na lambigi sa disgrasya sa nahisgitan nga syudad, dihanga nagmaneho kini og motorsiklo, o nibangga sa Osaka Earth Truck, particular na sa barak sa Barangay Punong, sa Mahimog City, misama sa Oriental, ila ang biktima nga si Christian Oberes, 23 anyos, nga residente sa Barangay Hindango ni Hug City, uga sa kay mismo ni ini sa Honda Click, ang puno nga barangay nga si Kapitan Pabulario, uga kining maong kapitan, mapinalagiya sa maupong sakyanan, giingon nga angkas ang kapitan na ninipong maong biktima, uga wadama magdumaforsid nga sa ilapong pagmaneho, din sa maong lugar, na ayan ang dangarangkod nga off-track na ilahang maka inkwentro. Ituhan nga na ay nawadan og kaning patrol yun po da sila hapon magdumaforsi dining F-truck o dining Honda Clay. Kinapadayan ba mong ng investigasyon sa itong otoridad sa kung unsag yun ang posibleng hinundan sa ilahapong panagbangga apan nagikaro sa itong otoridad nga nakaangkon yun o grabing mga samaad ang driver nga maukining biktima nga si Christian Oberes nga mahinundan sa ilahapon din po hinalaling nga kamatayon. Ganigikaro po nila nga dali man po dyan nakaresponde ang mga rescue team sa maunga lugar apan pag-abot lagi sa balay tambalanan gini karagya pong kini siya na dead on arrival sa attending na position. Ang kustudiya karon nini pong driver sa truck, anana din na sa kapulisan, santang ipaabot po ng mga posibleng kasabutan, tali sa duha kapartido, tungod lagi kay posible ang mga makeable settlement pagahimuan. Santang ang sakay po ng mga posibleng nga si Kapitan Pabulario, sama po na nakaangkol po ng uga sa mada sa iyapong kalawasan nga nagpaalim gyapon po sa nakita po nga disgrasya. O balayin po din eh, ang kaming legal sociology student sa TCC, kaya usapong gano'n siya ka second year sociology student, ang nahisgitang biktima na ang paabot-abot sa ilapong paisubo sa pamilya o sa mga kaubanan po din yung magtutungha. Alayon lagi sa wadam ha, nga kamatayon, ini po nga maunga batan o kagahapong nga adlawa. Kaya gibutyag nga kinimang magdung first aid na itabo hapon na po kagahapon. So, wag yun po talagin ako ang kining nga maong nga biktima makutluhan din po nga kinabuhi sa maupong nga panagbangga. Ang kining motorsiklo damage yun po kayo itong nga sa kapusog sa impact ni hindi po nga maong nga pagbangga sa Honda Click nga to sa off-truck nga nagabiyahe gapon na din sa may barak sa Barangay Puno yung City Misamis Oriental. Pero sa itong mga otoridad nga magdipendi gapon din ako sa mataga partido kung buhot ba nila nga maghimo sa amicable settlement pero doon na matutay taas ka kanina chance magiging mahitabo po magdumaforsid kung doon na po mahimo nga kanina arreglo tali nini po nga sa kanina biktima nga kanina pamilya o ganini po din po nga mga hintungdan po no, nga mga representative kanini po nga tag-iya o baka hapon na sa mga personahe po niya involved, hindi po nga driver po niya nakakustudiya karon sa tuang mga otoridad. Makulitan niyo po sa ulit agikan sa mga hiuhog CPS, kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Yaka sa lahat, dinamatan niyo po pinag ni Magnum Hunter Angel Sado. Dinitan ni Magnum Jean Luna, kaya na ako nung mag-exo ay matod pa, ha? Nga na ako ni babae na truma kay gibidyuhaan, magkudo sa iyang budmet. Samtang na may ngiligo-ligo. Alah, ginuog ko pa silang kalain masab. O, be ato sa Rabato 24, pinagin ni Magdo, Mahanto 24. Sa balita og servisyo. Check sa nato, magila dito sa tani Magdo, Mahanter Kia Villanusa. I-check sa nato sa Magdo, Mahanter Kia Villanusa, sa tani pa ni Magdo, Mahanter Jane. Maton pa ni Magdo, Kia, dugang kuno ni. Dugang, upat ka regional trial court branches diri sa Sudan, gisugyot nga mad, mugnaon. Indote, marab. Paspas. Yan din tayo dawato sa balita og servisyo na si Magno Bahanto 23 Kaya Abilianusa.
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
19: Gisugyot ng Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez ng madugangan ng upat ka mga RTC branches kung Neutral Trial Court branches. Din sa syudad, ubos sa gimugnan ining House Bill 1935 ngadto sa Kongreso. Gilaro matutpa sa mong sugyot ng ang dugang upat ka mga RTC branches makatabang sa pagpakunod sa nagkadagang ihap sa mga backlog cases sa syudad o hingus ka ng paghatag o gustisya. Alayon sa nagpalayon ng paglambog pagkaprogresibo sa dakbayan. Sa mong sugyot, langkuban matutpa ang upat ka mga korte kung din kininabahin sa Family Court, Special Drugs Court, o duha ka mga regular courts kung din ang maong lakang na probahan na matutpa sa Committee on Appropriations sa Kongreso. Pinaagi matutpa ni Nigiloman nga makatabang kini nga mas mapadali ang pagdungog sa mga kaso labi na sa mga korte. Nga bayo-bayo ka mga kaso ang gihuptan may rosot nga dugay usab ang paghatag desisyon nga mo isa gadi paabot sa mga hingtungdan nga nangayo og hustisya. Balita gikan sa bota ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kebelianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga sa lahat yung batari po pinagin Magnum Hunter Kia Villanusa. Ato tayo Magnum Hunter Jean Luna. Babae na truma mag-aisyon tungkol sa video-video. Astilan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jean Luna.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Truma ang usag na babae humani ingon. Ang naiskutan nga biktima magdaba first aid, gililili matos pa kini sa iyahang nga board mate sa tangkini na ligo sunod sa ilang nga common nga CR sa ilang nga boarding house sa may barangay lapasan ning ato nga syudad. Naiskutan nga biktima ato lang nga i-aliasan magdaba first aid no si aliasan Linlin. Gingon nga santang nga maligo ka ni magdaba first aid tungkol po lagi kay padulong na untang ang budyote na kurat kini siya tungkol kay ato na may namat na bantayan niya, nga gasilip ka niya, o gato na matod pa siya yung nakita nga cellphone. Dito na noon, kuha na niya ang intensyon, na inilubar na iskutan o sabi sa pechado, nga bidyuhan kini nga santa nga nagahubo sunod sa CR. So, nga mihibo kini sa pag-shagit magdaba first aid, o gato na nakuha pa ng atensyon, sa uban pa nila nga mga boardmate, o gito nakita magdaba first aid, ang pagsibahan sa iyahan nga ka-boardmate nga lalaki, padulong na unta sa ubos nga bahin magdaba first aid usab no nga buikya si apo nga gihimo pud lagi lugar nga pag pinaspos tugod pud lugar diini magdaba first aid gilayon usab do nga nagpakita pa ang sa pulis na tudya sa Police Station 3 Agora ang naiskutan nga biktima usab ga sila pagadalon pod sa may barangay Lupon o ga dito sila no kini lugar nga dili matud pa magpasatal ang naiskutan usab nga biktima tungod pud sa rason nga nakakuha matud pa og video sa iyahang lugar nga boardmate nga lalaki iya sa tanghubo kini nga naligo sa mao nga CR gali bisan matud pa nga kini i-delete magdaba first aid gihapon yung musugot tungod pud lagi kaya trauma iya nga naangkon sa tang kini na ligo no sulod sa ilang CR na tanini magdaba first aid dito na sa barangay Lupon pagahimuon ang pag-settle lugar ni ining naiskutan sa lugar ng insidente kung dili gidi sila masettle magdaba first aid pasakaan matud pa o kaso ang maong shadow o dito matud pa magdaba first aid no giingon kini lugar ni iskutan po dito sa shadow iya patawag o sa naiskutan ni Lupon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Genuna, sa Bita Observusyo, Magbradyo.
18: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter, Jane Luna. Abi kita sa oras, may kalas panaguban sa itong kaburama ka na Buntag. Hoy, ugma ha! Sa manang utana, maglada ka ng utana sa ito, hindi ganun. Merkulis, mga na walay, People's Day karon sa City Hall. O ay sa mga kagto, kaya walay, People's Day karon, ugma pa. Ugma na mo ato. Kay ugma pa ilang People's Day kay Gichins din na may galaga na itulog ka adlaw nga seminar may gala ang kinibang mayor sa Dagbayan. So ugma, katubagan ng utana may galaga ron sa Ipas Buntag. Ugma pa ang People's Day sa City Hall. Ha, ugma. Wala karon Merkulis, wala ugma. Ugma po ang Game 1. Sana mo ala ugma ang Game 1 na sa dula mag-exon sa NBA Finals. San Antonio Spurs kontra New York Knicks. Ubang adlaw pa mga sugit din sa relax na muna, tigubalan na inyong na prindan ninyo nga halis bisikleta, ugba na na. Ugba na gabita. Amin kita suras para sa nagkuman sa programa ng Labutang na Pilipinas. Salamat sa tanan to mga viewers. Mga suki na to. Salamat kayo. Magda Persib Blanca yung kaman sa kawasong katiri magkatawa labing kamahanan. Managlaman baro kanukos sa katawa naman to. Masalamat din lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
20: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum. Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Oras, alas 5.25.
21: Time Check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok in Sidyo.
22: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
23: Inom na og Mighty C!
24: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka
1: sa mga butika. DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
26: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika The Alternative logo.
27: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
28: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong.
32: Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nirekomenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
33: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Mapalit sa mga butika.
35: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
16: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
36: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
37: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko.
2: Tsaka ako magpa-HIV testing ta.
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa diversion

0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Oras sa alas 5:34.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Ano na kukuluan sa mga balita sa ito Magnum Morning News? Sa mga balita ta sa Magnum Lokal, Badyanos ng lalaki na palgang patay sulod sa lawak sa barangay Inhagi Sunod. Magnum National, Lakesfield, Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Wala pa'y plano apan bukas iapila ang desisyon sa Kamara sa Korte. Suprema Human, Gipalagpot. Magnum International, napulo ka mga tao na namatay. Santa Kapiko sa Gatos ang nasamdan. Human Gilusa, nagar strike sa Russia sa Kiev, Ukraine. Magnum Business, DOAE, naglaong na mabalik ang kanipresyo sa mga produktong petrolyo. Magnum Entertainment, Isabel Ortega, balik sa gymnastic para pagandaman sa fight scene sumabot ng serye. Magnum Sports Peso, kumpiyansa nga mulampos ang esports team sa Asian Games o Export World Cup 2026.
4: Magnum Morning News.
3: Maayos ang tumusta mayong buntag. Karong adlaw-adlaw karon ng Miyerkules sa bulan, kumpitsa tres bulan sa Hulyo 2026. Kaniyong mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
5: O Magnum Jane Luna.
3: O karon sa Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
6: History Today.

0: Pwede Trans Mel 876 di Kadlawa na tao si Jose Palma sa Tondo Manila siya usa sa bantugang magbabalak na nagswat sa lyrics sa nasudnong awit sa Pilipinas o ang kamanghurang anak usab ni Don Hermogenes Palma o Hilaria Velasquez. Si Palma nagbarayon sa iyang pagton sa Ateneo Municipal o manatapos ang iyang mismong primera insinyanza sa Tondo. Usa sa iyang pinakauna mga obra mao ang La Cruz de Sampaguitas nga iya mismong gi-compose niya atong tuig 1893 samtang nahigugma kang Florentina Arellano apan wala kini magustoy sa ginikanan sa babae hinung nang naputol ang ilang relasyon giyon sa pag-ulbo sa gubat niya atong tuig 1899 sa Pilipinas American War og biapil usab sa mga revolusyonaryong pwersa ni Colonel Rosendo Simon o nagig-away ubos sa kamanduan ni Colonel Servillano Aquino sa mga inkwentro.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: O karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Patay ko sa kabadyaan Diyos ng lalaki human na palgan nga wala'y kinabuhi sa iyang live-in suod sa lawak sa Caritas Barangay Dahag ng Sunandi. Ang biktima gilang si alias Carlito Lumantagagango Bukidoni o trabante sa usa kaminahan sa nasangpit ng lugar. Subay sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan nga mismong ang kapoyo ni nga si Jessa nagdiskubring patayang lawas sa biktima kundi doon na kininakitang butang nga igamit sa pagkuto sa iyang kinabuhi. Giwa dunay giatubang personal nga problema ang biktima sa iyang live-in nga posible usab hinungdan sa kamatayon ni ini samtang nagduwi na sa paghatag pamilya og ipaubo sa autopsiya ang pateng lawas nini nunduman nga nag paimangno ang CSWD City Psychosocial Division Head pinagin ni Rio Baliling niadto nakasinati sa mental health problem sa pagkontak sa ilang buhatan aron matabangan.
3: Kung naamoy nakita nga nanginahanglan og tabang sa mental health, tawag lang sa among hotline sa 0970-039-2709. Available kini 24/7. Alang sa mga naay ginaagian karong panahuna, ani ami para sa inyo. Wala ka nag-inusara, ayaw og buhi.
0: Pamahayag gato ni CSWD Psychosocial Division Head Rio Baliling.
4: Kapi 4 milyones pesos ka kantidad sa gituwang Cebu ang nakupiskar batok sa usa ka gikonsiderang high-valued individual kon HIV. Kiniuman nga gilusad ang drug bypass operation sa operatiba sa RDE Region 10 sa Zone 7, Barangay Bugoni Syudad. Arestado ang usa ka 48 anyos ka suspect nga si alias Dandan. Human kini makuan og dili umino sa 19 ka mga sachet sa gibanabana mo timbang nga 600 ka grams nga gituwang Cebu. Gawas diini nakupiskar usab ang uban drug paraphernalia taud-taud ang ipanidaan matod ba sa kapulisan ng kalihukan niini kalabot sa iyong transaksyon sa ilegal nga droga. Sa pagkakanumbalog na sa bilangguan si alias Dandan o pasakaan sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 5.40 na DA10, may klarong makaginansya gihapon ang mga rice vendor bisan sa pagbarato sa mga imported nga bugas. Ni Anitali na wato ta report, Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Iklaro pa lang sa batang sa Department of Agriculture in DA Region 10, binagi ni Regional Executive Director Jose Apolo Pacamalan nga makaginansya gihapon ang atong mga negosyante nga namaligya o gabugas sumay ilabi na niini mga imported ilabi na niini po nga sitwasyon nga nagkapatuman po magnumag-proceed sa pagpabarato sa bugas sa diri sa to sa nasud ang atuwa po nga presidente alin sa hindi pagawas nga Executive Order 118 matoda ni Director Pacamalan nga bisang gawa nga barato magduma first aid pero nag-ingon nga dito po daw kuno sa ilapin po nga supplier o pag-agi po pasulod din sa tusunasun di mamampun kay tanto gitpo gayong mahal may nungdan nga di nagyapon po mga problema ang ato pa rin po mga negosyante kaya napamigyapon yung mga jeso 5 nga to sa 10 pesos yung mapatong po nila sa ilang mga bugas nga mabaligyan nila sa nagkaring bahin din sa tuwa sa Northern Mindanao. Ang pamahayaga ni Executive Director Jose Apolo Pacamala ng atong paminawan.
6: Ang imported nga bugas karon ang landing price kung imong tanawon depende sa asa nga porto pero ang atong port of entry dinhi sa Cagayan de Oro nasa 38 pesos sa 42 depende sa klase sa bugas. So kana nga mga presyo kasagaran 42 na isa 48 both pasabot ano 38 both pasabot pinakataasan ng 42 nga presyo sa imported. So na kay wholesaler na sila, na kay retailer. So munang na 10 pesos kada 10 pesos dako na kay na kay per kilo man. So kuna kay 40 na ay butang talang 5 sa wholesaler, 5 po sa retailer, mayan na siya nga ginansya. O niya, kung 50 kay 5 kilos ang isa kasako, dili man siya, so per kilo man, so dako na siya nga actually ilang maginansya usab. O niya, sa kasagaran yun, sa rice na trading, diha man gadula ang dapat ang ginansya from 5 kay ngon sa 10 per kilo.
7: Per kilo.
6: Ang importante
5: mo tama mga friends ng pamahayag ni RADO si Apollo Pakamalan labot usab no ni ini pong sitwasyon sa mga negosyante nga maligya og imported nga bugas sa kamerkaduhan. Balita gikan sa DA Region 10 kinis mag 120. And Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Patay ang usa ka lalaki human madisgrasya sa barak sa barangay Punong Hinguog City. Nilang abiktima nga si Christian Oberas, 23 anyos, residente sa barangay Hindangon, Hinguog City. Subay sa report nga sakay ang biktima sa motorsiklo nga Honda Click nga gipanagiyahan sa usa ka kapitan nga giingon nga angkas usab niini. Gingon na bangga ang gisakyang Honda Click nga motor tali sa off track sa maong lugar ug nakaangkon og grabing sama ng biktima nga gidaling gidala sa ospital apan gideklara kini nga dead on arrival sa pagkaron na naana sa kustodiya sa kapulisan. Saan ng driver sa truck?
0: Alas 5.43 na ubo, gipaniguro nga kanunay ang ilang mismo pag-inspeksyon sa mga building kung nagsumbay ba kini sa insaktong safety standards. Sa balita o servisyo na si Magnum 123 Kaya Abelianusa.
8: Kanunay matod pa ang ginimong pag-inspeksyon sa mga personay sa Obo kung Office of the Building Official sa tanang mga privado. Ingon man, pampubliko mga buhatan nga buot magtukod og mga gambalay din sa syudad aron nga masigurong angay sila nga hatagan o permit sa pagpatukod og pagmintinar niini. Matod ni Obo Department Head Ms. Maria Rosana Rodriguez, nga malipayon siya human nga masuta, nga sagad silang na-inspect og nasusi nga mga building din sa syudad compliant sa tanang mga requisitos o nagsubay sa balaod aron nga masigurong luwas o dili mabutang sa risgo. Ang mga maukupar o magamit niini panahon sa mga dili matag ng mga kalamidad, ingon man mga emerhensya.
9: Kanay na ay mga nag-construct, wala pa'y permit, pero ato ka na siyang naaluhan. Because the issue tawag notice of violation, stoppage order, in order for them to process or get a permit, necessary permit, ang dili lang ka na siya nag-ingon na para rin sa private, even ang atong mga government construction sa buildings, ato gihapong minutisan kung wala manggali sila permit. So malipayon sad kami, nagalukat sila, kay nga no, ang atong mga permit sa government is free na siya. It doesn't mean na free ka sa payment, free food ka sa ano sa permit. So nagalukat gihapon sila para dihan sa nato makita kung nagsubay bagay kita sa atong bala.
8: Ang tipig sa pamayag ni Obo Department Head, Miss Maria Rosana Rodriguez. Balita gikan sa Obo. Kini sa Magnum 123 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Nagtuo si political analyst attorney Tony Soriano nga angayan lang nga matangtang isip member sa Kongreso si expelled the 4th District Congressman Kiko Barzaga. Matod ni Soriano nga kini tungod dili inamayong kinaiya nga gipakita ni Barzaga nga makadaot sa imahe sa kamera.
0: Alas 5.45 ang oras, balikan sa nato mga isun, paminahon sa nato ang pabahayag ni political analyst attorney Tony Soriano.
10: Ngayon, late na ganito yung mga yung nasuspend naman. Very ripe na kayo ma-expel siya. Very ripe. Kaya grabe gid yung misbehavior, misconduct. And then kanabitang iyang ga i-publish lugar ang live coverage, confidential matters sa Kongreso, iyang i-expose. Padawayan yung mga tao, bisa kung saan nalang ipanulti.
11: Oo.
10: So, mura og psychologically incapacitated na siya eh.
11: Oh, ang ayan lang yun siya, sir, nga matangtang lang yun siya diapod.
10: Oo, oh, nakadaog lang na siya because of the good record sa iyang late father.
11: Mausad lagi. Mm-mm.
10: Siya may naka-inherit. So, muna may tabo. Murag naduoganin ako nga before siya na nag-take out, congressman pa man iyang papa, di ba? Okay. Warningan na niya iyang mga kuwan, peers, lugar, mga congressman nga napadiha nga what's up for my son? Because apparently he is unstable. Halle. May sulti.
11: Mm.
10: Mm-hmm. So muna na yan naging nanggigikuan kay Mura mag shotgun siya ba? Bisag unsa lay atakihon, bisag walay nada bitaw.
0: Pamahayag na ito mga isoon ni Political Analyst Attorney Tony Soriano. Duga mga balita sa TAPI na kada best nga partner mao ang media matod pa ni General Ancau. Sa meet and greet ni Support ID kagahapong adlawa. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
7: Gibutyaga gausa sa pinakaimportante nga partner sa mga kasundaluhan mao ang media tungod sa mas epektibo nga information dissemination ug ang pamaagi sa komunikasyon matod pa ni Major General Marion Ancau ang bag-ong napili nga Fort ID Commander Infantry Battalion Camp Ibangilista Barangay Patag dingatong siyudad hinungdana nga dako og tabang ang media alang sa operasyon ug information sa atong kasundaluhan.
12: I always believe na the media people you are one of our best partners not only in communicating the programs of the division but also you're one of the group makatabang sa amuha aron dali na mo dali nato makapot ang tahapsay o kalinaw not only in the Fort ID AOR but likewise in the pagdali mo ng mga kasiklip na dobra and even national kasi local kayo but then you can always influence your news no your mga articles no always hindi naman confined lang sa local.
7: Ang pamahayag ni Major General Marion Ancau, bagong napili nga commander sa Fort ID. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
0: Quick Response Fund, gipaniguro sa DLG o OCD, nga gigahinan sa mga LGU. Sa Balitaong Serbisyo, si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
5: Paniguro ko sa bataan sa OCD Region 10 o ilabi na sa DILG Region 10 nga naghihinan dito sa pondo ang Quick Response Fund alam sa mga nagkaroon yung emergency ang nanginahanglan o kini pondo para magamit ito sa ito pa rin po ng kadaiyang intervention o mga programa o ilabi na ang ila pa rin po paghatag ng relief assistance kung nga doon ay panginahanglan kini ilabi na nagkadoon po ng pagka sinatiin na ito din sa Northern Mindanao nini nga hulaw po magdama for the address nga nagahimog ipod sila sa pagpasalig ng mga LGUs sa pahinumduman nagipod na sila nga doon nagipanginhanglan po nga munggahin o kaninga pipila ka porsyento sa lahat po din pong kinatibok ang pondo para sa ito po din pong nagkadaiyang emerensiya nga doon na po yung magamit po na panahon nga kinigikinahanglan na samtang ang botan po sa OCD na ganyan nga sila po magdama for the nagagahinan maghihapon o nasyaran maghihapon po sa kanyang QRF po gihapon. So, mahinundan niya sila po po sa pagtutok, sa pag-responde kung ano yung panginahanglan. Labi na kung ano na tayo masin at yan po din sa tuwa sa Northern Mindanao. Kung mga kusog, kung mga pagulan, mga pagbaha, mga bagyo, mga dumapersin. Kung ilabi na, nini po nga nagkaduhol po nung hula, mag-ipreparahan ka ron na sa RDRMC. Yan yung pamahayag nila ni OCD Region at San OIC DRM Division Head Patrick Alaina Kalanta o si DRLG Local Government Capacity Development Division Chief Hazel Oxenia.
13: Sa national government, kani mga nagto ng mga agencies na ni mga QRF ano to taken from the interim fund. Now, kung magkulang na sila, they can request augmentation kung magkulang ang ilang QRF. Then, when samo po niya side, makakuha po niligitan sa interim fund para makasupport dito sa operation nato sa inyo.
14: Basin na kay kadugang unang pilang porsyento anamang pwedeng magamit nila kung ano ba yung specific nga El Nino nga kuhan lang gamiton nga pondo?
15: Ang matag local government unit, gimanduan kini sila nga mag-set aside o dili mo ubo sa 5% no sa ilang kita nga pala igahin nila for DRRM fund. Now sa 5% ang 70% di ana dapat ilang igahin para sa pagpangandam no paghimog mga mitigating measures para pagresponde or even pagrehab sa mga nakadamage sa una panahon and then aduna dayon 30% nga gitawag nga QRF so matag LGU down to barangay level aduna gyud kana sila kanya-kanyang pondo kay tanan man local government units adunay ilang income, no? Gikan sa ilang share sa national tax allocation o sa ilang kita sa matag local government unit sigun sa taxing powers na gihatag sa ila sa local government code. So, kung pila to ilang total na kita, mo to ilang pagbasihan sa pag-set aside. Imando ginda siya, no? Dili pwede mong ubos sa 5%. So, pasabot, aduna gid sila'y pondo para makapangandam o makaparesponde o makapaprepare, no? Para sa ilang lokal. So, ayat na din na musunod si national kay para mag-augment, no? Magdugang sa mga sige ni Sir Patrick na kung aduna sila request kaya nagkulang ang ilang pondo, ayat na din musunod ang pagbuo dito sa pondo para matabangan sila bangon.
5: Mana mga sunod-sunod na mga pamakayasin ng OC Division 10, DRRM, Division OIC, Patrick Kalena, Kalianta, OGDIIJ Region 10, Local Government Capacity Development Division Chief, Hazel Oxenia. Balita gikan sa DRLG Rosie Dikini, Sigurd Manter 20, and si Alstado sa Balita Og Serbisyo, Bagdum Radio.
4: Gihagyo di City Mayor Orlando Clarix uyang Budget Department sa City Hall gagahinan og pondo sa 2027 budget ang habitation sa Gaston Park. Matod sa Mayor gabuot niya nga adunay lugar sa dakbayan nga mahimong suruyan nga hapsay og malipayon.
16: Kuning kamutan yun ako na aman si Atty. Percy. Ayag yung kalimting pag-imong budget sa 2027 para sa rehabilitation sa Gaston Park. Kaya gusto yun ako nga tanang katawan makapahimulos yun, makasuroy yun sila nga mabati nila ang kalingawan o kalibay ang tanan. Gitagaangayan, gitagaan o kahigayunan nga dinhi sa mga parke nga gihatag sa dakbayan tanan, makapahimulos. Walay gibili o walay gibintaan kundili ang tanan, gitagaag kahigayunan.
4: Ang pabahagang ni City Mayor Orlando Clarix uy. O karoon sa itong Magnum Operation Tabang.
1: Magnum Operation Tabang.
4: Nagpasalamat sila Hermy Jane na Batbatan sa Zone 7, Upper Bulua o Gravio Salva, ga taga Balingasag, Misamis Oriental o ga Jessame Mikarandayo, ga taga Zone 7, Barangay Bulua ning syudad, o manatabangan sa Magnum Operation Tabang. Nadawat nila ang cash assistance kundi ina sa 2,000 pesos kang Batbatan para sa pagpalit og tambal o kang pang-upper sa IG endoscopy sa iyahangak mama nga na-admit sa Polymedic Hospital o 1,000 pesos kang Salva para sa Piti Pauli sa Balingasag o Mikarandayo nga 1,500 pesos para sa Piti Paola Simulave, Zamboanga del Sur.
17: Salamat kayo sa naghatag og tabang nako ang Ginoo. Ang Ginoo na magbalo sa inyong kamaayo.
18: Ma'am sir, dagan kay salamat sir sa inyong gihatag sa buwang nga pamiliti. Og sa kuha lang unta dili na namo ni mga otro nga ningani basin wag nakapamiresyo mi sa uban unta dili na namo mabuhat. Okay. O dagan salamat.
19: Mm-hmm. Sa naghatag og tabang sa ako, may mga yuk og pasalamat sa inyo ha. Ang Ginoo ra'y makabalo ninyo. Salamat gyud.
4: Ang pabahayag di Hermie Jean Batbatan, Romeo Salva o Jessame Mikarandayo, dugtong ninyo mong pasalamat sa regular benefactor. Gasila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanaan og Nilo Solarte.
1: Magnum Operation Tabang.
4: O karon sa itong Barangay News Update. Andam na ang laing hugna sa CAP Service sa bisita konsulta para sa panglawas o gayuhan. Sugdan ang kalihukan alas 8 sa buntag. Hangtod alas 11 sa buntag sa Makanan Covered Court Health Center. Mapahimusdan ang gitanya galibring mga servisyo sa check-up. Sa medical, check-up sa ngipon o ibot sa ngipon. Servisyo sa mata, rehistrasyon. Sa PhilHealth yakap o registrasyon sa pagkatawo. Dugtong ni inig, ipahibalo ang katawahan sa barangay nga dili kini palabyon. Nga oportunidad, dako o importansya sa konseho sa atong inyong panlawas.
0: Oras alas 5:55.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog magdisi? Importante kini sa pagpurma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungan sa iron deficiency anemia. Busa, tumag may tisi o sa kaputin alkaline vitamin C na doon ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Magmay tisi aron ka doon ay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agula Lapasan, Cagayan de Oro. Text sa lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
21: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
22: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
21: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
22: Wise jud ka, Mari.
21: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
22: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
20: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk, fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
4: Magnum Morning News.
5: Para hindi magalala sa isuno karon sa tung Magnum Weather Alert sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert.
5: Justin Navarro, Sir Justin, good morning.
6: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking pagkaminaw para sa arong atang hukto pa na hundrong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagparayin kiningin naghahat sa bong epekto diri sa Mindanao. Huwag ang karong nga buntag, ang tibok dapit sa Mindanao kay makasin natin ang sa panalagsang pagdagom at sa mga panganuron ng kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan kilatugtog panalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang nato ang init o hayag na panahon sa ron nga na ay chance ng mga pagulan pagdating sa hapon o sa gabi. Huwag ang posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa katarangan nito na sa usahay sa mga pagulan. Ito nga, hangin naman nato kay hinay niya sa kasarangan ng magagikan sa lain-lain nga direksyon o kang kagagatan hapsay nga sa kasarangan ng magbalot. Temperatura na ito karong adlawan nagra-range na nga 26 to 31 degrees Celsius. So ang heat index na ito karon kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. At ang adlawan mo subang kaninang alas 5 dito sa buntag o masalop ng alas 5.27 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6.02 sa buntag. Mauni atong latest weather update na sa buhatan sa DOST pagkasamulugan El Salvador City. Hindi si Justin Navarro, taghang salamat.
5: Salamat, Justin Amaro, Pag-asa Weather Forecaster.
4: Magnum Weather Alert.
5: Magmarket nyo sa tatutunan ni Magnum Antaran, Jalasano, di agaroon sa Maikogon Public Market. Ato sa Liliyon, Magalatag, pila mga presyo palaliton ni agaroon barato ba? O mahalang ato mga palaliton ni agaroon sa Mercado ni Anditalye. Sa balita og servisyo na si Magnum Hato 20, Angie Alsano.
7: Pag kita karon din sa may kuguna public market, particular na din sa may akapin nga entrance magduma first aid, kung diin na may pagyapon sa itong mga kaisuran nga on a budget, kaya doon ang kipatay mahapalit kitag 50 pesos nga bugas, karong mga panahuna, din sa isuang alokasyon, ganiwa na, depende lang po ni sa ito kung gusto po magduma first aid, kaya dagay matagkapilian na karon ng mga bugas sa humay, din sa mga alokasyon, o magdepende lang kung usay ito po nga ganahan po nga kaninga bugas magduma first aid. Kung mayon taga karon ang bini-rise ng 50 pesos ang per kilo, ang Yangcha Vietnam 50 pesos ang matag kilo, Master Chef 50 pesos ang matag kilo, Princess Bea Vietnam 50 pesos ang matag kilo, Salo-Salo Rice nagikan sa Vietnam 50 pesos ang matag kilo, samtang kaning balikya po nga Center sa Rice Magduma Farsi napod no sa kaning 46 gato sa 50 pesos po ang matag kilo. Dayon na dinirinda sa mga lokal po mga napoy planters gato Magduma Farsi nga tag 46 pesos ang matag kilo. Dayon ang lokal rice na asya po Magduma Farsi no sa kaming sinandome tag 59 pesos ang matag kilo. Ang Virgo 52 pesos ang matag kilo. Ang kaning baligya po na dayon na Grace sa Cotabato 52 pesos ang matag kilo. Ang kaning baligya po nga Balasya Rice, 60 pesos ang matag kilo. Ang Bisante Rice, Magduma Farsi, 58 pesos ang matag kilo. Dayon, dinipod sa may Valencia, mga red rice na dahil Magduma Farsi mo, din 60 plus na dahil pataas, no, mabot ang 60 to 62 ang ato pong namatigdan nga presyo. Dahil kung gusto po nato, uga ka rin po nga brown rice, Magduma Farsi, ang fancy brown rice, tag 44 pesos ang matag kilo. Dayon, kung palit po tayong mga bugas ang mais, nasa taga 50 pesos ang matag kilo sa mais puti, Magduma Farsi, numero 10, uga numero 12. Dahil kung may input na sa baligya po nung yellow corn, mamatigyan na ito nga na ang pabilin niya po nga ubos po niya po magnumapasya. Siguro po niya limang goods kaita. No, sinati po na nga kasagaran din sa ito din sa CDO nga magkaon yung magnumapasya nung yellow corn. Sa 40 pesos naman good po ang matag kilo po din. Sa itong nga pagbisita na dito sa Maya, kaninga Jarbo, hanga entrance, din sa Maya, kaninga Osmania, parehas rin po po yung presyo. Din po sa Maya, kaninga yakapit po niya entrance po magnumapasya. Duhan. Nino ka mga entrances po din nga na yung paboro sa may palanya nga na maligyag bugas. So taga 40 pesos ang matagkilo sa ilaha po din po mga yellow corn ni mga panahuna. Dahil na try na to be sa Sir Ganilo. Pwede maka. Sir, buka may siya mo sir? Ay sir, kaning mga musalami, kumusta ka rin no? Ang atuwa din pong pagpamaligya, ani nga bugas, ang imported, barato na magiging food sa ipod, karun po itong makasigil po. Advantage para sa ato din pong mga konsumante.
8: Bitaw, kinse imong morning, no? Ang nahitabo, di man yun may pwede nga makapapresyok taas-taas tungod sa naamangunay balaon nga katong ilang giingon nga executive order. So, ang mula pa sa presyo nga hatag nila nga mo kinay baligya, murang silutan man yun. So, di ka pwede.
7: Uniform mo, tanan ka?
8: Tanan man yung uniform. Kay kung dili sila makasunod, di na nako pahatagan o bugas. Mamanaya mong isabutan sa supplier gina mo. So, karon pareho gitanan ang presyo nato sa bugas. So,
7: ang kasi papel gini niya sir nung kamo isip ikaw ang head karon po no, sa mga namaligyag mga bugas din sa tos merkado sa Kugo na namo ikaw galingan yung inspection or dungan mo sa DA itong nga PNP DTI nga inspection
8: sa trabaho gina sa taga DA o taga DTI nga mag inspection kaya naman yung tao nga mga gahi o ulo sa bisa nato kuhan kung ang ilas ang palit sa bugas mahal hindi nila mabaligyan barato. Pero kung ikan sa ako nga kuhan, nga lista nga, tagaan sila bugas, barato yun. Di pwede nga mahalon.
7: Dami ang patal supply, ano sir, sa kanilang 50 pesos?
8: Mauna na ro'y pangutana na mo, hangtod kanus abakaya nila mo supply sa yung anak presyo. Dagal naman ang nabulahan. Mamalitay tanan, isang tuyo ko ni Motibok, Mercado, barato man yun. So, ang amo lang po na yung hangyo, nga matabangan sa tunta mi, kala bitong mandakupay bitong nga rain row sa silupin. Nga nung gainitan yun nilang silupin sa amo sa bugasan. Nga gamiton anang silupin. Nga dili, ang ako na himbawaan nga balaod, nga dili pwede ang silupin kato mang naihandol. Nga kuhan, muraog, sandubag. Pero kana siya, kana pareha ng 8x14, dili naman siguro na kay consider as one, masiguro na biodegradable. Ilagi akong gadakpon.
7: So, kana lang imong panawagan?
8: No, hangyo lang sa... O, ipahibalo sa ninyo ang mga katauhan nga mamalitay nga kung pwede, magdala lang yun silang ilang kukuling o sudlanan para maiwas ta sa samok.
7: Salamat kay Sir Danny Magbano magnumapasin na itong headphone dahil din eh sa mga vendors po sa bugas sa Kugon na public market dahil din eh sa itong mga panood ano din magnumapasin na wala diferensya ang ato po nga presyo sa kaning na karne laya po nito ang range nyo ni magnumapasin na sa 350 to 300 kaning nga 60 pesos sa matagkilo sa kaning nga imported po dahil baboy ana sa kaninga 200 to 220 pesos sa matag kilo din ang ato rin po nga mga isda po da kan karne sa tasa manok nasa 150 to 170 pesos ang matag kilo din sa isda ang karaw na yung mga gagmay magdumapos din nasa 120 mga dagko tang 300 pesos sa matag kilo ang tamba na nasa 120 pesos ang matag kilo ang kaninga budlisan ana sa 180 160 ang mga kilo po nga tong monitor karon mga panahon na po'y tag 180 po magnumapasin. Dahil yun, nasa kaming bangos, ang gagmay na 150 pesos, sa madag ko na sa 200 to 240 pesos ang tilapia na sa 150 pesos ang matag kilo ang baligya po the karon ang kalinga buso na sa 60 pesos ang matag kilo ang lato na 50 pesos sa matag kilo ang kinaso na sa 60 to 140 pesos ang matag kilo naay kalinga naay kalinga mga palawagan na karon
9: Ah, isda. Isda ba na to? Isda.
7: Ay, muabot niya. Teacher. So, kanina mo gula biso din yung mag-ima personal sa gikasasabda nga manlimpyo na karon. Oo, kay...
5: Hindi, kinanglan yung istorya ako ba nga panglimpyo. Ikaw yung... Limpyo na ka.
7: Oo, ginakanay mong tugkarani
5: mo. Naray ba yung mga customer man doon siya nga himantay, mamantay yun sa kahindik.
7: Ay, wala, mati na pictura, na po yung lagaw, na po yung kanang upo. Inanar ba ng uban? Pag-abot rin na yun, ipost sa social media. Pero sino yung manupor din, no? Wala man nag-kanay, kung ito na gunong ang sabda. Sige, everyday man yung manupor siya. Kung makita sila, nag-megapon, no? To, nag-imong sila, mag-batlong din yung karangka.
5: Kaya mo ng tambok, is na nan, mo, ikitatala, bigapon?
7: Nag-ko, kaya manupor din, no, mga tagas. Wala, hindi ko nga basketball player, gani. Pag so kita tagas kay mo pa so oh taha ka nga mo himo pud na sa pagsupa ko kanang lisan man nga kaning masitahan na din ka so ipos sa pud karon mo mga possible ang atong matikdan kani gid nga portion kaning Osman kaning dinhi sa maya kaning Jarber ha dayon na pa sulod din dinhi no sa kaning Osman ya paliko din sa yakapin mo dinhi ang sige balikan na dinhi nga ga oo na pituhan na din sa magdama president or kaning gamitan din ka ari pud lang ang megaphone so maulo sa kaon na din eh, o na dahil ka. So, sa tumakaisunan, na kung ano yung disperkado, no, careful lang yapon ka na po yung mga sakyanan, no, na po yung mga kaninga, nagkadaiya po yung mga person, no, ng mga gamit para sa disperhanan lang, ng mga lamisa, ang adag ko, ang nakabutang karoon din sa kadalanan. So, amping lang po. Tara. Pag-iunta,
10: pag-iunta sa atong mga basura, ha? Pag-iunta, pag-ipos, atong basura, atong dinasinigon,
7: so, mga manufacture ito kayo, naarga po lang ang itong sa system kung ano pang hipos. So, at least, madunga na mag-defensive itong hipos karoon na sa itong taga standard system daw ang mga garbage yung collector personal kay lagi daghan pa karon po ang hipusunod po nila huwag mas mayo nga matapok-tapok na din po para easier na lang po sa ila nga mahakot kini nga mga nag-atipunog no nga managbasag pang basura din is palibot sa merkado sa pugo ni atong syudad baka na ito nga po ganito precious palaliton o nga sitwasyon dagas trapiko o lakip na sa kahinlo din is palibot sa merkado sa pugo kini sa 120 ang Diyos sa Dismalita Observisyo Magdum Radio
5: Dagas salamat magamantar Angie Alzado oras alas 6:12 sa buntag.
11: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
14: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jerry Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxify tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs aprobado sa FDA registration number FR-80715 wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas inom matag adlaw og Jerry Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jet Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
21: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
4: Magnum Morning News.
5: Alas 6:16 na pa rin na maglas mga balita dinita karon sa ato Magnum National. Wala pa plano karon aban bukas sa Ixpil, Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga nga iapila ang desisyon sa Kamara sa Korte Suprema human gipalagpot siya isip membro sa Kongreso tungod sa disorderly conduct. Matod ni Barsaga nga nadawat niya ang desisyon sa Kamara. Nilugang pa ni Barsaga nga mabuhi usab siya bisan wala na sa politika tungod kay maayo ang sitwasyon sa ilang pamilya.
22: Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubo, nagkasipon, but I'm getting healthier so I'm feeling good. Well, ang sabi kasi, there are plenty of people referring me to, na-refer ko sa Supreme Court and yung mga ganun pag-uusapan muna namin. But we'll see. I have no plans but I've been recommended to question it in the Supreme Court. I have no plans yet. Hey, well, I'm open to everything.
23: Hindi po masyado, pero ano, okay lang naman. We're fine. We don't necessarily need to survive within politics because it is, we'll be doing fine either without this position.
5: Pamahayag gato ni Expelled Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga o naninigi aprubahan sa Kamara ang pagpalagpot ka Barsaga tungod sa disorderly behavior. Alas 6:17 ang oras sa parain tamay gala sa duga mga balita, balita mga igsoon, balitang nasyonal.
24: Suportado ni Palawan Representative Jose Pepeto Alvarez ang rekomendasyon sa House Committee on Ethics and Privilege gahimpit gagilangkat sa Kamara si Cavite Representative Kiko Barsaga tugod sa walay respeto ni institusyon o sa ihamatod pa nga mga kauban. Matod ni Alvarez gabisan og suod gihigala ang may panaw sa kanhi kongresista sa Cavite nga si P.D. Barsaga. Amahan ni Kiko nagtuo siya nga panahon aron ipahamtag ang bugat gasilot bato ka sa maungang magbabalaod.
25: Ninyo na manatili yung animal na yan dito. Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Diba pusa ka? O ayun, kita mo. So dapat kung maaari. Maraming nagdidepensa sa kanya. Hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleague sa NPC, ay sang-ayon po na patasikin na yan at masakit ko mang sabihin, matalik na kaibigan ko tatay. Kasama ko sa natres habang wala siya. Ako nag-preside sa natres.
24: Ang pabahayag ni Palawan Representative Jose Pepeto Alvarez.
5: Alas 6:19 ng oras, parentas duga mga balita. Balita mag-isong nasyonal, Gibatikos ng Cavite 4th District Representative Richard Gomez ang mapalagbot ng Cavite 4th District Kiko Barsaga sa House of Representatives. Mato ni Gomez nga kinanglan nga ang mga butante ni Barsaga ang magdesisyon sa pagtangtang kaniya o dili ang mga kaubang kongresista.
26: Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo pa minsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
5: Pamahayag ganito ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez.
24: Giawag ni Palace Press Officer Jose Clare Castro si Vice President Sara Duterte nga mas maayo nga buhatag sa katinawan sa katawagan ang aligasyon na batok ka kaniya. Inay nga ipaagi sa technicalities para ibasura ang reklamo. Kini ang reaksyon sa palasyo sa giduso nga kampo ni VP Sara nga ibasura ang articles of impeachment. Matod ni Castro nga ang Senator Judges na ang magdesisyon kung ibasura ang impeachment complaints.
0: Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya.
24: Ang pabahay ni Palace Press Officer Jose Clare Castro.
5: Alas 6:21 na giklaro ni Kabataan Pardeles Representative Rini Co nga dili pwede nalikayan ni Vice President Sara Duterte ang proseso nga tubagon o kinanglan usab niyang atubangon ang mga allegation batok kaniya sa impeachment court. Dismayado si Co human pakyas nga makita ang substantial nga tubag sa Vice Presidente. Matod sa kongresista nga angayan usab sugdan na sa daling panahon ang trial sa Senado aron hingpit nga baruso ang mga ebidensya.
1: Yung answer niya na sinulit kahapon, unfortunately, yung cannot continuously run from the process of accountability. Kailangan niya harapin ang pag-limitis kahit ano man ang mangyari. Nakita natin yung answer niya na sinulit kahapon, unfortunately, yung inaasahan nating mga substantive answers, no, affirmative defenses. Hindi natin nakita masyado yun, and once again, nasa procedural and technicalities yung kanyang sagot. Sa atin, no, ang nahanap ng taong bayan ay yung sagot doon sa articles of impeachment. Hindi rin po naaayon sa rules of impeachment and even sa constitution na magkaroon ng outright dismissal bago magkaroon ng paglilitis. So hindi naman po nagbabago ang panawagan natin. Kailangan na pong mangyari ang paglinitis, trial forthwith, and nandito ang kabataan ngayon dahil suporta sila sa panawagan.
5: Pamahayag ni Kabataan Partiless Representative Rini Co.
24: Gipahayag ni Vice President Sara Duterte ang usa ka gobyerno nga nahadlok sa pagsupa kawala nagpakita o kusoga pa napakita sa kawalay kasiguruhan nga makita sa direksyon nga gisubay karon sa tung nasod. Batod diya nga naglakip kini sa mga paningkamot nga mabalhin ang atensyon gikan sa mga lehitimong pangutana nga nagalibot sa kontrobersyal nga mga proyekto sa pagpugong sa baha, ang pagsalikway sa mga pagpanalipod sa konstitusyon aron iduso ang political motivated nga impeachment o ang walay huno nga pagpasiugda sa mas dako nga gahom sa politika nga gitago luyo sa charter change o chacha.
2: The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it.
24: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
5: Alas 6:25 na giklaro ni Comelec Chairman Jose Erwin Garcia ang atugtan si Senador Jinggo Estrada sa pagkakandidato sa 2028 national election hantod wa pay final nga executory ang hukom sa mga agi at mga kaso. Matod ni Garcia nga dili pa kriminal ang usa ka tawo nga nakatuwang sa kaso hantod di final ang hukom alang kaniya.
3: Simple lang po, hanggat walang final na conviction sa kasong kanyang kinakaharap o sa kasong kinakaharap ng kahit na sino, tatanggapin ni Comelec ang certificates of candidacy. Kung walang final na desisyon at walang restraining order mula sa kahit na anong mataas na hukuman sa commission election, makakasama ang pangalan. Gusto lang po nating liwanagin yan upang mawala naman yung agam-agam, kasi po dapat nating laging isasaisip. Ang isang taong humaharap sa isang kaso ay hindi pa kriminal hanggat hindi pa final ang kanyang ang desisyon sa kanya. Siya po'y humaharap lang sa isang kaso, pero hindi po yan final and executory. Otherwise, ibig sabihin dito sa ating bansa, pagka naakusahan ka, may judgment na pala kaagad. Kaya po may proseso tayo. You call that due process.
5: Pamahayag ato ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.
24: Naglaom si House Deputy Speaker Paolo Ortega nga adunay pagsinabtanay ang Senate Majority o Minority sa dili pang adjournment. Amato di Ortega nga nasubo siya sa kasamtangang sinutusyon sa Senado.
6: Sa the action, sana magkausap-usap sila kasi we only have 2 days bago po mag-CND para marami na pong mas matapos na local and national bills yung mga later priority bills natin. Tapos syempre po yung calendar po ng impeachment na antay po ng taong bayan para ma-actionan na rin po.
24: Ang pabahayag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega o garoon sa itong Magnum Health Alert. Nagayo ang Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth sa 300 bilyones pesos ka subsidiya gikan sa gobyerno para sa 2027 aron punduhan ang premiums indigent four-piece beneficiary, senior citizen, PWD, solo parents, SK officials, and national atituban po ang espesyal nga programa. Mato di PhilHealth CEO Edwin Mercado nga naglaom usab ang hansya nga makadawat sa 75 bilyones pesos gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGCOR o Philippine Charity Sweepstake Office kung PCSO moabot sa 152 bilyones pesos ang nagasto sa PhilHealth sa mga membro sugod Enero hangtod sa Mayo kundi ina sa 91 bilyones ang para sa indirect contributors og 60 bilyones pesos sa direct contributors. Gipamugos sa merkado nga halos nahurot na ang 70 bilyones pesos ga pondo ubos sa General Appropriation Act kung nagaa sa unang upat ka bulan o giingon nga hinungdan gigamit sa PhilHealth ang retained earnings niini aron magpadayon ang operasyon og serbisyo. Dugtong ini parayon nilang gipalapdan ang mga binipisyo para maminusan ang out-of-pocket expenses sa mga membro.
5: O garon sa tumagdawad yung national sa Ukraine, patay na pulo ka mga tao. Samtang, kabigo sa katusap ang samdan, humaang gilusad sa lapad, air strike sa Russia sa Ukraine. Kapital nini, mao ang Kiev. Tungod nini, nagresulta sa dagang balay o ingon maan ang aguba, pariyong drone o missile attack. Nagipalupad sa Russia sa pag-atake sa Ukraine. Samtang, kusunira usap sa Russia, namibalos lang sila sa unang gimong pag-atake sa Ukraine ni Ato Milabayng Simana.
24: Sa Lebanon, nagpuray ang engkwentro sa Southern Lebanon, bisan pa man o gagidawat sa Israel o Hezbollah ang planong ceasefire ng giduso sa Estados Unidos. Mato di U.S. President Donald Trump nagkasabot ang managlahi lugar nga panig sa pagahunog sa pinusilay human nga mahinabi ang ilang representante. Gidawat usab sa Hezbollah ang kasabutan nga hunungon ang pag-atake sa Israel bukti sa dili pag-atake sa Israel sa Beirut. Samtang gikonfirmar ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasabutan apa nagbahat ga magpadayon ang pag-atake kung dili hunungon sa Hezbollah ang pag-target sa mga lungsod ug sibilyan sa Israel.
5: O karon sa tumag ng business naglaom ang Department of Energy kundi huwag nga bumalik ang kanipresyo ng 50 pesos at 60 pesos matag litro sa mga produktong petrolyo human sa bagong rollback kundi 4 pesos o 76 centavos matag litro sa gasolina samtang 9 pesos o 26 centavos matag litro sa diesel o 10 pesos o 76 centavos matag litro sa kerosene. Mato ni DOA Secretary Sharon Garin nga good news ang big time rollback sa limahunong sa ensyo sa pagpatuban sa gabayan kalabot sa paggunod sa pinaka ubos o pinagataas ng presyo sa lana sa mga gasoline station aron masiguro nga walay namintaha.
7: We're going closer to the pre-war prices. Pre-war was around 60 pesos, 50 to 60 pesos, and now we're going getting closer and closer to this amount. Hopefully with no more surprises in the events that are happening in the Middle East, especially with Iran, Israel and US, hopefully it goes steady and we go back to the previous prices, so at least not as high as before.
5: Pamahayag ka to ni Department of Energy kundi way Secretary Sharon Garin. Samtang sa Forex Street, ang usakas dalag balo karong 67 pesos, 73 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 67 centavos, Hong Kong dollar, 70 pesos, 77 centavos, Australian dollar, 44 pesos, 22 centavos, 101 peso, 97 centavos, karong 14 centavos, euro, 71 peso, 73 centavos. O karong sa atong Magnum Entertainment.
24: Balik sa gymnastic ang aktras kasi Isabel Ortega para sa pagpangandam sa fight scene. Sumabot ka serye nga hari ng tundo. Social welfare nga nakikbisog sa katungod sa kawainan ang karakter ni Isabel para sa serye. Mahatod sa aktras kay dugang skills kini para sa fight scene.
8: Magsa-start na rin ako mag-stunt training. Bumabalik ako sa mga dati kong ginagawa for Voltes 5. Dati nag-gymnastics po kasi ako. So, bumabalik ako sa gymnastics para karagdagang kaalaman. Yes, skills para sa mga fight scenes.
24: Samtang proud si Isabel sa hinigugmang si Miguel Tan Felix nga gidayig tugod sa performance ni sa action series nga Task Force.
8: Feeling ko parang 3 times a day ko ata nasasabi sa kanya kung gaano ako proud sa kanya kasi alam ko pinaghirapan niya to. And isa rin yun sa mga reasons kung bakit ako nai-inspire na galingan ko rin sa sarili kong craft. Talagang we support each other and kahit na magkahiwalay kami ng projects ngayon, talagang we

0: would be spending a lot of resources for that. So the strategy is to have two types of selection, yung pang medal saka yung pang development. And based on the scenario, sure ako na kaya natin magka-medal.
1: Pamahayag at doon ni Peso Executive Director Marlon Marcelo. Inyo nabati at Magdo Monino sa kresot ng Headline Review. Sa ato Magdo Blue Call, ba't yan yung sila lagi na palagang patay sulod sa lawak sa barangay Inagli Surad. Magdo National Expelled, Cavite 4th District, Congressman Kiko Barzaga. Wala pa'y plano apan bukas i-apila ang desisyon sa Kamara sa Korte Suprema human gipalagpot. Magdo International na pulo kabang ng tao nang matay. Santa Kapik Usagatos ang nangasamdan. Human gilusad ang strike sa Russia sa Kiev, Ukraine. Magdo Business di huwag maglaom na mumalik ang kanipreso sa mga produktong petrolyo. Magdo Entertainment Isabel Ortega. Balik sa gymnastic para sa papangandam sa fight scene sa maabot nga serye. Magdo Sports Peso Kumpiyansa nga mulampos ang sports team sa Asian Games o Sports World Cup 2026. Hang turug ba alang sa atong Magnum Morning News. Kini si Magnum Fersil Blanca.
2: O Magnum Jane Luna.
1: Sa usang kagawas ng katirimang katawa labing gabahanan, maglamang marugan ako sa katawa ng matuhan sa balita o servisyo. Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:33 na sa mudag.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500
6: imo sa the sugar sugarcane extract
5: ang anti-diabetic property
6: gikan sa palaya.
5: DTX 500
6: garantisado,
5: highly recommended
6: sa mga eksperto,
5: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor San Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batyagan kung ano pa ang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Da. Unsa man diayning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siyag blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira og magkos na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
0: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer Dep Ed Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Maka-confident kay ko, maka-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
7: Utri Vitamins Plus Iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: Pre, na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lawas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
15: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung ipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mapuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanan.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo og paliya. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaaw tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mga mata batok sa diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas, nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini, si Counselor Janjan Rodriguez, nagdasig nga magtinabangay, kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.
8: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang mire. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
14: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
15: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Cagayan de Oro, gingong magmugnag komitiba aron tutukan ang pagbutang og night cafe sa Divisoria ning siyudad. Arting hindi mo tugot sa pagpark sa mga sakinan kilid sa Divisoria Park kuman buksi ang El Pueblo Asos Heroes Park. Open house og kalinaw gingong i-activate kon buhiyon aron masiguro ang kalinaw og kalwasan sa katawhan nga mobisita sa El Pueblo Asos Heroes Park. Klendro, nagtinguhang magpabiling hinlo ang palibot sa Divisoria Cagayan de Oro, labi na nga gibuksa na ang El Pueblo Asos Heroes Park, labi na nga gitano kining butangan og night cafe. Duha ka legal og political analyst sa Cagayan de Oro, may kaugaling mga opinyon sa panawagang bukanaog na isip Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ato Magnum National, kamanggagawa, partner is Congressman Elijah San Fernando, na mayag dakong sayop ang pagpalagpot sa kamara kang Congressman Kiko Barzaga. Sa Magnum International, Iran nagbahan nga mohimo og mas bugat nga lakang kung magparayon ang pag-atake sa Israel sa Lebanon ug Gaza. Sa Magnum Business National Irrigation Administration, parayon ang pagpangandam batok sa epekto sa El Nino sa mga baguma. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas, Women 3x3 andam na sa dula karong adlaw batok sa China sa FIBA 3x3 Women's World Cup 2026.
14: Magnum 45.
15: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita, opinion. Humanlak gaaron dakpon si Senator Bato de la Rosa tungod sa politika. Human ang shooting incident sa Senado tungod gapon sa politika. Human mo iskapo sa Senate Protective Custody si Bato tungod gapon sa politika. Human mag-work out ang minoriya sa session sa Senado tungod sa politika. Human mag-boycott ang mayoriya niyatong Lunes ug bisan kagahapon tungod sa politika. Human itakda ang hearing sa flood control projects ug mga dawang nga may kulor gapon sa politika. Away tali sa minoriya ug mayoriya, mas migrabi ug midilab pa aning panauna tungod gapon sa grabe nilang pamolitika. Kagapong adlaw, resignation ni SP Cayetano gipanawagan na sa mayoriya tungod gapon sa politika. Niyang panawagan ug hagit sa mga managsuong senador Erwin Tolpo ug Rafi Tolpo sa ngalan sa mayoriya bunga gapon sa ilang away sa politika.
4: Ladies and gentlemen, what happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. Merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore.
16: Kinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise tuwag ka.
15: Aging tumag, tungod gapon sa politika, si Senate President Alan Peter Cayetano na mahayag, nga andam siyang mukanaog isip Senate President, pero
17: pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema, ang pakiusap ko lang. Let that be 13 that are fighting for the truth so that the truth can finally set all Filipinos free. Ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang blue ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. Ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng blue ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
15: Igsoonting og pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion kalabos mas midala ang gaaway tali sa mayoriya o minoriya sa Senado tungod sa ilang politika. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:52. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
5: O Magnum Aileen Akurin.
15: Karong adlaw ang Miyerkules, Hunyo 3, karong sa detalye sa ato mga balita, detalye sa ato mga isgutanan. Una mga igsoon, kini may kalabigitan sa plano sa syunan nga butangan o magtukod usa ka komitiba aron tutukan ang pagbutang og night cafe sa Divisoria ni atong syunan. Naspikas niya si Mr. Jade Adicero, atong City Information Officer. Sir Jade, may buntag.
18: May buntag. Region, Magnum Island, may buntag sa ato mga kauban sa Magnum Region, may buntag sa mga Naminaw, karong buntag na sa Magnum Region, may buntag sa atong tanan.
19: Sir, iklaro sa anak ko, ha? Sige, iklaro pronunciation ng El Pueblo, Assos, Heroes Park, yung mga Irwis na ba ito? Sabay iklaro nga lang, ani?
18: El Pueblo, Assos, Heroes Park, Magnum Jun.
19: El Pueblo, Assos, Heroes Park.
18: Park. Yes, yes.
19: So, giusap na ang yung... Saan ni? Lahit saan ni Divisoria Park? Lahit saan ni?
18: Ang Divisoria Park, Magnum Jun, mo lang katanan, Magnum Jun. Upat manguna siya ka-island.
19: Okay.
18: Una, kinito ang Magsaysay Park, kanang gibutangan sa ito ang OKK Building,
19: Frantic
18: Xavier University.
19: Oo.
18: Ang ikaduha is kanina itong El Pueblo Assos Heroes Park, katong gi-open kagahapon, and mo siya nakakomplete sa ito ang tibuok na Project Lunhaw. Ang ikatulo is kanina itong JR Borja Park, nga nadya sa may kiosko, kauswagan, kakakagawasan. Kagawasan.
19: Ah, okay.
18: Ngayon, so, ang ikaw-pat, Magnum Jun, is kaning Rizal Park.
19: Okay.
18: Para diha-unahan sa may kiosko pod. And kaning last is kaning ito ang Golden Friendship Park. Nga before ka muabot sa amphitheater, atbang sa amphitheater.
19: So, ang Divisoria Park, doon ay lima ka-components. Kining Sir Jade.
18: Sakto, Magnum Jun. Divisoria Park is kanang tibuok na parke sa Divisoria. Rehabilitate o modernize ni Mayor Clarence.
19: Kanang gikan sa Corrales, paingatos Capistrano? Or sa mani, hangtod pa dito mismo sa Burgos? O diha lang kutob sa Capistrano?
18: Diha lang kutob sa Capistrano, Magnum Jun, kaya amphitheater okay. Naman tong sa Ubos.
19: Okay. At sa mani, Heroes, nga nang bago man ang Heroes, nga nga lang, ang kaunugan ni Heroes Gapon.
18: Maugi apo na Magnum Jun, kaya ito ang gibasihan na iskatumang monumento. Ibig makakita mo na ay murag monument diha.
19: Oo.
18: And diha tagahatag o mga bulak. No? Diha taga-celebrate if natay National Heroes Day na itong annual nga celebration. So diha tagahatag mga flower wreath. Diha tagakadak sa ito ang mga ceremony. So at least ragi apo ang pangalan na Magnum Jun.
19: Kining Asos, ang akong kakabunong nga Asos, branch sa laptop, magsumayin, Asos, El Pueblo, Asos ba or Isos? Asos? Asos, okay.
18: Yes.
19: Asos Heroes Park. El Pueblo, Asos Heroes Park. Heroes or Heroes?
18: Heroes, Magnum Hero,
19: okay.
18: Heroes.
19: El Pueblo, Asos Heroes Park. Bani ang bagong gibuksan. Ug mao ning katapusan sa lima ka mga components sa Divisoria Park. Kining Sir Jane.
18: Yes, Magnum Jun, sakto ka.
19: Okay. Mao
18: nay nakakumpleto. So sa ato ang gibuhat nga rehabilitation diya sa Divisoria. So mao na ang last island nga ato ang gibuksan kagahapon adlaw and atong ipahibalo nga 100% complete na og fully operational na. Ang ato ang Plaza Divisoria o natin itawag na Project Lunhaw.
19: Unsa bay dala aning nasgutan nga kabaguhan na sa Divisoria Park kunitandi kan ato nga na mga murag na gitawag nila kadto isdas bato nga ito kan sa pipila ka mga media man kadto magdamel gitawag nga mga isdas bato na mga babaeng nga lingko diha magdamelin nga murag hulat og naigihulat ba ginatawag isdas bato. Unsay kalainan kini karon nga gibag-o nang Divisoria Park kun itandi sa miagi Sir Jade.
18: Well kani Magnum Jun maayo nga pangutana no kay right after sa speech ni Mayor Clarex iyang gi-announce datong plano niya ibalik ang kaning ang atoang night cafe but limited only to coffee shops lang kibali. Also gitawag niya ang katong mga key department heads like sa ato ang CPSO nga gipunguluhan ni Ma'am Merly Agustero sa ato ang RTA nga silang Engineer Oclarit and sa ato ang RCB daghan siya og ipanawag also ang ato ang COPPO gitawag po niya si Colonel Pahe para ma-regulate ang ato ang paggamit diha sa Divisoria Magnum Jun malimit ang kanang mga ambulance vendors and also kanang mga illegal parking yang gipahinumduman ng atong RTA nga buntag padulong gabi diligid na parkingan niya ang kilid sa Divisoria Park gawas sa traffic maka dili siya angay dili sa Chada tanaw no. Kay Chada kayo atong park but patabunan ra sa mga sakyanan. Kay gibuhat na ni Mayor Clarence Magnumjon para sa mga kagayanon labi na sa katong gusto mulaa, gusto makarelax no nga mga pamilya, mga estudyante, tanan pwede mo anha diya para makarelax kay kana man ang tumong gyud ni Mayor Clarence. Kana strict implementation sa rules regulated ng mga balaod sa pagpamaligya and also kaning ato ang greener, walkable and people friendly nga park mao na iyang gusto may tabo diya sa bag-ong ibuksan nga Plaza Divisoria man yun.
19: Okay, so ang tama gyud ani nga ngalan Night Coffee or Night Cafe kay ang ato ang common kayo Night Cafe no nga di lang kay kape ang naadiha. Apil na kuno ang mainom-inom o niya mga pagkaon. Lugas pasama kinadto bang marag na pa kini beer. Kinadto bang namin, di ba? Mga kahubog nito. Pagikan sa Night Cafe kinadto. Pag abot sa unahan, mag-iaway na. Ano ba? So, kinigyod, para lang yun sa kanang magkape-kape lang ka, Sir Jade.
18: Yes, Magnong Jun.
19: So ang tamang ato tawag yun, ani is Night Cafe gapon or Night Coffee?
18: Ato yun yung emphasize, Magnong Jun, nga Night Cafe ang atong itawag, dili siya Night Market.
19: Kay, okay.
18: Kung atong madumduman na atay Night Market nga gibutang diha sa May Kugon area, atong gibalhin. Kay sa una, diha na gibutang sa Divisoria. So atong gibalhin na dito sa May Kugon Market. So mo to ang Night Market ato ang tawag.
19: Okay.
18: Mamaligya og pagkaon, mamaligya og sinina, tanan pwede nilang ibaligya. So Night Market atong tawag ana. Kaning bag-o buhaton ni Mayor Clarence, Night Cafe itong tawag ana Magnum June kay limited naman siya sa coffee shops, milk tea shops, mga juice lang, bawal ang mamaligya og mga pagkaon, bawal magluto, bawal pud mamaligya og limnon nga makahubog. So gibuhat na nato diha Magnum June ang gusto ni Mayor. Matambayan sa pamilya, matambayan sa mga senior, matambayan sa PWD. People friendly yun atong term na Magnum Jun. Kaya kung ato na nang baligyaan niya o sigunsang pagkaon, sigunsang ilimnon, gubot na siya. Parehas atong miaging night market diya sa Divisoria nga atong naandan. Ang gusto ni Mayor, regulated ang pagpamaligya, regulated ang balaod diya, sulod sa Divisoria. And also, peles lang padulong sa pabayong iyang giingon Magnum Jun. One island ra ang i-accommodate sa ito ang mga coffee shops. Ili, whole stretch sa Divisoria.
19: So, di aras tunga-tunga. Martunga-tunga, no?
18: Yes.
19: Kay Veles man, pengen sa Veles pengen sa Burgos. I'm sorry. Kanang Tiano.
18: Pabayo.
19: Yes, I'm sorry, yes, Pabayo. Veles pengen sa Pabayo. Maragdapit sa tunga-tunga magdumaili, no? Anyway, kanyang tumagin magdumaili, komentaryo kanyang tumagin, dalang atake, maging, more na yung night kape, ngaway kape. Night kape ko nuhay mga eksyon pero why kape? Ano ba?
5: Marag di pa kayo uso sa una Magnum Jun ang kanang mga coffee shop bitaw kanang mga naga stalls like karon nga kasagara daghan naman maski ginagmay lang
19: bisa mga baton mag coffee coffee na mga batanon diba?
5: Sa una kay
19: pili na lang ka og init or bugnaw ba? Kana to pag kape ka ni murag pangtiguang
5: maog yun
19: pero karong bago pag matiguang magbatanon no, di ba?
5: Kape na.
19: Labi na kay...
5: Namay mga iced coffee Magnum Jun karon sa mga batan.
19: Kaya ito, Sir Jin, kakakulat ko na ito ko, hawa, nade, coping bugnaw? Ano ba? Okay, pag-ingin ganit kape ganit o coffee ganit, init.
5: Jun, hot coffee.
19: pagtunga ito sa mga, mga bugnaw na, ay sus, kakakulat ko sa mga ito panahon na, ha? Coping bugnaw? Kalain ba? Kami lang mga tiguang na. Oo, so ang impression pag night cafe gani, naagin ko na'y kape. Pero kung mo sa basahon ang kape daw, ang kape daw is a small informal restaurant or coffee shop. Remember nga orhang gigamit that primarily serves coffee, tea, beverages and light meals. Sumurag na tanan na except beverages di bang beer nabilong gyapon sa beverages gyapon maka hubog gyapon di ba so coffee tea beverages and light meals so nagapoy light magapoy pagkaon pero light lang dito heavy gyud
5: nga panihapon
19: yun panihapon yun but kini karon giklaro nga pangkapi-kapi lang gini.
5: Mga ilim nun, mga milk tea, pwede milk tea, na siya mag-rom dyan, inana.
19: Oo, mga pambunga ka na bang, dili ba nga kanabita o gmintag, mga ilim na magkaubog, magdumalin, away man, kanato lagi, yung night cafe kanato. Na ay mga dag, na ay mga hitabo, ng mga insidente, ng hubog naman. Anyway, so, kining, unsa man ni sir, ang magdumala ani, unya nga mga night coffee, baligyanas mga coffee, mga milk tea, guban pa, kining ang syudad bismo or naay o mo welcome or muhatag og panugot niya tong gusto mo baligya og kape, milk tea og guban pa diha sa Divisoria. Kining Sir Jade.
18: Yes, maayo na nga pangutan na Magnum June, no. So kagahapon gi-announce pa man ni Mayor and initially yang gipatawag tong mga key department heads nga maoy mo handle diya sa ato ang pag-regulate sa pagpamaligya sa atong night cafe sa Plaza Divisoria. So, naghatag po siya o kamanduan ng lingkuran, Magnum June, maybe within this week, katong mga key departments, gipabuhatan niya og memo, aron mag-coordination meeting, mamitingan kung unsay labing mas angay para sa kaangayan sa tanan. But kung naamang gali mga updates na Magnum June, mag-update po me, maghatag me og bagong info diya sa inyo ha. Sa karon to finalize pa kung unsay mga regulations o mga dynamics nga tong ipatuman diha sa night cafe nga gi-announce ni Mayor Clarex gahapon. But regardless, mag-push through yun ang night cafe kay mauman na iyahang giingon. Limited lang to coffee shops and kanang atong mga milk tea nga mga stores, and also regulated ang tents ana Magnum June, ang size sa tent, apil ang size sa table, size sa bangko, uniform tanan arong limpyo tanawon og tsada ang ambiance, dili tong medyo gubot nga atong naandan nga night cafe sa una nga panahon. Karon is ato gyud siyang gi balay nga morg may mo siyang family oriented, pwede siya pang senior, pwede siya pang PWD, pwede siya pang bata, pwede siya pang batan-ot, pwede siya pang working class. So mao na ang ato ang gi-target nga tumong ana Magnum June.
19: Ang mga tindirong tindira, mga uniform gapon, Sir Jay, di ba? Kay bikin man nga, uniform tanan ang dagway sa mga stall baka sa mga pamutan niya, pero dili uniform ang mga nagdumala. Sir Jay.
18: Yes, sakto Magnum June, kung mahimo na ayo hairnet, and also, apit ko makalimot, gitap day tood ni Mayor Clarex sa pilang atong City Health Department. Arong mo'y mututok sa mga vendors, no? Na ayo hairnet, ni agi og food handling seminar. So ang atong tumungo na is inclusive para siya sa tanan, dili siya exclusive para sa mga pipila lamang. So inclusive na siya Magnum June, tanan pwede mo na bata padulong sa tigulang mapa PWD LGBT pwede mo tambay diha sa ato ang night cafe pohon.
19: Unya dili na pwede siguro nga labay dito, labay lang diris basura magdumali, no? Kay kanang pastada pud niya ba sa maong night cafe magdumali nga kana bitang maulaw ang di lang ang mga nagdumala o di lang ang mga mamaligyaay, mamalitay. Kundi ang customer, apil ang mamaligyaay, maulaw o labay, basura bisag asa tungod sa kanindot ba sa imismong sa baong pastada. Di ba, marag, ikaw ang nagdumala, maulaw, ulaw man ilabay natin ang basura bisag asa. Iblok-lok na lang sa imismong asin mo ibutang o asin mo ilabay ang mga basura.
5: Ang CR po magdumzon kay sa una, madumduman nato ang reklamo kay ang baho.
19: Ay, sus Maria. Kapila man kami yun kung naka-CR na si Divisoria magmailin. Inigsulo, di mo mulokso ka. Kay nagbano ang tubig. Ang baho, mutabo na ang baho ni mo. Napakasgawas. Mutabo na ang baho.
5: Sa una po, night cafe magdum dyan, bisag asa, dapit sa dapin-daplin, murag pagkabuntag, ang baho, mga alis ka, so, tanan, da palibot.
19: O, kay mo, pasalipon naman lang. Mupasalipon naman lang. Labi ng lalaki.
5: O.
19: Kita, lingi-lingi ng way na kakita, mapasalipon na lang po noon si kahoy. Ano ba? So, doon na siya bagong gidiha nga sa comfort room. Kining Sir Jane. Kay kanina ito lagi, basta ka nag-experience ko, kaya sa'yo ka naman natas gawas. Oh. At tantang ko kayon. Ato ka nito, bahay kang 5 pesos may yun siguro to. Basta ka mulok, sulay ka. Di madalag, duha ka, lakang lukso. Karon naanay bago, gwapong comfort room, Sir Jade.
18: Yes, patsyada kayo ang comfort room, Magnum June, kay aircon.
19: aircon pa.
18: Also, gilahi na tong comfort room para sa lalaki, para sa babae. Naputay comfort room nga unisex Magnum June. Naputay comfort room para sa senior and also naputay breastfeeding nga room, no. Diha makita na to akbang sa may sikat nga food chain diha. Naman toy mura og sa tourism nga building diha, no. Gibali na to siya dito sa OKK building. Ang atong gipuli is kana na Magnum June comfort room na with breastfeeding room dayon. Ang comfort room for all na po siya, pwede siya unisex, pwede siya senior, pwede na po siya laki, na po siya pambahay and air condition na po.
19: Mm-hmm. Ang wala niya siguro masahi.
18: Wala yun na itong masahi. Masahi. Gibawal na to siya sa...
19: Wala na o masahi.
18: Karon. O, gibawal na to siya sa karon.
19: So, di na pwede magmasahi diha. Dito siguro napita ko an, dito napita sa community amphitheater. Unsa man to? Di ba murag na ito'y masahi ano diya sa ubos? Panayon to or... Kay consider niya sa part sa Divisoria Park. Sir Jane.
18: Well, Magnum June, isa po na ang ato ang mitingan kanang mga namaligyaay sa kilid, no, makita man ato na diya kada gabi. Also ang ato ang mga masayista, unsay style nila ana kay once mag-open na ni ato ang night cafe balik, mudagsa ang tao diya balik Magnum June, ang foot traffic nato diya daghan na gyud. Uh-huh. And also makita po na ang oportunidad labi na sa itong mga may saista nga mubalik. So regarding anay mong pangutana Magnum June, ato pa gyud na siyang ipangutana balik labi na sa itong RCB kay sila ang nag regulate ana. Pero sa pagkakaroon na to sila kakakita sa mga kilid-kilid labi na na diya sa mga ukay-ukayan na maligya.
19: Uh-huh.
18: Diya man sila gaplastada but katong sa ubos amphitheater wala po ko kita sila dito dapit Magnum June. Sa ako lang naibalan karon gibawal ang pagpamaligya o pagpangmasahi diya sulod mismo sa Divisoria Park.
19: Mayon taning mga masayista Magnum Island, labi na kina mga blind ba? Mabutangin yung usa ka area nga, iyagin sila. Kay pangyayon nga, masay ko, siya mong gusto, ganong buta, o dito, ato sa area nga naa dito itong mga butang nga mga ano, masayista, kay, ano na, kay, bisag asa sila magkapaingon, no? O, asa sila magkaiwan, dito na, dito paingon, para nga mamasahi. Nya na apoy mga customer nga gusto ra sa magpamasahe sa buko-buko. Tingin sawak pa ka, bato sa dito. Sir Jane, salamat kay, thank you sir sa mong panahon.
18: Dagang salamat pod Magnum June, Magnum Aileen, dagang salamat and sa buhatan sa Magnum Radio, dagang salamat ug maayong buntag.
19: Inyo debate mga igsoon si Mr. Jane Adesir, ang City Information Officer. Oras alas 8:09, alas 7:09, standby sa mong balik para sa dugang pa mga isgutanan. Ato gitak kami rabi si Mr. Patrick Gabotina, kinsa maoy head sa Project Lunhaw. Pero dumuna.
20: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
23: Craving for authentic lechon sa Sitio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sitio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalami.
24: Tanang bills, chukarun?
25: Chill lang.
26: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
27: GCash G-Bills.
28: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's printing services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's printing services.
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
29: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Mga eksyon dahil naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
29: Mensahe alang sa maayong panglawas.
30: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
29: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Selfie!
1: Panirang doble init ng araw.
0: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zinc. Doble flavors made from real fruit juice. Doble Refresh Zing! Del Monte Fruity Zing! 25 pesos lang!
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Oras alas 7:14.
9: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Magnum 45.
19: May nabita mga action si Mr. Patrick Gabutina, ang head sa Project Nunhaw. Mr. Gabutina, may buntag, sir.
10: Mayong buntag tayo, Magnum Junior, yung may buntag sa Magnum Radio.
19: Sir, karon tapos na ang pagbag-os dagway sa Divisoria Park. Unsa ba'y makita diha o ikatanyag nini ngadto mismo sa publiko nga gusto nga lugar magpalabay sa panahon diha sa nasgutan nga parke?
10: Ano, una sa tanan Magnum Juno, kay naang atong kuan, naang atong dry deck fountain, unya dancing siya.
19: Dancing.
10: Yeah, naki colored lights.
19: Uh-huh.
10: Ikaduha po dayon ang tibuok ng mga parks sa Divisoria, kaning parks Magsaysay, El Pueblo Asos Heroes, G.R. Borja Park, Rizal Park o ang Golden Penchi Park, accessible na siya sa tanang tao. Mm. Kaya nanatay mga ramp din ha, nga up to the latest nga standards siya sa building official sa building code sa Pilipinas. So accessible siya sa wheelchair o sa tanan ng mga differently abled na ito ng mga kaigsunan.
19: Mm-hmm. Kaya tumagod magdumalin, naihabog bito nga titip kayo nga simento ba? Lisod kapag basta marunong mukamang saka para magkasaka ka.
11: Magtabo pa yung tuhod.
19: Bala ka pa yung mapangos kay height yung simento.
10: kana yung magtabo kagikan sa Metro Bank bitaw nga Divisoria. Pagtabok ni mo diha sa Metro Bank kay gusto ka wanto dito sa magtanaw ka tong mga sapatos bitaw sa pikas.
19: Mm.
10: Nadili ka kay di ka makatatkat kay taman man sa hawak ang katason.
19: Habog.
10: So hindi ka mag magpakilid-kilid sa dalan, so apikig yun kayo.
19: Mm-hmm.
10: Munang giingon din ni Mayor Clarex nga siguraduhon yun nga accessible siya para sa tanan o naay masuruyan ang mga kaigsuunan nato nga walay bayad.
19: Okay. Now, naagin designated nga area sa bisag-asa nga parke sa Divisoria nga diin dito muagi or bisag-asa lang muagi ang gusto nga mo plaster diya sa mga area, diya sa mga parke, kaya niya ang pag-agi kining Mr. Patrick Gabutina.
10: Kuha na ito natin mga designated area sa Matangpanto. So, okay. Din sa Magsaysay, din hinapit sa Xavier o sa DBP. Kunya, din po tayo sa dapit sa kuan man siguro na, kanang Dunkin dapit o tabok po dito sa kuan, Goldilocks. Mm-hmm. And din po sa Atbank, sa Metro Bank nga area o dito po Jollibee.
19: Oo.
10: Oh, then dito na po tayo sa Kiosko. Dito na rin ka Magsaysay, dapit dito sa Watson's.
19: Mm-hmm.
10: And dito po sa Tang Rizal, diyan po sa isikatan ito, dapit sa May Fruits Plan, natin mga designated pedestrian lanes o doon na po na yun tayo designated ng mga ramps.
19: Mm-hmm.
10: So, muto ang access areas nato sa ato mga parks.
19: Na. Okay. Now, Sir Patrick, on sa isunod nga proyekto sa Project Lunhaw, sa word lang Lunhaw, mura o di lang kay kanang maong nga area ang inyong ginaplano nga himong Lunhaw sa panlantaw, pananaw sa katawhan. Sir Patrick.
10: Naatay ko ang Magnung June, no? Naatay, in fact, mag-meeting next week with ano, barang, Cupcake, no? Sa Barangay Carmen. Kaya naatay, Carmen Linear Park.
19: Uh-huh.
10: Kanang Carmen Linear Park, pareha na siya gibuhat na to sa Barangay 22. Dito sa Mitanag. Kanin sa Carmen Linear Park, budget ni siya gikan sa DDM. Nationally funded ni siya sa Green, Green, Green. Ang Binonoan Creek, gitabunan na siya sa semento sa DPWH. Unya, ang isig kakilid ana, himuo na to siya ng parke para kung adto ka sa Barangay Holler, adto ka sa Kogu, Carmen Market, hindi ka manaog sa Vamenta, hindi ka na magpakilid-kilid sa dalan. Kaya na naman yung parke na imong maagihan.
19: Uh-huh.
10: So, one siya ka ng designated gising nga dalan pagtabok nimo sa Ipil Road o sa Neri Street, hantong na makaabot ka sa kuan Barangay Hall or sa ilang merkado.
19: Mm-hmm.
10: So, ang isig kakilid ani, buwatan na to siya og pavers kanang pareha sa Divisoria karon nga musunog ang tubig. Nya butangan na to og kuan mga kahoy, tangan na to og mga tanom para hamugaway gyud ang pag kuan, ang pag baklay sa mga tao katong igsoon.
19: Mm-hmm. Okay, so kayo sa mani, nakatakda na ni siya or himuan pagplano ni siya kini Sir Patrick, hoping ang lugar ma-realize kinasgutan nga plano para sa Barangay Carmen?
10: Na-approve na ang ano, ang naka-issue na of notice to proceed ang atong bids and awards committee. So, pre-construction conference na ta. So hopefully, masugdan siya within the month of June.
19: Ah, okay. Now, Sir Patrick, marag nalakbitan ng Gaston Park. Marag doon ay mga ginahuna-una nga concept siya. Marag baguhon ang iyang dagway or improve ba ang dagway niya? Nabani sa plano toon?
10: Naisgutan ni Mayor Clarex kagahapon, no, nga i-improve na to ang kuan, ang Gaston Park.
19: Uh-huh.
10: Ang especially ang atong fountain kay daan naman kayo, naguba naman siya ang katong makina, dili na kay the work, so ato siya hilisan. Kanya gapangitaan na itong maayong disenyo. And then, ang ato po mga parts, simuko na ito siya nga mas ano siya, inclusive siya kay nga masayon pag sorry sa ato mga kaigsuunan, ang mga bata, o ang mga katungkuan, mga differently abled na ito nga mga igsuon.
19: Sir, kaning mga areas nga iya sa national pero niya sa atong syudad, panlitan, kining Boulevard sa National Mana pero iya sa syudad. Niya sa syudad. Kanang sa Magkasandig, kanang sa Magkasandig magdumailin kay mura og gawas ginapay dagang sagbot ang gitubo. Kanang Boulevard niya, Boulevard. Unya dayon nahimo pang murag daytanan. Unya dayon na mga butilya nga buak. Ana ba? Usapan is mga gitanong ninyo nga mura og mga inganitag lunhaw. Lunhaw na to ang talanawon. Ina yung mga laya. Tanawon ba? Magdumailin. Kining Sir Patrick.
10: Kung ano, Magnum June, magdumailin. No? Isa kinis sa atong galantaon karon, no? Together with sa kanang Rio Boulevard nga committee nga kanina mga areas na to, mabuta nga na ito mga greens ba? Mga tanong, mga bulak.
19: Oo.
10: Or na masilungan po ng mga tao. Kay katong kaisa, nag-walking ko niya ba alas 4, alas sa hapon.
19: Oo.
10: Medyo init pa man gihapon. So, kinahanglan din siya nga na asiguro shade.
19: Asa nga park, then, asa ka nga boulevard? Di, makasadig o diri sa kini sa mga along Burgos area?
10: Sa Burgos area ko nakamaklay.
19: Okay. Init gito na.
10: Ang isa sa mga plano sa Lunhaw kay maghimo ta og network of green spaces nga sa nagkalain-lain ng mga area sa atong syudad na atay gagmay nga mga parks. Ang pinaka-heart lugar gid ani mao ang Divisoria, and then ayuhon po nato din dinhi ang kanang Gaston Park, and then naa po din tay Eco Park dito sa old nga landfill, and then naay plano po dito sa may San Simon lang siguro na siya magnunjun.
19: San Simon.
10: Uh-huh. Na actually, margamay nga pocket forest dito nga. Ang plano nato together with Glenro, himuon nato siyang conservation area para halos sa tanan ng mga kuan ng mga areas nato sa Cagayan de Oro, natay mga giingon mga kanang mga maski 200 square meters or 300 square meters na lote nga, pwede na siya tamnan ng mga kahoy para naatay kuan, naatay masilungan panahon nga init kaayo kay maka-create og better nga environment para sa ato mga kabataan.
19: Okay. Sir Patrick, salamat kayo. Thank you. Og congratulations nining lugar Malamposon nga pag bag-o sa Ulagway, pag himong nindot na sa Ulagway sa Divisoria Park. I think nahuman ninyo ni ang nasgutan nga proyekto kapinso sa katuig. Sir Patrick?
10: Oo. Ang tanan nga parks na to from space 1, 2, 3, 4, and 5, nahuma na to within 2 years and a half.
19: Okay.
10: So sa Divisoria Parks, 100% na ang completion na to.
19: Kung mabalhin na to ng City Hall, Sir Patrick, kanabang diya mismo sa lugar, kanang ginamotan ng City Hall karong panahon na, wabay plano ani ang atong syudad para nga medyo may mulun na hugyapon siya magdumailin ba? Kay kung biyaan ni muna, unya labi na kung biyaan lang na nga ang iya mismong kagamit, ang paggamit, ana, murag dili related sa pang-turismo, basin og maging laya siya, di na lunhaw, Sir Patrick.
10: Kung ano, kanang maging lunhaw, kanang ang atong kuan di ato no kanang ang atong old nga landfill no katong old nga basurahan nato magsugod na ta karon og tanom og mga kahoy. In fact na I meeting kagaha the other day no sa kuan no sa DENR nga nangutana sila kung kanon sa ta magsugod og tanom og mga kahoy. So na natay mga targeted areas kay para panahon siguro nga mabali na atong City Hall kana nga mga areas nato diha green na siya niya kuan na siya ba na absorb na wala na ang methane o better na gid kayo ang kuan ang pagsuri-suri dito kay para daghan na kayo tahoy nga matanom nato.
19: Okay, so Sir Patrick, salamat kayo og good luck sa dugang pa ninyo mga plano nga himuong lunhaw ang atong palibot. Kay sa word okay. Sa word nga lunhaw, usa man siya acronym ni or word gyud o pulo nga lunhaw nga may kahulugan ang inyong paggamit niya na, Sir Patrick?
10: Ang lunhaw kay sa Binisaya, sa in English pa lower kay green.
19: Green.
10: Green na color. Oh.
19: Subot pa sabot nga opposite sa laya, magdumailin mo ang lunhaw. Dahon nga lunhaw. Dahon nga laya, dahon nga lunhaw. Diba? So, mabot pa sabot niya ng inyong paggamit sa pulong nga lunhaw. Di na siya acronym kundi ang pulong yun mismo nga ang inyong tumong mao ang paghimong lunhaw sa atong palibot. Sir Patrick, tama ba?
10: Yes sir. Yes sir. Maugid ang tuyo no nga maka-create kita og network nga network of green spaces sa tibuok syudad para kaya i-encourage mo po sa project lunhaw nga magbaklay ang mga tao kay para exercise. Kay kung matutag ikan lugar sa Divisoria, makabaklay ka na paingon sa Kugon. So paningkamutan yun nga ang ato mga isang sa lugar sa sunod na itong projects nga ang ato mga sidewalks, walkable na gin siya. Nana siya yung mga kahoy nga matamna nato. Okay,
19: sama na mo mga tiguang na, Sir Patrick. Mahadlok mo baklay, magikan kag Burgos, baklay pa yung kag Kogo, mahadlok ka mo baklay, kay abugod sa pala. Basi mo rin kamat yan noon, nandang mo mga tiguang ba? Oo, may nang magbaklay kang aprisko bitaw ang atong pagbaklayan, di ba? Lunhaw at magbaktayan. Sir Patrick, salamat sir.
10: Salamat kayo sa Magnum Radio, no. Salamat kayo sa panahon nga ihatag ninyo sa ano sa Project Lunhaw o sa City Hall sa para pagpaambit namo sa mga advokasya ni Mayor Clarex Uy.
19: Inyo na bati mga action si Mr. Patrick Gabutina, ang head sa Project Lunhaw. Oras alas 7:28, standby sa pagbalik para sa lugar mahisgutanan. Ang RTA di na mutugot sa pagpark sa mga sakyanan kilid sa Divisoria Park, humanbuksi ang El Pueblo Asus Heroes Park. Sa mong pagbalik ay pagbiya.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligat,
5: epektibo,
6: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Ibang dag, kuya Maglong June, Maglong Irene, o sa ito mga resto, kinti pagminaw sa Maglong Radio, mayong buntag.
1: Unse maging hulagway sa traffic palibot sa Divisoria, kining kuya, human ani karong tapos na ang pag pagpanindot sa hulag sa nagway sa Divisoria Park, kuya.
0: Sa pagkakaroon, kaya Maglong June, maugyapon ang flow sa atong traffic diha, pero doon na may kausaban, labi na sa parking na to, ato mga siren nga gideklarar sa atong amahan sa Dakbayan, Mayor Clarix Oy, nga wala na itugutan nga magparada o magparking lugar diha kilid sa atong Divisoria Park sa island na to. Sa katuyuan nga, aron nga dili masalipdan ang kaanyag lugar sa atong parki, Kuya Maglong June, unya dili po makabalda sa mga kaigsuunan nato nga muduaw lugar o musuroy diyan dapat kita, Kuya Maglong June.
1: Okay, so sa kung palitan ang kinauyukan sa iya mismong operation sa Divisoria area, labi nagnaan ay Night Cafe diha, doon ay mga pag-ausabon nga ruta kining kuya sa mga sakinan, labi na panahon yun og panahon sa gabi nga naa ka ng Night Cafe, kaya ang Night Cafe sa world ng night, gabiin naman ang daan, kining kuya.
0: Kaya Maglong June, alayon sa kiningi hatag lugar nga kamanduan sa itong Lanong Mayor nga sugdan mo sa ang Night Cafe dia, sa Divisoria. Isa ka block raman siya, Kuya Maglong June, no? Kining area sa gitawag na ito, El Pueblo, Asosi, Heroes Park, or Bonifacio Park, mamuni na anda na ito. Kanara nga area lugar dia ang mahatag lugar nga luna para sa Night Cafe. So, siradaan na to ang temporaryong masiradaan ang dalan Neri o Gabawila, gikan ka sa Bilis, paingon sa Pabayo. So, kanang panahon na, Kuya Maglong June, doon natin inunta rerouting sa mga salakyan nga lugar di sila makaagi na diha, atong ipahiluna sa mga makaagi sila sa atong mga dalan nga abli gihapon nga naasya palibot sa Divisoria na to. So, kining atong i-manage, Kuya Maglong June, para nga hanay gyapon o hapsay ang dagan sa trapiko diyan dapita.
1: Kuya, sa wa na may tugdan nga magpark ng mga sakyanan sa kilid sa Divisoria, so nagpasabot nga kanang mga sana parking guide diha. Parking guide, wala na na diha, kay murag ubay-ubay na sila diha nga gapang agat og lugar mga sakyanan nga mo park diha sa kilid sa Divisoria. Kuya,
0: Inahinay, mawala kita sila, Kuya Maglong June, kay wala naman sila inunta giyahan lugar ng mga motorista, lugar nga mo parking diha, kay no parking naman ta. Depende na kung ahahapot sila lugar, pwede mo balhin sila, kay lugar wala man niya siya official nga pagtugot sa itong siyudad, Kuya Maglong June, pero naan naman sila sa tataod nga panahon diha. Gimo na nila galing inunta panginabuhi yapon kaya Maglong June. Pero kining panahon na nga wala na tayo gitugutan nga parking diyan napita, wala na po sila, kay result masagayo kung no parking sila o niya sila may magpa-parking sa sakinan, so mamultahan hinoon ang driver sa mga sakinan, Kuya Maglong June.
1: Okay, karang mga mamaligyaan yung mga kindi, sigarilyo, guban pa, apil na siya sa wala na diya kay di man malalis, samtang di lugar sila gid makakos o lugar kadautan sa trapiko palibot sa Divisoria, pero ang tabok-tabok niya sa mga tao, balit dito, balit ang sigarilyo, guban pa, makadugang mana sa human traffic niya sa Dasgutang area. Kini nga, kuya.
0: Kining mga mamaligya ay nga mo standby gitu yung mga John, kini sila ang naingon pa lugar nga di na gid sila matugutan. Pero kining pamaligya nga gasuri-suri lang, gatawagun tama nag-ambulance vendors. Di man ato sad sila mapugnan kay lugar ga lakaw-lakaw man dia kay Maglong June. Di man gid sila makabalda kay Gapondo, so siguro wala ay problema ana kay Maglong June, except lang kung mag-standby siya, mo plastada siya diya sa sidewalk pa karon niya, mababaga niya ang agyanan sa mga tao. So ato ikisang mabadlo or doon na tayo mo onsap nga action niya, kay Maglong June.
1: Ang uban ra ba gagamit og kariton? Ang uban sab gagamit na og kanang kanabitang bao-bao. O niya, mupadaplin lang para magbaligya o kape o guban pa. Kini sila, kung gagamit ng kariton, gagamit na o bao-bao o guban pang motorized, kining kuya, di na sila pwede.
0: Di rin siya pwede.

0: Hindi ko naman dyan. Wala man ni siya tuguti. Gani, wala man tayo i-recommender nga ma-issuean o permit to work para ayon ni eh, kay wala man gini siya. Di man ni siya itugot yun sa din sa tundak bayan ko naman dyan.
1: Okay. Kuya, salamat kayo sa imong panahon.
0: Salamat sa iyo. Maglum dyan, maglum Aileen o mayong buntag ka natin.
1: Inyo na ba't mga eksyon si Kuya Engineer Nitsong Clarita, manager sa RTA. Sa mong pagbalik kaman sa Pinomdom, upyan kausaw kalinaw, gingong i-activate kung buhiyo na kini pagbalik, aron magsiguro ang kalinaw o kauluwasan sa katawahan nga mo bisita sa El Pueblo Asus Heroes Park. Sa mong pagbalik kaman sa Pinomdom.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, ino matag-adlaw, Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos ug usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate o bisita sa ABGA Main Campus abay sa PMD Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sok de Rosario sa Imparawagan.
5: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA, naalaman sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
3: Para sa kalidad ug libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: Magnum 45.
1: Ni aspikas ninyo karon si Consul Roger Abaday. Kuya, may buntag.
2: May buntag, Kuya John, og magdumailin, og sa tanan nimong mga kauban, og tigpaminaw karon buntag.
1: Kuya, unsa inyong mga lakang ning lugar, labi na pagbukas na sa Divisoria Park, unya dayon magbutang pag night cafe diha. Dumduman ka niya ito, may night cafe ka niya ito, naagi mga pangitabo, nga matagro niya itong kakamguhan. But kini karon although limitado raman ang night cafe daw, pero of course siguro ang gyapon nga wala mga may tabong insidente samtang magpagayon og night cafe diha sa Divisoria area. Kuya.
2: Kuya Jun, kagabi alang sa kasayuran sa tanan, no? Kagabi gibuksa na agatong bagong kuning parkour, fountain park piling sa Bonifacio Park, no? Sa Project Lunhao. So na diya karon dito ka kagapon ang atong Langdong Mayor mo nag bukas og uban sa ang membro sa 21st City Council og mga managers sa atong kagamanan sa Dakubayan sa Cagayan de Oro. So sa announcement ni Mayor, so pag bukas iya sa buksan sa niya, i-open sa niya, ibalik niya ang night cafe, no? Diya sa area lang. Gikan diya sa kanang area. Sakop lang sa kanang park, no? Bonifacio Park lang. Both streets, no? So exclusive lang Friday or Saturday. Pero ang instruction ni Mayor, cafe lang yun. Walay baligya, lain ng mga negosyo pa. Para nga, kung yun, mabati sa mga tao nga, purely kung lang, enjoyment lang nga, nakadya, pa-init kung panahon sa kagabi.
1: Sumurag, kuya, kape, o niya da, yun na isagol nga gatas. di ba na yung kape nga may sagol gatas? Pwede nga ang kape sagol gatas, di ba?
2: Sikwate.
1: Sikwate,
2: siguro.
1: Kape sikwate.
2: Kuya Jun. Hindi pa sa unang night kape, kuya Jun, nga, nasa nang baligya.
1: Murag-merkado.
2: Mga sagusago lang. Tanang balik. So, karon purely night cafe concept nga programa Kuya John.
1: Okay. Now, so, makalaom ta nga kumintag mga incidente, unlike lugar ka ni Anto nga murag, di man to night cafe gani, murag night market naman, kining makalaom ta nga kuno galing namang incidente posibleng minus pero di gapon ko biyahan siguro gapon ang kausog kalinaw sa mga modelikat ya sa nasgutan nga parke kuya.
2: Oh digid kali kaya na kuya Juno, basta na gani ang mga tao magsapok-sapok, nakalain-lain ang tuyo, nakalain-lain ang una-una na munagay kagubot, no? May tabo, pero ang atong kapulisan, ang atong task force oro, kung uban pa na ito ang mga personahe, nakaplastar naman dahan niya. Kanyang atong OKK karon, Kuya Jun, na may nalang kulang, giplastar lang ang structure sa mabutang niya ng mga personahe. No? Kaya i-activate ko na may resolution requesting the mayor nga i-reactivate ang kanyang atong OKK. Kaya sayang kayo nga dili magamit nga masyadar ba ang atong structure niya. So, mo ka na ang mo kuan mo support sa atong mga pagbantay sa kausay ug kalinaw, immediate response kun dunay mga panghitabo dili lang diya sa Divisoria kun dili sa tibuok barangay dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Okay.
2: So ini kabalakan kay sa pagkakaron na may standby unit mga pulis, RTA ug ang kaning bampang mga personal sa Departamento San Sipior, nasa Divisoria. Diyos ko kagawasan o kanina itong OKK. Pero ang call operation nila na magagad lang na sa declaration ni Mayor na butangan na ginda o mga tanang mga personahe. Apil lang mga civic organization, mga kabaranggayan, apil sa ay lang may personahe na mag-duty na sila niya ang kada gabi.
1: Okay. Kuya Roger Abaday, salamat kuya sa mong panahon.
2: Salamat kayo, Kuya John, o sa inyong kauban, o sa tanting paminaw. God bless, God bless.
1: Ayon yung debate, mga action, mo ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Consejo Consejo Roger Abaday. sa atong pagpadayon, Clindro, nagtinguhang magpabiling hinlo ang palibot sa Divisoria area. Labi na ang gibuksan na ang El Pueblo Asos Heroes Park or Heroes Park. Labi na ang giplano sa kining butangan o night cafe. Si Ma'am Bing Mabilin, ang manager sa Clindro atong Butmay Nabi, karamong taga standby sa mong magbalik kuman sa Menomdom. Oras, alas 7:49 sa Kabuntagon.
0: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
8: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
15: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
16: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
17: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
18: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
17: Ha? Nga naman?
18: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
17: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
19: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Oras, alas 7:54.
20: Kini nga oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
21: Magnum 45.
1: Ato may rabi mga eksyon si Ma'am Bing Mabilin, ang manager sa Clendro. Ma'am Bing, may buntag.
22: May buntag, Magnum June. May buntag sa tanang tigmaminaw sa Magnum Radio.
1: Ma'am, on sa inyong plano, alang sa kalimpyo ng gibuksa na ng bagong dagway karon sa Divisoria Park.
22: Magpadayon gyapon nato no, kinahanglan i-strengthen dihang ato ang solid waste management dinha sa may Divisoria area no. So padayon ang mga schedule sa collection, the implementation of segregation at source sa mga matag barangays na sakop diha nga area.
1: Okay, now, what may mga bago ninyong giplano considering may mga kunisgutan ng ganyan ito ang Kalimpyo Magnum Island, ganyan mga night market o guban pa, morag naan ang problema nga di na ito magka-address gawas kon madisiplinado na sab ang mga nabigit sa kining night market. But kini, although nakita na ito, limitado kayo ang chance nga makahugaw-hugaw dahil mismo sa Divisoria Magnum Island, considering nga limitado rasab ang lugar operation sa gipanong night market. Kunisgutan na ito kining mga labayanan sa mga basura, di lamang dahil mismo niya sa magpadagan o kinibang kapihan, maligyan ng kapi, dahil mismo sa area, naabagya po yung matawag na ito nga mga garbage bin nga magkapaybutang diha mo sa mga diha sa nasgutan nga parke kining mambing kay umita garbage bin sab mura di pud maayo og garbage dahan kay garbage bin ba no unsa bang area ni garbage bin naman lang palibot sa mga parke mura bita og nagkaunugan sa mga kakuang bakas pagka disiplinado sa tao ba nga bisag asa na lang labay mura gibutang sa daghang mga garbage bin kining mambing.
22: Oh, actually, ang plano sa pagbukas diha sa night cafe, expected na yun na nga dako, mudako ang volume sa ma-generate diha nga area, no?
1: Uh-huh.
22: So, kinahanglan na po ta mag-education campaign diha sa atong mga, labi na sa atong mga ga-display, no? Kung tugutan sila mag-display.
1: Uh-huh.
22: And then, kinahanglan po musunod sila sa mga guidelines nato for the kanang paghipos sa mga basura o asa nila ipangutang unsaon nila paglabay ang ilang mga basura. So ato nang i-plaster Magnum June.
1: Oo.
22: Pinaagi sa mga ihatag nato nga guidelines sa mga mamaligya ay diha pohon.
1: Siguro basig himo na tong pilot project diha sa mga area Magnum Island ba nga mar Singapore style ba nga manigarilyo ka dito ka sana aditoy butanganan sa imong upos. Uban pa dito mag-alirong mga batanon ba tingala kung ano nag-alirong mga batanon dito rin wala buhot nya dito na yun pagkatapos dito ang upos sa sigarilyo kay kun wala na basin o katag yung sigarilyo na ngilad tanawa ng mga upos sigarilyo nga naa sa usa ka parking nga nilutunta ang dagway kining mambing?
22: Actually, Madam June, personally, no, I was part of the team who conceptualized the Lunhao project during the building climate resilience through urban plans and designs implemented by UN Habitat Philippines. So, usa na, no, the development sa mga Lunhao is a climate change adaptation strategy nato na Magnum June, no, pinaagi sa bag-ong mga pamaagi sa mga plano, no, urban plans and designs to address or to address the impact of climate change labi na sa atong mga katawhan diya sa atong syudad. So appeal yun na siya ng mga facilities, no, to address the solid waste generation, ensuring na ma-improve ang biodiversity sa area since it is an urban green space. So pasabot na diha ang atong mga diverse nga mga ecosystem diha nga mo coexist with the people. So usa na gyud sa concept, no, nga na nabutang kinahanglan ay mga support facilities also to improve the behavior diha sa mga users sa atong Divisoria Park. So kanang pagbutang sa mga segregated bins, pagbutang og area for smoking, that will facilitate behavioral change sa mga tao. Kay maingon sila nga nag-ahaman ako ilabay ang basura pero wala kay facility or wala kay instrument kung asa nila ibutang ang basura. So appeal yun na siya diha kung labi na kung ma-plaster na ang pagbatuman sa night cafe sa Divisoria.
1: Okay, now sa paghimo ng bagong dagway, maanyag na daw ang Divisoria. Kining naana ba na kanang kana bang di bisag asa lang manigerilyo ba? Labi na kay public place na siya magdumaili, no? O niya, nabaw man tanga bawal ang pagmanigerilyo sa mga public places. So naana ba ay nauban na ba ni sa maong hulagway karon sa bagong dagway sa Divisoria? Nga naana ay kay noong palitan, ang usa ka customer manggod na siya skapihan. Paggawas niya, dala pa siya sigerilyo. O niya, di pa siya magkagawas sa Divisoria area, maupos na si Guerrillo, asa man niya ilabay. Di man mahimo na isulod ni bulsa. O niya parang di man mahimo nga magdaladalag kanang sa tawag nila na kanang yung butangan ng upos si Guerrillo.
22: Astri.
1: Oh, magdaladalag astri ang kuan. Ang smoker. So, iya kinang ilabay diha bisag asa. Naana ba ni ma'am nga dito labayanan sa upos sa si Guerrillo nakapimutan na sa Divisoria nga bago karon or butangan pa?